0: Niño Franco, Ante Elena Salonso, good morning. Kay Lolo Pabling, una, gapamati every morning.
1: Yahoo!
0: Na kay Ante Josa sa may Balaktasan, sa may Madalag, gapamati. Kay pare Rafi Nahil, na sa may Tigbawan, good morning man. Siyempre, na kay ang call Nono Marvin de Los Santos sa may Magpagong, good morning. Aguna kay Lola Isming, gapinamati man sa tonyong programa.
2: Foro de los Pueblos.
0: Well, sa tonyong panggapadayon, mga ka-K5, i-connect tabi part na ito, Linyada, with Police Major Ayon. No? Ay nakaschedule kita it alas 8 makarang agahon. At itong istoryahan, ro raya nga nga may kantanan sa natabo nga courtesy meeting with Governor Jose Enrique Miraflores. Ayan. No? Mga K5. Aton man ang buton iya sa itong Linyada. Ro datong atong may kantanan sa pagkakita ko cellphone nga ko isang ka-content creator. No? Ato man tatawaan nun ito importansya dahil nga man, dahil ginadayaw taro aton nga PNP, datong nakakita kasi convisible o nakita raton nga pulis. No? Kung ano nga may problema ro mga turista, pwede yagi ka pangayo it bulig, no? Kung halimbawa may kasot panakawan, may mga items sa birito nga ginbuo ko manakaw sa front beach, di manami ay may mga police una visible kita sa lugar nga makapangayo at bulig. Or kung halimbawa may nakita kang gadget nga hindi imo, iuli naton sa police, di ba? Maurumbaga. So manami nga maurun do plastada sa tonyo may istat Boracay. Idugang naton kay ma'am, lunay nga rang again hamba nakon. Natabo no nga courtesy meeting with Governor Miraflores. Alright? Ara ni mo sa pekalinya si Police Major Aubrey Ayon itaton nga Clan PPO rong Chief Public Information Officer ma K5. Ma'am, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
3: Yes sir, good morning sir. Good morning sa inyo mga suki nga taga-subaybay sir.
0: Ma'am, unahon ako no din nga nga may kantanan sa manami nga no nga achievement katon nga PNP sa aton nga istat Boracay dahil siyempre una naga foot patrol, naga robing, may mga nakita nga nga items especially kung mga kilaga nga nga mga content creator na iuli, no? So manami nga balita. Ano ka ma'am natabo kapon Captain Major Ayon ma'am?
3: Ayos sir, dayo nga rasay no, hay baliro aton nga nga tag-iya tayo sa content creator nga nga si Lance nga rasay no. Bali na duwa ra ng cellphone. Soro ana nga ginubra sir is nag-agto imo sa mismo nga office sa mismo nga police station naton sa headquarters mismo sir it aton nga Malay Municipal Police Station in sa Boracay. Tapos nagpadala ra yun sir no aton nga happy karo naton sir no nga si Police Lieutenant Colonel Karag sir no is gin designate na o gin sugo na naro daywa nga ron naton nga kapulis nga buligan para usuyon duduyon yon nga cellphone. And then, siyempre din nga ron sir nga pag para usuyon do cellphone sir is beyond youth aron sir sa primary nga trabaho it police sir nga to maintain peace and order sir eh. So, doon nga ni Dayan, pag agto di ka to sa area, ginbalikan di area, sa sige nga inusoy, pangutana, doon gali nga cellphone nga sir is nakita imo sir ni sir isang ka citizen man ito sir no nga agin turn over tayong the cellphone sa atong mga kapulisan ag doon nga ni sir na ibalik imo sa aton nga atag iya which is wa gina expect sir no it aton nga atag iya nga ron sir nga sa makaroon kadali nga paagi hay ag sa gin extend nga effort it atong kapulisan na ibalikan na the cellphone sir.
0: Oo, so doon ito importante kasi anang gadget kita bingara ma'am sa ibang kita ko mga content creator dahil kita andang kan kapital baga sa andang nga nga mga pag video no pag produce ko mga video sa nalipay gid imo magkita naton sa video magmagidaraan nga kalipay no kasadya nga naibalik ka na ron nga may presyot abi matuod ron nga ron nga cellphone na ibalik ka na Major Ayon.
3: Yes sir, tama sir, bukong yung abi it dahil sa cellphone simpleng cellphone imo sir no kundi din nga ni ginagamit abi nana sa anang pag content nana as content creator imo sir no ano na gina-expect nga sa kaabo nga tawo sa Islat Boracay.
0: Yes.
3: Ruro yung cellphone is maibalik pa kana sir. So mabaho gid grabe ra nang makita gid sir personally aro aton yung mga kapulisan yon sir no nga si ano sir patrolman Bulido o si patrolman bulldozer is na overwhelmed man sad sa reaction ba nga nalipay gid ang mayadro aton nga tagiyat cellphone sir.
0: Ano ma'am do plastada karon aton nga deployment una ko aton nga chief of police it Malay no aton nga mga substation na sa Boracay. Ha, tanan nga kutob nga stations no may una ta kita nga mga naga roving foot patrol from time to time para nga situate tayo raton nga mga tourist bisita ay kun may kun ano nga mga problem ang ginapangayo nga mga assistance ay una kita ready raton nga kapulisan ma'am.
3: Yes, sir. Doon pagplaster, abig ko, sir, not atong yung hiti nga si Police Lieutenant Colonel Orlando Carag, sir, Jr. Dugin ubra karon ni Sir Carag, sir, is kung mapansin naton, sir, di karon sa beachfront, di naton nga ron na, sir, no? Di ba may mga sunod-sunod di karon, dikit-dikit nga mga establishment.
0: Mm.
3: Di karon sa mga sunod-sunod nga establishment, sir, doon pagplaster karon ni sir, itana nga mga kapulisan na nga naga-foot patrol is 50 to 100 meters, sir. May police kita di karon, sir, na nakalatag sa beachfront kita ron, sir. So, kapareha sa mga nakarang instances, ina lagi may police ready kita, sir, nga mag-responde. May nag-top assistance, may mapangutanan. So, dayaro kina namin sa pagplastar, ina sa 25 around, sir, beachfront. Uwa pa labot karon doon sa mga major thoroughfares natin, sir, no? Nga makita doon, ina di karon nga may mga kapulisan. Especially makara sir, may dugang talig nga kagamitan do atong mga kapulisan nga kung matandaan nato naging tao sir sa
0: yes,
3: atong nga national headquarters nga kalima nga mga scooters nga ginagamit makaroon doon sir it aton nga mga SWAT ina sa particularly sa Islat Boracay sir.
0: Mm. So may aton yung tagaling aging deploy nga one team it or sangka unit I mean no it SWAT gali una ma'am sa Boracay yon may andat ang si, may separar na sandang grupo gali ina hindi ang sa Kalibo PNP no.
3: Yes, sir. Tama doon, sir. Bukon niyang isa Kalibo PNP, sir, no? May aton nga SWAT. Kundi ina man sa Boracay, may andaman, sir, nga doon niya may dugang nanda nga persa nanda, dugang nga gamit nanda, ruruyon yun nga lima nga kabagong scooter, sir.
0: Oo. Okay. Now, idugang ko lang, ma'am, kasi sa iba naton, makara is August, no? Daw, padayon mabigyapon nga ginabisita raton ni Islat Boracay. Bastante kita sa manpower una ma'am sa para sa pag-maintain ko seguridad naton peace on the air sa isla.
3: Yes sir, makabig gihapon naton sir no nga bastante ro persat atong mga kapulisan kasi do aton ina nga mga kapulisan sa Boracay nga ron sir di nga ni ro aton nga ginahambal dun sir nga ro pagkaplastar abit mga kapulisan ina ro andang deployment is nakadesinyo ino ron sir para sa pagbaton it mga turista and at the same time do regular nga mga atong mga pumuhuyo ina sir local citizens naton ina sir hay maproteksyonan man it atong kapulisan so plastado imoron sir din yan atong ginahambal nga special do pagka disenyo it deployment ina sa Boracay din yan sa printed beachfront naton sir mas kaping kung dikit-dikit ba atong establishment 50 to 100 meters may una kita ina man sa atong national highway.
0: Wow. O
3: kahalabot ka ron sir do aton nga mga intelligence monitoring naton nga mga personnel ag may mga tourist spots kita sir nga although wa ino masyado na very rare imaw na altunan pero makabig yapon atong spots ginalibutan gihapon imo sir atong mga kapulisan sir and actually bukod niyang it atong Malay Municipal Police Station abiro ina man sir ina man do aton nga second mobile source company sa pamuno man do ni Police Lieutenant Colonel Bautista nga nagabulig man sir it bantay sa Islat Boracay sir.
0: Okay ma'am, speaking sa peace and order dugang na nakonde nga rang natabo no nga kumbaga courtesy meeting ni GOB no ag kwaton mismo nga provincial director Colonel Arnel Enrico Ramos sa so, mga ginpangistoryahan ma'am para nga masugot nga matutukan do mga gakanabo riya sa aton sa aklan.
3: Yes sir, sambato karon sa ginistoryahan sir no una ro party sa peace and order sa Boracay. Kasi siyempre show window din naton sir do aton nga pag-abot sa turismo naton do Boracay sir eh. So dahil sa bato sa mga priorities man nga pag-abot sa peace and order kasi di nga ni sir aside sa atong mga locals abo nga nagaagto nga turista mapa-off season man imaw sir or peak season abo gapong turista sir eh. So doon do sa bato sa mga priorities man nga ginatawaan naton it itutok without compromising sir no ro peace and order ikabilugan nga probinsya at aklan na istoryahan man di karon sir actually ro implementation 8911 kasi din nga ni sa unified 911 abi naton din gusto gid pagid naton sir not atong pamunuan nga mas mapabaskog pagid implementation kasi daya nga ra sir is ana gid imorat day LG nga inisyatibo proyekto para ro immediate response. Bukod niyang sa police response, abikara ro ana nga ginakitar sa re, kundi pati emergency response na kunsiin, kaibahan do aton nga Bureau of Fire, hay nagaresponde man sir, kung kanda maagto, or kung kanda concerning do tawag sir. So doon doon maging istoryahan kung paano mabuligan it aton nga mga respective nga mga local government units through syempre sa aton nga governor sir. Doon yung implementation it Unified 911 sir.
0: Mm-hmm. So Unified 911. Manami abira ma makaroon kasi tested and proven man nga kung may mga aksidente etc. Hay una madasig taro response no, especially ko aton nga PNP maroon nga kung namatay, napiprevent ro mga pwede nga magtuhaw nga krimen or aksidente, no? Manami imaw ro implementation, kita man, nag-hopan nga kabay, paagi sa participation itaton nga mga local government, ay makangidaya mas pagid nga mapa-implement sa kada banwa municipalidad sa aton sa clan. With the help itaton nga, siyempre, governor, siguro may mga dugang equipment ka nga basic pwede nanda maidunar, no? Sa aton nga kapulisan pagid ma'am ayon.
3: Yes sir, tama sir, kasi siyempre pag hamba natong responde masuhod yung dahing concern, dudugang natin nga mga sarakyan dugang natong pagid nga mga kung ano pagid nga mga capabilities and assets natin nga pwedeng ikabulig aton sir, not aton nga mga provincial office at local government units. Kaya nga ni ro kung tanawo naton sir no, every now and then ro aton mismo nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Ilico Ramos imo mismo ron sir gaagtugid imo sa opisina at atong governor para makipaghinan-anon mag-dot update kung mga ano ro mga situational update regarding sa peace and order sa province at Aklan sir.
0: Okay. Ma'am, idugang nakon daw dayangarang nga may kantanan sa mga problema nato no sa until now sige patabiro mga bomb threat nga ra ag sunok man to sa hepet kalibo PNP yon tagdatong latest di kara sa may Pook Integrated School is na ipadagaw nandaro mga dugang ebidensya no ito sa RACO sa Region 6 ag may mga may mga update yon nga daw minor di edad no responsable kara kamusta man no pagtaw naton ita hugot nga seguridad sa mga estudyante sa mga eskwelahan ta daw kung nakita natong kunapon ag morning especially rush hour mga 7 a.m. Unat una on standby tayo mga patrol katon nga PNP kapin sa mga eskwelahan nga gapit sa mga highways nga ma'am.
3: Tama din sir, aside sa aton nga mga kapulisan sir no nga makita naton physically, makita naton personally, makita naton ina sa atong mga eskwelahan. May sa pato bigit ang dugang karon sir nga inisyatibo nga kung siin mas ginapabaskog naton do communication. Gina-implementar naton sir no ro, gina-promote naton do open communication between aton nga Aklan Police Provincial Office kay Bangka on the 17 Municipal Police Station, agro aton nga DepEd Aklan pamaagi sir sa simple pero mahamba naton sir nga ano imo sir very productive and effective emotional efficient nga tool of communication naton nga kung siin may aton nga ginubra nga group chat sa Viber group imaw doon Viber imaw ag sa Messenger nga kung siin every municipal police station sir may kanya-kanya sa nang group chat with the DepEd sir kaibahan di kong do principal do chief of police and whoever personnel nga may immediate concern pag-abot sa implementation of peace and order sa atong maestilahan sir nga kung siin di karon pwede ka send vice versa ro atong kapulisan agro aton nga DepEd naton sir no kung ano ro mga concerns tanda kung may information dissemination man kami sir di karon sir and na utilize yun man imora sir no
0: yes.
3: It aton nga mga kabanwahunan sir
0: dun do manami makaron matuod para at least ay madasig ro mga kwan nga ra no response itaton nga PNP. Sige. So ma'am, basi may mga dugang ka nga mga gusto natin ipaabot man sa publiko, mga anunsyo ginahimo aton nga PNP makan ma'am, Aklan PNP.
3: Yes sir, sa gihapon sir no, aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron aton nga Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Ilico Ramos. Sa gihapon sir padayon do amon nga pag-ayo it participation, kooperasyon sa aton nga mga pumuyo sir no pag-abot sa mga programa naton sir no it aton nga peace and order ina pagidyon sir implementation naton at atong safer cities sir no nga maging sundo naton datong mga ordinansa naton sir no simple nga ron nga pagpatupad it atong curfew pagmaneho natin yun na yung mga lisensya kita, sir, no? Agro, hindi kita magdagat mga hinangiban, sir, sa guwa. Kung buko malimot lisensyado, pwede rin i-turn over sa aton, i-surrender sa aton yung mga kapulisan natin, sir, no? Kasi dapati kita, sir, nga rupees and order, hindi kayat ka, kami yung mga kapulisan. At may isang bato, kami, sir, nga pwede namon ginaayo. In case na may mga kinahangan, it-responde, police assistance, emergency calls, hindi gigsa magkahawag mag magduha-duha pagapit sa atong mga kapulisan or pinakamadali, sir, dial 911 yang gigsa, tatlong ka numero ang gigsa, madali pindoton, madali i-memorize, ina lagi sir do atong mga kapulisan pag, para maga-responde ang mga taot police assistance, sir.
0: Sige, with this information, Police Major Aubrey Ayon, ma'am, atong Chief Public Information Officer at Aklan PNP, no? Thank you so much, ma'am. Again, sa atong mga kapulisan, saludo kita. Good morning, Kintanan.
3: Yes, sir. Good morning, sir. God bless ka itong tanan, sir.
0: Okay. Thank you so much, ha, sa itong Aklan PPO, mga K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Nami ay gimas pagidandabi ko tani man ay una mataron aktibo no 911. Kung magaba sinalipat mo riba, especially in Boracay, kasi Boracay ni gidabi naton doon nga mas i-implement ito story na ro enhanced implementation ko rin nga 911. No? Ro unified 911 system. Nga ginatawag nanda. Ay kaparte bikaron do kuwan, no? Aton nga DILG ro aton nga mga nasa gobyerno, no? Ay buyot ko DILG, hindi ang aton nga mga nag-opisina sa gobyerno, aton nga mga politiko, no? Aton nga mga kapitan, mga nasa local government, kundi aton nga PNP, fire, no? Buyot nanda ron, mga K5. So una karon dapat aton doon nga mas kon pagid tutukan del from time to time nagakanabo nga rang ini aton mahambay, no, nga like sa Boracay di ko may mga kapangayo nga assistance din nga mga turista na to, mas madasig marespondihan, no, di ba? Agree na sa bilog sa mga example nga mga may hana nga mga panakawan etc ay naka napiprevent, no, a good kaman na to ma-maintain taro Boracay nga sikat git hindi ang sikat sa puting nga babayon. Ag sa manami nga pinamatason ko mga klanon nga maabi-abihon, no? Hay so siguridad pag inaton, eh, di ba na naiguan na kita kato datong namatay nga turista nga tong Slovakian national, no? Di ba? Iwatan na ila nga maumando yon. So para ma-prevent no, mga mauron klaseng krimen, ti enhance ro 911 nga na. Nasa may istaday ka nga Boracay. Ag doon sa Milog, actually, nga gin istoryahan man gali, nanday gob Agni Colonel Arnel Enrico Ramos, aton nga provincial director mga K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Kasot at panakawan nga rang ginakabagak Andrea sa Kalibo ay hambal ko nga ni may mga friend kita nga negosyante mapamaintok or magagkuan nga nga negosyante Andrea sa Kalibo. Ga problema gid aron sa matud yang sa rain nga nga situation. Bukod man imot makabig naton very alarming gid pero isipan nyo ba, no, mabo na nga mga negosyante naga post man kung kis ani won gina post ay imo man lang man nagyapon di ba ani won mapa-record man investigation, no, una man nabiro kunamat ebidensya man minor di edad man kunamat ro ma-identify del kaning aron kita man sa CCTV ko sino romansa. Ay, wamtat may memo ay maangani ko namat eh, discernment ay naman na sa nagid kasayo dron ag protektado tabi sinat batas ag rupin prinsipo wamtat may mahimo identify nanda arestado nanda ay so far temporary malang man ay dahil nga nga mga minor, oh, pero riba nga nga hindi minor nga aron kita man sa mga CCTV nga daw responsable sa natabo man nga nakawan sa ibang nga mga barangay riya sa Kalibo ay padayon pagapon nga gina-identify, no. Agara kita sa Milog sa nagilinabot abiro mga piso wifi ya sa aton sa Kalibo, no? Mga vendo machine nga ra. Eh, which is manami matanya kakabulig mo especially kung mga student ikaw, no? Kung naga research ka, no need na ro mga mag dati anay sos. Hindi kita pwedeng hindi ka umadto sa mga computer shop, pakal mga computer shop mga dyan na nalulugi na amat-amat. Riba nga mga computer shops mga K5 because nga mambay naton sa printing lang gid, no, pero kung mababad ka sa computer to research etc ori na ay madjalogi gid ba maron nga what at mga computer shop gaban niya sa Kalibo may mga pilang bilog na lang man diya, no, nga nag-ooperate Ay, pero piso wifi nga rin, no? Mga piso wifi, pero milo kita, huwag ka na. Ay, yaban man ka ito, may mga Android man mga cellphone. O, ti-search ka una. Misan nga gubog-gubog, gating na sa kwarto, ag abot din na ro, connection ay, or may only data ka man ay, ti maka-search ka, di ba? Ay, rin sa milog sa mga nakikita ko manakaw, nga, sipay, gahuwag ka ting 10 piso, 20 pesos, may 20 coin yung tabi, piso coin yung tabi, di ba? Dati yung papel ito, 20 nga na. Pugo, maman, papel man dati ron. Imakaw na yung 5, pugo, 20. O. Oh. E manong ilang ron matod, mapuno Robux it vendo machine, ti pamatsyagan man doon kung mga manakaw, igina, may mga kwan man doon sana, may mga survey man doon. O, oh, madyan buhay, dahil wak mabuan, ti yaban, puno na ra. O. Oh. Agin na yung diyahan na, ginaransak kita nanda mag-i-fight. Iba tirador, mga minordida, dribahik at mga Batikan yung manakaw yas kalibong, I believe, identify mo nun sanda kung mga pulis. Especially sa intelligence, no? Ano do challenge ganda? Sikmuan nyo kat mga dapat sikmuan, kat mga hindi minor. Sa ibang kita kung mga minor, hugat-hugaton talang gins pilang adlaw, saan lang magka umidad 19, pang sikmuan taman. O tagid makot pinagbago, riba nga raman nga mga dapat kunta, tutok lang sa pag-eskwela, ribat anasos. Kung may chance, manakaw ta. Ikaw yung mga negosyante na ito. Ang doon sa bilog, sa mga problema, tariya sa kalibo, kasot pa yung nakawan nila. Kung saan pa, hindi man matapos, ha? Pero ma-prevent na ito. Naroon sunod-sunod, tabi. No? Mga K5, pero kaso nga, ha? Hindi ta kita magpakampante, ay, akong baga, basi mauli sa krimen, like what happens sa ibang mga probinsya, or iya sa itong sakla na tabuon doon, nga kasot panakaw, robbery, sinugod na rosang kabagay, tinabugtawan niya ni kutag iya, tutag bagay. Hewa man imot, ikadepensa. Ay, nandumo kay siyempre armado taro manakaw. May kutsilyo, bulay ko, may baril pa. O, ti, patay ka ting. Di ba? Pag-uoy ta. Ay, waton pa ba natin doon mauman or may manabo nga mauron? Kung po'y digang, ay, una matamato, duro paglibot na nung kupulis, presensya at pulis, ay, kandaw nun, diskarte na naro kung paano ma-prevent, amat-amat, turun nga rin nga kasot po yung nakawan, especially yas aton sa kalibo.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Alas 8:23 raton nga oras aga dayman nga oras balita tod gaton iday kada nga DTX Beauty Soap sabon nga pampagwapo ug pampagwapa. Kon nagapaligos yung kamo may balak nga maligos makarang oras maggamit sabon DTX Beauty Soap nga may sangkap nga ampalaya leaves, guava leaves ag papaya extract nga nagapakinis paputit aton kada nga kutis. May mga pimples kamo nga buhay magmayad ang nagiinabo. Mag DTX Beauty Soap ta ay ma-prevent ron nga hindi yun mag-ilinabo mga K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa aton nga pagbalik mga ka-K5, aton i-plastar dahil nga rang balita, no? May kang tanan man sa dahil binayong nga sa Makato, no? Ag-report yun na K5 Rome. Pusa kita raba ba ag potora dila na ano nang kananabo man no nabot sa puntong mauron gida ra nang dinangatan kore nga nga victim nga isang kapadre di pamilya balikan taron matapos siya may importante nga pahanomdom standby
2: ang kakampyon nga estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Diyos, nabantian ko sa radyo ang Dietri Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: Dietri Bayo, ang Dietri, yung may Visio, ang Visio, yung may Dietri. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: natin ang ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
5: Puro de los Pueblos.
6: Alas 8:30 naraton ka ng oras, mga K5. Aga balik kita sa aton nga programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning anay kay Ma'am Tessie Sukgang, no, nga pinamati, no? Sa aton nga programa, thank you gina sa may barangay Kamaligan, sa Banwait, Batan, no? Good morning. And also man, sa mga nagapamati, iya sa aton nga programa, mga K5, di kara sa may Splash Laundry, thank you so much sa pag-monitor, ha? Aton istoryahan, di nga nga may kantanan sa makasugubo nga balita. Bali, do pamilya, nagapabot it bulig, no? Sa base, may mga sobra rin na, no? Nga binaton ko andang sweldo, pwede mataka mo kapabot bulig sa pamilya Quinton. Dahil nga ni nga restorya bisa sang ka kwan nga ra, no? Padre di pamilya nga si Dominic Quinton, mga K5. Hay construction worker di, mawag taga barangay Kalangkang. Ginakontak ko nga nirang kontak dito sa Kalangkang, nga mga amigo naton. Ewan man sa nat idea kung nanugid na tabo karon. Dahil random malamat ang pag-isayod, basta binako ko, no? No. Ito yung dahil do dahilan nga matin confined rin mao sa aton karang provincial hospital. Unay mo sa isolation room until now. No? E makon mo, radila, no portion ka na, hindi man totaligid nga soop, no? Nga as in putogid ba? Kundi portion ka na nga dila na utod, eh, siguro makon, pag sa puti ka na ka na, pasintabi siya nagpamahaw rin na, nagkakaon ha. Basi kung mga nahaangkit na, pagpusdak, maroon nga paagi sa ngipon na siguro, pero dahilan ba sinaputol? Or pwede nga basi kung sa pirsa ko pagbako ka na ko, daywa ka mga laki nga ra, ko Hulyo 25, oh, 8 gabi eh, sa may barangay poblasyon sa Banwait, Makato. E makon mo ta na, ra, ganog, gaob, ag, rana nga ba kahagok-hagok tanga mayad, mga K5. No? Hagok tanga mayad eh. Based man sa picture nga gin-provide nga na, ipakita ta dayon bi partner. Anak ko pamilya na nga si Ma'am Rap Jane Interia, no? Ay hararo nang post pagpangayot bulig baga. Ato nya tang i-plaster, no? E total ga pangayo man it bulig ro pamilya pagi sa social media. Ay harara ng sitwasyon nga while nga una nagagubog sa aton nga kano hospital. Buko mang itubo ron doon nga oxygen makon siguro ra ay nabudlayan do victim nga magginawa. Makumura lastro si Tsura nga ron nga sus ginoo ko. No? Hagok-hagok ta na. Ngayon sa post ko anang pamilya raw. On behalf man sa pamilya at biktima ag sana nga mismong asawa gusto ipabot sa bilog nga taga probinsya at Aklan nga manaro hararo situation ko amon man ang pamilya nga ra no. Nga naging biktima it pagpamako ko July 25, 2026 mako mo to ng taliwan pilang adlaw ta na bali sa Bado to last Saturday natabo no. Mga K5 so ray nga ra nga victim. Una, tama ko until now sa isolation at provincial hospital. Then bangod sa anang aranga lastro sa anang agawas. No? Anang ba? Dahil sa matinding pinsala sa kanyang katawan, kabilang na ang head injury mula sa pagpukpok ng bato, naputol na dila, mga nabali kunong mga ngipon, no? Mga nabaling ngipin, at matinding pamamaga ng labi. Siya po ay kasalukuyang unconscious o walang malay ba na rumabudlay. Unconscious na imaw. Una sa aton nga hospital. Buhi araimaw ha, kabaliktaran kung man mga nagkagapta rin ang balita sa Kalangka nga ba na imauran na sitwasyon ha, amunin mo to, buhi araimaw. No? May mga kwantabi, may mga fake news na bingan nagkakalhit man ang makaul sa social media. Pero kapanawagan pamilya, aside sa bulig pinansyal, sa mga witness ay base kung may mga naka pano karakana ko tinalikdan na itong mga Sabado, nga ninidan na magkaundo bulig ninyo sa mga nakapano nila nga basikita nyo pagbako karakana, na-identify nyo kung sino rin nagbako, ay pwede ka mong kagapit sa pamilya nga mabuligan man manan or base may mga CCTV camera rin na or footage, dashcam kung mga syakyan nga base na agyan, ay doon nung ginapangayo it pamilya nga para man ma tawaan matustisya rin dinangatan kung rin nga nga biktima nga si Dominic Quinton, no, mga kaki-5. Ay sa pinansyal nga bulig, anang ambal, sa kasalukuyan, ayon sa pamilya, hindi pa po nagkakaroon ng anumang kooperasyon ang pamilya ng mga sospek upang magbigay ng tulong pinansyal. May una nga nagtaw ko nukan, the 1-5, no? Ay kinangan makaroon nga mailipat ana sa victim sa sangka private hospital ya sa Kalibo, ag dapat i-ICU gidaan na para nga mabuorong, ma-check itos to baga, kung ano rong situation, kung ano ka-critical, imaw, kura na nga kondisyon, ay ako, unconscious pat, ana. Ay, pilang adlaw ito nagtaliwa, no? Uya po natin, pizza 25 pa, mga K5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 days na. Umpisa ka tadlaw nga binako, rimaw, 12 days na rin nagtaliwan. Wapagin na rimaw ka response sana nga pamilya. Agad at least, bisan bugtaw, imaw, makahambal, kung sino karakana ro bumako, problema nga ni puto man na dila. Mas iba kung makapikto sa anang panghagang bagunon. Nga hindi na malatag ro rayang-aranga information kung sino ginman karakana rong bumako mga kakipay. Di makaroon ay nag-report yun man sa ton karanga makato PNP ro pamilya ag ginapa-investigaran which is normal yang. No? Normal yang. Para nga masairan at mapasabat sanda ko ginhimo ng dangara. Ay, kung ano man nabo sa victim, ti krimen. Diba? At ano ba kadagom ro motibo ko daywa nga nga nagbako nga man ginhimo ng daroy sa biktima. Basi may ginobra ba yung saga? Pero ti kung may ginobra, siguro, hindi man na na-deserve doon nga ng sitwasyon makaroon. No? Ay, may batas na kita kang kung anong gimanro atraso na. O. Oh. Ay binakaw tanan daw eh. Agroon nun dinangatan ko biktima. Tingani, nagapangit bulig yun do pamilya. So yun na, i-check natin nun sa Makato PNP, sanda ka ng hepe, kung ano nun do, kamusta nun do gagan it investigation. May mga person of interest na magasanda sa rin nga natabo nga pagpamakong muling incident. No? At ano rin mga posibleng kasong igapasaka kung ma-identify rin nga mga sospecha doon na isugpon tara sa 11 Mbps noon na with K5 Romy Kahiliga.
4: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8.38 segundo daton nga oras mga ka-K5. Oy, sa mga L300 van drivers na to, na may mga operation makarara aton nga LTO kapin sa mga kolorom nga mga van. No? Sige, hanyot, biyahe na sa mga kolorom. Ay base kibot na lang kamo nga hidakpan kamo katon nga mga taga LTO. Wakot hambal kung anong adlaw wa kung si insanda. Pero dapat karon imbes nga ibiyahe nyo, i-process na ninyo ro mga dokumento sa LTO para legit rin yung biyahe agud iwas kamo sa mataas taas nga penalty mga ka-K5.
4: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:38 oras before they check si K5 Romy, sari nga nga balita sa balite nga ra. Ay kahapon nagtawag kita yanay, so yung tangan ni Rana nga pangaga niya to kahapon ay gintaw gantaro balete MDR RMO ag nalipay kita ay pagsabat gin refer kita rito sa anda kara mismo nga OIC arara si Sir Remly Jan Quaterno. Ayan, sir, good morning kinyo ha, sa mga mahugod naton ag mga mayad nga mga miyembro ita MDRRMO Balete. Ayan. Raton malang man kunta kahapon ay para nga mabuan man baga outside dro aton nga nga taga Balete MDR, no? Kon ano ron natudtod nga natabo kasi ro family na interview mata ko aton nga patrol reporters into sa area. Agro yun do ginboy ananda nga statement man. The same man sa statement sa Sandigs Investigation at PNP ay na-interview man dohe pet PNP. No? Kay Sir Bulanon. Ag nagambal nga ro pamilya nga ni naga-question, naga-reklamo. Kuray nga rang natabo nga kwan baga? Responde nanda. Sari nga rang biktima nga na kuryente. Eh na kuryente, di ba? So ginrespondian ginsakay sa anda karanga emergency service vehicle agin transport padoriya sa aton sa Banua Itkalibo. Ay may pulso pa nga ni. Ay may natawag kami kita karon nga SOP. No, standard operating procedure. Para nga while nga on travel hay ginasituate naton nga ginabuligan taro rin nga patient para nga mas masalbar gid imaw, no? Eh ako hindi ako gid ma wagi kita ko gid totally gid 100% background pero sang pagisayod nakadepende man abi ron sa ginabatsyag ko patient kung naano imaw kon imaw is victim it vehicle accident biktima it masakit like mga high blood etc or kapalabi man at kung na kuryente ka depende sa situation man abi ron, no? Mao ra gusto naton buat statement kahapon no taga Balete MDR. Eh kaso sa Batcato ni Sir Quaterno ay may advice yung kana si Mayor man, ag actually, ay wabisan ako nung nila, nga naunat ako nung repost sa social media, ag buat sa statement, ay alin nun ay nagpa-interview taro police, agro pamilya, andang version na to, di may separate version mataka mo, maroon yung gusto itong buuan kamot, reaction man karon kung ano ka matuod ro yun, na hindi ito kuno, inauna, na nagsunggod, tama ako masisir nga naman, para mabuuan taman ba kamot statement? Ay, hindi ko no. Hindi. Wala problema man nung kamon. At least nag-reach out kami. Yung kapasyamat man si Sir Katong Kapon, nag-reach out kita. O, oh, ay, tido yun naman ko. Noon atong bagay, matawat kahayagan. Ay, ginpalo up man na ni K5 Rom sa ato niya pag-ililiba. Ayaw mo spek alinya, patrol, standby.
3: K5 News FM, kampiyon, report. K5 News FM, live report.
6: K5 Rom, sa reports, go ahead.
7: Yes, sa K5 Nerd, no? Possibly karang mag-a-file takarat na gatigo karang kaso. Pero dahil karang pamilya nga, ito dahil karang biktima, particular na karang misis nga, K5 Nerd, ito yung 20-30 anil karang mister, nga na-kuryente, ito na karang panimagay, no? Kung adlaw karat Lunes, ito agahon K5 Nerd, nga kung sa sin, ay okay matapunta, no? Ma-apit matapunta, no? Pag-respondi ko ato nga taga-MDR Balete, K5 Nerd, bako dyan ay nga isang rin ang misis karang nagareklamo si partner dahil katong pinto ngayon mo yung nag-auna ag nag-tapdo sa nangis mo ako nga na nangyarya na yun. Okay, matakuro kay partner o pagdatar may kumpito matigil sa mga aparatos ko kami. Galing nga nang ginagawahan niya pag-input ang arang ng mister to na yun rin ako sa iwan na ilaw kay tutuwang kay partner dahil katakati mo na rin nagtratar ka na to sa aparatos ng mister kay partner sa hospital. Karo gina-question ka na kay partner. Kaya sa ang ata po yung ginatawag nga prosedyo pag-apply sa pag-apply nga rin sa ginatawag nga CPR ag ER nga rin, ginatawag nga PES o PEPNER, no? Sa ato nga magpanggod kung naka-turo ako, naka-training ako sa Red Cross, sa rin mga basic ang ginaturo sa Red Cross o CPR nga rin, cardio pulmonary resuscitation at artificial respiration, pero pinakakubo ng first thing para sa ato sa rin mga pasyente, mga biktima nga rin nalilikong, nanilo, hindi makakinawa ay pero si Pitbull sa application. Now, araw na wahan, kawahan natin ko, Mr. Akipay, sa pag-transmission na ay nag-daot natin assurance, hindi na dapat si Pitbull sa bilog na patukod sa atong health, kaya dapat na hindi ka ganaan na mag-daot assurance kung bukod pa yung sigurado rin mong pagpat-assurance dahil kung paminot biktima, ay nagasalig.
6: Nagkakantaron, nagasalig, anak daw. Doon sa pamatsay, okay, ay sigamat, okay, manggalian ang situation yon.
7: Kung nga, maamba nato nga, nagkataw magkapat mural doon nga, bihay, is na madugaan, ita salig, pagkabot sa anak pasyente. Pero sa gado, nato, hindi nga rato ginamba, yung asurang sa sigurado ni T5 Nard, dahil siyempre, ginapatihan kita, may natawag nga credibilidad pagkabot sa ronday karoon nga, ato nga pag-rescue.
6: Correct.
7: So, sa ronday karang taga-MDR, T5 Nard, ay hindi man takuno mahawang dahil nalipong takuno si Sir nga Lucky Five Nerd, karang asawa ko for a mister. So, nalipong, tapos ay Lucky Five Nerd, tapos so, nalipong, tapos ay bin, butangan ba natin yung kanyara, tayong ginagamit natin nga sa tulo nga nga
6: pang-check ko BP?
7: Alang BP, pero po bina pati Five Nerd, BP nga toro sa bilog sa problema dahil naga palso kay Five Nerd, hindi ba mag bukong not accurate, dumatod nga o ginagamit na digital ng kay Five Nerd, hindi ba tabag mag accurate pero do, digital pag-abot sa ako naman, may palso dahil so, nga importante gihapon kang dumanual nga application, ako makita tanin mo gito actual, kung digital, medyo masangkiri parang nga discrepancy, so something na medyo nagkaroon nga problema, nagkatabo ag, something nagka-transport sa hospital ay ginambat at assurance nga dinan ko no gakatugma lang ag nanotisyan sa kuan ang kanang missis nga rang medyo medyo sang MDR do pasyente ba may alis pa nga itong naga cellphone nga ni ko no kay Pagnar do dahil kat rescuer kay Pagnar
6: naga cellphone ta while on travel
7: oo nga supposedly dapat ay samtang ga travel ka pinkaroon ay dapat naga check ka pinkaroon imo nga tarang pulso imawa tanan-tanan. Aga na panotin siya inihis kay dayang mag-abot ko nung may puro sa dikara sa party at banga siguro kay Pagnar. Medyo din pagos para kan do anang atong pag-check na ito it mga pulso nga ito kay Pagnar. I don't know kung ano kung
6: ay kung ginatong sa pulso nga ito yung ito ginacheck basi kung okay naman pero basi nagtaw ni mo at result ginapagos gimat arong kay Pagnar mga siguro mga hindi man kita may mabuhay rin mga 2 to 3 minutes
7: Oh, yun na siguro siyempre may assurance kaya siguro na karang taga MDR nga okay taro pasyente. That's why nga din pangos ng siguro gitu. Nagkali nga ay din na napansin at siyempre kung pang day karang amisik nga pag-abot sa hospital ay okay takipad na go pasyente nga ra. Galing pag-abot sa hospital ay nakibot asandang nga nagdeklara taro doktor nga
6: dead on arrival.
7: Dead on arrival takipad na.
6: Meaning patay utakat umabot sa hospital.
7: Oh, patay utakat nga ni gintisting ba nanda sa siyempre atong nga hospital atong doktor sa ER may ginatawag nga aparatos nung pag-check kayo mo nga kabuhay kon kita mo anay sa mga pelikula nga ron nga nagaguhit-guhit si Five Nerd kung may kabuhay ka at may ginahawa ka sa monitor ba kita mo ron nga medyo medyo tarat linaw nga rin research scale nga nagaguhit-guhit si Five Nerd nga niya ipag-abot ako nito ko na pag-check sa kibab na flat aro monitor.
6: Ay, what aron? What at pulso?
7: Ito sa inyo, what at ginhawa nga nagasakas. Question to doktor kung in-applying ko ng CPR o ER do pasyente, galing na problema ta, kayo, misin sa rugin pangutan, na agro, naiwat ang arang driver doon dahil karang MDR nga rang personal nga nagtatar, ay, nagpaliwaliwat at kipay na nga supposedly dapat sila takunta ka rin magkasabat abi kung abi ay haman ita kung na-apply na ito ER o CR CPR o ER da ang nagambat aron misis doon nga wat naging apply kipay na itinatawag ng first aid aron dahil ka rin nga pasyente agar ang ganit kipay na dahil sa miligro nga nagtao ita mga ba natin doon tika nga abi ay nakita ko misis nga rin na matood ka nga dapat kita ay mapasabat karon dahil karang taga MDR mo dahil nga rin nga sa napagtanaw ay may lapse sa bangod mismo gahambar doktor na dapat before nga gintransport sa aton nga hospital ay dapat ay nag-apply first aid kay Pagnar sa milo kami protocol sa aton karang hospital wang nga nung pasyente gina-transport kay Pagnar sabihin ko pa nga nga nangawahan dan nga dapat abiro mga rescuers ang nga may ginatawag sa nga turn over kay Pagnar sa doktor ginaturn over properly karon dahil recorded rin sa andang logbook nga ginton over na mo sa pasyente nga ra nga in good faith ni mo ra kay Bernard agin batok doktor kon at pagbatok doktor ay katikin siya kung namatay matayo na ako na nung ay sa partita ko atong hospital doon. Doon pa sa bilog karong tanawin kung magkanda kit investigation nga the moment ba nga ginton over kung dahil karang taga-MDR ano rin status ko pasyente sa nang record kay Bernard ang dapat rin ay may proper communication karong mismo sa doktor nga haral amon nga pasyente nga ginton over kinyo ay critical ng kondisyon. So kung kita abi kipek na nagatanaw man, siyempre ako experience ng rescue, na basi tama akong naging cardiac at arong dahil karang biktima kipad na dahil the moment abi kipad na nga waimot, bisa may pulso yung wag nga ng heartbeat, tapos kung anong ginhawak kipad na dahil nagkakaduwa-duga, ang hindi mo tapag-apet sa CPR, posible ang maduga anang kabuhay kang kipartner. Madown sa anak karon nga gawas, ang maduga ang darpusot palikaron. Pero ang ginangawahan, na dapat tro consistent among turing along the way tagihapon, dapat ay continuous ang kipartner, from time to time, yung samtang kung may apratos mga ginabutang sa imong alima, either na ginapulsohan ni mo perme, from time to time, agod niya, mamonitor gini. Importante abi ro pulso hindi maduwa kay partner. Once nga what ginawar pasyente ag may pulso ag may heartbeat, the next round nga matabo ay maduwa ta na kaon nga pulso kan heartbeat kay partner. So dere dere medyo na mahamba to missing link o gap ni kara pag-abot sa pa along the way kuno nagkatabo dugang pa nga hindi pag-apply runday kara nga ay suno sa panay, hindi ko na pag-apply ng oxygen. Ngayon, tama ka ng kipad. Ngayon, hindi pigil magbutang ng oxygen. Mahod nga nga kung pasinti ay nang gaginhaw pa sa imaw at may anang pulso, may anang kwan, may anang pulso, may heartbeat. Pero ginapay, dapat karon ay airways na kipad na. Either apply mo it artificial respiration kung kinangan. Aero oxygen, hindi ka pigil mag... Hindi ka mag-sodon sa yawas kipad na. Bisan alin mo kung mismo anang yawas ay sirado. So dapat binahoy pa ng testosterone. Pero yung tawag ng artificial respiration, agon makasudo hangin, agon once na makasudo na hangin, ikaw rin karoon mag-apply na yung oxygen kay Pagnard. So I don't know, ah, kung dahil mga bagay nga rin atang kikita ay natabu na during the time, agaroon medyo, siyempre, Roberto mismo naghambang nga kung in-applied before it first aid, CPR or ER, posibleng nga base na buhay karoon dahil karang pasyente kay Pagnard.
6: So makara... Doon do pagpatit, pamilya, nga... gina-questionan da sa MDR. So, balaot ang sandaron,

0: sa Al Caldero atong taga Indi arte pro atong ang mayura ro magsabat ikara parte sa runday karang natabong archipelago nga hindi ma tugaran buya sa masulod kun ano kung may una gyud mang lapses at less importante hay pagabot kung problema sa anda mismo nga equipment importante kun dayang manag-apply ba nga it nagrespondi ba hay kapublic man imo ang manag man ba ang kakayahan nga mag tawi mo first aid o hindi kay Bernard kung anong klaseng protocol ay kung may ginahambay mong protocol ay di atong tanawon do anong protocol nga ginagamit nga kung applicable or hindi pwede kay Bernard sa runday ka rin natabo ka nagkabuhi tabi ay ang bilang bisis pang ni misis nga gina actually gin-review na pang sa pan ginapuuman-uman na pa sa atong hospital kung pwede nga reviewon pero kung pwede pa ma-revive bro yung anang arganister pero several times yung ginbalik-balik kay Bernard ay oo oh, tagid no totally tagid nga patay ron dahil karang nga pasyente. So, rumatabo ka rakipa dahil makagawin tabi siyempre sa bilog ng unga. Kung pa lang, yung 8 months na karang unga ang rapsag. Agaroon nga nakita kay Bernard, nag-inwa man kung tagid kung ta nga matigayon nga maayos na karang pangamanimagay, panimagay. Aga, pero problema, abi before ka rakipa dahil ang unga na sa ato, midmahor, may mga sa Korean King raho. Unan off ka rakipa dahil medyo, kung ako na tanawang pagigkara, medyo kagawa ka naman ako nga medyo may nga ginuna bi ni Mrs. do breaker tapos ito'y mas ubos kay partner gincheck na ginpapatay na kunta problema tayo sa pagpatay na kay partner dahil na kuryente ut imaw uli yuta so ron do mga sabilog sa mga reaction pero siyempre sa part pata kurunde karang makasawa ng kita na ko anda matanga lapse sa part kana taburo ng aksidente pero wala ta makara ginreklamo ayro atong nga taga NDR nga supposedly base nakasurvive patapon kaya nga rahay gintaw anit nagapego karon nga first aid da kay Bernard. So basta gyapon kay Bernard ay aton dong tanawon no kung may kandak kita inquiry aton nga sanggudang bayan ay sandara hauman no ag even aton pinti ay hauman nga magtawit aron dai karang papel no in support aron dai karang posibleng reklamo administratibo ang naghambal ta kay Bernard do taga NDR nga mabulig ta kuno sa lait bulig mabulig ta pasunda pinansyal sa natabo arang pagkamatay karang mister nag-offer ta kay Bernard
1: hay man jan nagkwanta nang kapatimaan ta
0: gawin ta nga ni kita gyud amo ni isip pa syempre kon wa man matod ita iniisip pang iba ha man ita magbulig ka gyud kon in kaso no so kay Bernard din atong karang mga nga development updates ra dai karang kaso sa Japan with the K5 Regiment Torino ko si K5 Romy kang ilig para sa campaign nga balita Serbisyo Publikong Kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampyon Report.
1: Thank you so much with K5 Romy ha, sa itong balita. Ag dayong balita oras at katon itay ka nga mga produkto suplemento mabakay sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center Defenders Building Osmeña Avenue Calibo Aklan. May libreng check-up mga K5 abil nyo ag bisitan ka muna with Dr. Robert Empinado. Dapat at oras magkaringan lawit Miyerkules hindi na lang sa 11 Mbps with K5 Romy waton mabot matala kayong mga balita. Aga sa supervision kumalwan mabuot very general sa chief executive officer aton CEO posing Doc Ramel Oy station manager SM Gloria Villas Manyo ng anchorman K5 Bernard Viray para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko galingawan sa Kalibo K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, 3 cases sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Makakas mga makadto na ta sa aton mga pabulito nga checklist. Why you should take D3Bio over ordinary vitamin D3?
5: Kay Sir Kibin din nga nung checklist. Siling siya. Ang D3Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre, ang D3Bio, may kuna sa Sir Boy. May extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga ginakonvert sa imo liver pakadto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier ti ga-energize imong brain. So, kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3Bio. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3Bio.
4: D3Bio ka na lang. Try mo na lang.
5: And then, ari pagid, dugang. Ang ditribayo kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang ditribayo. While ang ditri, wala na extra virgin coconut oil. Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Kadamo ang
4: probiotics.

0: probiotics, then this probiotics amo ning mahimo sang imong ano, serotonin.
1: Serotonin.
0: So malikawan ang mga anxiety, depression kung gagamit ka di tribayo.
2: Wow, no?
0: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga kita mo daw masulubon, ga problema, paimna na di tribayo.
1: Pero may lang ala sa sulok sang balay ko at cellphone, paimna di tribayo, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
3: Nami yes. Ang di tribayo, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang di tri, hustuhan lang. Mm. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag baga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, daw masuka ka, ginakonstipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it.
4: D3 Bio.
3: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So, okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butka.
1: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw o isa lang.
0: Dasi ka masurvive.
1: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
0: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
1: Correct.
0: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
1: Naka D3 Bio ka.
0: So try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
1: Correct.
0: May ringworm ka.
2: Sa mga katol-katol.
0: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gidya, Sir Boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: you might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: News FM, Cagayan de Oro, 103.1. K5 News FM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sangay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ura subong, alas 9.04. Kagdari naman natin sa impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ang mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga healthy, nga makabulig sa aton, lengthen sang aton nga life. Upod naton sa aton nga programa, si Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Solweta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Before nat kung sila pa hambalon, about sa mga topics kay mga importante nga mga bagay-bagay, gusto ko ana i-remind tagsa-tagsa na mag-take gid adlaw-adlaw sining DTX 500 of danta sing vitamin booster nga ining Mighty C alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi lang ina kundi may mga kape pa kita, may mga habon kita nga makabulig sa aton healthy, malikaw kita sa mga sakit kung mag-take kita sining mga suplemento kag mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong aga sa ato mga partner, Sir GP, mayong aga sa mo.
5: Good morning, Engineer. Why na damo paligiligoy pa? Storyanta karon ang antioxidant. Anong mabulig sini sa aton?
4: Uh-huh.
5: Kag ano ang mahatag ni DTX 500 nga dugang, nga kabaskog, kakusog, kag proteksyon sa aton adlaw-adlaw nga pang nabuhi, especially sa pagbitinala sa aton ikayong lawas. Good morning, Boy.
6: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Alba.
4: Good morning.
6: Tungod sa pagdayaw mo, may libre ka nga pamahaw karon.
4: Okay, okay. Wala okay, ayaw. Pwede convert mo na lang sa cash?
5: Pamahaw.
4: Pamahaw.
6: Mag-agaw mo sa itong mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga na KSL supporters, and slow rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ang gapahubin sa inyo sila, ang gakontra sa mga epekto sa inyo bisyo, ang ginatawag nga galenten, gapalawig sa imo kabuhi, DTX 500. Ang paaman, may ginatawag nga ang palaya extract, gapanubo sa imo blood sugar, gapaiwas sa diabetes. Kung iwasan ang maiwasan ang diabetes, ati damo ka maiwasan hypertension, neuropathy, tantanan.
4: Correct, ha? Correct.
6: Halos maiwasan mo kung nubo ang imo blood sugar. Ang sabat na, DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag-Mighty C dahil kalan vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga ilatawag ng mga invaders, no, mga microorganisms, kag mga gatawag mga anomalies sulod sa imong lawas, no, para ma-check dayon, ha, matapna dayon sang imong immune system, mag mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, ha, gamat amat ka puti nami pang imo skin. And of course, kung gusto mo putiktahan ang imong mata from the within, no, para gusto ang imo eyes kampiyon ang ginatawag nga vision, ang imo vision 2020 gapon, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga bilberry extract, vitamin C, vitamin E, nutrients works together to basically improve or help lengthen the health of your eyes. So kung gusto mo layo ka pa maganti para pa sa akon, mag eye care gold. Palisan mo sang eye care eye drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes. And kontra sa ginatawag nga microbio nga gadala tang taso, buhos, ipon, kagilana, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3Bio.
5: Okay, okay, di kita magpa-kwanta, magpalibot-libot sa istorya. Diretso na kita sa mga antioxidants, anong mabulig sa aton. Kinanglanon tayo ni kay mga grabe, damo mga free radical sa palibot. Sige, Sir GP!
7: Engineer, ang antioxidant kinanglanon git sa aton lawas. Kay amo ini ang nagaprotekta sa aton nga cells. Ang nagaguba sa cellula, of course, is oxidative stress. Nagasugod ang oxidative stress bangod sa damo nga free radicals. So kung damo ang free radicals, magtama na kadamo, hindi na makaya nga awayon sa aton antioxidant sa sulod sang lawas, ini magresulta again sa oxidation or oxidative stress. Now, ano ang resulta sini? Number one, ini siya ang nagaguba sa imonga mga cellula. Ang una yung gining nga target is your DNA.
5: Okay.
7: Amo ni ang instruction sa aton nga cells. Inabalang every time mag cell divide kita, ang instruction, amo na, daw photo copier ni. Nga amo ni siya ang blueprint. Nga hoy, mabalbing isa ka cell, example B cell sa imonga atay, sa imonga liver. O sige, madugang ta cells kay balda ng iban, kalamatay na to. O sige, maputokopy ta. Ang DNA, amun na siya ang source material sa photocopy, butang na sa photocopier machine.
5: Okay.
7: Kag ito i-replicate. Butang tabi, ma-replicate sa
5: Millions, billions.
7: Damo.
5: Uh-huh.
7: So, kung ano ang source, amun na i-replicate niya. So, meaning, healthy ang liver, kay ang gatubo, din ang bago nga cells, mga healthy cells. Kag insakto gid sa instruction. Na kung maguba ang imo DNA, imbis nga i-photocopy mong imo birth certificate, nga dapat ang iya nga ipagwa sa machine birth certificate man, pagwa to lain na,
5: baliktad bro,
7: sinumar na nga meron kagli. Oh, kundi lain, kaya na ang aton nga, imaginable nga ang imo nga gin-photocopy nga sinumar, single ka.
5: Oo.
7: Siling iya, ma-photocopy ko, sinumar, single. Iya, tag ko ni sa mga ginikanan, sige na uyab-uyab ko.
5: Oo, tapos
7: meron ka gali. Photocopy, guba, galing photocopier.
5: Lanta.
7: Ba ang machine? Ang nagwa, married kaya katatlo kay Muslim. Di pagbato, tulalain man ni. Amo nang kakatabo sa DNA.
5: Babalang-balang.
7: Corrupt. Guwapo ang analogy.
6: Anong moral lesson sa
7: story?
6: Nga? Check gate ang sinuman. May kilala ko ka kasagad kita.
5: Dahil nandiyan ko matibatihan ka?
6: Kasagad. Kilala ko ito. Gain na ito. Amin na ito siya.
7: Kalimun mo, engineer, siguruhon nga perfect ang imo DNA. Para nga ang liver cells, pag replicate yung sa bago nga cells, pag generate, liver cells nga. But what if? Liver cells dapat ang ipagwa niya intestinal cells. Kung di lain, ang gwa siya na, matumor. I-surround sa immune system.
6: Amak mo.
5: Ang mga sinumar, ginatampered mo naman.
6: Kaya nga, antioxidant mo matampered. Kung kanika namin, isang analogy.
7: Kung
6: hindi ka dyan, yung ribot pag gani. Bounce back.
7: Bumirang. O so, engineer, amun na. So, siguruhon ta nga ang aton nga DNA ayos. Otherwise, diri gasugod ang tumor, diri gasugod ang mayuma, diri gasugod ang cancer, diri gasugod ang cyst. Mga lain nga mga cell ang na-produce instead sa intsakto nga selula, sa intsakto nga parte sa lawas.
5: Magamango nga ang DNA gali?
7: Oo eh. Baagi sa free radical.
5: Uh-huh.
7: Ang uba niya. Ginadamage siya. Why labot siya na ang imo nga imo pagid nga cell membrane ginagubaya man.
6: So kato sa ton ang pamangkot oh. Engineer ha. Ang DNA ta mo ning set of instruction
7: na
6: tikun gubon mo tong instruction nga
7: para why mo on
6: ha and mutated na ang gimo hindi na amo nga selula
7: balang balang magle
6: hindi na example imo on sang DNA mo liver cells tikinag mutate na tungod sang oxidative stress kay wala gato gato ma DTX 500 lain na hindi na liver cells nagwa basi cancer cells na to.
7: Ang lain da po ng aga gayon mo sa ilong nga alis ang tanglo na tugo.
6: So muna nga dapat pabakudon ang imo nga antioxidant. Mag DTX 500. Gabi ilong sa antang. What if ang dila nang maglain korte? Para nga bagay gitsi mo fit uh-huh. sa mga need mo. In a way, kinang lagi pabakudon ang imo nga antioxidant defense. Paano na? Tiwenta oras DTX 500.
7: Correct.
6: Was
7: correct.
6: As a Biyernes, itudlo tanong nga mga utanon nga sa bakyad yun lang makahatag sa antioxidant defense. But to make it shorter, easier, accessible, affordable, DTX 500. Kibalang utan subong DTX sa kilo ang talong mga 14 pesos daw kagamay.
7: Uh-huh.
6: O hindi pa nakatag sufficiente kiti paglaga mo pagluto mo manaog.
7: Kupos mo na. Kupos.
6: Dito ka lang sa DTX 500. Sulid. 1.3 million antioxidant units makabulig ipotikta sa mga selula para di madamage sa mga DNA. Parisang isang magtisip alkaline ng vitamin C.
7: Ang munang diretso, diretso nga
6: yes,
7: rekomendasyon.
6: Punta sa talk ni Dr. Sir Boy Solueta.
7: So, bagay yung ko anong...
8: Kamahasang per minute ni Sir G. Tapos na yun ang lecture.
6: Pwerte yan, tiyan sila. Ang sabang sa talk ni Dr. Anta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga deeply bio when it comes to your superstar. Anong superstar? Superstar of your minerals. Ang mineral superstar called magnesium. Oh, ano bala?
7: Uh-huh.
6: Ano bala? How important is magnesium is? O, yung walang tanong pagsumulo na magnesium niya. Kay ini nga magnesium nga ini, kadamo. Kadamo ni sa ginatawag nga health benefits ang na mahatag sa lawas. In fact, around in creating 300 enzymes in your body, you need magnesium. Yeah, enzymes are really important, no?
7: Sa mga muscles kinahanglan ng ginisir boy.
6: Of course, but subong tun anta kun ano gid bala ang ginatawag nga overall effect sa ginatawag na magnesium. Suguran ta anay. Ah, ano bala mga nami nga source ang magnesium? Ati syempre at chia seeds, oh, para ino ka DTX coffee mix ko kampiyon may chia seeds, may almonds, no? Medyo mahal pero amo na mga tawag nga mga rich in magnesium. Ah, ano pagid? Cashew. Anong cashew sa Ilonggo?
7: Cashew.
6: Cashew.
7: Cashew.
6: Cashew nuts.
7: Cashew nuts.
6: O, kasusya. Engineer. Ha? Kasoy. Ang kasoy rich na sa ginatawag nga magnesium. Ginatawag man nga ang mga tofu rich in magnesium man.
7: Uh-huh.
6: Ang mga ginatawag nga tawag sa ganyan mga black beans.
7: Yung mga seeds bala.
6: Uh-huh.
7: Pumpkin seeds. Yes, ang kalabasa.
6: Uh-huh.
7: Na, nami mo na.
6: Rich man sa magnesium.
7: Uh-huh.
6: But this magnesium, this magnesium rich food ang source mo sa magnesium, hindi mo ni mapuslan tanan kung hindi mo pagubdan o sang opdan sa ginatawag nga D3 bio, no?
7: Tingnan nun tanang mga pagkaon ni na rich in magnesium, 100% maabsorb gid sa lawas mo kung enough ang level mo sang D3 bio, sir boy.
6: Correct, no? Kay ang ining D3 bio because of this medium chain fatty acids creates a lipophilic environment in your gut.
7: Uh-huh.
6: Medyo kumbaga oily nga environment in your gut, helping fat soluble vitamins and minerals to be absorbed in your gut, particularly in your small intestine, no?
7: Mm-hmm.
6: And magnesium plays a great role in maintaining a lot of things in your body besides producing 300 enzymes, helping the body produce that 300 enzymes in your body. It also is great in maintaining your mental health. Layo ka sa tawag nga brain fog. Layo ka sa ginatawag nga constipation. Ha? Layo ka sa ginatawag nga kisang, kibot ka na lang, medyo ka nga doon, ko ga, ano ha, ga lupin ha, ga pa si Arco Permi ha.
7: Uh-huh.
6: Ay, kay base, kulang ka sa magnesium. Dali ka bala ma-depress? dali ka balang galibog ang ulo mo dayon? Ha? Feeling mo bala, nakakompleto bala ang tulog mo?
7: Amo na mga signs and symptoms kung kulang ka magnesium sa bob?
6: Kompleto bala ang tulog mo pero kapoy ka ba gapon? Basi kulang ka sa magnesium, no? Ang magnesium nga ini, ha? Ginatawag ni sa superstar sa mineral world, no, when it comes to health benefits, kay kadamo-damo kini siya ginabuligan ng mga bodily function sa aton lawas. Kag ang role ni D3 Bio is to maximize the absorption of magnesium. Din ka pala kita food supplement like D3 Bio nga ginaprotektahan ka na kontra sa ginatawag nga microbio, ginabuligan pa ang lawas mo to maximize in absorbing those nutrients like magnesium.
7: No? So dapat, sir boy, ako niya advice sila, kaon sila permissing mani, saging, sir boy. Saging!
6: Source ang ano?
7: Kaya ang saging, sir boy, ito yung taas mo ng magnesium, may potassium, may magnesium. Ano yung kinanglan ta, sir boy? So may makilala ko, nga plakaon saging?
6: Plakaon saging, rich in?
7: Potassium kag magnesium.
6: Oo. Pero ang ginamit kita sa magnesium is ang nuts, no? Kag mga beans.
7: Ang
6: ginayang namin, source ang ginatawag nga magnesium. Ang iyan yung mekanismo sa magnesium is, kunta sa ginatawag nga mental stress, ginablock ka ni ang stress hormone.
7: Okay.
6: Nga cortisol. Para hindi natamaan ka damo, para hindi mag-hyper or excessive ang ginatawag na production sang cortisol. Balo naman tang cortisol. Ha? Gagwa ni kung stress ka, kung gaugtas ka, kung ga-worry ka, kung may ginaproblema ka, gataas ang cortisol level mo. Kung gataas ang cortisol level mo, ang gwa sini, ha? Naka-hyperdrive ang imolawa. Sa ilunggo, ha? Naka-full speed, pagte ang gigihos ang lawas mo, nung dugarevolusyon sa sulutan ng lawas mo. Ang ginihimo na yung magnesium, ginapunggan niya si cortisol para magkalma ka, para makapahuway ang lawas mo.
7: Mm-hmm.
6: That's why, ang magnesium, nami ginisya sa mga tao nga permi-stress. Ha? So, kung gainom ka D3Bio, balakaon ka sa mga magnesium-rich food, most likely, ha, magnubo man ang imo stress. Ginapunggan man magnesium para to lower your stress sensitivity level. Para kung may stressful kang mga sitwasyon, hindi ka dayon nga mag-react nga sobra-sobra. So, importante gini sa mental health ang ginatawag nga magnesium.
7: Hoy, sa pabla sa boy, yung cramps ka pala per me? Ang mga muscle mo sa telo, pila nagatiga?
6: Mm-hmm.
7: Bautiga o riod ka mo na, sir boy, kulang gali na sa magnesium.
6: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo mental health, nami ang imo nerve function and stress regulation, kaya ini ang gatawag nga magnesium, this is a natural pangkontra sa ginatawag nga calcium, no? This is a natural calcium channel blocker. But calcium is good. Ha? When calcium is good, once it goes to your bones, tapos hindi yung makadto sa imo bloodstream, no? Pero kung arak pa may ang calcium sa imo lawas, you're prone sa ginatawag nga contraction including your heart, no? Which is, kung tamaan na nakadamo ang calcium, which is really dangerous. That's why damo ta mga bulong nga sa tagipusoon yung mga channel, calcium channel blocker, no?
7: Uh-huh.
6: So, ini ang magnesium, natural ni siya nga calcium channel blocker. So, kung gusto mo namin ang health ng tagipusoon mo, kampyon man ang magnesium, no? So, all of these health benefits coming from magnesium, gina-amplify ni kung gainom ka sa tawag nga D3 Bio. So, abi mo, gainom ka lang sa D3 Bio, kaya ginatangkaso ka, ginaubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio giliga pa namin man absorption not only of fat-soluble vitamins but also minerals that needed good fats to be absorbed properly.
7: Yun yung ginapalpitate ka per me, sir boy, hindi na irregular na, hindi na nami, sir boy mo, ginapalpitate ka per me, hindi kulang na sa magnesium.
6: Well, kung per me ginapalpitate, sakto na, no? It might be kulang ka na sa ginatawag magnesium, punami, ginapakonsulta ka sa mga medical professional ta, no? Kato sa doktor, no? Pakonsulta, no? Dapat mo nang ugali, nga sige-sigihon, that's why kailangan vital gid ang healthcare, no? sang isa ka pungsod, no? That's why hindi natamakad kung daki politika na na, no?
7: Uh-huh.
6: Pero kanan langgit nga once in a while or kanan religiously, hindi mag-release, regular lang a check-up, no?
7: Uh-huh.
6: Every month, kanto ka mo sa doktor nyo, kanto mo sa pa-check-up ka mo, para mabalaan nyo dahil ang state sa inyo, physical and of dala na that mental health, no? So, going back, no? Ang nami diya sa ang nami pagdiya sa ano sa magnesium, it works together with vitamin D3.
8: Uy, kabalo ka mo ba lang D3 ba? Yung vitamin D3 na bala.
6: Uh-huh. Ha? Para mas nami ang performance ng vitamin D3 mo. So, kung gainom ka gilit D3 bio, ang gagawa gilit, nami man ang imo bone health, nami man ang imo immune system, tungod nami imo bone health, kaya may vitamin D3 na, ginapadamo pa sa medium chain fatty acids ang D3 bio, ang ginapanami pang absorption sa magnesium sa medium chain fatty acids ang D3 bio, meaning to say, you get the full benefits of this super mineral called magnesium. So, hindi lang kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ang ginatawag ng D3 bio, ginapanami pagili ang imo overall health, including your brain health, your nerve health, ha? And even your gut health, kung gainom ka sang D3 bio. So if you want magnesium, magkaon sa magnesium rich food, chia seeds, almonds, black beans, kag ginatawag naton nga mga
7: kasyu,
6: ng mga kasoy, no? Kasoy,
7: kasoy nuts.
6: So social kagidya engineer, no? Ha? Opdan mo na sang ginatawag nga D3 bio. So kung gusto ka magayo, gusto ka magnami ang imo overall health, mag D3 bio.
7: Amo na kinanglanta, hindi lang niya overall health kundi ang external nga portion sa atong lawas, atong panit sir boy kinanglanta man maging healthy. Ano imo unta maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Amo niya kinanglando akuan balay nang smooth ang imo nga skin, moisturize kagas kwan sir boy ka ano ba kanais-nais nami isang kulay niya.
6: Well, kanis na isang skin mo ko number one, nakuha ang dead skin.
7: Okay.
6: Na exfoliate ang dead skin.
7: Uh-huh.
6: Kag nami ang moisturizer. Tanan-tanan. Kag, of course, kampiyon ang antimicrobial effects ng imuha bon.
7: Correct.
6: Tanan-tanan ngayon na, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, ang moisturizer, VCO. Ang antimicrobial, VCO.
7: Uh-huh. Ha?
6: Ang ga-exfoliate sa skin mo, VCO gapon. Ara na, sa iningabon, no? Sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang VCO ini, kaya yatap naon mga mikrobyo, nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga unborn psoriasis, ha? Kag mga pimples mo, amat-amat na kwa, kung ang abon mo,

0: ng mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So kung gusto mo 48 hours of freshness, islin ang deodorant mo sa Clinica Deo Fresh.
1: Kinanglan naman mga Fisher Boy, tika akong kapia, rekomendado ini kag sa taga barangay 35 dira mayong aga DTX coffee mix kin sa boy aga pa ga panoktok na sa balay mainom sang DTX coffee mix. Di kabalo sila nga kung maginom ka sang DTX coffee mix, nagainom ka na, nagapangapi ka na, nagadetox ka pa sang imong nga gut sa boy, ginatinluan niya kada ang mga free radicals nga nagakonsining mga antay sa mga kwan taglaing sa imong ginabatyag, ginatinloan niya pinaagi sa chia seeds na ara mismo sa DTX coffee mix.
0: Oo, ang antioxidant niya DSE, no? Amo ni ang ginatawag nga super antioxidant nga sininga kapil DTX coffee mix. Amo ni ang ga-detox sa imo cells, ang ga-detox siya sa imo yung colon. Amo naman ni ang chia seeds nga ginamba ni engineer. So kung gusto mo nga kape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX coffee mix. Kung gusto mo yan medyo kusog-kusog, kung gusto mo yan medyo gadali kaya maghubin, gadali kaya nga kuntahon ang imo bisyo, true drinking coffee, mag-DTX premium coffee. Ang DTX premium coffee may duwa ka powerful, super powerful antioxidant ergotamine ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, DSE ngalin sa DTX 500, ging combine para makahatag si mo sa gitawag nga optimum cell protection through a cup of coffee, no? By drinking a cup of coffee. Ining mga super antioxidants na ginapang batuan ang negative effects sa mga bisyon nyo, lalo na sa mga coffee drinkers who smokes, lalo na sa mga coffee drinkers who drinks coffee a lot, no? Mga 5 to 6 cups a day kay kanila ay amunin dapat ang kape sa inyo. Not only mga super antioxidant nga po sini, may stevia ini, so you could get the full benefits of this super antioxidant from DTX Premium Coffee without the guilt feeling nga ginpataas mo ang imo blood sugar kay stevia ang sweetener sini. So sa mga bisyuhan da nga hindi mauntat ang ilang bisyo, isli ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young by drinking a cups of coffee every day, mag DTX Premium Coffee.
1: Ang isa ka kape pagin sir boy yung pre-bio coffee. Ginasuportahan niyo, sir boy, kung may mga good bacteria kag bad bacteria sa imong gut, iniyaya kung mga pika sa prebio coffee, ginasuportahan niya ang growth sa mga beneficial kag na good na mga bacteria sa imong gut. Ginabuligan niyo man improve ang imong digestive health, sir boy. Inom ka kape, pero nami ang imong pagbawas, sir boy. Kaya ang mga good bacteria ginapa guwapo ya sir boy. Kan increase man sang feeling sang fullness, nami man yang kwan mo. Ining prebio coffee, gapangapi ka pero feeling busog ka sir boy. Kaya ang mga healthy nga bacteria sa imong gut active na active sir boy. So wala ka maginabatyag na kung ano mga negative feelings. Sir boy, gapangapi ka na, happy ka pa sir boy sa prebio coffee.
0: Amo lang nami, no, kung may ginatawag ka probiotics early in the morning, no, you repopulate your gut bacteria by drinking a cup of coffee. Gapan nami isang mood, no, sa mga moody dakon aga, hindi ba natin ginatawag ng morning person, this is the best coffee for your prebio coffees. Kag sa pagkanamit, ang nami sini, kay may muringgani, may balunggay, hindi ba balo naman tas ang balunggay, no, one of the superfoods sa nature, ginputang sa kape to basically help not only boost your health but also your emotional health as well. Mag prebio coffee. Talking about probiotics, no, kung gusto mo ya ipadamuon gidya dayon ang imong tawag nga good bacteria or probiotics imo chanki ng antibiotic therapy ka, gapanigilyo ka, palapulaw ka, pelmi, palainom ka, all of these things, no, gapanubo ni sang imong gut bacteria population including your good bacteria gidya, no. So gusto mo magdamo libat imong good bacteria para nami imong metabolism, nami imong digestion, nami ang pag-usa sa mga vitamins mo kag antioxidant, dapat mag-Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotic contains

0: 80 billion colony-forming units of different kinds of strains of good bacteria or probiotics and a spore-forming that works together, to basically help improve your gut health. Remember, your gut is your second brain, ha? Kung nami ang imo gut health, nami man ang imo brain, because all the hormones and enzymes and a lot of things that are needed by your brain and your entire body is basically created inside your gut. So important gid, ha? Para sa overall health ang ginatawag nga clinical sporebiotics.
1: Okay, no? Ang isa yakap ma importante para sa aton mga senior citizen Blaser Boy, ang mga nanay tamandra, na kung nami, gusto nila, medyo nami isang daloy sila dugo, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Hindi lang niya panlalaki, hindi lang niya pangtigulang, kundi pati man sa mga lain na sa sirkulasyon, Sir Boy, baka bugat, pwede mo, sakit, pwede mo yung tangkugo nila, mag-inom sila, sining atong extend food supplement for men, kay may-ari in siya makakagklabuas ka nga nakabulig man gani sa pagpanami sang imo tulog, Sir Boy. Kagabulig man ini sa imo mental health bala, Sir Boy. A clarity kag makafocus ka kung nagainom ka kay nami ang daloy sang dugo, abalo ka ang brain ta. Pag na-deprive sa dugo just 5 minutes, dako na nga sibuyas bumbay, Sir Boy. Dako. Five minutes yung bako, patay ka naging na gani. Ma-deprive ka 5 minutes?
0: Brain dead ka na iya.
1: Oh, gani.
0: Kung amo na kay kanan, ha? Sa mga aksidente, lang nang katabo, no?
1: Oo.
0: Sa mga atake, no? That's why, dapat yan, may oxygen supply kaya every, because your cells could not survive without oxygen.
1: Correct.
0: Mas dugay, pag hindi makasurvive ang cells, sa wala glucose. So, oxygen niya is a primary need.
1: Gani, so ang oxygen ba upod na sa dugo, Sir Boy mo, kung mayong sirkulasyon sa inyong dugo, masupply yan. Pati yung mga napunta nga panti, papunta nga parte sa imo na mga brain, kag mga luko-lukoan dira, masupplyan niya sing maayong nga dugo, nga upod ang oxygen, Sir Boy.
0: Correct, no? That's why muna yung picture sa extend, no? The extend food supplement. Just a little thought, no? The one that carries oxygen in your blood is called hem, no? Ang manatawag niya, hemoglobin.
1: Hemoglobin, oo, ano yung blood cells.
0: Hem, and basically what gives your hemoglobin the ability to carry oxygen is iron.
1: Ayun, oo.
0: Kung wala iron, wala kapasidad. Ang ginatawag nga ang imo red blood cells to carry oxygen.
1: Correct.
0: That's why, ha, importante gid nga magkaon kay last time may gisturyahan kami ni boss, no, regarding sa ginatawag nga oxygen. Kay oxygen importante, ha. You could na pigaw energy mo, pigaw ang function mo kung pigaw ang oxygen mo. And the carrier of your oxygen dapat ganta na emphasis, no. So pala na magkaon gid sa green leafy vegetables, ha, no, rich in iron. E, ano lang na iya, sideline na lang.
1: Balunggay, Sir Boy, rich in iron, namin
0: na
1: kayo.
0: Damo pa, no, damo alugbati, tugabang, ha, damo pa nga rich in iron, no, pasimpin balunggay on the top gina iya. Pero kung gusto mo nami manahin mo blood flow, magpamasahe ka adlaw-adlaw kay misis, kay girlfriend, ha, kay sino pang ito nga bali engineer, ha, ang
1: Wala
0: importante
1: na
0: sa
1: sugiray
0: masahe,
1: kaya. Wala na sugiray.
0: Ang importante sa masahe, kampiyon ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, ha, DTX, ha, liniment oil, no?
1: Correct.
0: Ha? Kaya ang liniment oil nga, Detox liniment oil, kampiyon niya ang ginapag nga atag nga hagod, nga init sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo dang medyo may hangin-hangin, pabanyos sa gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini, which relaxes your brain. Para lalo na kung gabiyahilo ka, ha? Galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, simutsimutan man ang DTX liniment oil, mamat-amat nakwa. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: So ang haplos ng pagmamahal dapat aragid, ha, samtang naga-rab ka sang
0: Uy, importante.
1: Oo.
0: Eh, balo ka engineer kung hakson ka.
1: Oo.
0: Kag mas aplos-aplosan ka. That's why family is important gid ko, no. Ha, if you have that kind of love sa family mo, ga release ang body mo oxytocin.
1: Oo.
0: Oxytocin is a happy hormone. That's why kanamit is kung ginahakos ka sa mga loved ones mo. Amo nang yatawag nga touch therapy.
1: Kag nagagawa ang mga bilog mo daw na kwarta, mga
0: alain na.
2: Tayo na nag-iingin mo yan.
1: Sige mga, wala na that impossible. Eh?
2: Mm-hmm.
1: Anong maayos ni? Ha? I-educate sila di Merkulis mong tumatuma sa simana sir boy. Anong mga advice mo sila? Din sila pwede makabakal sa mga suplemento ta sir boy.
0: You could order online no sa TikTok and Lazada sa Atmon Official Clinica de Alternativo Store and get your favorite food supplement. Might it be DTX 500, Mighty C, Eye Care Gold or ang paborito niyo nga D3 Bio available na sa tanan namon nga mga online sellers sa TikTok and Lazada and of course available man sa amon mga clinics no diri sa Bacolod kami sa Renai Street ha kumpleto da ang tawag nga produkto and out to our clinics in region wide diri sa region 6 sa Iloilo gito pagit sa tawag nga Mindanao and Luzon so mulang apari hanggang hulo ha labot na kamo sang klinika di alternatibo hindi lang sa D3 Bio so ha we're going to to sa atong middle week ba kailangan kondisyon tang lawasan naka DTX 500 naka Mighty C naka Eye Care Gold for optimum eye health and eye care eye drops and of course dapat para protektado kontra mikrobyo nga gadala tang kaso ubos ipon kay gilanat kay tagulula na mag D3 Bio ako si Boy Zalueta nga mag good morning and God bless
1: okay no sa mga may edad-edad na da, dapat mag-tindog kita, mag-ulo exercise, lumpat.
0: Lumpat?
1: Maglumpat-lumpat.
0: Maglandam sa joints, ha?
1: O, parang nga ang joints na bala ma-exercise. Indiyak ni Dr. Mil Oy, yung atong pinalangga ng CEO, tiyan mo na permi ang advisor boy, dapat kita maging healthy. Bawal magkasakit. Kag tungo naman sa atong Vice President Operations Sir Adrian Castanyo, Station Manager Sir Rods Palma, ng atong mga guwapuhon nga teknisyan diri Sir Reniel Alcantara, kag si Itan Sarmiento. Mayong adlaw sa inyo tanan, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisi!

0: Wala na lang da siya eh.
1: Pabayaan mo na lang abyan sa pamilya mo.
0: Okay nga daan kita nga daan. Bululigan man to. Kaya nung ibulig to sa iyo.
1: Pabayaan ta na lang da nga. Magbinuang buang.
0: Amogin lang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
1: Amo na gani nga dapat. Paningwaan ta man siya tani. Kayo. At to na naman siya si God bye bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
0: Mayo lang na. May nagani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sa batad.
1: Aya, sadya-sadyay, no? Aya.

0: Dari ko na matambay sa plaza naman, ah. Kaya mamati-bati naman tadi sa mga latest issue. Haya ba? Amari, ito on ko di mayong dalunggan ko kag mamati-bati sa mga bagay-bagay.
1: Pastor! May aga da!
2: Mayong aga man da, Bungkulo.
0: Bao, ari naman ang duwa ho. Si Pastor kag si Bungkulong. Ano naman ni Ayhan na ilay sorihan man?
1: Pastor! Sigurado kagin niya kung magsulod ko sa simbahayo, maluwas ka, oh!
0: Hoy, ba? Hala, puwerte ka pamangkot ni Bungkulong ba?
2: Ya, nagkapamangkot ka man sila, Bungkulong, anak.
1: Sigurado lang, ah!
0: Ayaw ba, oh? Sigurista ni si Bungkulong ba?
2: Kamu man sinang pamangkot mo, anak ko nga, Bungkulong.
1: Tawad halos, tanan pa lang ang simbahan! Natutlo man sa kaluwasan! Galing Bungkulong ko! Kung dingin ko magsunod ng simbahan para maluwas!
0: Ay, bau!
2: Ang kamon simbahan ang makahatag sa imo sa kaluwasan, Bungkulong.
1: Sigurado na, Pastora!
0: Na hindi pa magpati si Bungkulong ba?
1: Sigurado ka, Pastor! Kung magsunod ko sa simbahan nyo, may kaluwasan ko! Sabag!
2: Oh, Bungkulong!
0: Bodo, hindi pa magsabat si Pastor. Sigurado gin siya! Ayab!
1: Sige! May aras sa inyo simbahan ng kaluwasan! Luwasa ko, mi Pastor!
0: Talagin, tapos gin!
2: Paano ko ikaw luwasan, Bungkulong?
3: Tumapatay na ako sa gutom, Pastor! Luwasa ko sa gutom!
0: Bal, marunggis gi si Bungkulong. Ara, Pastor, luwas siya sa. Kaya haraman pala sa inyo simbahan ng kaluwasan. Luwas siya sa gutom. Sadya-sadya, ino. Why, abba?

Boys and Earing segment ni DJ Sotab, no? Animal to ko, letter sender, nga si Nonoy Tangkoloy sa Rojas City, Capiz. Mangita siya sa ang iyang apalang asawon, single mom, pero wala kagi bata. Di na siya makuha man. Kagsadiin niya na pangitaon. Wow, kabalo naging si DJ Sotab nga tinangkuloy ang sulat ni Nonoy Tangkuloy. Ginbasaya pa. Ano pa ang guaya mas daw Tangkuloy pa sa tanawon siya sa letter sender? Wow, DJ Sotab. Ikaw na advice siya kayo, pareho lang kamugurosang unod siyang pinsar ni Nonoy Tangkuloy. Kabalo ka naging nga single mom, natural, may bata na yan kahit single mom na mo. Mangita siya single mom, wala kagi bata. Ang katangkuloy guro yun, daw akong gaugta sa mga letter sender nga kapadalas ang ilang kasaysaya na. Sadya-sadya, you know?

0: Mapadayon kapag ipakitlooy?
1: Oo, Mads. Kaluuyi man ko bala, Mads, oy. Sige naman, Mads. Maluoy ka man sa akon. Sakdag ako, Mads.
0: Sige, Mads, ah. Dali lang, ha? Kay kuhaon ko anay ang akon listahan sang imo utang.
1: Na? Ano, Mads?
0: Oo. I-remind na lang kaliwat sang imo kautangan sa akon notebook.
1: Oo, Mads, ah. Amo ginaidayon ang imo ipanaming sa akon?
0: Oo, Mads, ah. Ano na lang nang himuon ko man? Kung padayon nga mag-ayo ka sa akon. Sukton ta kaanay sang utang mo.
1: Nayolo. Grabe ka gadya, Mads.
0: Mads Marites, naubos na balang kaluoy kuya sa imo.
1: Naaman, Mads.
0: Sus, palawig na sang pakitluoy mo sa akon, Mads. Halin pasad to hasta subong.
1: Isa na lang kakaluoy, Mads. Isa na lang kakaluoy, Mads.
0: Bayari anay ang utang mo, Mads, ah. Para kaluuyan ta kaliwat. Kay man, ikaw wala kaya kaluoy sa akon, Mads. Wala ka maluoy sa akon. Ano pa, wala ka man gabayad-bayad utang mo sa akon. Pila na katuig na, Mars, pila na katuig. Ikaw ya, wala kagidsang kaluoy sa akon.
1: Nga ba, Mads? Wala nagidya, Mads?
0: Wala nga wala nagidya, Mads. As in, promise. Ubus nagidya, Mads, ang kaluoy ko sa imo.
1: Oh, sadya, ino.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser, sa estudyante. Kaproblema git ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, kaya inom ko Mighty

0: Me go coleto y arenate zapateo. Arenate zapateo.
1: Me. Es bien, amiga. Plastar na ka mag-ibibe.
0: Sige, Meg, masunod na ako si Emo kung ano yung moon mo.
1: Sige, Meg. Hula, tonta lang ang matapos ng wiri-wiri sa mga pamilya. Kung igulo na ganing lungon, amo pagmalapik sa pansyon kag magsabaw.
0: Sige, Meg. Ikaw lang mando sa akon, Meg. Oh. Pag-atag mo signal, amo pag-ibibe ko.
1: Oh, Meg. Tingwa akong tagit niya nga makakuha balon para buwas aton nga sa diskol nga lunes ang klase.
0: Oh, Meg, hulat lang ko siyang signal mo, Meg.
1: Ah? Oh. Ha?
0: Hmm? Hulat ko siyang signal mo?
1: Ate, sige, Meg. Plaster ka daan kay Matsabo today, oh. Para makakuha tapiyembre pang balon-balon.
0: Oh, gani, Meg. Masunod lang ko siya mo kung ano yung moon mo.
1: Okay, Meg.
0: Kung magtambling ka, matambling man ko. Basta, kung ano yung moon mo, mamanang ako, Meg.
1: Oh, Meg. Basta, prepare lang ka daan ang imo mga luha, ha?
0: Ready na ni Meg ang akon, Meg. Ang imo na lang kamandang kulang.
1: Okay, sige, Meg. Panilagan, tanay. Kapagulo na ganyan, ibit tayo na. Wangal-wangal, gidya.
0: Ayos, Meg, ah. Okay na nga, ibe, Meg.
1: Ate, sadya-sadya, ino.

0: Daddy, dumano na gid ko balada niya may eleksyon na.
1: Nga man.
0: Para ka deklara ka na kagawad, ha?
1: O te ano dayon, Jupiter?
0: Kung kagawad ka na, Dad, hindi pa gusto na ta. Kaya may poder na ta sa kalising ko. Para magpalibot-libot na bala sa atong barangay, ho. Daw si Sino kita bala nga iti. Kagawad ka na mong...
1: May son, Jupiter.
0: Yes, Dad.
1: Ang unahon taya mo ang pangitaon ta ang mga project nga pwede tahimuon kag makwartahan sa barangay.
0: Oh, yeah. Amo na gali, Daddy?
1: Oo, dapat makwartahan taya ang aton ilibot-libot.
0: Ate, sige, Dad. Ikaw ang bahala.
1: Pero dapat subong. Mapadikit ta kay Kapitan Hugakom. Para bisan hindi pa ko kagawad, makatilaw na kong adaan sang mga pinalapaway sa barangay. Heh, damo kalawaton kuno eh.
0: Oh, sige, Daddy, ah. Masunod lang ko sa imo, ah. Kung anong mga plano mo, ah.
1: Oo, my son. Mapasakay lang kita kay Kapitan Hugakom. Agod balain ang hamblambalanon balang silinga. Dikit sa sindiket para makaganit.
0: Pau! Amo na yung nami, Daddy?
1: Sadya-sadya, ino.
0: Oh.

0: Ari na ko, Migo Bingbong.
1: Bayo kay ari ka na. Damo ko palamang ko tanon sa imo. Wah! Wah! Doon na umulumol ako sa imo.
0: Ano ang ipamangkot mo sa akon, Mr. President?
1: Kadamo eh!
0: Isa-isa lang, Mr. President. Kay isa-isahon kuman tanan sabat. Okay.

0: Ano ni ang magagagwa nga result sa iban nga surveying company?
1: Amo ina ang kamatuoran, Migo Bingbong.
0: Agoy!
1: Sa akon ka lang ya survey nagdaob.
0: Kagnya sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey. Sa pulo ka surveyor, isa lang kuya nagtaas ang ratings.
1: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita, ang iba niya hindi gidya magbaton.
0: Ha? Nga hindi sila magbato daw.
1: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
0: Agoy!
1: Bisan ano kuya nga pilit sa ila? Hindi gidya sila ya magbaton.
0: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
1: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
0: Tiyanon mo to, Burohon.
1: Ibalik ko diri sa imo.
0: Baw kung wala taga gin-reminder na ukon mo pa ko ba?
1: Iuli ko to'y amigo ah.
0: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gini, no?
1: Ala, sadya-sadya, ino? Uy!

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 2 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Padayon o paghaganhagan it sitwasyon sa ekonomiya it nasyon matapos nga ma-record sa ikatlong sunod nga buwan o paghina it inflation rate makakubuan kara it Hulyo 2026. Sa isang ka-press briefing makaroon nga adlaw ginpahayag ni dating statistician ng Philippine or ginpahayag ni National Statistician ng Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa nga nagnaba sa 6.2% rong inflation rate it nasyon kung nagtaliwan karang abugan. Mas manaba raya kumpara sa 6.4% kubuan karay Hunyo 2026. Rong inflation hinagatumod sa kadasig pagtaas si presyo ita mga nagapangunang abagakon ng serbisyo sa merkado. Sunod sa report it PSA, rong sunod-sunod niya buwan it pagnabite inflation ay nagapatimaan ita amat-amat nga pagnaba sa presyo ng mga nagapangunang produkto, abisar nga nagapabilin rayang challenge sa ordinaryong mga Pilipino. Padayon man nga ginabantayan ita gobyerno rong mga sektor nga may pinakamabaho nga contribution sa inflation para masiguro nga, nga masundan kararong trend at matawan kara ita solusyon.
2: Pahibalo, ara mismo.
3: Pahibalo, ara mismo.
2: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo.
3: Pahibalo, ara mismo.
0: Para man sa aton yung mga public service, ginapanawagan sa mga kaigbataan, amigo, amiga, aga mga kakilaga nga si Benjamin Ibuna Inamak ay nagtaliwan sa piyaka kinabuhi ko July 30 sa edad niya 70 anyos. Raan na karangagawa si nakahamyang sa andang residensya sa Barangay Tugas sa Banwa Karait, Makato. Rubong nakatagana sa Agosto 5. Alas 3 si tapon, rumisay paghihwaton sa Most Holy Name of Jesus Parish sa Poblasyon Makato Aklan. Agigatod sa uling kapahuayan sa Makato Municipal Cemetery ga panawagan ana karon nga pamilya. Inyo ang batian ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-saring nga masakit kapara it high blood at diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1, K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500.
7: Atong talakayan subong is all about allergy. Mm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
8: Siminto.
7: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
8: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before.
7: Mm. No? Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish, gakuan na yung panghabal na ng panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos taruton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
8: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
7: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
8: Huwag ka oxygen.
7: Mm. hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
8: Husto.
7: Na sa imo dugo bangod sang hypoventilation. Or hindi gi ka ginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure, patay.
9: TX500.
10: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot. Andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: So good lang nag-inom ka
10: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na.
9: DTX 500.
7: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
8: Gusto.
7: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
8: Correct.
7: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo man. Kaya ang sikreto dais pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C.
8: Correct.
7: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permi na to lagi natidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
8: Tuod no?
7: Because of antioxidants.
8: Correct. Of course.
7: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
8: ato. I-transfer sa imo. Husto.
7: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
8: ka
7: kapoy magsikaw na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
8: Correct.
9: DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Pila ang imo blood sugar sa una?
11: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
8: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
8: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang

0: Sakali Buatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Hitray
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
3: Hitray Bio.
4: Ang Hitray Bio.
5: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Hitray Bio.
4: With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio,
4: ang D3
5: yung may Vizio,
4: ang Vizio
5: yung may D3
4: Bio.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five, Galing!
8: Sweet Joe.
9: Honey.
10: Oh, ano na, honey?
9: Dali na lang ta maging tatlo di sa balay.
10: Oh, ano? Matuod?
9: Oo.
10: Di ka magsaling, honey nga. Maging daddy na ako?
9: Hindi ah. Dali na ma-star ang nanay ko.
11: Sweet FM.
12: How sweet.
13: Computer, Computer. Na istasyon
14: K5 News FM.

0: Have quality good sleep.
1: Pagdamo rason sir boy nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog makorek na sa D3Bio.
2: Correct, no? How does D3Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
1: Kung dulom na,
2: gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
3: Sa wala sir boy magtulog ka, kinalang dulom gin.
2: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
1: likawan.
2: Likawan, no? Kaya amone ang gapadugay si imo tulog.
1: So ang D3Bio sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ang mga hormones.
2: Correct.
1: Especially ang serotonin.
2: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3Bio could make you sleep better.
4: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang D3Bio promotes magnesium absorption.
1: Wow. Once na damo ka magnesium sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
2: Correct.
1: Buok imo tulog. Aside sa melatonin sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
2: Correct.
1: Importante maginang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
2: hindi
1: sa
2: katulog
1: mga
2: nga.
1: Hindi nakatulog.
2: Susmayosip, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
1: I-D3Bio lang nila, sir.
2: I-D3Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
1: Pero take note, ha. Ang I-D3Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So, pag inumot, nami din tulog mo.
2: No.
1: It takes months. Nga maplastar tanan.
2: Ibalik niya ang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
1: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo sir boy ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
2: May mga prostate problems na,
1: prostate
2: na, no?
1: Problem. Ti imagine lang magbugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
2: Correct.
1: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
2: Agay, batsyag dyan to padi.
1: Te, ang D3Bio sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog.
2: Correct.
1: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
2: Ang talong naman.
1: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
5: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may aton karang 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

KBS 11 Mbps 11 Mbps 이완한 문화 앙 루망 두둥 난 AM

0: CNC Mary Grace Piatos. Ginainusoy makara si Mary Grace Piatos. Karakon ta nakilaya nga Piatos sa ginakaunta. Kiss girl. Rongge House sa prosecution panel ay magpadaga o mag-request kung tayo karang asabina sa rin tayo karang tawong ra si Mary Grace sa Piatos. Agod nga nga mag-attender sa runday karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ginpatigayin karang statement ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, ginklaro nga rong prosecution ay hindi makita nga ni runday karang si Piatos. Nga sambilog ra sa mga recipient ito runday karang confidential fund nga payout under sa Office of the President, mga kakipaib. Akong tang ginangawahan ay confidential fund, may payout ah? Doon to kangawa-ngawa. Paano ka naka-confidential fund nga ginbayaran mo ta to? Okay ang kunta kung ginhambay mo nga reang tawo nga rahay, kwanda, agent, ginsilduhan ka para magkanda ka at hamba naton niya underground or covert operation para sa trabaho at Office of the Vice President or sa Office of the Department of Justice not Department of Education, mga kipay. Ay, pay out na rin nakabutang eh. So na kay Kapunan, andarang iga pasampina. Agon nga mag-appear sa aton mismo karang kwan doon? Sa aton karang Senate o sa aton karang impeachment court, mga kakipay. Gina-describe ni Kapunan nga ginaligar nga paggamit nga at kwarta pundo ni Vice President Sara Duterte nga confidential fund ay gina-consider nga sa scam. Ha? Scam, tama na ra. Ay makita rin ka sa audit finding. Naging question doon ay karang kwarta ang naging gastos ginastos aga gingastos nga wa sa purpose aga side naging gastos nga wa sa purpose tama ron ang bako tingani nga kita mo confidential pan may pee out gingastos nga wa sa purpose at the same time wagit it nagakaigo nga mga dokumento naging presentar ron tayo karang nga pag pay out nga ra itong day karang confidential fund. Nga kung sa sayo nagabot-abot kanit may kapinda sa 500 million nga confidential fund ahalin sa Office of the Vice President, 112.5 million ama kong Department of Education gingamit na during the time ngayon mo kara sa incumbency ko anak karang pagiging official. Sunod kay Kapunan, Rong Council at House Prosecution ay nag-andar ang agin istoryahan, no? Kung nagtaliwan ka rin pag-break abi with the attorney Roderick William, no? Wamils rather, sanda ka rin nga pag-testify man sa aton ka rin nga impeachment court. Ang sunod nga kay Wamil, kay attorney Wamil, ita kawas na nga pag-testify ay napasyawan man na si Rong Office of the Vice President Agro Department of Education si daw itpagdumaga ni Vice President Sara Duterte na mag-submiter it mga documentary evidence na nagasuporta it sa kabo-abo nga rang kwarta a payment for first to quarter of 2023. Ang makakunta ni mo ron. First quarter pa lang ha. It dag o nga 2023 ay harot na grabe tang payout yun. Ha? Okay, takunta ko nag-pay out kung may mga dokumento. Ay, ro importante abi sa mga karangarang investigation dong sustansya itong dahil karang ginapresentar nga ebidensya. So, kung wa matustansya rin mo ginapresentar nga ebidensya, abis ka nahambal ka mabaskog, ay wagit mahimura, especially git kung ginastory nato na yung mga dokumento mga kakipaib. So, negatibo kita na. As in, uwa kita, zero kita. Agbase ron sa ginapangayo, itaton karang circular itakowa, set rules for the allocation ag paggamit ag pag-audit iton dahil karang confidential ag intelligence pan. Ay nung mga requirement ka dapat ipresentar, negatibo kita. Ito nga ni kay Attorney Wamil, orong reward payment nga ginahambay, iti karang sa runday karang resibo, ay bukuwa man mat suportadong dokumento. Nagapikita nga rong impormasyon nga ra, nga ginasupply ko runday karang mga informant, nga mga resulta ko successful information gathering, our surveillance ko runday karang activities billing to say, aray namba na kunyon nga once nga ikaw ha informant, di ba ga? Ginabayaran ka karon, ginasulduhan ka man. Inang karon ng allowance or either may monthly kang salary, honorarium. O ikaw man na akong asset ha. Every month man na ma-report ka kako na. Manero mga intel nga ron, pag-abot it mga aktividades ya sa aton sa particular sa akla, no? May mga mag-rally si Kim Sing Tugna, nag-umang-umang siya na ron. Ay dapat makareport sanda ay kung di sila makareport ito, sanda marutik dagan kung anda karon nga superior officer. Basta mag-rally kung ano mga aktividades at mga progresibong grupo. Makaroon to sistema rin karon. So, depende sa imo nga, depende anong kaklase nga intel. Di ba ga? So, may sweldo. So, dapat, aro mga reward, aro call nga na ginatawag ay reward. Diba? May reward ka. Pag makareport ka, may reward ka. Di ba ga? So, what tama na't ginapresentar ng mga resibo dokumento ra? Eh, matod, paano mo taro nabi ma-audit man? Paano mo rin ma-justify mo matood? At siyempre, ro confidential nga intelligence ay kinangan gid ito. Siyempre, alang-alang man itong mahambal nga umu intelligence ag confidential ay basta ta mag-ginastos ro gubino at kwarta. Di ba ga? So, gina-audit man ito, ginatanaw man kung minatood giman nga adto to sa dapat nga adto na nagharunta na booking ag nasairan sa runday karang nagapaday niya trial nga wagit at mga naginapakita nga mga ebidensya, documentary evidence ag maskapin runday nga rang recipient nga si Piato sa hindi nga ni makita, that's why ginapasabi na para sa DepEd gin testify nga wat mga dokumento nga gin submitar bisan do mga eskwelahan, learners, communities alleged nga threat or operation covered kung nanday karang programa para man sa mga counter-insurgency, mga abuse, prevention, anti-legal activities, anti-extremism, or terrorism effort. Wait dokumento! Kita mo yung abiron? Ay, di ba ga? Ano ron? Ay, dapat tarantaranda. Una, dokumented ra. Uwara. Wat gin pakita. Suno sa aton karang kuwa. Nga nerong biktima, na biktima ko not scam rong mga kita nga mga tao. Nga worth of 612 million pesos suno kay Attorney Kapunan. Ag nagtaw panganit ihimplo si Kapunan, kapresma na rong sa sangka ginikanan, nga gintawaan na itkwartara ng unga, nga ginabakat libro ay ginagamit sa eskwilahan para mag-agam. Ara ng unga, pero ginobra kong unga, ginbakalit at make-up mga kakipay. Ang nagpinagwapa ta imaw. O parang makaraman na tabo sa mga Pilipino sa Pilipinas. Nga rong kwartang at gobyerno, kwarta tao nga ginapagamit sa aton nga Office of the Vice President nga gamiton for the purpose para sa ikamayadman ko anang departamento, especially kung Department of Education, wa tamaad to. Base ron, ha? Bangot wat ginapresentar nga mga ebidensya. Ay, rabe, rero aton ka nga battle ginatawag ay. You have to present your evidence. Especially good documentary nga ra. Sa maghinambal ka pating una nga in good faith nga gingamit ko tatin sakto ra. Ay, be presenter ka para ma-convince ro prosecution panel, prosecution team, nga ikaw ginman ay naggamit in sakto kwarta. Ay, kuwa ka ginapresentar nga mga dokumento nga ra, mga witnesses. Ito yung mabudlay. Di ba ga? Mahambang natin nga minatood gid ka katabo. So, suno panganay kay Kapunan, rong central issues makara, ay hindi naman na nakatutok sa ginatawag ng mga aliases nga ray. Ay kabaabo abi nakabutang rikato sa mga rewards nga tog mga pangatawo sa recipient ito na karang confidential kabaabo ay. Ay siyempre, pag kinabang mong confidential, nakabutang abito ito yung mga aliases at aron. ay tago ro pangapangagan. So, doon nag-appear sa mga resibo nga gintipon, ito nanday ka nga prosecution mga K5. So, ro importante tama na kara, rong kwarta, kung si nag-adto, sin gingamit, doon na pinaka-importante. Siyempre, ro ginapunto matabi kung prosecution ay parte mata kay Vice President Sara Duterte ay. Nga sa anang time na to ay nagwa, gingamit, gingastos sa kwarta, nagkaubos sa kwarta. Regardless, rondaya ka rin ang mga pangalan mga K-5, regalang even na nga minatood o fictitious ng mga pangalan, at least, hagamit ang una sa resibo, it anang ang ginadumagahan, ang ginabuitan ka rin nga ahinsa kwa aton ka rin nga gobyerno.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K-5, Romy Kahiling 11.
0: Suro nga rin kay Kapunan, what ama na namon gina-single out si Vice President Sara Duterte regarding sa rondaya ka rin nagkakatabo nga rang confidential pan ay bisan do iba nga mga ahinsa't gobyerno, hambag ko nga ni last time, ay may mga ahinsa't gobyerno nga nagabinaton man kung confidential pan nga ra, nga wa man nga nit ginagamitan sa mismong departamento, subject ka mo for investigation later on ka ra, ay magahimo man it another nga separate nga investigation daton nga rang prosecution team, agbasi ma kwan ka muna, matamaon dito mo ha, ay bukoy rayabi makara nakatutok ang gihapon sanda sa arang impeachment but after di kara kun ano rumangin resulta kurunday kara nga impeachment trial ay kamu man kara isunod what ka pareyasyon doon sa nagakatabo naton nga nga flood control project oy may unat ang mga departamento nga detail ang nako ni aton abing nga tan-awon kun ano rum mga department agency kung gobyerno nga may confidential fund kaya kitang kabubaho kita nga kung ano gitama ko na lagi inubrar ka nga naga ano ka na naga permit ako mo naga kwanay naga kinakandak ita confidential information sa inyong tatapan for what purpose abe nakakabulik man bara sa atong nga national security ko atong nga Pilipinas kung kita ay ginasalakay ni ita kung ano nga kubkuob iya sa atong nga mga parin nabigid ro mga Chinese ka na. So no kay Kapunan wa it basis aron dai kara nga paggamit nga ta pundo sa Office of the Vice President kama naman sa office o sa mismo sa Department of Education mga K-5. Na umakara sa bilog pamakara nga ginatan-aw siyempre kaya nga rang where about agro identity ni kapu ni kwan nga ra, ni Piatos ay sa pag justify itaton kara nga Philippine Statistics Authority nagagawa nga wala record si Piatos nga nasa ato nga PSA. Wa man it birth certificate, wa man marriage certificate, wa man it certificate of death. Ay paano lang abiron? Sino mo nga planeta ra? Ay di karaw matamalintikan do aton nga Vice President ron. Another matang mahamba na ton nga perjury nga rin ginubra ka ron. Dahil nga rin nga nag-inubra kat mga agintan-aw gito, watama na. Ito nag-exister nga pangagal nga ra. Ang imposible ito aron, simpre. Tanan kita nga na tawo sa kalibutan sa Pilipinas, may aton nga record. Ayang-ayang mga may tawo na tawo ay mo't record. May record nga ni may pangagal nga ro ayam, ro kasapatan. Imposible. Ha, di ba nga? Imposible.
1: Na balita, optic fiber, dokumentaryo.
0: May dahil gini nga utradlaw sa aton nga mga soke, bubantay naton. Pero nga pinadayon gihapon karang impeachment na trial sa aton mismo karang impeachment court at Senado mga kakipay. Adlaw kita nga Miyerkules, pizza 5 kita sa Bugan nga ra at Agosto 2026. Abuhig nga may dahil gini nga utradlaw sa mga nag-uilabas, sa mga nag-preparar makarang panhimpo. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga tao pang doon? Aton ka nga pagkatutukan ang pagkaistoryahan. Iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba makarang adlaw ng right Miyerkules nga edisyon. Guwarong utok ang tinait daywa ka mga motorista matapos ka nga maaksidente sa Banwa Karatangalan. Grabe ro, natabo sa daywa nga ng mga motor riders. Doon na may pakikipag-angot ka lang sa K5 Reginald Tornino sa mismo ama sarunday ka ng back rider kung paano sila nakaabot sa Banwa Karatangalan nga iya siya nag-star sa may party karatag kaman si sur iya sa aton nga Banwa Karatag Kalibo ano babat naman siya samtang MDRA mo balite wapait sabat sarunday ka ng ginareklamo ng red misses nga may lapses sa pag-abot sarunday ka ng pagtao at first aid sa ana mismo karang asawa o ay atong gin doon natin kung antang maabot raton nga dugang pagid nga mga medical officer at aton karang mga EMS regarding sa pag-apply nga rat tinatawag na tong first aid CPR AR ano ginmando dapat nga himuon ko may mga pasyente nga makara pero anang kaso samtang gina-transport sa aton karang nga hospital ay si Mrs. Bukont at Kampante Bukont at umporme sa ginhimo karang servisyo it taga MDRMO balite mga kakipaib. Samtang dugang gihapon nga balita Mr. Minel Valenzuela it kaputuda hindi ka na magpasugot nga bayluhan rungagan it anda ka nga tuda base sa runday ka nga petisyon sa sakon ng bayan it kalibo mapanaton matapos nga mabasa ro anda ka nga konstitusyonal bylaws hindi ka na kita mag-umpisa kaya kita magatanaw kung sarunday karang libro nga ginabasihan itanda karang nga mimbro at mismo karang atuda kay ano rin karoon nakastipulate nga mga suundanan na paano ro pag-apply dinatawag nga rule of succession ag term of office itagsag ka mga opisyal in kaso nga matapos mga kipay agod makita naton dong pinakaugat nga problema it daywa ka mga tuda nag-exister makaroon, iya sa aton karang abanat kalibo, particular sa aton nga mga tricycle operators mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robbie Kahiling, 11 Mbps.
0: Dayaro aton karang pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Of course, sa pag-aibahan man kita, itaton karang mga patrol ko aton karang mga news team. Sa mga mainit nga mga balita, mga preska nga mga balita, ngayon nga basyada iya sa aton karang pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton karang broadcast center. Makita kita sa 4th floor at Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa it Kalibo. Nag-broadcast kita pinagi sa aton karang live programs K5 News Kalibo. Aga siyempre, of course, pwede kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ano feel free ka mo nga magpatayon kay inyo nga mga feedback, rin yung karoon nga mga mensahe. Iya sa aton karoon nga pag-ililiba mga kakipay. Aga siyempre, of course, aton man gina-encourage sa aton karang mga viewers, listeners, mag-like, mag-share, mag-follow man sa aton karang Facebook page. Agot permi ka mong manotify sa mga preska nga mga balita nga nagayupok. Iya sa aton nga probinsya Taklan, Panwat, Kalibo, Pilipinas. Ang bilog karang kalibutan mga kakipay. Ang siyempre of course makatao magkamot mga kuro-kuro opinion. Agon nga makakonclude kita kung mga issues na itong karang ginistoryahan. Iya sa aton nga programa. Sa gihapon, inyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. Hasta kita't alauna rong oras karat hapon. Iya sa aton karang pag-ililiba.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Pero bago kita mag-addo sa aton karang mga mainit nga mga baritang mga tao pang doon, sudlan tanay ita food supplement aton karang gawas. Tumartanay itaton karang vitamin agad mga mabaskog kita. Iya sa aton karang pag-ililiba. Karong Mighty C Alkaline Vitamin C, ay isang klase ta sodium ascorbate formula. Agron dai karang vitamins ay kinangan gid sa atong gawas. Ibahan karon dong carnitine nga direkta karang mga tambok karang nagahalin sa atong ginakaon ay ginasugod sa aton karon nga mga selula. Ginagamit atong karang gawas. Tangdalan ko naman itarong vitamin C ay hindi kita makabatsak itong dai karang gutom or kagaoy. Even kita ay naga may mga grabe atong physical activities, grabe atong nga pag-ersisyo. Kaya, bangod nga puno kita at vitamin C. Hindi kita madalali. Yan ay importante sa aton nga mga atleta, sa aton nga mga nagatrabaho physically. More on vitamin C kita. More on Mighty C Alkaline Vitamin C. Agon di kita magulping mapatsyan ba? Pangani man at 8 oras ay medyo gaoy kaon sa iyong trabaho. Ang event datong mental, siyempre makasuporta pag yung mga K5. Kanihay, dapat adlaw-adlaw kita ha. Nag-minti na itaton ka nga food supplement agod. Siyempre, sa milog pang factor doon ay gapisikal man ikaw, ruwa. Wrong stress ay usually pag wow ni kita ita manabaon ng level itong vitamin C ay prone kita sa ginatawag nga stress. Ha? So, nagasudyon kung ano mga bagay-bagay na itong ginapiniino, mga problema, bangod wang kita ito ginatawag nga happy hormones. And ay prone kita sa stress mga K-5. So, agad malikawan, ag sa gihapon, magahaba, ratong kabuhi, magahaba, ratong nga pagpanerbisyo sa kalibutan, ang hindi kita ay kunamat sa stress ngayon, ang inkoso ng sakit. Abo nga komplikasyon mga ka-K5. Aprobado katon karanga po ng Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika. Iroon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Robbie Kahiling, 11 Mbps.
0: Mayaton nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Sa aton nga mga negosyante sa Calibo Public Market, Calibo Shopping Center, sa mga talipapa, sa aton nga mga merkado publiko, may dagid nga utro adlaw katon tanan. Kamusta? Aborong kita. Ang sa aton nga mga transport sector nga nagabiyahe, iman din yung karangad destinasyon, oh, kabayang kunta nga mangin safe ka mo. O na kay sis Tisisukgang ro sa milog sa mga official ita transport cooperative no Altabas nga grupo ag kama naman mga Balite Batan aton nga mga transport cooperative una mga drivers ug mga operators may dad kinyo una nga utro adlaw ag kama naman sa aton nga mga tricycle nga nagabiyahe man ito padto sa sabitan karong lugar ay nga may dad kinyo nga kana utro adlaw una. Ang satanan ko nung nagpamati sa istasyon. No? Thank you, good, sister at si Sukgang. May dahil man galing ang tradlaw sa mga taga-LTO, ha? Sa atong nga Land Transportation Office, may dahil nga pagpamati kinyo una. May dahil nga utro adlaw sa atong nga mga staff at mga isa lang na kay Sir Marlon Biles, General Marlon, may nga pagpamati una sa LTO Calibo. Una man kay Sir Jimmy Saulda, idol kita ko no ha, grabe, idol kita. May halata tang nag-abuso talaga si Sarah, halata talaga. Bago yung tao siya pa talaga iniidulo, walang mangyari kung puro ganyan ang politiko sa atin. Ay, hot aron. Agro aton nga, makita man aton, buko niya mang itmahamba naton nga. Halata ay may ginapresentar man nga witness at ebidensya ro aton nga prosecution. So paano ron ma-rebut ko aton karon nga defense team? Eh aron, pag-abot di karon, klaro, okay na tamakon ko na unabi nga to party sa mga death threat nga to ko aton nga presidente ka ng asawa. Aret ang arang party ta sa paggastos ng kwartada, at mabudlay tani mo mga kwanda. Mabudlay mo ta sayupon da once nga wakat ginapakita nga mga resibo at ebidensya at even testimonial evidence sa kapinduain siya kung atong gobyerno nga nag-testify o aton nga kuwa mismo ha nga sanda mismo rong nag-audit o sanda tanan nga kwarta nga nagagawa nagasugod gaagi sa kuwa bisan singkong duling ngayon kung hindi mo rin mapi-explicar ay sigurado gita ron may kalalagyan ka but we cannot conclude anay Sir Jimmy. Ato na nitawan, benefit of the doubt through investigation. Kuron da yung ato ni mismo nga, orin ang trial, I mean, itaton karang Senate Court. Agod nga rin nga, masyarat na aton kung ano gidmataro, posibleng magkatabo pagin sa ulihi. But kung kumbaga sa mga story, ay sa initial parang, in the initial beginning, initial parang investigation, ay kumbaga may unang probable cause. May nakitaan yon it mga posibleng ebidensya nga matuod gid ug kinatabo nga ra. Let's see ha. Manami ra nga subaybayan naton agod nga makabuo kita man it election ya bigid sa aton nga mga igbanghod ha sa mga opisyal hindi kita magsubra ko atong trabaho. Pag-abot kin sa kwarta, mga kakipaybe, ha? Pag-abot sa kwarta, tangarahe, babo tang nagagawan. Babo tang nagagaway. Ito, manggranon yon. Gusto pagin nga magmanggranon. O mga panumbalik kita, pagkatapos siya bang, itato nga duga nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, pagtumar na sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal Rica! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita ya sa ton kareng pag ililiba may 38 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11. Now sa ton kareng pag padayon niya sa ton pag ililiba, aton nga balikan anay riyang reklamo nga ra ita Mrs. nga ra, nga sa pagkamatay ko anak karang nga mister, no? O doon na matay di mata bangod sa pagkakuryente, galing ro hindi mabaton ko anak karang asawa nga ra, iya sa may party ka Arcanel Baliti ay ro ginatawag nga serbisyo nga gin himo it aton nga taga MDRA mo Baliti pag-abot sa pagtaot ginatawag karang nga first aid. Aton abing abuton Dulinyada ni Sir Jeffrey Mundo aton karang nga provincial head at disaster provincial disasters reduction management office kung paano ba gina-apply ro CPR or cardiopulmonary resuscitation ag artificial respiration sa mga pasyente nga nagasuffer itong day karang naduga at pulso wat ginhawa agud masang kiri makitang idea sa aton karang nga mga tagpagamati especially gid sa pamilya nga rat biktima nga makataumat eksplanasyon no sa aton karang nga publiko regarding sa runday karang mga nagakatabo nga ra no although matuod nga mga ni bisan katong simpo anay sa among time katuanay di ka eskwela man kami nga kato pilang time kita pila kita ang base kita kato nga bisa sa mga eskwelahan doon yung purpose nga ni kunamat nga the purpose I don't know kung makarap kung may Red Cross para aton nga public school ay dati sa public school gina-required nga makabuka mo Red Cross nga ID nga ron. Okay, hindi ka magbuhaya sa atong linyada si Sir Jeff Frace Mundo aton karang head at PDRA mo Aklan. Sir, may dahil kimo ng otro adlaw?
6: Yes, may dahil man nga otro adlaw, sir. Sa tanong natin nga listeners, no? At aton nga radio station.
9: Okay. Sir, pwede man, nagtawag kami kimo, sir. Gusto man kami makabuman at mga technical ba yung idea, especially pag-abot kid sa medical ang aspeto, sa pag-rescue sa mga biktima, pasyente nga rasel nga gina-transport sa aton nga mga hospital or pagtaubat kinatawag nga first aid. Sir, pwede aton masayran man at least rin ay parang information man na education no, sa aton nga mga igbanghod nga sir, paano natong gina-apply? Ag san o dapat i-apply roy ang ginatawag nga CPR ag ginatawag nga rang artificial respiration sa mga pasyente naton sir nga gina-respondihan sir?
6: Yes sir, no. Unang-una ay pagtaho din natin sa tanan natin magpuyamati, no, sa aton nga registration. And sa imong mga pangutana sir, no, may protocol kita karon, no, para sa pag tao naton it aton nga basic life support or kibayon na bigkan sa BLS do ginatawag natin nga CPR or rescue breathing man imo na or artificial respiration. Ag kibahan man do aton nga AED or automated external defibrillator.
9: Mm.
6: So sa aton sir nga ano no sa protocol natin under Department of Health ay sa pagrespondi abi naton ay pag-check naton it pasyente no upon arrival, establish kita scene safety, check naton do pasyente nang CABC no, circulation, airway, breathing and consciousness.
9: Kung kaginhawa sir,
6: negative imaw, kung kaginhawa imaw, kung may pulso imaw, no, hay haron don kung uwa ay kinangan ginaton mag-provide yagi-yagi basta nakasud imo sa criteria ag kung uwa imaw in the absence imaw it ginatawag naton nga irreversible death nga ginatawag like for example kung may analot ang stiffness no gapoy makod yut arugawa si biktima so no need na kita mag CPR karon no may kun abat may una on presence it ano ta maitom mo ta imaw no pallor ang ginatawag naton so hindi na yan kailangan no
9: so panginambal imo sir nga kwan nagapamakod what at pulso rag what ginahawa sir
6: yes no for a prolonged period of time mabuhay yo ta imong tumaliwan umaga so rindo gapamakod yun naton nya yawas it aton nya biktima.
9: Haman sir kwan, sir do pangutana, haman man at hindi pwede mag-apply kita CPR para basi at least malangay mabuhi pa abi?
6: Ay, garigor mortis malang imaw sir kung ruan ang pagkamatay ay 3 to 5 hours sa imaw nga patay.
9: Uh-huh.
6: Rigor mortis, din doon sa pula maakod yut ah, no rugawas, kung ga matig-alo sa imaw ron. Another one is rolivor mortis, riyon do may una yun nga settlement it dark discoloration kung siin man nga partit anang gawas dahil nga isa mabuhay yun imaw nga ano nga patay ay well doon nagagaob yun doon yun nga part no ag doon doon mga reasons nga walang kita nagatao it PLS. Another one is kung may decapitation no kung may putogid man na ugo or kung nga doon gawas din doon ginatawag natin nga kwan injuries nga fatal.
9: Mm-hmm.
6: So no need na magtao kat CPR kasi side man naton nga patay yon aton nga pasyente.
9: Mm-hmm. Okay.
6: But other than that sir, ay kung una pa may chances of living para patient naton, ay yataw gid kita ron basic life support naton.
9: Dito mga pasyente abi for instance nga ron nga may pulso pa mana ag may false heart na may heart may gaginhawa para tagi pusoon tapos anang ginhawa ay medyo sang kiri lang ano pag ano karon sa do pagplastar ninyo ano karon do ginadapat nga itao nga first aid lag kinangan gapon sir continuous karon do monitoring gid do sa aton nga transport vehicle
6: yes sir no based sa aton nga BLS guidelines sa international liaison for resuscitation basta gani ro pasyente naton may pulso ag nagaginhawa matimaw, there's no need nga mag-provide kita PLS.
9: Mm-hmm.
6: But in your case nga ginambag ato kay ina, kung pasyente nato may pulso imaw, negatibo ka nga puso,
9: mm-hmm,
6: pero inadequate ro anang breathing, no, anang paginhawa, pwede kita magtao it resuscitation, artificial
9: respiration,
6: respiration, mm-hmm, or rescue breathing namon nga ginatawag, para mag masuffice no do aton nga breathing ro aton nga pasyente, or mag-introduce kita at oxygenation.
9: So kinangan sir kon halimbawa abi no nga raanang ginawa isang kire, tapos kumbaga unconscious kaya po ni mapero gaginawa, may pulso og may putok, may nagapitik anang tagipusoon, pwede saksakan it oxygen sir?
6: Pwede po, depende po sa capability it aton yung mga responder, kasi iba-iba ro level it aton yung responder no.
9: Mm-hmm.
6: Let's say for example sa aton yung mga kabanwahanan, kaya depende diyan sa andang training at sa mga resources nga available sa andang naroon sa andang ambulansya o sa response vehicle nanda. In our case sa province ay rin ato niya protocol kapag especially kung for example may pulse oximeter nga sa nang nabutang naroon sa tubo, kapag mag below sa 94 breath or mag below sa 94 nga oxygenation nanda, automatic ron ginasalpakan na namon it oxygen no nga at least 3 liters per minute.
9: Mm-mm. Pero continuous gyapon karon do ginabutang aron nga oximeter sa alima sir until such time nga makaabot sa ospital.
6: Yeah, monitoring abi natin ron, hindi ron pwede mo nga buon agad in caso for caso mag-arrest the patient, let's say for example nagpunduan na nga po pulso, nagpunduan ng paginhawa, mamasay ra naton don do sitwasyon ni aton nga pasyente, and likewise ginabipi naton don do aton nga patient. So pag normal imaw, stable ang aton niya pasyente, it's supposedly 15 minutes, no? Every 15 minutes, gina-check natin from time to time. Kahit nga nag-travel do aton niya ambulansya, gina-check natin doon, imaw.
9: Mm-hmm.
6: Kung unstable the patient, every 5 minutes, gidron, gina-check.
9: Okay. So, sa paggamit, karat ginatawag natin nga blood pressure or blood pressure in short, ano usually ginagamit natin? Nag-rely gihapon kita sa manual nga ra or nagagamit kita at ginatawag nga riyang electronic nga ra, sir?
6: Well, sa paggamit, sir, it aton nga BP app, nakadepende rin sir mo sa kung ano gamit nga available sa aton nga responder, no?
9: Uh-huh.
6: Para kamon sa province, we rely mostly sa manual, mm-hmm, kasi mas accurate imaw, no?
9: Tama.
6: Sure. Compared sa mga aton nga nga mga battery operated na BP app, nag-aiba abido reading, either mataas imong sobrang taas or sobrang man yan na ba.
9: Mm-hmm.
6: Oo. So that is why mas prefer it aton yung mga responder no to aton yung manual BP. Masanay abisan na sa manual BP naton.
9: Okay. Sir, pag-abot sa aton nga hospital, ano ro protocol sa pag turn over sa aton nga mga medical doctor? May ginapirmahan pa? May ano ro sistema karon sir?
6: Okay, so for that matter, sir, magkaiba-iba man sa gihapon, no? Masugid yun ako sa amon, no, sa province. So aton ta, sa province, abi, may among ginatawag na patient care record.
9: Mm-hmm.
6: Tanan amon nga ginaubra sa pasyente or sa biktima, tanan doon nakarecord doon, nakabalhag doon imo sa aton yung patient care record.
9: Mm-hmm.
6: Even the vital signs naton, like say, for example, the BP, temperature, no, pulse rate, respiratory rate, ag oxygen, tanan doon gina-record naton from the time of incident, every 5 minutes kung critical, ag every 15 minutes kung non-critical, ag bago i-indoors hospital, another set pag-idryon doon. So, at least kung namatran, mga daywa or tatlong beses ron imaw gina-check, no? Kapag magayo, gito yun doon, talagang abo kita, ikaw na beses, ga-check sa pasyente, sa situation ng pasyente, dahil yan yung every 5 or 15 minutes get check kita its situation.
9: Mm-hmm.
6: Ag sa endorsement no, kung mag-abot yun kita sa hospital, for example sa Tumbukon ay gina-endorse naton sa medical facility kung sino man una duty naton, either nurse naton or doctor, gina-endorse naton do patient with the vital signs stated anang mga chief complaint no, ginabasa naton ron based sa aton nya PCR. Aga pagkatapos yun nga matao ka na tanan-tanan do information, ginapapirma ron tanda sa likod nga na-endorse na or nabato ng daro pasyente base sa kung ano ro sitwasyon it atong pasyente sa actual na sitwasyon.
9: Mm-hmm.
6: So kung okay sa nurse or sa doctor, mapirma din tanda sa PCR. Aga di karon yung dahing gatapos ro aton niya pag-endorse, pwede yung kabalik rin do aton niya team sa aton man niya, aton niya opisina. For example, no? Iba-iba sa ha, may sa tumbuko na din, may dugang kita, no? May fill up na it form sa entrance nga ron, may form sanda nga ginabutang, ga-fill up, no? Whereas sa ano mata sa St. Gab, ag sa Panay, ag sa APMC, diretso kaya matin ito sa sulod, endorse na yun sa medical health worker.
9: Okay. Meaning to si sir nga ro, pag-endorse ro, nag-aatubang, nurse, doctor, or either, in between sa aton nga rescuer, bukod pamilya mismo it biktima?
6: Yes, tama rin sir. Sa ano ta mismo, sa health worker kasi, from responder to health worker, gina-endorse ni moro case iti mga pasyente.
9: Okay, sige. Sir, ako lang ginangawahan, no? Actually, hay, video respect man sa aton nga taga-PDR, ginambay mo kina several times nga iba-iba ro protocol nga ginasunod, no? Pag-endorso, agumpisa sa pagplasta, depende sa mga munisipyo. Akong ginangawahan, sir, ay siyempre, may ginatawag kitang unified ba yung medical responders, no? Pagkabot sa mga protocol. Haman sir, nagamakaroon, nagaiba-iba for munisipyo. Dapat sunda, supposedly, dapat nagapattern kita, nagasunod kita sa aton nga ginatawag nga umbrella, which is the PDR nga tanan ng mga munisipyo. Hara dapat sundo naton. Kamu abisa do atong model ba? Manami, no? Well said, bro. Ginubrang ato ni Sir Quanaro. Statement nga ni Sir Jipre, no? Manami, gito anak karang pag-explicar ka ato. Okay. Sir, balik ako, sir. Last day lang sa akong pangutana. At ginangawahan ako, sir, nga sa imong statement kaina nga may kanya-kanya mga protocol do ginapractice o aton nga mga taga-MDR sa mga munisipyo. Agambang na ako nga PDR ay atong pinaka-head, no? Iya sa probinsya. Haman, sir, ito wa ginasunod nga dapat supposedly kung ano ro gina-apply sa PDR, dapat doon man dapat gina-apply natin sa mga MDR sa aton nga mga munisipyo, sir?
6: Thank you, sir, no? Sa rin yung observations. Simple mo lang ro sa background, sir, no? Unang-una, nakadepende ro ni mo sa type of training nga ginbaton nanda, no? Although nga pagarias kami tanan nga responders, both sa province at sa mga munisipyo natin, but then, mga tanong na rin natin kung siin do training, anong training ruanda nga ginbaton, no?
9: Mm-hmm.
6: Kasi mostly aton nga mga banwa, although gina-train man i-province, but then not all.
9: Bukod
6: ni tanan. So, kinangan aton i-assess anay doon nga level para masabat na kung doon imong nga pangutana, no? Kasi, hindi man, siyempre sir, hindi man imaw makaubra it isayang ka protocol kung wa imaw na-train.
9: Mm-hmm.
6: Tama? O isang ka broadcaster, hindi man magiging broadcaster kung wa man imo na train.
9: Mm-hmm.
6: So ganun lang po sir, kasimple ron imaw. So we will have to check, no, kung ano ro sinoro yun nga responder, sin mo nga LGU, ganung training ro anang ginbaton. Ano man lang mo sir ka simple.
9: Okay, sige. Sir Abu, nga salamat kida sa mga technical gid nga mga information with regards sa pag-abot nga sa pag-respond din, no, pag-apply AR and CPR. Sir Abu, nga salamat, tag more power gid sa ato nga PDR imo iya sa probinsya Taklan.
6: Well, thank you man so much, no, sa aton nga K5 News FM sa pagtaot kay ginan nga magtaot information dissemination and also, no, sa aton nga community kung sino para kinangan man i-training sa BLS, no, sa AR sa CPR at sa rescue breathing, pwede ka mo maglapit, no, sa aton nga opisina sa PDR RMO or sa PHO naton, Provincial Health Office, libre ra imo nga training, no, nga ginatao naton. Yun lang, may mga requirements yung kita nga kinahangan i-suffice para maka-undergo kita i-training. Kasi hindi kailangan nga responder ka para matuto ka.
9: Mm-hmm.
6: No? Even ikaw ay may pamilyadong tao or kung sino ka man, dapat ay matuto, no? Kita mag-tao it basic life support nga rin natin.

0: karon nga wasi nga gain tara akon nga prinsipyo gain tara akon nga tsuri nga gin tun-an ag naintindihan. Di ba ka? Balikan ko ra, may nakita kita ro na dapat consistent until such time mag proper turnover sa aton nga medical officer or nurses sa aton nga mga hospital. Di pwede nga pabayaan doon, bukod di pwede nga mag-intervene karon ng pamilya nga haro ng tabo. E natabo, tanga na kay misis ay imuputa ko rin ng doktor kon gin CPR or gin ER da ng asawa nga ramang kakipaib. Okay, dapat mag-himo takrat motopropio investigation da atong alkalde it baliti agod nga in fairness man nga maimbestigahan in public ro na yung insidente. Okay, magapanumbalik kita pagkatapos ito atong karang MyTC Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na. Sina therapeutic na, no,
4: mga busay,
3: ang mga busay
4: therapy.
3: No, kakampyon
4: so, music pero therapy.
3: Music therapy pero tianon mo ni kun bungol kabi paano mo mabatian ang words nga I love you paano no kabulubudlay
1: DTX 500.
3: You know what, ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, naga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, o ay kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Mostly ang gakabungol tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman.
4: The reason one is taas ang antioxidant.
3: Oh.
4: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha.
4: Isa ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
3: Husto.
4: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason.
3: Oo.
4: Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo abido ka.
4: Kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like in general bow.
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60. 50 lang. So, dari like, nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
3: Amukid. Sir Boy.
4: So, hindi pa bungol ka, way ka ganyan ng antioxidant.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka ba permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doktor.
4: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis na ito. Isa, makabungol.
4: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
6: Palayo ka nalang.
4: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
4: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan,

0: The purpose is hindi dali-dali maguba ang imong adalungan. Husto. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa adalungan is kung may measles ka, mumps, that's araman, viral infection, guba imo ka na, pamatinaan.
1: Pamatinaan.
2: Ma-infect ang adalungan mo, inablanggatulo na.
1: So ini ha, simple
0: meningitis.
1: Lang. Meningitis. Meningitis, saman, maka-affect
0: sa imong... Pwede apika inflammation sa imong brain.
1: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
0: ears. Kagrabe ka lang diabetes sa Sir GP.
1: Kagrabe kit.
0: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
1: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na to ng aton nga dulonggan.
3: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
5: K5 News FM,
6: championing the lives of the Filipino.
3: Babalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. ITC Network News. ITC Network News.
7: At sa ulan, ang mga nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Klases sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa barangay Bangkaw Pura to Princesa, Palawan. Tatlong hinihinalang kasapin ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. At Indian National binaril sa ulo ng men riding in tandem sa Bacolod, patay.
3: ITC Network News.
6: ITC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concern sa PUV sa lalawigan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Nagpaabot ng pag-unawa sa sitwasyon ng mga commuter lalo na kung gabi, si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann De Buque. Ngunit kinakailangang maging top priority ang safety kasunod ng concern sa overloading sa depasaherong sasakyan. Ayon pa kay De Buque, nangyayari ang kaparehong problema at sitwasyon kung last trip sa ibang mga ruta, hindi lang sa ruta na nakuhanan ng video. Dagdag pa ng DC Gobernador na nakatakdang i-follow up nito sa Provincial Planning and Development Office o PPDO ang status ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan, kung saan ito ay napag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga local government units upang ma-address ang kanilang mga transport issues. Dagdag pa nito, hindi pa maipapatupad ang LPTRP dahil hinihintay pa ang Notice of Compliance o NOC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Habang wala pa ang NOC, so is Sean De Buque ang benchmarking sa Pavia Terminal upang inisyal na matest ang route plan. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: ABC Network News.
6: ABC Network News.
7: Samantala, klase sa isang national high school sa Capiz ang sinuspended dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Suspended ang klase kaya ng adlaw.
10: Pansamantalang nasuspindi ang klase sa Haminda National High School sa bayan ng Hamindan sa lalawigan ng Capiz umaga ng Agosto 4 dahil sa nangyaring kaguluhan sa loob ng naturang paaralan. Ayon sa Mindan Municipal Police Station, nag-ugat ito sa nangyaring away at suntukan ng dalawang mga estudyante. Isa sa mga ito ang nakuhaan pa ng patalim na nakasukbit sa tagiliran. Dahil naman sa pangyayari, sunod-sunod na nawala ng malay ang umaabot sa 20 mga mag-aaral. Kagad ang mga ito ay sinugod sa health center sa naturang bayan at sa ngayon ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya. Samantala, nasa kusodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang estudyante na sangkot sa kaguluhan. Balik naman sa normal ang klase ngayong araw.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: ABC Network News.
6: ABC Network News.
7: At ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos ang sunog sa barangay Bangkaw, Bangkawa, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
12: Paralisado at nanlulumo ngayon ang nasa 21 pamilya at negosyante sa barangay Bangkaw, Bangkaw matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga pwesto at bahay nito lamang Agosto 3. Nasa 13 bahay kasama mga boarding house ang nasunog sa bahagi ng Manalo Extension, Puerto Princesa City. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang apoy sa pangalawang palapag ng isang gusali matapos na may biglang kumislap hanggang sa tuluyan na itong nagliyab. Si Nanay Diting na siyang nag-uupa sa lupang kinatitirikan ng mga gusaling nasunog, hindi napigilang mapaluha dahil sa panghihinayang sa matagal nilang naipundar at pinagpagurat. Samantala, agad naman na tumugon ang barangay para sa pagangailangan ng mga biktima habang inaayos pa ang tulong sa mga pamilyang walang naisalba. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na pinagmulan at sanhinang apoy na nagpaabo sa kabahayan ng mga biktima. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: ITC Network News.
6: ITC Network News.
7: Gayun din dahil sa umano'y pumutok na TV sa bahay sa Aklan na sunog at dalawang bata na iligtas. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
13: Nilamon ng apoy ang isang bahay sa may barangay Alfonso 12, Libacaw, Aklan kahapon ng umaga araw ng Martes. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Virgilio Zonio, isang senior citizen at residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay IC Cortez Zonio, pamangkin ng biktima, umalis umano ng bahay si Virgilio at pumunta sa bayan ng Libacaw upang kumuha ng 10 kilong bigas na ipinamamahagi ng DSWD. Dahil sa sanay naman umano ang mga apo nitong naiiwan sa kanilang bahay at tanging TV lamang ang kanilang libangan ay hinayaan itong nakabukas. Mabuti na lang na nadeskobrehan ng mag-asawang residente rin ang nasabing lugar na malaki na ang apoy na nanggagaling sa isang bahay na gawa sa light materials kung saan maswerteng niligtas ng mga ito ang dalawang batang nasa loob na nasa edad 4 na taong gulang na batang lalaki at 9 na taong gulang na batang babae. Kwento ng batang babae, pumutok umano ang TV habang sila ay nanonood dahilan ng sunog. Samantala, wala silang naisalba ni isang gamit ng kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Libacaw hingil sa nasabing sunog. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: AC Network News.
6: Mighty C Network News.
7: Samantala, 7 bahay at isang fire truck na tupok sa Barangay 7, Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Natupok ang 7 bahay at isang fire truck sa Barangay 7, Cagayan de Oro. 3 bahay naman ang partially damaged. Nagsimula ang sunog sa 3-story boarding house ng pamilyang Rojas na pinaniniwala ang may kinalaman sa electrical connection. Umabot sa 1.2 million pesos ang tinatayang structural damage habang 8 million pesos naman ang damyos kung isasama ang nawasak na 40-year-old fire truck sa kabuuan. 7 bahay ang totally damaged at hindi na damay ang barangay hall dahil sa firewall. Ayon sa City Fire District, sinubukan pang apulahin ng mga bumbero ang unang bahay na nasusunog. Ngunit dahil sa light materials at malakas na hangin, nadamay pati ang ancestral house ng dating kapitan na nasa tapat ng boarding house. 2 tao ang naiulat na sugatan sa insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, 3 hinihinalang kasapin ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, John Chavez.
15: Todas, ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos ang muling pagkikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Star Division o 5th ID ng Philippine Army, nagkasama ng pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng 98th Infantry Battalion at 58th Infantry Battalion ng makasagupa nila ang humigit kumulang 10 armadong natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Na-recover ng militar sa lugar ng engkwentro ang 3 bangkay ng mga hinihinalang kasapi ng rebeldeng grupo kasama ang 2 M16 rifle at isang M14 rifle. Ang nasabing bakbakan ay kasunod lamang ng naunang serye ng engkwentro sa lalawigan itong mga nakalipas na araw, kabilang ang insidente sa Tineg, Abra, kung saan isang bagong recruit na sundalo ang nasawi. Dahil sa patuloy na operasyon ng militar at seguridad ng mga residente, pansamantalang isinara ang mga tourist site sa paligid habang higit 300 pamilya mula sa barangay Bonglo at Leneng ang naapektuhan at pinayuhan ng pamahalang lokal na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga autoridad.
16: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
3: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: At sa iba pang detalye ng balita, driver ng motor na bumangga sa sinusundang tricycle sa Belizon Antique, pinawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin, DKK5 Joe Jen Morillo.
17: Binawian na ng buhay ang nakoma na driver ng motor matapos bumangga sa kanyang sinusundang tricycle. Tinatayang alas 9.48 ng gabi, Agosto 2, sa barangay Marajona, Belizon Antique. Kinilalang driver ng motor kay alias Earl Bantes Isanyos, residente ng barangay Patlabawon, Patdongon Antique. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma mismo na kanyang ama, tinatayang alauna ng hapon Agosto 3 matapos formal na dumulong sa estasyon na Belizon MPS. Nalaman na bumabiyahe sa parehong direksyon ng imbolbadong mga sasakyan at pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay biglang nabundol ng motor ang sinusundang tricycle. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapo ng driver ng motor sa gitna ng kalsada at nawala naman ang kontrol ang driver ng tricycle at dumiretso ito sa kabilang linya ng kalsada at tumama sa pader. Sa ngayon, wala pang nagaganap na usapan sa pagitan ng 2 panig hinggil sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Garden Indian National, binaril sa ulo ng riding in tandem sa Bacolod, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagpatay sa 43-anyos na Indian National sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa mga otoridad, 5 buwan pa lamang na naninirahan sa lungsod ang biktima at naniningil ng mga pautang sa mga residente. Bumili lamang ng gatas ang biktima at nakasakay na sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay nang biglang nag-overtake ang 2 suspect na nakasakay din sa motorsiklo. Mabilis na hinarangan umano ng mga suspect ang Indian National at binaril sa ulo. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Naganap ang insidente Martes ng gabi, Agosto 4, sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: At Negros Oriental Police, pinaigting ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo. Ang kampyon, ang balita niya. Atin sa atin kay K5, Shara Humilio.
19: Pinatindi ng pulisya ng Negros Oriental ang kanilang mga operasyon laban sa pagpuslit ng mga sigarilyo sa lalawigan. Iniulat na hinahati na ngayon ang mga contrabandos ng mas maliit na dami upang direktang maipamahagi sa maliliit na tindahan. Ayon pa sa pulisya, patuloy ang mga presyo ang pagmanman upang matukoy ang lawak ng kalakalang ito at mahanap ang mga lugar na pinagraguan ng mga ilegal na produktong ito. Nanawagan din ang mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang masugpo ang ganitong uri ng ilegal na negosyo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Network News.
21: ITC Network News.
7: Para sa detalye ng ating balitang abroad, inihayag ng Qatar na umuusad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-uusap ng Iran at Oman para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginiit ng Iran na wala pang formal na usapan mula sa Amerika. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa rehiyon matapos tamaan ng mga project ang dalawang cargo vessel malapit sa Strait of Hormuz at Yemen. Nailigtas naman ang lahat kasama ng 14 na tripulante ng lumubog na barko.
20: ITC Network News.
21: ITC Network News.
7: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Romy Cahilig, ka K5 Jean Paul Generoso at ka K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahilig, 11 Mbps.
23: Okay, balik kita ya sa ato nga pag-ililibam ay 18 minuto siyon. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 12 may dadgid nga pag-uilabas. Ato may banghod nga nag-uilabas at nag-pupahuway sa makarang panyempo. Sin man kamo ha, sa opisina man o sa katamnan, kanasan o sin man kamong trabaho, re importante hay nakailabas na kita mga kakipay. Sa aton karang pagpadayon, bago kita magbalik sa aton ng mga taupang doon, ano rong epekto it oxidative stress sa aton karang gawas particular sa aton nga mga kababainhan mga kakipay, no? Importante hay maprotektahan aton ato mga kababainhan, siyempre sandahay may ginatawag nga hormonal imbalance sa nakarang gawas, no? Importante nga hindi pagin sila maapektuhan karon dahil karon nga ginatawag nga mga stress, no? Agrong oxidative stress, rayrong imbalance ato nga it pro-oxidant ag molecules including yung karadong ginatawag nga ROS or Reactive Oxygen Species. May ginatawag mga RNS or Reactive Nitrogen Species. Tananda, puro tanan mga oxidative stress ag mga antioxidant defenses sa aton karong nga gawas. Sa pagtuon it OS, na-identify nga may una karang nga rule ro sa mga pathogenesis ag kamanaman no subfertility sa mga kakinahan ag mga kababainhan. So ano ginatawag nga ROS, raw ginagenerate during oxygen consumption it aton karangawas. Ratana ginapukusan it mga pre-radicals, mga active ag mga non-pre-radicals intermediate, no? Dong RNS man ginapukusan man da it nitrogen oxide ag nitrogen dioxide ag non-reactive species kaparehas man it nitrosamine ag pyroxy nitrate mga kakipay. Rong nitrate oxide sa bilograss sa mga pre-radicals na may una karang vasodilatory properties sa sambilog manda nga importante nga cellular signaling molecules nga na-involve sa abo karang mga physiological ag pathological processes. Huwag natawag man nga vasodilatory effect rayong wait nag-prevent no, sa hypertension apang kung sobra-sobra o kadabuon at RNS ay nag-apekto man sa aton karang protein structure aga function nga kung sa siin aray maroon nag-impair, nag-ataot kasamaran sa aton karang mga cells sa aton gawas, no? May ginatawag nga cell sa transduction nga nagkaresulta ron dahil karoon nga oxidative stress mga kakipay. Sa aton nga mga kakinan, epekto kara kung may halimbawa kung sobraon do OS sa aton gawas, RNS tapos sa ROS nga ginatawag, high possible do mga kakinan maka-experience sa itinatawag nga pagguba. Ito na tinatawag nga sperm quality. Ag kama naman pag-develop it kinatawag nga impotence, premature ejaculation, ag weaker erection mga kakipay. Sa mga kababayanan, maka-experience at kinatawag karon nga may problema sa development at reproductive disease, may endometriosis, may kinatawag nga PCOS or polycystic ovary syndrome, ag ipapagayad nga unexplained infertility, may spontaneous abortion, ag recurrent pregnancy loss mga kakipay. It means to say nga hindi gid makabilog it unga no or kwando pamilya magkasawa pag apektado gid karon dai karon nga oxidative stress. Ano ro mga causes karon dai karang mga imbalance ay ginaconsider ta nanda ko aton nga mga eksperto nga mga imbalance aton karang ayawas both kita nga mga kakinahan ag mga kababainhan. Una-una sa bilog nga factor nga nag-trigger is because of obesity. Ngani kung obese ka, may tendency nga apektado ra imong gawas sa atong nga ginahambal. Smoking, kung ikaw man ay smoke changer or pero may ka man sindi upod, no? Di ba ka? Ay, walat na oron, no? Di ba ka? Mga kwanta ron, apektado ra atong nga gawas. Alcohol, recreational drugs, pagkaon it mga matamis ng mga added sugar, ag exposure sa mga pollutant, mga chemicals sa atong palibot. Di ba ka? So doon yung mga factor nga posibleng makaapekto sa runday karan nga oxidative stress. Ag siyempre yung pangutana, paano itong nakontrahon? Paano kita kara maka mayampasan rayang problema nga rapag abot sa kinatawag nga oxidative stress? Siyempre, kinangan na tondong abo nga antioxidant. Eretanan na bingara nga mga ROS, RNS, hay purtanan mga full oxidant ra sa atong gawas. Ngani kinangan naton nga patsyon tanan ag ubuson rayang nga mga full oxidant nga naakon hindi mag-cause it epekto sa aton karang gawas. Sakit ro dangatan mga kakipay. So, rong DTX 500 hay makabuligid it mabaho sa aton ginabatsag, no, sa aton karang gawas. Agod nga mabalik naton ginatawag nga balance ko aton mismong karang gawas nga mayo kita sa runday karang abagatian. Rong DTX 500 may na karang 1.3 million antioxidant nga makabuligid sa paglimpyo. Kailangan nato limpyuhan ay ratong gawas ay nakasugyo tabi ro kwan. Ro sa atong gawas sa oxidative stress ROS RNS. So what we need is to release aton nga pagwaon ro raya nga ra nga mga stress aton karang gawas mga higko nga ra mga K5 agot kita hay malimpyo ag mangin balance yon ro atong ginabatsag sa atong gawas mga kakipay. Adlaw-adlaw dapat nagamit kita karon dai karon nga aton nga food supplement mga kakipay. DTX 500 aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
22: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
23: Ito nga utro adlaw na kay Sir Arnel Ascora sa Scora Food Product nga nagapamonitor, nagapamati, iya sa aton karang programa, no? May dagi agsay mo na bro, nga sa Motorcycle City, may dalaman nga pagpamati, ha? Aga kamalaman kay nung Stephen Silurio na sa Poblacion Leso, may dagid nga utradlaw, may dagid nga pagpamati. Kay kanman kay nung Efren na Rapis, may dagid man nga pagpamati. Kay Sister Susan, o nasa anak karang panimagay sa Poblacion Leso, may dagid nga pagmonitor, ha? Anyway, sa aton nga mga viewers, ha, ay aton nabing program nga rahay may part 2 kita, part 1, part 2, no? After ko aton nga may TC, ay part 2 kita, no? Ay kinang atong may panibago kitang live, no? Ay naputuron. So, base riba nga ngawa, kung siya nyo ta kita. O, ay iya kita sa part 2. Balik yapon kita sa aton nga rang live program sa K5 News Kalibo. Iya pat naghihapon na aton karon nga programa mga K5. Kama naman na kay Ante Anami Martinez o nasa Bagto, may dagig nga pagpamati kay nagsana karang mister, no? May dagig nga otro adlaw. Una man kay kagawa kay Kwan, kay Bro Joseph ibadula sa Santa Cruz, ag kama naman kay abo nga salamat man kay Kapitan PB Silverio na sa aton nga Poblacion Leso, ag kay Kagawad Patrick nga always man nagapamati. Thank you gidda sa aton nga barangay council, ah, nagapasyamat gid kita. Sa bilog tanan nga barangay council at barangay poblasyon. Kay nung Adam una sa Pubs Ampaw, no, sa Ampaw una sa aton nga poblasyon, may digid nga pagpamati. Now may aton karang 26 minutos, no, bago kita karang mag-unhook at mag-silo ka aton nga tao pang doon, balikan tanan at aton nabilin nga mga minutos sariang natabo nga sa balite, no? Gato, kay na bataan ninyo, ah, klarong-klaro pa kay Rikto mga kakipay, bro, statement ko aton nga PDR, nga pag-apply, tinatawag nga CPR, artificial respiration. Ginamba kumisis ka nga namatay nga ng asawa nga may pulso, may betro adang tagipusoon, pero sang kiri ro ang ginawa, so pilit agali saksakan that oxygen. Ag-applyan in mo kinatawag nga artificial respiration. So, gina-alins ko ron dahil karang amisis nga watat ginbutang oxygen. Tama ro ginamba taga MDR nga hindi pwede apply it CPR just because nga ranang pulos ay una patay, active pa eh. Nagapitik pa kaso ang ranang ginahawa rong ginakabos ag medyo maduwa na ginhawa. So, kinangan do airways, rescue breathing, karaga applied ginatawag nga di ba? Ginahuyop po ron, ranang ba-ba ka ron. Ha, nakita ka mo? Wa taron ginakisan, ha, ginahuyop mo ron ang bakbak karon, may counting ron ginatawag, no, ano ro counting, halipan ako 1 is 1001, 1002, 1000, tama ba ko kung base ko sa CPR tara. Kabuhay tabi kitang wa kanakakoy naka represent karon tay karang BLS nga mga K5, pero may counting ron, ha, sa paghuyop agod nga ni nga ma-regulate ana nga body nga airwaves, sana nga was, may magnatawag nga head tilted, doon kita nyo sa picture, dapat makaroon ng posisyon ita biktima. So, pili ko nabutangan it oxygen. So, pangutana, rin na question ni Mrs. nga haman wat agin applied artificial respiration, agwa man ginbutangi it oxygen, rin nga rin nga sanang asawa nga ra. Ag, dapat rong ginatawag nga monitoring sa nang pulso ka ra, dapat ay nagkapadayon tagaligi hapon. Mo nga nga ako nga pag-analisa ka ra, dahil nakarjak taray. Hay, ginbuan mo abit aparatos, monitoring, tapos nagkasalig kating okay ta. Tama matag-hambay, taga-MDR nga to, nga rescuer nga nalipo nga tara. Ha? Nalipo nga tara. Tama ro, dahil nga nga may pulso, may ginaw, may pulso, may heartbeat, pero nga nga ginhawa sang kiri, hay, nalipo nga tama to imoron. Pero pagpamayaan ta naton tag, hindi ma-applied artificial respiration, hato na tabo, di ba? Plus pagid, ha? Every 15 minutes, ha? 10 to 55 to 15 minutes, along the way ko gina-transport ng mga pasyente, dapat ito yung purpose kung hamat may ginasunod ng mga nurse, may ginasunod ng rescuer gid sa kilid mismo at pasyente, ay ginamonitor na anakaroon ng BP, heartbeat, ito yung pinaka-importante. Plus pagid, ha? Ano paggamit at digital ka na. Ay bisan ako kara, naka-experience ka ra, since before nga naka-train man kita sa ginatawag naton nga rang ano tawag ra kara yang parang nursing aid before ay ano tawag may term kami gamit kar bukot na para parang makornay nga rupagamit ka nat digital nga ra nga kwan nga ra nga aparatos bukod not totally 100% nga accurate tama ha ba nga ba ni sir ato kaina ayo tumaas imaw o magnaba so ramon kang ginobra pag tumaas ginamaynusan namon agon mag accurate imo sa manual nga blood pressure nga pag-check mga ka-K5 so ginangawahan pa karado misses nga aman it pilang beses nga butang sa anang alima hay hindi makita kun ano ro kun pilagit anang blood pressure mga K5. Okay, magapanumbalik kita ha pagkatapos ang dugang pa nga mga commercial. Kindly standby.
22: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
0: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita ya sa atong pag-ililiba. May 36 minutos yun doon kataliwan sa oras karang alas 12 na doon lang ako nga naghugo mo lang ako litson nga ra. Okay, padayin kita ya sa atong karang pag-ililiba. At this point mga ka-K5, aton ka lang si Keron, wrong report ni ka-K5 Regilin Torino, sa lang rang natabo nga rang aksidente nga nagunta di kara sa diversion road nga nang sakop itangalan. Grabe taro dinangatan at daywa nga rang mga motorista. Pasinsa sa mga nagkakaon makara, just imagine ah. Ay grabe ta kung tanaw mo picture it biktima nga back rider. Ranang ugo ba medyo gin kita kamo it asing guba, wasak kita ranang sambangi. Kung anang ugo, no? Hindi ito makita ranang, kumbaga, anang purma ka ng ugo dahil nagunot sa aksidente. Naguwa, taro anang mga kwan, mga utok, mga kakipay. Grabe ta. Tapos, driver, bow, grabe man. Gumwa man daan ng kasudlan. Grabe ta. Bangod sa kahilungon, mga kakipay. So, na-interview, itaton ka nga team, rong tatay mismo kung dahil ka nga back rider, although matod nga matod ay matbasuhon ka rin, siyempre patay man do driver ay. So nag-attended galit birthday party ra sa tangalan. Agwa takasayda na karang tatay nga nagpanout around dahil nga rang back rider nga ra. Dayang si John Ray nga rang mga K5. Nag-umuli o tangani sa anda karang panimagay nga harun yuta. Wot at kabuhi mga K5 ay bangod nga ni nga andat ang agin sungay rong poster karon it kuryente sa aton mismo karon nga diversion road nga ron it aton karang nga highway mga K5.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Dugangan pa nga ro mga biktima nga ra, aba huwag nat helmet ron. Namamatay nga nirong mga may helmet nga ra. How much more kung wakapat helmet mga K5? Ano gilang abir aton nga rang utok nga ra? Medyo raton abing ugo nga ra. Pares malanda ko. Kito nyo pakwan nga ron. Makaroon na raton nga utok kahumok. Pagkatapos katong bago nga ra. Aroon malang kahumok. That's why nga sensitibo. Ang importante kito helmet nga ni. Hindi ka mo maakig sa highway patrol sa LTO. Nga kamuhay ginadakop. Ay doon do protection itato nga layi. Nga dapat ipatuman mga ka-K5. Diretso lang? Okay. K5G, para sa campaign ka nga balita, kay listan by.
4: K5 News FM Live Report.
8: K5G?
9: Sa K5, Romy, hagot hindi won ma kilanan ita na karaga pamilya. Dayang natapo mga K5 Rom sa angkas ita motorsiklo na sambilog sa namatay sa nagunta niya aksidente sa barangay Tundog Tanganan. Kay bangod nga ni nga deform gitaro ana karon nga sampihak nga ugo sa kay Febromi ag hindi ko tagi nanda masilani kasi ay nagibagot at idroan na karon nga itsura ag maya dun lang nga may anda karang pagatanaan nga tato sa dughan ito ay karang nga victim
8: di ka kay Febromi di ka na platandaan
9: oo dahil ato sa tato kay man kung sa itsura ay di ko tagi nanda matandaan kasi nga ibagot agad sa kay Febromi maroon nga hindi sanda makapati kabii sa kay Febromi nga naghalin pa sa andang bagay ko agahon nga ron na ay wala pa nagali ako tagali roulihi ka kay Febromi at wala nga nisan gara kasayod nga nag-adso tagali sa birthday kay wala nga anak tagaong gitbagay formal nga abot tagali mo tangalan nga mag-adso tana sa birthday do dahil karang nga victim ka kay Febromi. So, suno sa anak karang bali step brother na utara kay Fibrons pero hay madya unga ut naman yan ino pagkabigana kay daya nga interview nato hay imaut agedro nang tatap maghalin pa ko lapsag kay Fibromi so singa ni hay parang may ibang pamilya on mataro anak karang gidikana na so that's why nga una tay mo nag-star sa anak karon niya step brother kay Fibrons so kahapon naghalin imaura itagahon at naghabatang mabakawan ako ita isda ang mga suga baga ko gabi ikunta nga ron galing at nangawaw na sanda nga wao ta makauli si itko nga ra kay Fibrom kali imawit aro sa bilog sa binawian ni kabuhi sa nasabo nga aksidente sa nasambit karon nga lugar so pamatian ta kay Fibrom sa pagpahayag ita na karon nga stepbrother matapos nga makumpirmanan ba nga imawagin matagali rin indeclare nga DOA sa provincial hospital.
10: Okay. Karang victim, particular do ang kas sa motorsiklo, hay iya nag-star no sa Kamansisur Rikarara no. Sir, paki istorya abi. Kahapon, mga anong oras naghalin ro imo nga ra nga bali step brother ani mo ro ang kas nga right motor?
11: Kadagaw matabiro na nang alasing ko pa nga ginatubunan yung tanamon mo para baguno na nasa trabaho. Ay gina hatod man moron dito sa may bulwang para magsugod sa trabaho sa Santo Niño Village bugan. Ay naya nga kapo na ngawa kami kadalas ba ng alas 4:30 iyang utay moron. Ay nangawa ako kabi basi makon ko nag overtime o kundi nagkipag inuman bugay ito. Ay makumakainuman abiro na yung aming ko muwe manlanang ugo. Ay ginayos ko tayagi ragugban kabi nagsugod tang sa kwarto ay wako ko na ilang nga una baga ko ay naga dosas na lang nga mingko ga pa angga baga ko mahilong imauro
10: ay nagkulit
11: nagasangag rayon ay kundi mo pag asikasuhon ay kundi mo pag intindihon ay nagkatuhog mata imauro ay nga wag mata kamiit nga wat ang buka uli yan ikabi nasairan lang namon mga alas 12 siguro na ginkunta kami iya.
10: Alas 12 kay inat aga-aga.
11: Kain ang aga-aga nga ginkuntak naman ginkuntak kung kami iya. Nga rato abi na disgrasya. Ayan niya lang dewang kaunga nga lang aming ko magulang unana ng tawgon. Ay nagadto matayagi sa ospital. Pagadto ito sa ospital ay pagbukas ko na itong habo nga ito ay hindi tayani mo magpati nga akong stepbrother do namatay nga ron.
10: Okay.
11: Ay, pero ginambag ko na ko pulis nga may palatandaan ka man na kung imawang gidman ay oo ko no ay ginbuksan na rin ang t-shirt nga ito sa may dugan ay may may tato abiyarong Rico sa anang dugan. Yani ay rat ka ito nasairan ka kung nga imawang gidman.
10: Confirm.
11: Nag-inugahabon man sandari yata nando. Ay rin ay doyon ro natabo kabihin nga wata kami pagkahisayod nga nagspano tagali imot mga tangalan niya ito nga nakipag-inuman ay wata kami kasayod yan nga makaruyong taro natabo ka na.
10: Pero pagpano na itagahon niya ron sir yung magsulit imo sa trabaho na kagaong imo basi man na maggabiyan ako ay ma-mirthday ane ako
11: ito. Wata rin nagagabiin kung magsugod sa trabaho alas 4:30 iyang kung gitarong ginahatod pa imo ka na nga porman.
10: Pagka-out ay ulit tagagi.
11: O pagka-out ay ulit tagagi iya ron. Kaya niya ay na bukod parehas ko una baga nga ito nga pag gusto lahat yung mga nag-aasya-aas man mo yarong kamon ay kurong dayahin, nagbalik man yung mukha mo nga, iya lang ano yung manako pa.
10: Mm-hmm.
11: Ay, naya nga, ano ito makot problema rin kung gaulik ka matimuri ya. Ay,
10: mm-hmm.
11: Yan ay, nangawa man kami nagbuot, matay mo kurong daya nga lang nga, huwag ka hagos mo, gainom ba nga, puros trabaho na tarang ginaintindi.
10: Mm-hmm.
11: Yan ay,
10: suruan ang trabaho ka ra, construction worker sa Kalibo.
11: Oo, oo. Okay. Rekato sa may Santo Niño Village, nag-aubura ron. Mm-hmm. Ay, yung nagpasayamat mo yan ako, may kung nagbuot, yung tayo mo, kung may gainom-inom rin, ay huwain mo, hagos
10: naga-intra
11: ron.
10: Dati ga, pag-ainom tayo gita.
11: O, pag-ainom gita ron dati, kung mainom ba, pinamusa tayo itong mga buti nga rin, gumat sa ginaninahan at mga limang pinangbayot at mga pader nga raw. Kaya niya ay, na ruyon man lang nailaan niya, kaya pagbalik na yung minko, nagbuot yung tabagay mo, minko.
10: Pero ba matay mo agapang nakit abigit?
11: Huwa, taro na, huwa tong kabuot, taro na, naya nga, nagpasalamat man yan ako at nag-ibagong raan ng batasan dahil puro trabaho taraan ng ginaubura makaroon.
10: Mm-hmm.
11: Ay doon yung taraan yung natabo nga roon ay akibot kita kami kabihin nga tanan doon ay doon yung taraan natabo amat nakaabot yung motot tanganan niya. Huwag kami kasayod kung nagpanot yung motot mga tangalan niya.
10: So anong ginadtunan, birthday party, ano ro, istorya nga nabato ninyo, nakainom imaw gidara?
11: Ay, sunod sa andang mga bati-bati malang namon, ay nag-inuman kung sanda ito, lima kung sanda, lima man kung kalbuti nga, tapos kung ano nga naging inuman, tanduay.
10: Dark na tanduay.
11: Ay, lima kung nga kabuti man, lima man kung sanda nag-inom. Ay, tatlo sanda nag-uli sa motor nga pa, uli iya, sa bilog ay single. Sandang daywa ay angka, sandang daywa. Yan eh, ay asayran matalo to ay nagpauli na itong sambilog. Ay bumunggot akong sanda sa poste. Doon malatang.
10: Pero ano nga driver? Hilong ay?
11: Hilong man.
10: Hilong gidang?
11: Hilong man kung naro driver.
10: Wagit ko no, kandait may nagpugong abe ay kung hilong, pwedein aga lang or tug-tug, anay ka mo bago mag-uli.
11: Doon gitara mo nga sa'yo nga kuwan nga wagit kami kasayod kung gimpunggan man sanda ito kung ano ay naya nga basta rin nga tara mo sagap nga balita o kabi mga alas 12 nga itutay mo sa murgi.
10: Uwa ka mo ka istorya sir, ito anong bagay itong ginhalina niya katrabaho?
11: Uwa pa kami gid ka istorya kung ano randang ginadtunan niya to.
10: Oo, okay. So pag verify ninyo ito sa bali sa murgi wat ano?
11: Sa murgi wat imaw. Dead on arrival.
10: Paano ka mo natumon sir? Kasi wa ko nung it ID eh.
11: Hay
10: sinuro nag-inform kinyo nga ba si Imaut ara to.
11: Ay to ay anong kibahan nga ni nga tong nagasunod nga sa kamotor nga to nga sulo Imaut.
10: Gin kontak ka mo or ginasunan ka mo.
11: Gin kontak nga ra nang mangod digto nga bayi sa Andagaw.
10: Okay, oo.
11: Kaya ni asairan ma ratong anang mangod nga tong bayi raturo mo nagkontak man iya kamon.
10: Mm-mm.
11: Nga ni asairan man among kabiigagi ari. Umadto man sa Andagaw sa ospital nga daywa kabi man kang mga unga.
10: Kung tanawon ta, grabe taro impact it, aksidente, nag-deform git aro, ano nga itsura
11: grabe,
10: sir?
11: Grabe git ani rana nga kwano, ay, inaman sa agin, picturean ba sa unga man anang itsura karon ay, hindi tayo mo magpati nga imaw to, ay.
10: Hindi halos makilaga
11: eh. Hindi ta makilaga git ako, no, ay, hindi man magpati ang unga nga rana nga imaw.
10: Oo.
11: Kaya ni ay, likatod mo lang sa palatandaan na ng tato sa dughan ro, ro hasayran na nga imaw ang gita.
10: Sige ko na umigo, gidaro anang ugo?
11: Ay, bali, umapok na kunin mo pagkasunggo ko nun nanda sa poste. Oh. Umapok na mo eh. Tapos, ay, roan naman nga to nga driver. Ay, sumunggo man siguro sa manubila. At na yung nga motor doon, nag-unapok. Ay, ratungin ko na pusa man na ng tiyan.
10: What time mo raiz helmet, mag-angkas? Or kung ginahatid nyo maroon ni mo, may dalang helmet?
11: Kung what mga helmet, dahil nga, kung magpahatod ka na ito ron, ag ginahambang nga suha nga kung doon ang hapon pamanagsang kay manang hay gadagat arot helmet. Ay, wang manimot kadagat helmet na yung pinakadlaw nga rin. Dahil kung manimot kapasugang ko na gainang kasay mo, yag yan napahatod mo ka ng forman.
10: Kasi ito malang, sa lugar ay wak ko na imot suksok na helmet eh. Gaban, basi kung wak, imot daga.
11: Ay, wak kita siguro ron, ag wak kita kami kasayod. Huwag kita kami kasayod nga nakapatangalan tayo mao. Abiga hinuwat kami iya kabii nga inayos mo talani ragugban di kao naging palibutan ko talani ron ito na yung habo nga
10: para si magkatungo. Sini mo ga kampi gagubog?
11: Ay, kanata imo rong gagubog ko.
10: Ay, kanata imo sagwa gatungo?
11: Mm.
10: Ah, okay. kampi. Kara mataan ang nakasanayan nga gugban.
11: Oo.
10: Sino ang mga igmanghod kara katana gitang mga igmanghod sir?
11: Kara. Haron ang manghod. Anong manghod paro yun niya ron.
10: May
11: kamo nagbahog man doon.
10: May pamilya imaw ron. May pamilya imaw.
11: Wa man doon.
10: Wa tayong mong kasawa para pilang tagon.
11: 31 ang bagay mo ron. Raro yung namatay. 31 ang news yuta ron.
10: So iya gita akin niya ron na halin ko gapsag imaw iya gita. Oo,
11: alin kung pag-unga ka na.
10: Anong ginikanan?
11: Anong ginikanan ay nag-asawa kung matatlo ba?
10: Okay, oo.
11: Pag may igmangod, manon mo to sa may talipapa, bugimbilya ba ito?
10: Sa kalibo.
11: Oo, sa dagaw nga nakaunga man mo tatlo ito.
10: Oo.
11: Bali may igmangod man mong bali tatlo, pero sanda rapat nga magmangod sa kay tatay.
10: Oo, oo.
11: Tapos nag-asawa't umanda ng nanay, may tatlo matay mo nga ito.
10: So abay mga kwan, mga half-brother, abay.
11: Pag kwan nagbuwag man, may iginasawa umanda mo nga taga Bacausor. Ay ito, tasanda sa Manila, makuha na ng nanay.
10: Ay, okay. So ano nga, magwa sa anang lastro sa itsura? May lastro pa imaw sa gawas?
11: Ay, wako kaadpul ka nga, wagin ako kaadpul ito sa hospital pa.
10: Pero anong mga gamit? May mga personal nga gamit? Nga nabuo ka
11: mo. Wapa wa, wa, pa mabuga na ito.
10: Si ay si ina tayo mo makaron.
11: Sila na mga gamit karon ni. Sa police station,
10: police pata, station ta. Pero ra nang bangkay man si in.
11: Girapa po na mo na sa kwano sa ano ani ron.
10: Puneraria. Ay ano ro plano i pamilya kara galing sa ngagan nga aksidente ang kas malang mata kun ta imaw kasuro anang driver
11: hay. Ay, wa ka man siguro wa ka man siguro karon ma'am it nang masugon sa nakabuoron, dahil aksidente taro, huwag man naila siguro ra ng kibahan niya itong mama ka, itong manabi nga matabo, o dahil nga pati imo man niya na ipatay man. Kaya na huwag kami ilagsun karo nga abi nga magreklamo kami, hindi nga
10: patay man
11: ginusto man abi lang daro nga mag happy mata siguro. Kaya na ay
10: ano rin mga istorya nag
12: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, K5G.
9: So ato ang K5 Romy sa ng pagpahayag nga wait baga sugan baga K5 Romy sa part na kayman kung tutusin ang kasma lang matamang ani kung tara nga
8: aksidente matay matood man ay
9: oh, disgrasya matag. Siguro nagsugot yun matamansan ba nga mag-ato sa birthdayhan. Galing ay sa disgrasya nga ni matuod. Ag nakainom tabi kay Fibrom sa Tangara. Kat matabo ro aksidente. Ag kitaan man sa CCTV nga nagahagunong taro tunog itbutor. Indikasyon nga overspeeding yun matasanda kay Fibrom. Bisan ro atong sarang tanganan PNP. Nagambal nga madasig daro anda karon nga pagpadagagan. Okay. So, dero atong karang report no, pag-check sa atong sarang tanganan PNP or I mean sa pamilya at biktima sa natabo nga aksidente. Raya si K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. At kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report.
8: Okay, abong kasama K5G. Ag sa runday ka nga report, aray ginagatun ka rin ito D3 Bio, mga K5 Rung. D3 Bio, ay isang ka superfood supplement, may anak ka ng extra immune system. Agabase sa runday ka nga pag-studio katon nga mga researcher ita Department of Science and Technology, rong extra virgin coconut oil hay may una karang kapasidad nga magpatay karunday ka mga flu viruses agay papagid nga mga delikado nga mga mikrobyo nga nagataot protection gid sa aton karang gawas. May naman karang monum laurin nga ginakonsider nga sangka magic bangod gani nga siksik ka sa medium chain na fatty acid ag pag-inom ka hay nagiging arayro nagapatay ko mga viruses nga nagasamad sa aton mismo karang panit ag sa aton nga cells sa aton karang gawas mga kakipaybagid makarang chimpo nga ra nga nagabatsa kita trangkaso mga sipon gagnat na mabahog nga bulig aron makarecover kita sa unday karon nga mga flu mga kakipay. D3 Bio aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicina and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
12: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
8: Wangitat orasyon iya sa aton karang pag ililiba makarang adlaw ngarat Miyerkules ng edisyon. Abugid nga salamat sa inyong karanga pagpamati. Sangan ko aton karanga nangin na partner technical aton karanga mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangagan ko aton nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karanga CEO aga President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si King 5 Romy Kahilig. Nagaiwan kayo't may daidgid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
15: D3Bio Health News. D3Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
18: Paano

0: aton lang, sa example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Makina, ang makina, kalanan man, sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No? Ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
1: Kami tani sir boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao nga pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Daw wala mo na kapan mo, no?
0: Wala mechanism, no?
1: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sa gasolina, wala na sa glucose, may good fats pa siya.
0: Superior gid ang lawas sa tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
1: So, bindas galining mga ko, ano, mga buyonan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
0: Kay may stored fats.
2: May stored fats.
0: Ina, kung usalo nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
2: Kaya may resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
0: Sa tugnaw.
1: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga, hindi mo gamiton. Dira ang dako ang problema.
0: Dako ang problema.
3: Ifripayo! Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, yung may Ditri.
0: Kung pala kaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
1: gawayay,
0: and even zinc.
1: Gawayay, sir boy.
0: Gawayay.
1: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na ganin, ito anay na lang ni. Intuon mo man mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon-kano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong Ditribayo, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
0: Wala sugar.
1: So, tiun, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta ma-absorb kung hindi ka pala inom Ditribayo.
0: Correct.
1: Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka-Ditribayo ka, sir boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
0: Glucose.
1: Ang D3 naman nga ara sa Ditribayo, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
2: Ang extra burden.
1: Even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
0: Oo, no?
2: Let's do the math.
0: Let's do the math.
1: Siling ang Ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's Ditribayo.
4: Ditribayo with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ditribayo, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: Ditribayo, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. Ditribayo.

wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako

0: Sugar Drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Babe, sorry kita. Kabalo ka naman sa babae mag-iyo.
1: Babe, di ba nakapilan ako maghambal sa imo? Nga hindi ka magsuksos ka mo sina ang klase nga suloksukon. Babe, kalain tulo ko, no?
0: Okay man siguro, hindi bala?
1: Gagwa agad ang cleavage mo. Kabalo ko naging kakadamo sa manyak, subong?
0: Babe, pinagpala lang kuya, babe. And you know what? I'm proud of it.
1: Kung amo, proud ka pagaling abastoson ka?
0: Hindi ka magsiling na pailison mo, kuya.
1: Oo. Ilis tuliwat yung mag-t-shirt ka na lang.
0: Randy?
1: Kung hindi ka mag-ilis, hindi kita maglakat.
0: Ano? Amo, ginabla na takaan ko sa imo mong. Ginadiktahan mo kayo sa pamistik ko. Tulaan lang, kuya, ganaya.

0: Otol, sa din si Tess, ha? Tay, ikaw lang di wala partner ako?
1: Pahiris sa tola.
0: Nga man tola, ano rason tola? Siya pa to ganun na plano, nga makita ay ang batchmate, ha?
1: Kuwanabi tol, eh. Ambot! Kung ako ang may problema, ukon siya. Eh, kabalo ka naman. Nagdako ako sa conservative nga pamilya. Religyoso. Kag, hindi ko gustong pamiste niya, tol. Do, ato ba lang fighter, ha?
0: Kung sa bagay, may punto ka man, tol, ha? Pero, tol, kung palangga mo man ang isa katawo, patuna kung ano siya.
2: Tol.
0: Pero kung batsyag mo nga do, wala ka mo sang spark, mas maayo man, tag ka na lang, tol. Mangita ka sa babae nga swak sa panlasa mo. Pero ang pamangko, tol, mas sabayan naman ay hanang gusto mo, tol.
1: Tol?

Katala ka sa managwa sa newsfeed ko ba? Puro na lang politika kag krimen. Anay ka. Ano ning post ni Tisa sa FB man? Perti ka nubos ang short siya, oh. Kag nagabiniskart lang siya? Naano ni Saman? Ginabalandray gid ang lawas siya, oh. Tawagan ko siya, bala. Oh. Cellphone ko. Shit. Ula giniya ginasabat, oh. Katalakan, gini bala siya mo. Katalakan, agad.

0: Babe, masimba kita. Amoy ng susukon mo?
1: Nga man, babe. Wala man siguro sa malain, di bala?
0: May ara, gid eh. Dapat nakadress ka. Hindi kay nakamaong pants kay Moya.
1: Babe, dali ko yung comfortable, babe.
0: Ano ang comfortable man? Ikaw yung mismong nagabasto sa kaugalingon mo. Sa pamiste mo. Daw, sobra pa yun sa daw nagapaigo, ya. Agukali.
2: I-delete ang puso sa IP, babe.
0: Makita ako gabi. Kalain lang taon.
1: Randy, grabe ka na yung Moya, ha? Ano na yung patanaw mo sa akon?
0: Tungod man sa ginapakita mo sa akon.
1: Kung mag-amo man lang na, kung hindi mo yung suportahan ang hilig ko, pwes, pangita ka na lang sa iban.
0: Agali. Amogit siya ang gusto mo ng mga tabo. Sige! Bulagay kung bulagay.
1: Sige! Kung amo ng gusto mo, bulagay!

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DGX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

Grabe. Nagkagaho na. Hindi gihapon ako makatulog. Pila na kabulan yang makaligat. Nawala na kami ni Tisa. Pakuhon ko. Nahidlaw na gid ako sa iya. Narealize ko nga daw. Kasimple man ang galis ginawaya namon. Pero nga nalabot gid sa bulaganay. Kamusta na yan sa subong man? Wala naman ako sa balita sa'ya. Tungkol gin-black niya ako. Gagod pa mangkuton ko man ang mga abyan niya. Wala man sila sang ideya kung sa DNC Tisa. Nahidlan na kita ko sa'ya. Kamusta na sa ayan, subong?

0: Mga 10 times na nga na, libot ako din sa Laguna. Bro, doon lagi hapon nagagawang balas ko ba?
1: Agay!
0: Miss!
1: Ano kaya man? Wala ka gatulak sa ginagyan mo, ha?
0: Miss, sorry kita. Hindi ko hungod. Sorry kid. Ba? Mary?
1: Randy?
0: Ikaw?
1: Ikaw!
0: Ako hindi!
1: Grabe!
2: Grabe yung nakikilig kami sa kalibutan, no?
0: Oh! Kamusta ka na?

0: Tig ka gada. Abi ko gani kung
1: winner.
0: Mabalibad ka sa
1: yes, sir.
0: Imbita ko sa imo.
2: It's okay lang man ah. Eh, wala man abi ako sang obrahon eh. Tungod wala man ko booking.
0: Ah, booking? Booking sa ano?
2: Aha. Akon, kabalo kaga online booking ko eh. Like mga flights, mga manabala.
0: Ah, okay. Nang priya sa mga tortor?
2: Tortor. Yeah, doon mo na.
0: Abagin na ba lang gusto ko sa babae mo? Inang mapisan. O siyempre, daw, same bala sa akong nga, conservative. Abi mo, Mary, ikaw ang tipo kong nga babae halimpasad to. Tungod, simple. Kagun mamiste, simple lang.
2: Thank you.
0: Hindi dali-dali bastuson sang lalaki. Mary, medyo kahuluya pero kung hatagan mo ko sang chance nga, mga luyag sa'yo mo.
2: Oh, Randy?

0: Love.
1: Hmm?
0: Nanotice ko ba lang, ha? Rimi ka lang busy kong gabi. Kagisa, may best man niya. Sinimana ka na nga hindi ka online.
1: Ay, kwa na abi, love, eh. Inang kabalo ka naman, ka sideline ko bilang tourist guide kung may mga foreigner nga nagabakasyon din sa aton.
0: Amo ba na?
1: Mm-mm.
0: Pero, nga wala ko makita sa mga FB posts mo. Nga nagkakanto ko sa mo sining lugar. O bisan din yung lugar na ginakantoan mo.
1: Ki, abi mo love, hindi ko yung bala mahilig mag-post-post sa social media. Hindi ko na iha.
0: Kung sa bagay, same kita love. Hindi ba ko mahilig sa amusin, ha? Kag, love, bagay kita nga doha.
1: Sinabi mo pa.
0: Abi mo, love. Happy gid ako. Kag, swerte gid ako sa imo.
1: Love.
0: Tungod ang babae nga gusto ko, ginhatag gid sa Ginoo sa akon. Ang simple lang. Simple mamisti. Simple nga beauty. Kaglabi sa tanan. Mapisan. Kagrabi ka hardworking. Boy na sila ko sa imo, love.
2: Siling ko na gid eh. Siling ko gid gani. Nga dirita ka makita.
1: Kwani.
3: Sir. Sino ang ginapangita mo, sir?
2: Ang ginapangita ko? Arabo. Ang tupad mo, ho?
1: Kwan, inang...
3: Ano? Kag nga.
2: Ikaw, babae.
3: Love. Kilala mo ba ng lalaki ngayon, eh?
1: Kwan, inang...
2: Ikaw, babae. Nga scammer. Pwerte, gibisay mo, no? Ginkuhaan mo lang ko sang 50% down payment. Sir. Tapos, wala mo ko ginsipot sa hotel. Nga check-inan ta ko, Dani.
3: Ano? Anay ka. Anong but mo silingon, sir? Nubya ko ang ginahambalan mo.
2: Ang gali. Ang paggabalo ko. Ang pagkakilala ko sa babae ngayon, eh, wala sang nubyo.
1: Sir, when?
2: Pero wala naman ko na labot, ah. Ang nainitan ko lang, kay naagahan na lang ako sang hulat sa hotel. Wala ginagsipot ang babae ngayon, eh.
1: Sir, Kwan, inang...
2: Kamahal pa kadaan sang presyo, ya?
0: Love?
2: Kay di ang hambal, ya, kaisa lang siya kuno makatilaw lalaki. Kay gali, manug-into man.
3: Ano? Love?
1: Kwan, inang...
3: Matuod ba lang ginasiling sa lalaki ngayon, eh?
1: Ha? Love, Kwan, inang... Ma-explain lang ko?
3: Magsugit ka sang matuod! Isugit sa akon!
0: Ano ka nga klase babae, ha? Mary?
1: Randy, please, magpamati ka. Ma-explain ako sa imo.
3: Abi ko, anay kung matarok ka nga babae.
0: Kagali! Kabalis ka ra ng tanan!
1: Kuhan! Inang...
0: Kanugod lang sang respeto kapag palangga ko sa imo.
1: Randy!
0: Mary! Kanugod lang sa pagpalangga ko sa imo!
1: Randy, sorry!

Pero sa indi ako makapati nga amo galisad to nga klase sang babae si Mary. Oo, wala ako sang right nga husgahan siya. Kaysa tuod lang, wala man gid ako kahibalo kung ano gid ang rason kung nga nagsulod siya sa amusad to nga sistema. Sistema nga ginatawag Walker. Basta ang pagkabalo ko lang, nga sadto, isa kami ka-eskwelahan, kag-Christian school pa. Hindi man ako perfect nga lalaki, pero nagapangita ako sang perfect nga babae para sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Randy.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Care Gold Capsule mas pinasakang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at doat na. Ang I-Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I-Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangodin ni siguro sa akon nga edad.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahil ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo Manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
7: Di pre, musta po lang agabi pre?
9: Ah, apat gig kasultada pre? Biyag si misis eh?
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin!
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories!
11: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right, mga ka-K5, midweek edition na naman po ng ating programang Secret Memories. Oras natin 1:44. And earlier, ate na nga rin nato ngayon ang panibagong kwento sa segment The Pages of Love, ang kwento ni Randy. Ang kwento ng ating bidang karakter na panigurado, marami rin namin na naman sa mga ka-K5 po natin. Ang mga napaisip rin. Napaisip, ka-K5, kung ano kaya yung mga thought process, ano? Same thought process ng mga karelasyon na masyadong OA pagdating sa pananamit ng kanilang mga partner. Sabi nating OA kasi syempre parang minsan nagsuot lang ng above the knee, feeling nila bastusin agad. Makita lang yung very very light na skin, makita lang yung braso, kaka-K5, feeling nila fineflex na para sa iba. Alam mo kapag ikaw ganyang karelasyon kaka-K5, magbago ka na. Baguhin mo na yung mindset mo. Nandiyan na tayo sa baka gusto mo lang talagang huwag maging bastusin sa mata ng iba kasi ganun din yung tingin mo sa iba. O kaya naman, nais mo lang din na maging conservative kung ikaw man ay conservative. Pero ang tanong kasi kaka-K5, comfortable ba siya? Eto, alam mo, real talk kaka-K5. Ang babae kadalasan, ang sinusuot nila kaka-K5 ay base sa kung ano yung gusto nila. Sinusuot nila kung ano yung pakiramdam nila ay comfy para sa kanila. Kung ano yung bagay para sa pupuntahan nila. O yung pakiramdam nila, dyan sila maganda. In short, hindi pumapasok or very seldom lang siguro para sa ilan. Na pumapasok sa kanilang isipan na magsuot para mag-flex sa iba. O kaya naman magpaganda para sa iba. Kasi more on ang kanilang concern ay kang kanilang aura, ang kanilang beauty. At minsan lang sigurong pumasok yung magpapakyut para sa ibang tao. Ano kapag sila ay taken, baka naman may ibang agenda. Depende, case-to-case basis kaka-K5. Pero karamihan sa mga kababaihan, yung isinusuot nila ay base sa kung ano yung kanilang nafe-feel. Kaya nga may ilan na humihirit, my body, my rules. At kung ano yung get-up nila, ay base yun sa kung ano nila ang, kung ano yung feeling nila na in, at kung ano yung pakiramdam nila na bagay para sa kanila. Ano man sigurong problema, no? For as long as mapapanindigan nila, comfortable sa kanila, bagay sa kanilang pupuntahan, eh, why not? Pagbigyan mo na. Kailangan namang pupunta yan sa beach, naka-turtleneck. Pagsusuotin mo ng, ano tawag dyan, jacket. Pagsusuotin mo ng malong kaka-K5, pwede naman. Pero yung OA sa OA kaka-K5, huwag ka nga. If I know marami sa mga kalalakihan na gustong gusto yung mga get up na syempre showing some skin pag ibang babae yung nagsusuot. Real talk din yan ha. Baka may mga matamaan. Pero kapag dating sa partner nila, masyado silang observant. masyado nilang pinipigil kung ano yung mailalabas na ganda. Yung mga nasabi natin kaka-K5 na mga rason kadalasan ng makababaihan kung bakit sila nagsushow ng some skin. Kaya hindi na para sila ay pag-isipan ng kung ano-anong masama. Tsaka sabi nga natin na kung ibang babae okay lang sa'yo pero pag ang iyong partner hindi, parang may problema kapag ganun. Siguro ay wala kang tiwala sa iyong partner. O baka naman insecure ka lang. Kasi alam mo na kapag nagsuot siya ng ganyan, marami siyang maa-attract. Maraming magkakagusto. Hoy, possessiveness kaka-K5, nakakatakot yung mga ganyan. Tsaka tulad ng sa kwento kaka-K5, don't judge the book by its cover. You can never tell kasi, hindi natin masasabi, hindi rin natin ma-judge sa unang pasada lamang. Baka kung sino pa yung masyadong pa-prim and proper, yan pa yung masyadong wild. Diba? Ganun na ganun yung sa kwento. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, anong yung gagawin kapag pati ang pananamit mo, kontrolado ng partner mo? Again, ano nga bang iyong gagawin, kaka-K5? Kung pati ang iyong pananamit, kontrolado ng iyong partner. Sige nga, dito mo ilabas ang iyong run sa buhay. So na, saan mo na yan? I-comment mo na yan. Mari kang maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry K5 News of Kalibo na page. And pusan na yan pala ka K5, ang ating question of the day. Mari ka nang mag-komento. Again, That's Sweet Terry, K-5 News FM, Kalina. Well, sa mga tanong kung ano ang gagawin, kapag daw pati pananamit, kontrolado ng kanilang mga jowa, ng kanilang mga partner, makikinig na lang daw. Aray, submissive. Kaya madali kang mabolay. Kaya madali kang mauto. Masyadong submissive. Nako, kaka-K5, ingat-ingat ha. Baka next na ipagbawal niyan, bawal ka na huminga. Kapag mga ganyan, kabahan ka na. May ilan naman, wala, hahayaan lang daw. Kiber. Yan, ganyan dapat medyo palaban eh. Hiramin mo rin minsan, baka naiinggit lang sa'yo. Bigyan ng two-piece yan. And for some, magsasabihan na lang. O, diba? Pwede naman pala madaan sa mabuting usapan. Pero mahirap rin kasi mag-explain ka kay Five kapag yung partner mo may mga sariling paniniwala. Para ka lang nagsasayang ng laway. Nakaka-drain at nakaka-burn out magpaliwanag sa mga taong ayaw makinig. Kasi feeling nila all the time sila ang tama. Anyway, 1:50 ang ating oras. Again, mari mong sagutin ang ating question of the day. Comment lamang yan sa aking page. Posa na po yan, hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FOM Kalina. As usual, dalawang oras naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Kaya sit back, relax. At ako ang bahala sa iyong hapon. For now, back to the music muna tayo. At syempre pa, nakatutok ka pa rin sa programang
0: Secret Memories with Sweet Terry.

0: kinabuhan mo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Detex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso, Storyhan Takron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa akong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Doc Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi, no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific Region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Amo ng hambal ko, Sir GP. Dapat mainom gid sang DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural, nga manabids gina ang cellula sa mga brain.
3: Husto.
4: No? Amo nang matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong alawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imong ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman na kadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa.
4: No? Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabi.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide, sang mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag MITC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos, gina-migraine ka. Naga-mental block ka. Tapos, confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety,

0: importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na ta sang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God, hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kagbisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: There, Kim Chu and his uncle, the Mr. Right. Oras natin ka K5 2:13. And speaking of Kimi. Speaking of Kim, mga ka K5, siguro she's wondering kung nahanap niya na ba ang kanyang Mr. Right? Kung natagpuan niya na ba ang Mr. Right sa kantang yun? Yung iba namang netizen, recently, marami ding wina-wonder about sa kanya. At panigurado, isa ka sa mga nakakaalam. Isa sa mga wina-wonder ng kanyang fan ka K5 at kahit mga bash. Kung ito daw bang si Kim ay buntis? Oh, may mga isyong ganyan eh. Wala lang, napag-usapan lang natin ang aming mundo. Mundo ng mga artista. So ayun nga mga ka-K5, kung hindi ka updated sa mga showbiz chika. Recently kasi medyo naging maingay sa social media yung tanong kung saan marami ang nagpapahayag na baka daw buntis etong si Kim. Kasi nakita nila sa isang interview, isang ambush interview siguro yun ka-K5. Basta may mga sa splice kasi na clip na lumalabas at doon sila nagbe-base at nagtatanong, nagsasabi na baka daw kasi buntis at medyo may umbok sa kanyang chat. Dahil daw noticeable ang kanyang chat. Eh alam mo si Kim, diba? Medyo slim, matangkad, diba? Sexy. Kaya kapag siguro nabusog ng very, very light, magiging issue para sa ilan ka-K5, sasabihin na matik, baby bump na agad. Diba, basing, diba pwedeng busog lang ka-K5? Hindi pa nakapagdighan? Minsan kahit gaano ka siguro ka unbothered, ano, nare-reset din talaga ang iyong button kapag nakakasalamuha ka ng mga mamahadera. Ng mga taong mahadera ka K5. Yung mga taong, alam mo yun, daming issue sa buhay, tila ba sila itagabantay? Pero kung iisipin mo kasi, kung buntis man etong si Kim, sasakit ba tiyan mo? Magiging apektado ka ba ka-K5? Kasi kung hindi, bakit kailangan maging big deal? Kasi sa tunay lang, nasa wasong gulang rin naman si Kim. Actually, marami na ang nag-aabang, particularly yung kanyang mga supporter. Kung kailan na siya mag-settle down, kung matatagpuan na bang tunay ang kanyang Mr. Right, nagkakaano. Kung may boyfriend, kung dalaga naman, sinasabi ng ilan na baka mag-settle na, wala na kayo kung magbubuntis. Diba? Nakakaloka minsan yung iba, ginagawa talagang issue. May sinabi rin naman sa buhay, kahit siguro buong barangay nyo ka-K5, kayang pakainin. Kayang tustusan hanggang kayo tumanda. O, ganun siya kayaman. Kaya di na rin siguro magiging issue ka-K5 kung eto man ay baby bump. O, talagang may problema lang. Minsan, kung ilalagay mo ang iyong sarili at magiging sensitive enough ka sa mga bagay-bagay bago ka magsalita, makukonsider mo ang kanyang nararamdaman. Kukonsider mo ang mga possibilities. At isa na dyan na baka noticeable ang tiyan kasi sa tela. Minsan kasi sasuot din natin ng mga damit. Kasi may mga damit na medyo bumabakat sa katawan. Kung ano talaga yung form ng katawan mo, yun talaga ang ipinapakita. Hindi natatago ka K5. At alam mo naman, tao lang din, kahit artista yan ka K5. Ba't itatak si isip, nobody's perfect. May mga imperfections, may mga flaws din kahit katawan. May mga hindi na maintain. Kaya baka sa damit lang din. Or maybe, sabi nga natin kanina, baka busog lang. Baka sa kasagsagan ng interview, kakatapos lang kumain. Di pa nga nakakapagdighay. kahit ikaw naman siguro ka K5, di mo nga masaray yung zipper mo kapag busog ka, diba? Kaya naman, may mga iniinda, may mga karamdaman. Tapos nag-joke ka pa ng mga ganyan. Siyempre, minsan kailangan mong maging sensitive sa isang tao. Kaya naman, bloated lamang ang kanyang chan. Alam mo, maraming napagkakamalang buntis dahil lamang sila ay bloated. Alam ko kayo mga ganyang issue ka K5, ano? Kahit ikaw na hindi artista, biglang na issue. Ay, siguro buntis siya. Pero yung totoo, bloated lang talaga. At yung pagiging bloated ka K5, maraming reason. Sana dyan, yung mga kinakain. isa na rin dyan yung stress at iba pang hobbies. So habits mo, yung mga practices mo, o kulang ka lang sa ehersis to sustansya ka K5, kaya ka nagkakaganyan. So para sa mga K5 po natin na mom problema sa kanilang mga kondisyon sa dyan, particularly sa kanilang mga panunaw, gustong mapanatili ang pagkakaroon ng healthy tummy, happy tummy, and healthy digestion mga K5. Siguruduhin kasi na araw-araw ikaw nakaklinika Spore Biotics. Yes, ang Clinica Spore Biotics ay sagana po sa probiotics na makakatulong sa atin mabalance ang good bacteria sa ating mga dyan. Makakatulong para sa pag-process ng ating mga kinakain na para mas mabilis matunaw, maiwasan po natin ang pagiging bloated. At syempre, maiwasan din natin ang iba pang problema patungkol sa ating tiyan. That is why ikaw minsan ay nagkakaroon ng upset stomach. Kaya minsan ikaw ay may mga iniinda sa iyong tiyan. So again, K5, ha, para mapanitili po natin ang ating healthy digestion at pagiging happy ng iyong tummy. Clinica Spore Biotics. Mari mo yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Sa subay ng Kalibo at mga kalapit na bayan, mari ka magtungo sa Revenders Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer po tayo ng free consultation, kaya kung nais mong makasiguro ng ating mga produkto at suplemento ay para talaga sa iyo, hiyang sa iyo, po pwede sa iyo. Go ka K5, ipa-check, ipakonsulta mo muna. Free consultation, again, libre, walang babayaran. Basta at punta ka lamang sa ating clinic, Sunday to Friday. Yan po ang ating clinic schedule. At nagsisimula naman ang ating clinic hours, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:18 ng ating oras, K5, in a while tayo na ay magpapaalam. Siyempre, sa ating final hour. Kaya kung ikaw hindi pa nakakasagot ng ating question of the day, pari ka pang humabol, makibahagi sa ating listeners and viewers. Ang ating question of the day ay, kung ano nga bang yung gagawin kapag pati ang iyong pananamit kontrolado ng partner mo? So na, sagutin mo na yan. Posted na po ang ating question of the day sa aking page, Sweet Terry, K5 News FM. And for now, balikan muna natin ang ating musikahan. Still, kasama niyo pa rin,
0: Sweet Terry!

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. With Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: Mahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahil ko nga dugo.
0: Gasama sami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na?
7: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Alibo Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories!
11: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry is back sa final hour ng Secret Memories. So, oras po natin, 2:46. And it's time para bigyan naman ng take ang kwento ni Randy. Ang ating bidang karaktera sa segment na Pages of Love. Since ang ating kwento ka K5 ay umikot sa pagkontrol, ultimo sa kasuotan ka K5 ng kanyang party. That is why ang ating tanong kanina, kung ikaw ba may partner na pati pananamit mo kinokontrol, ano ang gagawin mo? Kasi for some, parigurado, di nila gusto. Pero para sa ilan, lalo na yung mga submissive, lalo na yung mga kakaibay po natin ang ayaw ng away, ayaw ng gulo, kaya rin na lang daw. Sige na lang pagbibigyan. Pero ang take natin ka K5, siguro ay wala naman talagang masama sa kasuotan. Ano man ang iyong suot, walang problema doon. Ang masama, kadalasan ka K5, ay yung mga mapanghusga po nating isip at mga mata. Kakaroon lang naman kasi ng issue kapag tayo masyadong judger. Kapag tayo masyadong mapanghusga. Kapag tayo feeling perfect. Diba? Yung lahat na lang nakikita, lahat na lang nanonotice, nakala mo talaga walang kapintasan sa kanya. Alam mo ka, K5, hindi naman kailangan kontrolin ang pananamin. Yung kailangan mong kontrolin ang iyong mata. Kasi nga nasabi natin kanina, may mga pagkakataon na may mga karelasyon na gustong-gusto nila yung mga tanawin na ganyan. Kapag iba ang kanilang tinatanaw. Pero pagdating sa kanilang mga partner, parang X para sa kanila. Masyado silang concern pagdating sa pananamin. Kasi ayaw nilang bastusin dahil sabi, alam na alam daw nila ang mindset ng mga lalaki. So, papaano kaya nila i-justify yung kanila ring madalas na alibay na hindi pare-pareho ang mga lalaki. O, diba? Ang gulo nila, kakaipan. Alam mo, naniniwala tayo na basta't angkop sa iyong pupuntahan ang iyong kasuotan. Basta't nire-respeto ng iyong kasuotan ang lugar na iyong pinupuntahan. Sila ay komportable sa kanilang mga isinusuot at kaya nilang panindigan ang kanilang OOTD. Ano naman sigurong mali, ano? Hindi ka rin naman kasi perfect kakay-five. Para lahat na lang punahin. Anong iyong makita na tingin mo ay hindi kaaya-aya, bibigyan mo talaga ng kulay. Sasabihin mong hindi bagay sa kanila just because may mga nakikita kang imperfections. May mga flaws sa kanila kakaipay. For instance, kapag nakakita ng stretch mark, kapag nakakita ng cellulite, o kaya naman medyo iba yung shade ng kulay. O ano mang hindi pleasing para sa iyong mata, matik ay siguro pagtatawanan, siguro iinsultuhin, siguro makakarinig pa ng hindi magandang salita mula sa iyo. Which is yung purpose lang naman ng kanilang mga kasuotan, ay doon sila komportable, masaya, at feeling nila bagay sa kanila. Pero sinira mo naman ang momentum, kakaipan. Masyado ka naman na mapanghusga. Di rin siguro magbibigay ng karapatan sa isang tao, kakaipan, ano? Yung simpleng kasuotan na sabi nga natin, makakita lang ng above the knee, konting skin. Feeling kasi ng ilan, kapag nakakakita sila ng kaunting skin, may karapatan na sila para bastusin. Kasi feeling nila, kung hindi ka nagsuot-suot ng ganyan, di sana hindi ka nababastos. Kakaipan, hindi nagbibigay sa'yo yan ng karapatan, anuman ang kanilang kasuotan para bastusin ang isang tao. Remember, meron po tayong bawal bastos lo. Wala lang, naisingit ko lang. Alam mo kasi, kung bastos ang isang tao, kakaipay, bastos talaga yan. Kahit gaano man naka-wrap up, gaano man nakasaya, o ano man ang kanilang kasuotan ng isang tao, kapag bastos ka talaga, babastusin mo yan. Pero again, meron po tayong bawal bastos lo. Baka masyado ka lang filler, presko, mahangin. Baka ikaw sobra lang nagpapapansin, nahahype rin ang iyong mga kasamahan, kaya feeling mo, bida-bida ka. Masyado kang lapit ng lapit. Yung akala mo, nakaka-cool yung pagsipol-sipol mo. Yung akala mo, papansinin ka kasi medyo natitipuhan mo. K5, baka imbes na tipo, kaso ang mapunta sa iyo. Kaya ingat-ingat sa iyong mga pinagagawa. Kasi meron tayong Safe Spaces Act. Pero balik tayo doon sa mga do's and don'ts ng mga mag-partner. Kasi kasi ito yung problema ng ating bidang karaktere. Siguro ka kay 5, yung bottom line sa ating kwento, okay lang naman kung ikaw magre-remind. Okay lang na mapagsabihan, pero wag naman umabot sana sa medyo OA na yung batas. Batas sa inyong pagsasama. Kung ano yung angkopa sa lugar, kung ano yung kasuotang komportable sila, mag-meet halfway na lang siguro kayo. Doon naman kadalasan nagkakaintindihan ang magkakarelasyon ka kay 5 kapag pareho silang willing na mag-adjust. Hindi yung masyado ka nag-i-insist ng mga bagay na gusto mo. Pero sa partner mo, ay sila hindi komportable. Kaya, kumbaga, pagkakaintindihan lang, pag-uusap lang ang kailangan, hindi naman kailangan mag-implement ng batas. Kasi sabi, wala daw kayo sa Kongreso, wala din sa Senado. Kakaloka kayo. Alright, 2:51 ang ating oras. Maraming salamat ka, K5, sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan tayo bukas, same time and same station. Again, this has been your DJ, Sweet Terry. Wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: no, may kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
2: kikikiw. Ang lain na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo, ano?
1: Amo na ang lain sa
2: ang kaan. Imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
0: Natunok na ko.
2: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
2: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
2: Dapat atake na saan kwan? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainong.
2: Isa so, paano makabulig ang D3Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
2: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
2: Grabe, of course, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
3: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika.
1: Paano? Ano makontrol ni D3Bio through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
2: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
2: Kung nakainom ka D3Bio.
1: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
5: Sabi ba, sir, kung naka D3Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dabusog ka bla?
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
2: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol,
1: no?
5: Pag, no?
2: Why na? Patay ng nerves nga ga-connect sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: Why na wiring?
2: Take
1: na
2: note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
2: That D3Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
2: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
2: May kuanda.
1: May covering D3Bio nga ga-cover sa
2: nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon go
1: roson. Axon
2: dendrites. That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy. Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
2: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
1: D3Bio ka.
2: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
1: Amo na yung D3Bio. D3Bio.
2: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanatana, no? Antiparasitic.
2: Amo nang bintahan mo nakainom ka sa D3Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
4: D3Bio.

Young Deoro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tindlo ang atay, happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan, epektibo.
0: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Five Galingawan Time!
10: Manong, sakay ko taxi!
11: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod?
10: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw! Si Noma Drive!
9: Hey! Five Galingawan Time! Ikaaga pa mati ka sa K5 News FM!
12: Ako gali si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
13: Wow! My puso!
14: Ang kampyon nga istasyon,
15: K5 News FM!

0: 500. Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500 isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag MyTC power combination na duwa ni hindi pwede nga DTX lang or MyTC lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok nga nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakos ang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring. Mm-hmm. And scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka-cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo, sang sagay ka on tamis or carbo loading. Mag-detex 500 kag MyTC kada adlaw, mag-exercise ang balidok ramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imo nga food intake.
1: Te, mga palainom da, mga palahubog, kinanglan kung budget mo da sa inyo nga ilim nun, budget ka bi sobra libo, dapat ya inom ka gidamo-damo nga DTX 500 ka MyTC. Importante na, para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun, nga madamage ang imatay, likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga gatake sa imo nga atay kay nagluya na, kinanglan bumbahan mo sang nagakaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag MyTC. So kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC, di taas imo antioxidant, healthy imo atay.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
3: Kung diabetic ka, Doc Ramil, isa sa apektadong organ is your liver.
1: Correct.
3: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kung kalabanan sa sintomas ang fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with MyTC. At kada adlaw hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
1: Yes. So, hindi taman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radical sang oxidative stress aton atay.
0: Correct.
1: Grabe ang trabaho sa atay.
4: Mo trabaho sa
1: ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kun wala ka nagainom DTX 500 kag MyTC, si mahilig ka magkaon tamis kag tuman ka na mo carbohydrates, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 MyTC kag Pure C. So kung lantaw na to, pila ka mga studies duksam ang nagasiling nga ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals amo ang mga contributing factors nga maporma ang ining mga bato sa kwan sa imong mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambo, sigurado ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones. Sa
4: nung mahal pa niyong bato?
1: DTX 500 daw, kag MyTC. Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag MyTC, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals sa lawas agud in di makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag MyTC para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
2: DTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason

lokal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Medyo git makuhan sa leksyon. Jagirating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Hindi ako malain niya babae.

0: San-o pa na iyang tubo mo? Kag kon magpakidan ka, upod mo manggihapon ang asawa mo. Eh, paano ka kalusot?
1: Eh, ikaw bala, Ramo. May diyan ko na iya. Basta pasaligal ako bala. Ote, ano say mo? Para? Ang ipatol mo sa iban, kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kung kunabi na mapatay si Swahon, ikaw dahil nang ibulos ko sa imo, ya? Ha? Abi mo, Blara? Dugay na ganyang handom ko kagdumot sa imo.
0: Hoy! Priyagaba ka nga tao, Risto! Priyagaba!
1: Kabalugid ko nga may something sa inyo ni Cap. Pero okay lang. Makadilin siya kada sa malam ngayon na eh. Pero ara, ba't naman ko bala? Mas baskog ko yung maghanod sa sakay kapitan eh. Latoy na ng iyaya. Ako niya, dobaratiha pa niya. Makabuslot pa niya sa yubun-yubunan mo.
0: Maghalin na diri, Ernesto, ha? Halin di! Pusit ka!
1: Oo na!
0: Halin!
1: Oo na gani! Basta paminsarang ginampal ko sa imo, ha? Ha? Paminsara sang maayawara. Kagkon makadesisyon ka na, hmm?
2: Pangilayi lang ko, ha? Ara? Pangilay lang, ha?
0: Ito panulay ni bala si Ernesto, ha? At na siya. Ang nakulbaan ko lang bala na. Basi may makakita sa amon kag... kag ano pang istorya ang maglapta diri sa barangay namon, ha? Amog na yung ginalikawan ko. Kwarta-kwarta mo lang niyang ako na. Ay, anay ka, dumangihi ko. Manago ko ito sa puong-puong. Ay, dumangihi na gid ko.

si Ciara. Nagadali-dali lang ato kag... Wait! Ato! Nag-uob siya sa pungpung. Tsansa ko na ini. Liputon ko siya. Dasigan nisto. Dasigan nisto. Dasigan.

0: kasulog sa dugo ko ba? Ay, tapos na ko pa.
1: Hindi magkahog. Hindi magkahog. Hindi magkahog. Hindi magkahog.
0: Animal ka. Paano?
1: Hindi ka din pala. Pasog din ako ba? Pasog din ako. Mahapa ako sa'yo.
0: Ernesto! Hindi! Ernesto! Araw pa mula nun ko.
1: Mayo ka din. Para wala kulbang magusog ka. Dasig lang niya. Dasig lang niya. Dasigong ko lang niya. Ubawo ako, sir. Ubawo ang kumani mo.
0: Hindi!
1: Dasigin ko na eh! Bahala na damo, tugo!
0: Ernesto,
1: animal ka! Animal ka!

0: ko gin si Moy. Nga da siglang.
1: Hindi malto, Ernesto. Hindi malto.
0: Hapin mo ka ba? Sige na, sige na. Balik na to sa lalaban mo. Nasig na.
1: Maniakis ka. Maniakis ka, Get.
0: Ili pong gulya. Grabe. Animal. Damo dugo sa tubang sang shorts ko ba? At tubangan ko. Grabe dugo. Papatid ko ni mo. Animal. Anong irason ko man? Anong irason ko kay Kiting kun? O si sao niya ko kung nga may dugong shorts ko? Oh, animal. Ano ba na? Gusto. Pilason ko gurong kamot ko ay. Oh, pero sakit di mo. Sakit. Mahala na lang niya. Makita yagi niya. Oh, dirty white mga daan ng kulor sa ngakon nga shorts, oh. Kagmayo ang... Kagmayo lang kay ang brief ko itom. Kung nagputi pagide, basi ko ng... Pitso ko na lang pilason ko. Bahala na lang niya. Aring binangon ko. Pilason ko na lang ni Gabay ang kamot ko. Ari.
2: Angay!
0: Apli!

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Tinuhon na bay. Nakita gyud sa kung duha ka mata. Pero wala man ko na nakitaan kay nagkubir-kubir mapugos sa mga punuhan sa saging. Nakakumuplats po ko.
1: Tanigin, videohan mo, Migna?
2: Human, idramat kayo sa bibig. Paano, ano ginang ginimo nila? Paano sila naghibagayaw?
0: Kundi, nasyara. Nagdali-dali kong lakaw sa kwano, nagkub-kub sa katunggan. Himurag kayo, mabod siya. Mangi si Ara, kini pong mandiak nga kagawad, kalit rapod nga gidumog si Sekretarya Ara.
2: Gali?
0: kita gina ko ang latrasa ni kagawad nisto. Nga murag kabalod-balod. Dali ra kayo, imrag 15 segundos ra siguro. Nag-ugong po siya nga, murag iro. Pero kakita og demonyo ba?
2: Nag-ugong nga murag idho. Murag kakita di munyo aw, habay?
3: Sinong gina istorya, ano, Choy?
4: Hala, ang bata ni Ara? Ara gani sa lakot, ha?
3: Tuo, Choy, ha?
4: Oh.
3: Ha? Nakita niyo kit si Mama kag si Tio Ernesto?
2: Hindi to ya si Mama mo. Lain to ya.
3: Nabatian ko gid. Nabatian ko tanan.
4: Sadya.
2: Hoy. Hey. Nano to.
0: Ngayon wala tayo eh. Wala mo ko yung nagmitlang sang wala nga nang mitlang kung alan hao. Hey.
2: Gage. Hoy. Lipat ka hao.
0: Ang bahala na niya. Isa pa. Nakita biyang makulbaan hao. Sila yang dapat yung makulbaan. Kay sila yung gahimo sa milagro. Di ba lang?
2: May tama ka, pareha. May tama ka. Gani, hindi tayo magpakulba. Kag silingani nila, kapag may katwiran, ipaglaban mo.

0: Uy, nalo naman ang ginadrama mga bata ka.
1: Gusto mo mabalan kung aagabo ko sinima? Ha? Gusto mo mabalan?
0: Anong buhat mo silingon? Ha? Ano ang buhat mo silingon, Atonton?
1: Nang ano ko mo ni Cherry to sa buong buong sa kilin sa sapakay na? Tama?
0: Ba? Ah, Diyos ko! Kukukwan! Ano nga lang ano man? Ano?
1: Nagsabungan na yung kumukunaw? Isa na nga balis yung tao na makita sa inyo. Kita pa nilang alatrasa ni Joe Ernesto? Nga nagabalon-balon? Kabasta sa'yo mo, ma? Ginatonto mo si Papa! Ginatonto mo si Papa!
2: Toto, Tonton? Kaya nagahingi ka. Ato?
1: Sumiray ka pala si Papa.
2: Naano ka to?
0: Tonton. Hindi ha. Hindi pa sugiring amay mo. Maluhoy ka. Sugiran ko ikaw sang matuod to. Sige na to.
1: Hindi ko yung mapati sa'yo mo yan.
0: To.
1: Kamu ka nang itsala kay Papa.
0: To.
1: Abi mo. Wala ko ka bala sa parte dyan kay Kapitan? Ikaw lang pirming inalibak sa mga tao, Dre. Nauya naging kuya. Ngamati ka, ma. Nauya naging kuya, ma.
2: Toto? Toto, Tonton?
3: Ano, Toto? Ano tong nabatian ko? Matuod bala ato? Ha? Ara? Tonton? Matuod bala ato?
0: Kuan? Hulyo?
1: Papa?
0: Hulyo?
1: Papa? Si Mama!
3: Ano to?
1: Isang sino lang ang lalaki ginapatulan niya?
0: Tonton! Tonton ha? Hindi ha?
3: Ara? Patuon ba na? Patuon ba na? Kasabat ka!
0: Kukukwan!
1: Ara, ma! Sabta si Papa! Sabta siya, ma!
3: Sinuwar! Sinuwang lalaki mo! Ha? Sugiri ako!
0: Ay, kukukwan!
3: Uhaw-uhaw ka ginaw. Tungod ba lang kay mulang na ako? Nagapinagusto ka na lang? Ha? Ano ang gusto mo? Pagbiya ka na lang sa amon? Ha? Kay katuhan ko subong dayon si Kapitan. Kag ang kagawad niya ka si Ernesto. Hindi ka magproblema.
0: Nulio.
3: I-intrigar ko ikaw sa ila.
0: Nulio, hindi.
3: Ano na gusto mo? Ha? Sabat!

0: RTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang RTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: RTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: RTX Coffee Mix.

Ano pang inayahan na matamu sa kay gayunan gato? Mga abyan, sundan ninyo sa pamamati ang mga matahong mga sumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayogin makuhaan sa pangtronaan yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kag direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad EJ Leva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang Kampo.

0: kapal na kamo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Detex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunti sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Doc Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi, no?
4: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific Region. Pinakamataas nga rate, ha?
3: Mm.
4: Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ang muna hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kwan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods,
3: uga,
4: damo-damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
3: Husto.
4: No, amo nang matabo. May lang kun anxiety lang, what if kun cancer be. Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero ini nagakonsume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginahawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen.
3: Oh.
4: Meaning pa, kay gagamit sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Ang pangwapin sa mga kinapigos. El Castigador!
2: Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon. K5 News

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banua it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon mga K5, it Miyerkules. Ay, Miyerkules o tagalimana. Pitcha 5 kung kita, mga K5. Sabugan it Agosto, Dagon 2026. Umaan nga nagapagayag sa inyong apagamatinaan. Roaton kira nga palatuntunan.
2: El Castigato.
1: Roaton nga pagpanamiyaw, pag-abi-abi. Sa gihapon sa aton kira nga mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton kirang pagpangalagad El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian El Castigador.
1: Sa nakaangdan, inyo karang Castigador, inyong kubos nga alagad. Ako si K5 Gloria Villasmanio. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo. Sarang man mabatian sa live programs K5 News Kalibo, matanaw mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share sa atong official Facebook page K5 News FM Kalibo 94.5. Aga, syempre di pagkalipatan i-download raton karang K5 News FM Philippines app sa inyo karang mga smartphones sa Play Store mga K5, itype nga mga K5 News FM. Aga, pwede ninyo ron ma-install. Siman ka mga partit kalibutan, mabatian tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network, mga kakipoin. Well, ano raton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Naton kira nga pagkatauan it oras, makaroon nga kahapon naroon. Update sa rundaya, kira nga tatlong ka mga sospek sa natabo mga K5 nga pagpangbakong sa Banwat Makato, ginkasuhan yun. Pulisya ginpamalibaran rong raya karanga nauna nga report nga ginrefer sa barangay justice system rong nasambitan karanga kaso. Raya man yan ni Makon Roato niya ginakangawaan kahapon ay kung naputog Roana nga dila nagtipik Roana karanga ngipon unconscious sa critical nga status rong raya karang nasambitan nga biktima ay haman Makon at ginrefer sa rundaya karanga barangay justice system. Mas mayad din anang ginabugaan nato at pahayag mga hakipan. Raton kira nga Makato Municipal Police Station. Agod nga ma-explicar matananda ay kumbaga maklaro. Rong raya kira nga fake news. Ay kinasuhan ang darong raya kira nga tatlong ka mga suspek. Agsuno kira sa Makato Municipal Police Station. Wa tananda ginrefer rong raya kira nga nasambitan nga kaso sa Barangay Justice System. Standby ka mo karon mga K5, may ginpatigayon kira nga interview si K5 Sandro Zolozar kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader. Raton kira nga Chief of Police at Makato Municipal Police Station. Sa dugang paginaton kira nga balita, update man sa rundaya kira nga reklamo sa rescue team sa Banwat Balete. Ginapaimbestigahan it LGU. Ay suno kara sa panaysayon. Ita pamilyat na sambitan karang gagaki bata-bata ra mga K5 26 o 27 anyos pagamahan rong raya karang nasambitan nga gagaki nga nakuryente matapos karang magkaayad ita andang water pump ay ginpahayag abi kunoy trundaya karang rescue team nga stable matana ro ana karang vital signs ag nalipong gamang rong raya karang nasambitan nga biktima. Base sa panaysayon ita pamilya, saging patigayon kira nga interview it K5 News sa FAM Kalibo. Waging takdan it oxygen. Wa man kara nagpatigayot CPR ng raya kara nga rescue team. Kani kampante rong anak kara nga pamilya nga stable tamatod ra ng vital signs. Aga nalipong gamang imaw. Nakibot ro pamilya kara Banwa matapos mag-abot sa Aklan Provincial Hospital gindeklararong raya kara nga nasambitan nga mister nga dead on arrival.
2: Castigador.
1: Ni makaroon nga mangrong raya karang kagain it buot it anak karang pamilya may kakugangan sa bahin it rundaya karang mga nagrescue sa nasambitan karon nga lugar sa rundaya karang nasambitan nga biktima doyon dong ginatumod man ginaimbestigahan it lokal nga gobyerno at Banwat Balete. Sa piyak man kira nga bahin mga kakimay ba update man sa rundaya nga ginpanawagan nga naduga nga motorsiklo ho. Igtot ana na recover sa probinsya at Capiz. Grabe tat gayo ana karang inapukan. tandaan ko lang kadatong atong daywa baga mga K5 na magmaranghod nga taga Capiz man na nagapanakaw itong daya karang mga sinsilyo sa daya karang Rusko Ricaruyon sa may Linabuan. Basi kong sanda man gihapon ra andang tinakaway motor. Importante mga K5 nakitaan rong raya karang motorsiklo. Kamusta rong investigasyon itaton karang mga katapot kapulisan partikular sa Banwat Altavas. Ay kung akon ma-recall sa Altavas yata na duga rong raya karang nasambitan nga motorsiklo. Pero Altavas abi magapit yang sa ano eh magapit yang kara sa Capiz mga K5. Or Altavas ro border it aklan ag Capiz. Ay igtot ana ha recover rong raya karang nga MIUI nga color itom nga motorsiklo. Sa dugang paginaton nga balita, update man sa Daywang ka construction worker nga binawian kira tugam nga kinabuhi mga ka-K5 matapos nga maaksidente sa Banwat Tangalan. Bao kung makita naton rong litrato mga ka-K5. Wow. Grabe. Ah, guwa tarong raya kira nga bao pasensya lang sa mga nagapamahaw sa makaroon kira nga pangorasyon sa mga nagamirienda. Guwa taro anang kira nga mga internal organs sa bilog ay hindi un makilaga mga hakiman ayro anang karanga mata labita nagunot aros ang piha kita anang karang itsura ay kung makita naton sa rondaya karanga nabuo nga CCTV footage labita kadasig ro padagagan itong daya karanga daywang kamang construction worker pabudlay ang matuod mga K5 magbasog bangod nga inaun ron aksidente yun mana ron hindi naton malikawan disgrasya ron. Malikawan ta naton ron mga K5 kung kita ay nagahalong. Ay base kara sa initial nga impormasyon rong raya nga daywang ka construction worker sa idagom it makahilong nga ilimnon. Raya gidana ro pauman-uman naton nga ginahambag sa aton nga nga mga motorista. O kung kita mga K5 nagaagto sa rondaya kara nga mga party sa raya nga mga handaan agong nakainom kita sa idagom kita rondaya kara nga agwa di Pataranta hindi kita magbinahi. Mas mayad pa nga niron, magkatugog lang kamo sa kilid karat karsada. Magkatugog kamo to sa inyo karang nakakilala. Ay kisa nga piniton pa ninyo magbiyahe. Agong sarangan para inyo karang karga. Agi mo to nga pagupad yung paron, rimo karang motorsiklo. Ay di, disgrasya. Sa bilog malang rukabuhi, di mo doon mabalik pa. Ang maduga unron mga hakeyfan. Pero masubo-subo pa karon ay kumakadagahig kapagat iba. Ay ro natabo sa rondaya karang adaywa, makabig nga self-accident. Grabe taro impact, bation mga K5 sa rondaya karang CCTV camera. Sa rondaya karang nabuo nga footage. Dasig-dasig taro anda karang padagagan. Ay kung mga madahan na karoon yung padagagan ay makaprino kat imo karon. O makapundo kapat imo, madatag mo pata sa gugta, imo karang nga mga sikit. Ayun rato niya ginahambag nga kung may mga haras-haras nga ibang mga motorista, at least ikaw ay gadahan kat imo. Kaya nga ni ro bahin ni taton kira nga LTO nag-offer doon mga K5 it defensive driving test. Ginapabuo it defensive driving test. Bukon ita sa tanan nga oras porque tama ka ay masukol ka matimo to ita gitgitan. Ay kung ro imo nga kasabayan sa rondaya kara nga kalsada ay mataas pa sa langit ro ana kara nga bugal. Di man magpaperde, hindi man kara magpasingit. Ay ayawon magsingit-singit, pabay ilang imaw. Paunahan at anay mo to, kung gadali matay mo sa anak karang kabuhi. O yun, dumalisod baga kung amat nga raw at may nagapainway. Ako amat sa tanan nga oras mga K5, dapat may presence of mind kita. Mag-focus kita, bukunit kung sin-sin to gagugupad, raton karang painuino. Tapos gulpi ra yun, maprino kita. Ngayon pag idro sa bilog makara sa mga kinapadumdum it aton kara nga mga otoridad sa tanan nga oras mga K5 magdistansya gid kita sa mga ginasundan naton nga mga sagakyan. Kung maugan ay pilangan ni ron 1 to 2 meters yata karon dapat imong distansya kung maugan. Kung zero visibility pero kung bukon ay mga 1 meter kung ma-recall ko mga K5 kaya nga ni ron mga truck nga ron may nakabutang ron sa likod nga keep distance. Kasi di nandaron makita it mayad kung di karuyon kakampi sa may kilid mga K5 mag ugalihit. Dapat nagadistansya kita ay for example, may ginasundan ka karang sagakyan. May gulpi nga nagtabok. Ay halaman ro imo tong dot-dot nga dot-dot sa ana tong likod. Ay kung magprino ro gulpi di bunggo ka to sa ana nga likod. Pero kung nagadistansya ka karon ka K5, pwede kat imo karon kapundo, pwede mo idatag sa gugta ro imo nga siki. Ay kung ikaw man ay klase tawo nga di ka man magpaperde. parehas buhari karaya sa so may bahin kara ita patabok it pag-ibig office ho. Abo ri karuyon yung mga sagakyan nga ba, wat hagos gataot lugar, gaagyo niya ni sa pedestrian lane, hay paharuruton ka. Tama-tamaon, gita pa mananda nga may nagatabok sa pedestrian lane. Aga, paspasan man rayon anda, it anda karang padagagad, andang mga behikulo. Ay kung makasungga, bunyani rayon it pedestrian na, magmagun rayon, anda karang pupangayot, pasensya. O, magtangis-tangis, kung rayon to sa aton karang Kalibo Municipal Police Station. Pero kung nagahagong kita, mga K5, pila gita abi makaabot man kita karon sa aton nga agagtuna. Ay, ro, disgrasya nga ron. Pag ma-disgrasya ka, ay...
0: Grabe po!
1: Ay, diyan kunta kung dinomingo, binugan, ro, imong itiner sa ospital, ay paano pa kung mamatay ka? May pamilya pa kimong gahugat sa inyong karangabagay. Pras man, eh, bukon man itanan mga K5, ba? May mga daya pag inyo pampasahirong mga tricycle. In fairness, matana sa iba, matana, may disiplina ta sa pagmaneho. O iba, tangara... Paspas ro padagagan pag makakita tot pasahero gulping liko. Diyan dumdum ka baga nga ginagawan ka rat pasahero. Sanda nag-iisip baga nga ro disgrasya baga. Nga pwede man kunta naton malikawan mga K5 kung kita kara may disiplina sa aton nga kaugalingon. May aton nga focus, may aton nga presence of mind. Isipon naton kung makita madisgrasya. Sing kita maagto, daywa malang ron mga K5, maagto ka sa, o tatlo niyan eh. Maagto ka sa ospital, maagto ka sa prisuhan, o ito ka maagto ka sa simenteryo. Manami matana, may sariling sagakyan nga ron, advantage matana ron, bangod nga tipid ka sa oras. Pero dapat mga K5, atiguhan kita mag padagagan, atiguhan kita magdagat, aton karang nga maginasakyan ng mga bihikulo. Doon na kararo, dugang karon yung mga detalye, investigasyon sa rondaya karang nga daywang, a construction worker ba, umasubo-subo, mankuntaro, anda karang dinangatan. Ay alino naton mga K5, ay inaun ron. Baon karon it dapat basugon, ay tapos yun. Dugang lang karang investigasyon, ay syempre awareness ron. Sa iba pa karang mga motorista ba, kung makitaan nyo mga K5 rong raya karang litrato, nga uwa ha filter, agwa pa ha blur. Ay, mahambag ka mo nga, hindi ta ka mo magsakay. Inyo ka nga mga motorsiklo. Yan, election ron. O, permi-permi, hagos sa sang Domingo, may tatlo, apat ka mga nare-record ka ng mga vehicular accident. Ay, kunta, mag-serve yun ron nga election sa iba ka nga mga motorista nga magdahan gid kita sa aton ka nga pagmaneho. Especially kung kita ay nakainom. O, sa idagom kita at makahilong ilim nun. Yan ka mo magminaneho at inyo nga mga vehikulo, mga hagayin. Gaban, abig ka ron nga mga report sa traffic section. Ano ro, blot report, it katapot ka pulisan. The driver ay na-impluensyahan na sa idagop mga hilong ilim nun. Doon malang manigaban rong raya karang dahilan it accident. Ay kung may aton mataanak kung tanga breath analyzer machine nga na. At parehas baga sa Amerika, watat ginapili, mapa-artista man o sikat ka una. Basta masairan ta, sa rundaya karang breath analyzer machine, nga ikaw ay nakainom, ay kulong karayon. Driving under the influence of liquor. So, hindi mo karon niya violation. Alas 4.46, hindi naman aton kira nga pagkatalakayon mga K5, rong raya nga update sa impeachment trial sa gihapon na ni Vice President Sara Duterte. Rong Supreme Court, binasura mga K5, rong mga petisyon kontra sa House Impeachment Proceedings kay Vice President Sara Duterte nga ideklara raya nga moot. Ay aton karang pagtanaw rong naging desisyon ni Red Corte Suprema, wag amang ron nagkakahugan mga K5 nga nagdesisyon sanda kung tama o saga. Arong raya karang naging impeachment proceedings it kamara. Rong klaro nga ginhambag it Supreme Court ay uwa raya it dapat resolbahon sa mga petisyon bangod natapos gon rong party it house kat maipasa rong articles of impeachment sa Senado. Kutsing hanon karon ginapakita nga rong desisyon ay magkasiparar nga responsibilidad it kada branch it gobyerno sa proseso kara banwa it impeachment. Ay sa Senado won karon rong responsibilidad nga ihiring aga timbangon rong raya kara nga mga ginapresenta nga ebidensya ag argumento it defense kama naman it prosecution. Sa pihak man kara nga bahin, may kang tanan sa nasambitan man karon nga balita. Ginpahayag makaron ni dating Senate President Franklin Drilon. Ag dating senador nga si Franklin Drilon. Ngarong raya kara nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat magserbi nga dagan sa reforma itrundaya kara nga pagtaot confidential fund system. Ay kay naging pamantaw naton rong raya kara nga hearing kama naman rong raya nga mga testimonya kita COA sa andang kara nga pagpatigayon kita audit ag liquidation kama naman accounting sa maging gasta it dati kara or daya nga Vice President Sara Duterte ginpahayag kita COA o dati kara nga COA auditor. Na mapagang pagkatakunusanda nakakita ta confidential funds nga ro mga resibo ay puro tanan acknowledgement receipt. Ay sa Senado karon rong desisyon mga K-5 kung paano nanda timbangon rong raya kara nga mga ebidensya. O bukon ita makabig nato na porket kay ibahan mo sa rundaya kara nga partido ay imo to nga i-acquit bisan pa nga sayod mo nga guilty mo sa kaso.
0: Grabe po.
1: Galing ay sa impeachment court mga KK5 Raya rin ginahambag ato ni dating senador Meriam Defensor Santiago sa makabilang nawa ang kanyang kaluluwa mga KK5. Ay, hambag na nato sa impeachment court bisan pa hambagon nga ro mga senador once nga sanda kara mag-convene bilang impeachment court ay dapat ay balance aga unbiased ro anda kara nga mga desisyon ay hindi taron malikawan hagos 80% mga hakiwa ay nagadesisyon aron gihapon base sa anda kara nga kolor sa politika ani ro mga tawo lad ang haron ro mag desisyon kung ano sa pagbanta nanda insakto pabaga ro ginaobra raya bagahay minatuod base sa mga ginapresenta kara nga mga ebidensya aga dapat di kita magbulag-bulagan mga hakingan tanawon naton itmayad agod nga kung baga kita mismo sa atong kaugalingon rong maka-decide kon it magbase kita sa desisyon ang opinion it iba karang tao. Ayo ho magapit lang ro 2028 ho. Election yo man. Kasi ba sa ulihi magnuuno-uno gumandayon kita mag prinotesta guman kita ito sa mga karasadahon. Alas 4:50 aton karang oras standby man mga K5 ga check naton rong dugang karang mga report sa tagsa-tagsa ka mga municipal police stations siya kara sa aton nga probinsya Tacloban pinaka-latest karang mga ginpa-blatter ginpabaghag sa taga-Tapan it aton nga makatapod ka pulisan maagi kara kay K5 Val Rose Kwan hindu na ron aton nga pagasikyaron mga K5 rong dugang karang mga update balitag impormasyon na nagatuhaw sa aton karang kabugusan nga probinsya Tacloban. Sa gihapon kabulig naton sa paghatod balita impormasyon na DTX500 the superior antioxidant na nagasuko sa diabetes nag-regulate sa aton nga blood sugar level nagatap nat oxidative stress ag anti-cancer wrong stress nga gaban nga dahilan it paggugang it aton nga selula aga naging dahilan it paginabot cancer cells sa aton nga gawas kinahanggan naton nga tapnaon prevention is better than cure mga hakay 5 mag DTX500 adlaw adlaw ro DTX500 ginabuligan ro aton nga dugo nga maka-circulate it mayad ginabuligan nga ma-regulate ro aton nga blood sugar level agud nga hindi maglapot ro aton nga dugo ag hindi malisdan nga mag-circulate hindi malisdan mga hakay 5 nga ma-transmit rong raya nga mga vitamins minerals sa iba pa karang parte aton nga kagawasan ay mabaho ro kumbaga trabaho mga hakay 5 ita pag-regulate sa aton nga blood sugar level agod nga ipabilin nga healthy ag masukan naton ro mga free radicals malikawan ro mga masakit kaparehas it hypertension high blood pressure alta pressure especially sa mga nagakaedad gon mag DTX500 sa perming stress sa trabaho stress sa anuman karang nga bagay hindi hikatugugan mag DTX500 ro DTX500 nagabulig man kay para kita makaangkon it nagakaigo nga happy hormone. Mag-exercise kita sa agahon mga K5 agud man namin ro aton yung mood ag mag DTX500. Ro DTX500 himo sa vegetable capsule nga Ani safe naton nga imnon, pure organic, Royal Solumenteng food supplement mga kay-5 na aprobado karat FDA GMP certified, halal certified, associated ron sa AUN, sa RTI. Ani quality nga food supplement, pure organic vegetable capsule, anang karong kapsula himo sa tinulang, ani kidney and liver friendly. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan, atubang ipag-ibig fund sa atubang dating Garcia College of Technology, kaiping ka K5 at Philsys sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo. So, yun naton si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. Alas 4:53 sa aton kira nga pagbalik, check on naton yung report it aton yung mga K5 patrol reporters, detalyat aton mga gingpang headlines pagkatapos yung mga itpilang ka mga reminders. Stand by
2: D3Bio Health News. D3Bio.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mapakats, mga butika.
3: Ano ginaobra ni D3Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid
4: no. Siyempre nga gadidi mo.
3: Gadidi. So, ini siya, awan ni siya katanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
4: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw ka law, ay, sir boy.
3: Correct.
4: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Dere matabo, nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
3: Sa ano git bala ang ginaobra ni D3Bio para magdiwang ang babae nga
4: para mabalik, bata. Mabalik ilang frame.
3: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
4: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3Bio nga hindi mahimo sa D3.
3: Amuna.
4: Ang MCT nga ra sa D3Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
3: Correct. Okay. Gina-control ang imo.
4: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
3: Correct.
4: Tani may leptin man tabla nga ang pili o na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3Bio lang ko. Hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
3: PYY hormones.
4: Nga ga-control nga kung busog ka na, busog ka na gidya.
3: Busog ka na.
2: D3Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats, mga butika.
4: Ikatatlong nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
3: Correct.
4: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy, may ikapat pa.
3: Ikapat pa.
4: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3Bio kapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one gadamo na

0: Siya pang naton, no?
1: Hinga man. Because of Monolaurin. Nga ara sa Ditribayo. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga bibi.
0: Mm.
1: Oo. Oh, amo nang bintaha kun
0: Ditribayo.
1: Ga Ditribayo ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang Iloy, nga kapadidi, ang bata. Pero ang amay, hindi. Butlang anong sekreto nila.
0: Kinagdidi sa Iloy. Research ni Sir Kevin Bigay.
1: Mm.
0: Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka Ditribayo, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang Ditribayo is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with Ditribayo nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang Ditribayo, sir boy.
2: Correct.
1: No.
3: Ditribayo.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatags mga butika. Ditribayo. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country.

0: Kastigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad Al Kastigador. Impunto alas 5 ra aton karang oras. Last time check anay naton rong report ni K5 Sandro Zolozor. May anak karang agin patigayon mga K5 nga interview kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader. Raton nga hepe ita Makato Municipal Police Station. Angot sa rundaya karang mga K5 nga natabo nga pagpangbakog sa barangay Kalangkang sa nasambitan karon nga Banwa. Sa line number 2, K5 sign, standby.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
2: Ginpasakaan yun ita kaso K5 Law. Rungdaya karon nga tatlong ka mga suspect no suno sa aton karon nga Makato Municipal Police Station. Tatlong ka suspect sa pagpangbako sa biktima nga rang sangka construction worker sa bahin it barangay poblasyon sa Banwa Karait Makato. Bali na tabo rodaya karon nga insidente ko Hulyo 25 na kung sa inya ni nag-atubang mat-aro magpamilya no sa aton karon nga tagatapan it Makato Municipal Police Station. After karon ko mga nagtaliwan pag iniinad daw Hulyo 27 pag Hulyo 28 at 29 kay Pablo ay naano tabaga ko bagaro daya karon nga biktima ay pagdagat aka na sa rekon nga ospital si Pablo nakaangkon tabaga it daya karon nga bukon it manami baga sa anak karon nga medical ang tanan nagresulta it sa pagpangbakol ka na nga ra sa nasambitan ka nga barangay sa biktima nga si Dominic Quinton nagano tay mo nagkaangkon tay mo it daya karon nga nina sa anang ugo iba pa gid karon nga parte it ang yawas ag naputugan pat angani it dila imawra ay ginkabuligan gitagali imawra nga bakugon it daya karon nga tatlong ka mga suspect. Bali prior sa daya karon nga incident kay Pedro allegedly ginag-adturong daya karon nga biktima sa sangka party nga bukod imot imbitado sa raya kanya suspect no ag after karon ay siguro kung may mga kunanong istorya ginapauli imaw why mo naguli ba kay Pedro at may mga kunano ta ba ito no mga heated argument kumbaga si Pedro ugaling ay after karon ginhatod imaw pauli matasaan ta karon bali una man sa same nga barangay no sa poblasyon no, sa pungtong nga Banwa Makato doon agatod ka na, hayroong tatlo man nga rin nga suspect ba si Pablo. At after karon, pasi sa CCTV, ay subok nga ni no, kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, nga samtang-samtara ay nagka-pikang-api.

0: katujun po ulit sa daya ko na bagay, sa daya ko na biktima. May umagi ating motorsiklo, rason nga ro CCTV, hay ito ka na paling, bali, nupagpangkakal ka na, hay wag ito ha, capture daya, ita CCTV, daya sa frame, ita daya ko na CCTV. Ugaling, ay nakita man, no, ita daya ko na unga, ita daya ko na biktima, nga hatungan eh, no, sumukan tayo yung paunan ng dapauli sa bagay, pero hawitness ana itdaya ko nga minor de edad na unga itdaya ko nga biktima baga kay Pedro rung daya ko nga insidente at base man sa istorya sa raya ko nga rung nga magtimbang nga parte sa daya ko nga insidente nag-okay yung asandara nag-istorya yung abaga sa tayatakan itatun nga makatong municipal police station bali nag-areglo at asanda ko una na kung sabihin nga naging tawahan itapin sa 1,500 pesos para ikaw nga medical ita nasambitan karon nga biktima siguro may dugang pagita karon ba kay Pedro nga kinahanglan abi syempre natuod kumbaga hay pro sitwasyon abi if dayang biktima hay bukon ita maayos ba kay Pedro kinahanglan ta na imaura nga dayon sa pribado karon ospital bangod nga ni ginaotdan imaw itdaya karon nga
1: base sa post karon kay 5 sa kinahanglan ta imaw ko noron abi nga ICU
0: Roger kay Pedro no kinahanglan imaw nga ICU sa private hospital agud nga matawaan natap nagakaigo karon nga atensyon nga medical baga kinahanglan nun itana karon nga bangod nga ni sa critical nga matawag na condition kay Pedro so di ka to may mga kunano ba kay Pedro kahapon abi nag ano ta, na pursigit ta, rupamilya if biktima, nga magpasaka na ikaso sa rang homicide. So, ato, kahapon, pinahagi sa daya ko nga regular filing, gin file it aton karang bahin it kato na mga kato municipal police station rong nasambitan karon nga kaso at sunok nga ni sa aton karong napakikipag-angot kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader may anak karon nga pagklaro man no, na hanungot sa raya karon nga insidente. So siguro aton lang pamatian mo rong kaundan it aton karon nga interview kay Pedro.
2: Mga K5, makakasama natin ngayon no, si Police Captain Vincent Kenneth Mercader, yung Chief of Police ng Makato Municipal Police Station. Tungkol ito sa nangyaring mauling incident no, na kung saan pinahayag na dalawang, hindi bababa sa dalawang suspect o dalawang suspect ang umanoy ng bubog no, sa isang biktima na nagresulta nga sa pagkaputol ng kanyang dila no, at syempre nagtamo pa siya ng iba't ibang injury sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Sir, kamusta po yung investigation natin tungkol sa incidenting ito, sir?
3: Okay, so good afternoon po sa lahat ng viewers. I'm Police Captain Vincent Mercader, the officer in charge of Makato Municipal Police Station. So regarding po sa recent incident that transpired on July 25, 2026, yung mga injuries po niya is a blow to a head, to the head sa may batok na banda sa likod, which was caused by a hinampas po ng bato. Then yun nga po yung mouth injuries po that caused the pagbasag ng ngipon at ang pagputol ng dila. So on the updates no, sa investigation namin noong July 27, gusto ko lang i-clarify, one of our media was able to interview the wife of the victim. Meron lang po siguro nag-cause ng misunderstanding po. So, ang kapatid po ni victim is pumunta po sa ating police station, pumunta po sa barangay at first sa barangay Kalangkang to find out na hindi pa napapadala ang barangay referral. So, the barangay referral is a form of document that is that comes from the PNP to the barangay. So, na-state kasi sa isang media report na hindi na po ako magsabi kung saan po galing, that the PNP referred the complainant to the barangay, which is a miscommunication. Hindi po natin ni-refer sa barangay para hindi kami magtrabaho. Humingi po sila ng referral document or the amicable settlement or the amicable agreement. So ano po ba yung agreement na to? This agreement kasi can be on can be administered only by the barangay official or an attorney. Hindi po siya pwede ma-administer ng PNP. So, ano po ba yung laman ng document na to? Ito po yung settlement or agreement ng both parties para hindi na po ma-file ng kaso. So, that happened noong 27, ng madaling araw. Then, sa July 28, ang investigator po natin is tumawag po sa wife for a follow-up kung ano po yung balak ng family, kung mag-file po ba ng complaint or mag-settle. So, according to the wife of our victim is nag-agree po sila for a settlement. As long as bayaran ni suspect lahat ng medical bills, hindi po sila magpa-file ng kaso. So, on July 29, nagkaroon po ng schedule ang barangay Kalangkang na mag-officiate ng mediation ng both parties. So, on the side of the victim, ang brother and ang wife po ang pumunta, and for the side of the suspect is si, of course, ang suspect natin, ang kapatid niya at ang father niya, who was also there during the incident. And ang mediator po natin is si barangay captain and secretary. So the agreement, yung napag-usapan nila and was signed by both parties is as long as bayaran ng medical bills ni suspect, hindi po magpa-file ang kaso. So ito na po yung problema. Nag-follow up po tayo sa family ng suspect kung kamusta ang bayaran, ang side ng victim kung kamusta ang bayaran. So nagpadala lang pala ng 1,500. So yun po ang naging cause kung bakit ang ating victim, family ng victim, is gustong mag-pursue ng kaso. So just yesterday pumunta po ang wife ni victim at 3:30 PM dito sa station para mag-file ng proper complaint against sa suspect. So meron po tayong tatlong suspects na kinakasuhan ng frustrated homicide.
4: Frustrated homicide. Bali sir, ano po yung if hindi po natin ma-divulge yung identity, no? Ilan yung edad ng mga suspect natin nakakaharap sa kasong homicide, sir?
3: Yung suspect po natin is at the age of 22. Wait lang po ha. Naglalaro po sa age na 25 to 35 po. Yung ages po nila. So, mga kaibigan rin po ng ating suspect.
4: Sir, ano po ba yung motive doon sa nangyaring insidente na yun, sir?
3: So, yung nangyari is, ang ating victim is, according to the story of the suspect, hindi po invited sa birthday party po ni suspect. Yes po, si victim po ang pumunta sa birthday party. So, ang celebrant po is si suspect.
4: Okay.
3: Ngayon, upon arrival ni victim sa venue, is nakainom na rin po siya. But hindi naman siya pinaalis. So technically, nakipaghalo-bilo pa siya with the visitors. Ngayon, nung nagkaroon ng argument, ang dalawa, pinauwi ni suspect si victim. Ngayon, si victim is ayaw umuwi. So inalok ng kapitbahay na ihatid sila. So ang naghatid is si suspect kasama ang dalawa pang suspect. So tatlo sila in total. Upon walking, ihatid sana si victim siguro not more than 40 meters away from the house. Doon nangyari ang incident. So area pa rin siya ng barangay poblasyon, hindi na po umabot sa Kalangkang. Then meron rin po tayong supposedly CCTV sa area, kaso ang CCTV na to is motion censored. So may timing lang na during the incident bago mag-transpire is may dumaan na motorcycle, sinundan po ni sensor ni CCTV. So hindi na nakuha, hindi na bumalik CCTV para makita yung makuha yung frame ng incident. So wala upon investigation that night, pumunta rin po ang mga responders natin, is wala rin pong gusto magbigay ng statement sa ating mga witnesses, kaya hindi po natin na kuha agad ng proper disposition ang nangyari. But both parties naman po pumunta sa station, and meron naman po nag-represent ng mga kaibigan ng ating victim na pumunta rin sa station.
4: Sir, na-mention nyo po no, na inihatid nitong tatlong suspect yung victim pauwi sa kanila. Upon doon sir, sa while hinahatid yung victim, may nangyari po balik discussion or prior sa pagpambugbog sa biktima?
3: Yun rin po, nagkaroon ulit ng misunderstanding doon habang hinahatid, kaya nagkaroon ng gulo.
4: Sir, paano nakuha ng mga ano suspect yung mga ginamit nilang pag ano sa ano na to?
3: Hindi, actually, victim. Ano lang naman eh, fists.
4: Fist lang
3: and yung bato lang na ginamit, siguro napulot lang sa gilid ng daan. Yun yung pinangbatok sa ulo ng ating victim.
4: Paano sir na naputol yung ano talaga yung dila nitong ano?
3: Hindi namin talaga ma-determine kung ano yung cause, pero a clear blow to the face, kung hindi man sa gilid, siguro sa ilalim, uppercut, at nakalabas ang dila ng ating victim, kaya po nakagat upon pagsuntok ng ating mga suspect.
4: Yung mga suspect po ba sir, residente din ng barangay po ba, sir?
3: Yes po.
4: Lahat sila, sir?
3: Yes po.
4: Okay po.
5: How to po, sir, na habang binubugbog yung biktima natin, nandiyan po yung anak niyang minakotedad?
3: Yun rin po, during the... habang nagbibigay ng statement ang ating mga suspect, is pinauna daw nila ang bata. Okay. Pero hindi nauna ang bata at nakita ng bata ang pangyayari. So as of now, meron tayong statement na hawak namin na binigay ng bata. Kasama naman ang nanay niya when nung nagbibigay ng statement ang anak ng ating victim. And at that time, nung gabi na yon, hindi kami nakakuha agad ng statement sa anak kasi dahil nga na trauma, umiiyak, hindi namin makausap. Sumama po siya sa hospital kung saan po dinala yung victim, ang father po niya.
4: Sir, na-mention kanina, no, may naibigay na 1,500 pesos for medical na ano, yung yes, sa parte ng suspect sa victim. Para lang sa ano yun, sir? Pang aakala ng mga suspect is light lang yung natamong sugat na ano, or yun lamang yung pera na available sa kanila at that
3: based
4: time?
3: Based sa understanding ko is yun lang yung on-hand nila na cash. At ngayon, nakausap na rin namin ang tatlong finaila ng kaso. I don't know kung ano yung magiging usapan later on, but for now, nag-file po kami ng regular case, na regular filing. They are trying to come up with a sum na mabayaran nila ang family. Pero yun lang yung update sa ngayon.
4: Do we have numbers po ba, sir? Kung ilan?
3: As of now, wala pa po.
4: Okay. Sige, sir.
5: Sir, prior sa incident na pagbubugbog, may record po ba na nag-alita na itong both parties before?
3: Wala naman pong na-disclose na information regarding past arguments or misunderstandings po.
4: Okay, sige. Sige, siguro sir, ano na lang po. Lastly, yung mensahe natin sa mga residente, no, or sa mga taga Makato mismo, sir, at sa publiko regarding sa incidenting ito, sir.
3: Okay, so first of all, pag magbibigay po tayo no ng information, may it be a form of chismis or yung kwentuhang kapitbahay lang, huwag po tayo magbigay ng information or gumawa ng pandagdag na information na ikakasira ng isang party. Disregard po kung kamag-anak po natin, kung kaibigan po natin ang kabilang party, huwag po tayo magsabi ng mga bagay na wala naman po tayong facts or hindi naman po, kumbaga, exaggerated na ang kwento kapag lumalabas. And kapag nagbibigay po tayo ng information sa especially sa mga media natin, magbigay lang tayo ng factual information, hindi yung mga hindi sigurado at hindi pa napapatunayan. And sa mga lokal na taga Makato, mag-ingat po tayo sa daan, especially pag gabi. Kapag nakainom po tayo, huwag po tayo kung saan-saan pupunta, at baka mamaya yun pa yung magiging cause ng mga incidents dito. So, yun lang naman po. Thank you.
4: Alright. With this information, mga ka-K5, no? Kay police.
1: K5 saan?
0: Yung ito, no? K5 na batian natin si Police Captain Vincent Kenneth Mercader, Atatol niya Chief of Police at Makato Municipal Police Station. At I stand corrected no sa Dayakaroon niya kaso, frustrated homicide, yung iga-file sa Dayakaroon niya tatlong kasospek sa pagpangbakol no, kay Dayakaroon niya Dominic Quinton.
1: Unconscious sabi.
0: Yes, Roger. No,
1: so, frustrated homicide yun man imaw.
0: Yes, Roger, kay Pedro. So, nungin pa siguro ni Police Captain Captain Mercader na if in case may una mga palo ang pagin kay Pedro no, sa nakaroon niya mga information, ay itigida man daron niya iga-plaster no, katon sa mga media agad niya maika-plaster natin it na yan ng mga development angot sa raya karon kay incident kay Pedro. So, dito ato niya report, magaling sa atin karoon niya area of responsibility sa atin karoon niya pag-follow-up with a K5 News team, K5 Kenneth Pacheca, ako man si K5 Santos Luzar. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Dungap Minche, Taklan, K5 News FM.
6: K5 News FM, Kampiyon Report!
1: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Salazar. Saan naman karang update ag balita? Maghalin sa aton niya Makato Municipal Police Station. Doon dumalisod, mga K5, kung nakainom kita, agagto kita ka sa mga handaan. Oh, ag kung mahilong kita baga, hay, uang kita kasayad sa aton niya mga ginoo. Masubo man nga mga makaruyon, bagarayon, dudangatan, it iba sa aton niya nga mga kaigmang. Si K5 Bill, aton ka rang igat-check sa aton nga line number 4. Gagaki nga nagpamuog it wallet at cellphone itsang ka-estudyante sa Kalibo. Wow, nakitaan sa CCTV. Oh, padayon ka rang ginatumod mga K5 at aton nga makatapot kapulisan kung sinurong raya ka rang nagpangbuon. Ag motorsiklo nga naging missing it hagos anong nga adlaw sa Banwat Altavas. Nakitaan sa dapdapan sa Pian Kapis Kainang Aga-Aga.
6: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5V na go ahead.
7: Padayon pang ginatumod it aton kang Kalibo PNP K5 Aglo. Kung dahil kang gagakino nga sa pulgidangani sa CCTV o anak kang pagbuong sa bag, isang ka-estudyante no, ita cellphone at wallet doon doon ginaaligar nga naduga sa dahil kang aton nga estudyante. Bali natabo ka kahapon K5 Aglo sa isang ka-eskwelahan niya sa aton kang Banbat Kalibo sa aton kang Kalibo Pilot Elementary School nga kung si nga ni o mga estudyante abi hay nagahampang na sa grounds kay Peglo. Siyempre break time siguro that time. Ag siyempre doon ang kagamitan matuod. Kaya una sa bangko man, agwa man siguro ginalaumi nga abi na magbuot at ikakon ita andang kagamitan kay Five Gloria. So sa makakon, hindi pa matumod kung paalin nakasugod or alin doon dahil ka kang individual alin daw na man, naman bagay mo gagi ka sa suit
1: selahan may ginasugang or, imong estudyante
7: may ginasugang man oo doon pa kung doon ka kang gina sa youth kay Pedro kung alin mo anak ka kang punteriya ha matumod sa school or pati hato gimata para magpanakaw kay Pedro kaya kay makitaan yun sa CCTV kung anak ka kang nagapungko matabi lagi mo kay Pedro eh
1: intentional gita kay Pedro na ana nga pagbuol.
7: Oo, kay eating na malang kay Five Lord, bag na ako ni sa estudyante nga, ako nga ni, mabot ako cellphone, aga anang wallet, wa pa kasi idea kung pilagido ko sugod aga anong klaseng cellphone da, pero based sa aton ka nga information no, sa uploader nga ginapakibahin sa Facebook kay Five Lord, agad nga ni, baka man sa awareness no, para sa mga parents, aga estudyante naton kay Five Lord, nga manging ano kita sa aton mga gamit.
1: Don't, baga, don't, ano yung tawag kang K5Bill? Don't leave your belongings behind.
7: No, okay. Ako nga nito.
1: Ano, bayi?
7: Based sa atong kirang information, haya, anakit bayi, no?
1: Oo, may ko bayi, tangan ni Makon. Bayi, yes, gidman, no?
7: Do, tagiyat bag?
1: Di, bukon, tag nagbuot cellphone.
7: Daya nga nagbuot cellphone, K5Blo. Kita, bit, ano?
1: Bayi, may ko bayi nga nakaponytail?
7: Ay, bisa-bisa itong information na igagakit.
1: Ah, gakit tayo, ma'am. Ah, sige, gakit yun man ba siya.
7: Pero aton lang siguro kung may mga dugang pa nga ano, angel at CCTV sa eskwelaan, makitaan ka doon kung aling klase nga tao ka or
1: ano,
7: individual.
1: Ano, gender
7: no? Yes, kay Pedro. Sa kay, kung nga ni, siyempre, pagkasayod ita parents, ilamas ang dangging report yes, sa aton nga Kalibo PNP. Agod nga maimbestigahan kung dahil ka nga nasambit nga incident kay Fiber Glock kay kadasigat ay pagbuuna ita dahil ka nga wallet at cellphone dali-dali man imong pumanaw kay Fiber Glock yung ang suwa lang itnatabo baga kay Fiber Glock so
1: madyaan naman rusugod itbag ah
7: Andiyan naman, owner man ni Motbag nga K5 Glow. So, kapanawagan, actually, do, nagpanawagan nga kay parents man, no, na may sudyante, nag-eskwela sa dahing eskwelahan. So, basi may nakakilaga. O, siyempre, kung kilaga mo do tao, ay, send mo gito ka, anak ako nga, panghugagon or bodybuild, gabi man ng K5 Glow, ay, pwede gini nyo kong ipasayo diya sa aton ni Kalibo PNP. Agod nga, matawaan ka ita leksyon, kung dahil kira nga tao, nga, akong nagpinabuota, itabuk kot ana sumugod tayo mo kay Five Lloyd sa eskwelahan. So, maya dyan kay may CCTV ag makita ang gindin ka kon kung paali na naging kuot do bag, dinoo do, dahil ka nga cellphone, ag wallet kay Five Gloria. So, ato man din galing i-update kay actually do ato yung investigator nag-follow up maka kon. Gina-check pa ng dato pipila ka mga CCTV kay gapit man sa ato nga LGU ato sa mag-say-say.
1: Madali man lang doon mabacktrack imo kay Five Bill.
7: Kadali gid kay puno di ka kon CCTV na pa-installed.
1: Kung so, sino mo pumundo, kung sino mo sumugod.
7: Hindi nga ni magbuhay ka kay Efecto ay masayo ang gid kung sino at si Inray Mau makakon nga gapanago o no, kay Five Gloria. So, itong i-ato lang doon nga, ano, itaw sa atong kakang
1: autoridad o
7: investigador kay Five Gloria kung anda kakang hiwat niya. Investigasyon K5 Gloria. Samtang sa aton matakarang pag-check no sa Banwaite Altabas K5 Gloria, manami man i-update ra kay nakita nun kung dahil kirang Mio I-25 no nga motorcycle nga pakibahin naman ka sa public no post K5 Gloria nga naduga nga niyong pisa ko Julio 31 K5 Gloria sa Banwaite Altabas inas atubang kita kay Altabas National School bali do istorya bi kay K5 no base sa dekra nga nagapanag iyat mo tong cycle nga ginadto na malang ko dekra nga anang unga baga nga una do bagay sa tubang eskwelahan niya ka at actually 1 hour malang imaw ka it buhay sa sugod K5 lo baka ana baga nga magin buo ang imaw nga gamit K5 lo sa anang karang unga aga syempre wa tanana daga siguro doon do K5 lo do yabi nga bihay buon nga panaligman kay abo man nga tawag bukas magbibertahan K5 lo ina ginanagin ano baga in park o motorcycle aga pagwa na nga nanat after 1 hour mo sa sugod ay wawot ah o motorcycle nga ka aga
1: sinakyan
7: na ta K5 lo aga base sa ating karang information tatlong adlaw taman ka nga ano ba na tupang dyan ito sa daikirang area isa sa Pian, K5 Gloria, sa dapdapan sa Pian, o motorcycle na.
1: Ah, mabuhay tagalig dong naka-parking.
7: Based sa mga tanod nga nakapanoy ko sa area K5 lo, may two days gali, no? Nga nakapark ito dito ka nga motorcycle nga gintabunan itrapal. So possible, basi gin-service at ka K5 lo, at siguro yung mot inagpamasahe kung nano.
1: Kaya, at yung magpamasahe pa uli sa Pian.
7: Watay mo ba sa sakyan siguro pa uli. So nga, ana matamang gin na drive-in. Siyempre, naiwan na matay eh. That's why nga.
1: Pati susi, naiwan na naman ito susi.
7: Pati susi na mata K5 Glow. Actually, may ano man da, may wallet man K5 Glow. Una man do wallet. It's
1: a different driver. Ang sakyan na
7: natin. Ana buo. May wallet ito sa yung box K5 Glow. Pwede mo may open the bank.
1: Oo, ang buo na ro wallet.
7: Oo, buo mo do wallet or gusto mo gitabi man ang usisaon kung aling gusto gulit sa ikaw motorcycle. Haywa mata K5 Glow, intact mata ko mga parts ita tumirang motorcycle. Aga kainan nanit aga-aga, di ka raw nag-sugid ko ato ni mga tanod man, mga authorities man ina sa Pian, nga ito tangan niya ko dahil karang ginapanawagan niya motorcycle.
1: May ganyan, wahasakyan it, iba pa gid.
7: Duyan pa kay posible
1: nga. Ay, naiwan na naman ito rososi eh. Ag may wallet pagali sa U-Box. O, oh, kita
7: yes,
1: mo?
7: Yes, K5 Glow. So, matama na dugay. Ag mayad lang kay natupang dan yung sigida. Siguro sa pag-aptaman ko panawagan
1: sa social media. Sa social media. So,
7: ay natupang din at itong mga nag-roving ating tanod, K5 Gloria. Ag rason nga gin-report yung sigida sa aton nga out of us PNP. Do ginaimbestigahan sa makakon, sinoro nagsakay.
1: Sinoro naghugam nga wa, nagaong.
7: Oo, kay pwede man nga hugam ato. Kay wa man turi man taggaong, no? Kay duha ba man yanit nagpanag-iya ka ka. Ako nga tao that time, K5 lo, mga last maybe pang manabi ito. Ako tang tao na sa guwa, at wagit abi mo naggaong abi. Gamitin ko anay ko motorcycle.
1: Oh, nagpahatod lang kung time out.
7: Nagpahatod. Yes, sakto git K5 at Gloria. So, wa kita, gaong-gaong, ginamit siya ta, at ito pag
1: ay, may kaso, tayo mo karon K5 wheel, motor napping, aron.
7: Pwede ta, kay anak pang ginabandon, K5 do, 2 days tayo
1: correct.
7: Nakapark
1: tama.
7: Sa area. So, doon pa ako ginausisa at ato nga out of us PNP, kay do challenge kaya K5 lo, ay do mga CCTV, abitlery, kita labo, kita kaya manabo, kita ko, footage sa K5 lo, hindi maklaro kung, aling da, minoridad, yung aking babae, do, dahil kang nag-ride or nag-sakay, like kang motorcycle K5 Gloria. So, sa makaon, kaya unang mataas, dahil kang nagpanag-iya kong motorsiklo, ag, ako nga, nagpadayon, o pag backtrack it atong kira nga mga CCTV possible CCTV no nga matumod do kung dahil kira nga responsable sa paggamit ita motorcycle nga wata tigaong nga ong K5 Gloria so ato man doon rin nga hingabuto no sa atong kira nga sa bas PNP kung kumusta kung anda kira nga ginapatigayin man nga duga nga mga investigasyon at kung sino kung siguro may kasayuran nakakita nga gindriban kung dahil kira nga motorcycle kahit pwede gito kong ipa sayod man sa atong karang nga otoridad agad nga maka ano baga maka tao ita nagakaigo nga disposisyon o da atong nga otoridad agad kung do aton ban nga ano kas nagpanagiyat motorcycle ay mataoy mo ka ita nagakaigo man nga kas mareklamo mo kay Fagyo no? Pero super abiwa pag man ita lead do aton karang nga otoridad kung sino kundi ka nagamit it motorcycle K5 Gloria. Samtang no, sa atong mga pag-check yan sa atong kalibo PNP so far, waman gid pa ita mga dugang reports no, sa makarang nga pang-okasong K5 lo, matutawhay pa ko atong karang area of responsibility. So, gato mga report at development ng natipon niya sa atong karang live no, sa kalibo PNP. Ako man si K5 Rose Paul para sa kampiyon niya balita sa Kabisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM, Kampiyon Report!
1: Thank you so much, Gid, kay K5 Valrose Kuala, maghalin sa aton karang Kalibo Municipal Police Station. Alas 5.29, aton karang oras, magpanumbalik kita mga K5 pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Stand by!
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuloan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Salika Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso ang compounds. Yan ang panupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protectioni.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: the text 500.
1: DTX 500.
2: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
3: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Iskan mga kuha na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga magpunggod ka.
4: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
5: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
2: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
4: Correct.
2: Ang muna gani nga, kamo nga mga bat-bataon, mga

0: tabi naman di madulang punggod, dula ng punggod.
1: Kakas ng punggod.
0: Kakas ng mga punggod. So, hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
2: Correct, no?
0: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
2: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So, kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
3: DTX 500!
4: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain ni ko ginibatsyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
3: DTX 500!
0: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
2: Correct, no? Kay collagen
0: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
2: Puting tatos ang DTX 500.
0: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals.
2: Going back sa imo pimples, kung sa example, sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
3: DTX 500.
0: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
2: Ang extension?
0: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, Kalibo, alas 6:01.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. K5 News FM.
7: Headlines sa aton nga balita lokal.

0: Ang ka-construction worker patay sa aksidente sa motorsiklo sa Tangana.
1: Dugang headlines, balitang lokal. Pamilya at sambilog involbado sa aksidente sa Tangalan, halos indigon makilaga rong biktima.
0: Sa dugang natong yung headline balita lokal, padre di pamilya nga nautod rodila bangod sa pagpamako, nagpanawagan it bulig ag hustisya.
1: Dugang headlines, balitang lokal. Balitang lokal. Mga nakalatag nga kapulisan sa Boracay mabaho nga bulig para sa mabakas nga pagresponde sa anuman nga insidente.
0: Headline sa aton nga balita national, reported pag-aresto kay Bato de la Rosa, fake news sa sunod sa DILG.
1: Dugang headlines, balitang national. COA auditor, unang beses sigon nga nakakita it are only liquidation.
0: Headline sa aton nga balita international, basurero sa Italy, na-recover ang 1 million winning lottery ticket, it's ang kababayan.
1: Dugang headlines, balitang international. Armadong gagaki arestado sa golf course ni Trump bago rong anang pagbisita.
0: Headlines sa aton nga balitang negosyo. Inflation naghina sa 6.2% kubugat Hulyo, suno sa PSA.
1: Dugang headlines, balita sa patag at negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Mas maabong Pilipino nagapakabit its solar panels.
0: Headlines sa aton nga balitang sports sa Thailand, yung pierde rong Pilipinas. Si Miss Hope sa ASEAN Championship nagapamiligro.
1: Dugang headlines, balita sa patag.
2: Balita sports.
1: NBA star Anthony Edwards magabisita sa Pilipinas sa Agosto 15.
0: Headlines sa aton nga balitang entertainment, $110 billion Paramount Warner merger ginakwestiyon sa korte.
1: Ag Tom Holland ginpakigbahin ng kalisod sa pagsuksok at Spider-Man suit.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! White Puso.
0: Maayad-ayad niya gabi, Banwaid Kalibo. Maayad-ayad man niya gabi, Probinsya Itaclan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening.
3: D3 Bayo Evening Newscast.
0: Adlaw kita makaroon at Miyerkules sa Pitcha 5 sa Buwan Kara ita Agosto Dagon 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agma ITC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villas Manio.
1: Agkuman si K5 Sandro Salazo.
0: Sa detalye at aton niya mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton niya balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Nakaangkon itpatal nga nina sa tiyan ag ugurong daywang ka mga construction worker nga sangkot sa aksidente sa diversion road nga sakop it barangay Tundog, Tangalan, Kabii. Gin kilagarong daywa ka mga biktima nga si alias Chinley nga residente at barangay Mabilo, Kalibo, rong driver ag backrider nga si alias John nga taga Kamansisor numan siya. Sa nabuong impormasyon, maghalin sa Tangalan Municipal Police Station, nagagawa nga halin sa sangka birthday party sa barangay Taga sa nasambit nga Banwarong Daywa, ag pauliun kunta paagto sa direksyon at kalibo sa Kai at Miu 125 nga motorsiklo. Pag-abot sa lugar, ginasugid nga madasig rong padagagan at motorsiklo, ag nag-overtake pa sa sangka traka. Posibleng nadugaan si Gon at control, rong driver, ag nag-overshoot sa pakurbada nga porsyon at karsada kung siin sumunggab sa bakal nga railing at highway bago dumiritsyo sa poste sa lugar. Nakaangkon at patal nga nina sa tiyan rong driver na may suksok nga helmet samtang rong angkas ay may patal nga injury sa ugo. Pareho nga gindeklara nga dead on arrival sa ospital rong daywa. Nasayuran man nga nakainom rong mga raya at matabo rong aksidente.
2: Balitang lokal.
1: Dugang Italia sa tunga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Halos indigon makilaga it anang pamilya rong biktimang si alias John matapos rogin ka imbolbaran karang aksidente. kay Bano Kapwa Construction Worker sa Diversion Road sa Barangay Tundog Tangalan, Kabii. Suno sa stepbrother ni Jan wa Sunday at Edeya nga nagpatangalan raya bangod yaban sigon nga nagauli raya or nagauli igagi raya pagkatapos si trabaho nga kung sasiin. Aga-aga kay inatag makabaton sa day tawag may kaangtanan sa natabo kara. Haus iniun sigon raya makilaga bangod sa grabing tama sa uwag na kumpirma gamang nga si Jan tag makita rong tato sa dughan. Para man sa pamilya karawa sigon Sunday at ginabasoy sa natabong trahedya ag nagapati gamang sanda nga aksidente gamang bangod sa aga.
0: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, nagapanawagan makaroon at bulig ang hustisya rong pamilya at construction worker nga si Dominic Quinton matapos rayang bakugon sa barangay Poblasyon Makato ko Hulyo 25 at gabi. Presente nga nakaratay sa isolation room at provincial hospital rong biktima nga unconscious sa gihapon ang kinahanggan nga matransfer sa pribadong ospital para sa nagakaigo nga pagbugong. Nagapanawagan makaroon rong pamilya at bulig pinansyal ag nagapangayuman at CCTV o dashcam footages sa mga nag-agi sa lugar para makabulig sa investigasyon at Makato PNP ag matawaan at hustisya rong biktima. Samtang ginhambag matathepe at Makato PNP sa interview at K5 News FM Kalibong agin kasuhan gon at frustrated homicide rong tatlong ka mga sospek nga ginaturong responsable sa krimen.
1: Katapusan nga detalye sa aton nga balitang lokal. Mabahoy nga bulig rong mga nakalatag nga pulis sa isla at Boracay sa mabakas nga pagresponde sa anuman nga insidente ag pagtuitiyagi nga bulig sa mga turista. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer at Aklan Police Provincial Office, may mga pulis sa kada 50 hasta 100 metro sa beachfront. Gabigon sa mga matatawong nga lugar ag magkadukot ng mga establishmento para sa anuman nga assistance. Ang tiyaragin pasiguro man ni Ayon o bastanteng numero at mga pulis nga nakadeploy sa isla agud mapabiling ng peace and order sa nasambit ng lugar.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: May 9 minutos ron ro nagtaliwan sa oras at alas sa is. Ato niya oras atod ka ato ni DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee. Nakakapikagon na naka-detox ka pa.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Ginpamalibaran ni Department of Interior and Local Government o DILG rong mga nagakalhit nga balita nga naaresto gon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya wapay natabo nga pag-aresto sa senador. Samtang inhambay Malacañang ngarong pagkalhit at nasambit nga impormasyon ay posibleng diversionary tactic itpilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte agud malihis rong atensyon maghalin sa ana nga impeachment trial.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Dugang detalye sa itong balitang national. Hatod katon D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Ginhambag it commission on record nga COA, state auditor nga si Roderick Wamil nga unang beses si Mao nakakita at liquidation at confidential funds nga puro acknowledgement receipts or record nga rong gin-submit. Suno ka na 845 ka mga AR rung in-submit it office of the Vice President para sa 125 million pesos nga confidential funds nga gin gastos ko December 2022 agwait anuman yung official receipts o sales invoices padayon matang agin pamalibarat kampo ni Vice President Sara Duterte rung anuman nga irregularidad.
2: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
2: Balita International. International.
0: Ang sa aton nga balita international, hatod katon mga K5 it extend the food supplement for men, manggaranon sa amino acids and phytonutrients nga manami para sa sirkulasyon at dugo. Silang kapanit makarot ag clavawaska nga makabulig para solusyonan rong frigidity ag erectile dysfunction, nagapataas man it potency ag passion, mapagagaki man o babayi, nagataot ekstrang enerhiya, nagapataas it libido, nagapataas it fertility rate sa gagaki, ag nagatao it ekstrang performance. Rong extend the food supplement for men, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
3: International.
0: Na-recover it mga garbage collector sa Bitonto, Italy. Rong masubra sa 66 million pesos nga winning lottery ticket. Itsang kababayi matapos na narayang aksidente nga hapilak. Sang kabilog nga truck, it basura rong ginusoy. Hasta nga makitaan rong ticket nga hagos okay pa. Agwa pa itagusot. at mabalik raya, sobra rong kalipay, nagdaog, ag nagpangako nga sabton, rong dugang nga gastos sa pagpabugong it nakakita nga nakataga na gali, nga operahan.
2: Balita International.
1: Dugang ang talya sa itong balitang international.
2: Balita International.
1: Ginatod ka itong it might see rong mas ginpabaskog nga alkaline vitamin C. Sang ka 38 nga anyos nga armadong gagaki rong ginaresto sa golf course ni US President Donald Trump sa Los Angeles dewang adlaw bago rong anang pagbisita sa lugar. Sunod sa mga otoridad, nakit ang sigon rong suspect nga nagabuo it litrato ag nagamonitor sa seguridad. Nakumpiska karakana ag saan ang bagay rong mga baril, bala, bulletproof vest ag iba pang kagamitan. Nagapadayon pa makaroon ng investigasyon samtang ginatunan pa at mga prosecutor rong posibleng pagpasaka it kaso.
0: Alas 6:13 sa aton karang oras ag sa aton nga balitang negosyo.
2: Balitang negosyo.
0: Naghinay sa 6.2% rong inflation rate in Pilipinas ko Hulyo, magarin sa 6.4% ko Hunyo, sunong kara sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Nakabulig sigon sa pagnabayad inflation, rong mas mabuhay nga pagtaas at presyo sa transportasyon, edukasyon ag restaurant ag accommodation services. Apang sa piyakara nagapabilin nga mataas rong presyo at mga nagapangunang bagakod. Sunod sa PSA, nagsaka sa 16.9% rong presyo sa kuryente nga pinakamataas mata sa sugod, itatlong dagon.
2: Balitang negosyo.
1: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo.
1: Nagainabo makaroon ng mga Pilipinong nagapakabit ita solar panels bangod sa mataas nga bagayran sa kuryente. Ag mas barato nga presyo at mga solar system. Sunod sa mga eksperto, mas ginapili makaroon at maabong bagay ag negosyo rong solar bilang praktikal nga panaagi agod nga makatipid. Ag makaangkon it supply at kuryente bisan may brownout. Sunod sa report, nangin ikaiwang nasyon o Pilipinas sa may pinakamaabong may pinakamaabo nga ginbakay nga solar panels sa China.
2: News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow, may puso.
2: Balitang sports.
0: Ang sa aton man nga balitang sports sa balita hinampang atod katon ka K5 ita Clinica Deo Fresh. Rong organic nga Deo Roll On nga nagabulig agud nga maging mahumot ro aton karang mga underarm ag makinis ro aton nga mga kilikili.
5: Wow!
0: Rong Clinica Deo Fresh ay may VCO ag vitamin E nagapakinis nagapaputi sa aton karang nga mga underarms. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
2: Balita Sports.
0: Napasigawan rong Philippine men's football team sa 1-0 nga hampang sa Thailand sa ASEAN Championship matapos ma-record ni Warius Choltong rong solong goal sa ika-84 minutes. Bangod sa pagkapierde, nagapamiligro rong chance at Pilipinas nga makasugod sa semifinals at kinahangan na karang pierdehon rong Malaysia sa ulihing hampang samtang nagagauman sa paborabling resulta rong iba pang mga team.
2: Balita Sports.
1: Dugang Italia sa itong balita sa patag, itinampang.
2: Balita Sports.
1: Mag-aabot sa Pilipinas rong Minnesota Timberwolves star nga si Anthony Edwards sa Agosto 15 para sa anang Believe That Tour. Tapos sa anang pagbisita rong si record nga Anthony Edwards Fan Fest sa Bonifacio Global City nga libre ang bukas sa publiko. Parte man iprograma rong one-on-one basketball tournament ang iba pang aktibidad para sa mga Pinoy basketball fans.
2: Balita Entertainment.
0: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod ka aton ni DTX Beauty Soap para sa Kutis Artista, Kutis Malapos. Magya DTX Beauty Soap, nagatap na early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic ag antibacterial soap nga mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginhambang ni Paramount CEO David Ellison nga politika ag buhon it issue sa kompetisyon sa merkado. Rong dahilan it mga kaso kontra sa planong 110 billion merger it Paramount ag Warner Bros. Discovery. nakatagana matang nga ihiringit korte rong antitrust case sa Marso 2027. Kung madayon rong pag-iba, ginagauman nga mabaho rong magiging epekto kara sa entertainment ag media industry. Sa piyakara, kinontra itadusi ka mga estado sa US rong matabo sa kabagaka nga sobrang mabaho rong kontrol it pag-iba at kompanya sa industriya at pelikula ag cable television.
2: Balitang Entertainment.
1: Ag paraman sa katapusan nga detalye at pagpanglaga, D3 Bio Evening Newscast.
2: Balitang Entertainment.
1: Ginako ni Tom Holland nga rong pinakamalisod na pagsuksok at Spider-Man suit. It masobra sa 12 oras herong hugom kara matapos rong sang adlaw nga aksyon ag stunt scenes. Sunukan na mabaho nga bulig rong bagong disenyo at costume sa Spider-Man Brand New Day. Bagod sa unang kahigyunan, ay mas madali na raya nga magamit kaibahan ng pag-agto sa banyo samtang sa set. Gid pakibahin man ni Holland nga nakabulig rong pagsukat nana sa mga dati kara nga Spider-Man suits na day Tobey Maguire ag Andrew Garfield agod nga makahimo it bagong costume. Gingin base sa mga naunang version it character.
0: Alas 6:18 mga K5 aton karang oras aga sa dagaganit aton karang panyempo maghanin sa aton nga pag-asa DOST K5 Bantay Panahon.
6: Araw naritong latest update natin hinggil sa tropical storm na si Maymay sa pinag-ibayong habagat at sa isa pang bagyo na nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. So makikita natin sa ating latest satellite na imagery na yung sentro ng tropical storm na si Maymay ay nasa dagat pa sa kanlurang bahagi nga ng Hilagang Luzon. At kaninang alas 4 ng hapon, ang sentro ng tropical storm na si Maymay ay tinataya nating nasa layong 145 kilometers ang layo, kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito naman ay inaasahang kikilos sa direksyong north-northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Maymay, makikita natin yung dalang kaulapan nito ay patuloy at paulit-ulit nang tumatama sa nakararaming bahagi ng Hilaga at ng gitnang Luzon. Dagdag pa dyan, mapapansin natin yung kaulapan ditong sa may bandang kalurang bahagi ng Katimugang Luzon, iyan naman yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. Ngayon, ano nga ba inasa nating scenarios base sa dalawang weather system na nakakapekto sa ating bansa? Tingnan po muna natin, ano nga ba yung mga lugar na may wind signal dahil sa current location na tinatayang pagkilos ni Maymay in the next 24 hours. Sa ngayon, makikita po natin yung mga lugar na naka-highlight ng yellow. Ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2. Itong southern portion ng Ilocos Norte, ang buong Ilocos Sur, ang northern at saka central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, ang lalawigan ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at saka yung northwestern portion ng Benguet. Pag sinabi po natin may wind signal number 2, ang lakas na hangin na pwedeng maranasan sa mga lugar nito ay posibleng umabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour. Yung ganitong lakas ng hangin pwede pong magdulot ng minimal to or minor to moderate damage sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Maaring makapagpatumba rin ng ilang uri ng halaman. And also, pwede rin yung mga magagaan na bagay ay liparin at maging debris. So as much as possible, hanggat hindi pa po nakakalagpas ang bagyo sa inyong lugar, stay indoors at patuloy ngang makipag-ugnayan sa inyong local government tsaka local disaster risk reduction managers para sa patuloy na gawain pangkaligtasan. Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung mga lugar under tropical cyclone wind signal number 1. Pag sinabi nating wind signal number 1, ang lakas ng hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang mga lugar na natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union at ng Pangasinan, ang buong Apayao, ang natitirang bahagi ng Kalinga, ng Mountain Province, ang buong Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, ganun din yung mainland Cagayan. Itong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, yung northern portion ng Zambales, northern at saka portion ng Tarlac, yung northern portion ng Nueva Ecija at yung northern central portion ng Aurora. Under wind signal number 1 naman po yan. Pag sinabi natin may wind signal number 1, halos wala or merong minimal damage sa pwedeng maranasan, lalong-lalo po sa mga kabahayan na gawa sa mga light materials. Bagamat ganung hindi naman gaanong kagrabe yung in-anticipate nating damage na dala ng hangin associated with wind signal number 1, dapat maging alerto pa rin po tayo dahil yung bagyo, inaasahan po natin na posibleng tumawid ng kalupaan na ating bansa sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Ang wind signals po ay ang babalat patungkol sa lakas na hangin na maaaring maranasan na inyong lugar dahil nga po sa paparating na bagyo. Sa ngayon naman ay ano nga ba inaasa nating mga lakas ng hangin sa mga lugar na outside the storm periphery? Kung mapapansin po natin, hindi lamang dito sa Metro Manila, no, kundi sa mga karatig lalawigan na wala pong wind signal ay nakaranas tayo ng pagbugso ng hangin. Yan po ay dahil sa pinag-ibayong habagat or southwest monsoon at inaasahan natin yan na mararanasan simula po ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes. So, iba yung pag-iingat po, no, as much as possible nga, kung wala namang mahalagang gagawin, outdoors ay stay indoors po muna tayo during the kasagsagan of Tropical Storm Maymay at itong pinag-iibayong habagat. Samantala, ano yung inaasa natin pagkilos ng bagyong si Maymay? Kanina ngang alas 2 ng hapon, yung tinatayang sentro ng tropical storm na si Maymay ay nasa dagat sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. Ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ay inaasahan po natin itong posibleng mag-landfall or tumama dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Pero mapapansin po natin yung area of probability, yung parang APA na kung saan nakapalob yung center track. Ang area of probability ay nagpapakita pa ng ilang posibleng senaryo na maaaring tahakin ng bagyo aside from the center track. So, nabanggit natin ang posibleng landfall ay sa Ilocos Sur, pero base sa area of probability, sakop din ang ilang bahagi ng Ilocos Norte at ng lalawigan ng La Union. So, generally speaking, ang lalawigan po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ay dapat maging handa sa posibleng pag-landfall. At sa pagtawid po nito sa kalupaan ng Northern Luzon area, hanggang bukas ng hapong makalagpas ito at nasa dagat na dito nga sa may bandang Palanan, Isabela, inaasahan po natin posibleng tuluyang humina ito at maging low pressure area na lamang. Pero sa ngayon, tropical storm category pa rin po ito, kaya patuloy yung pagbibigay natin ng 3-hourly update patungkol sa bagyo. Ngayon, napag-usapan natin yung lakas ng hangin, yung pagkilos ng bagyo over the next 24 hours. Ano naman yung inaasahan natin mga pag-ulan? So, base sa latest weather advisory ng PAGASA na ipinalabas ngayon alas 5 na hapon, ang nakikita niyong mga color coding sa mapa na ito ay patungkol sa mga posibleng dami ng ulan na idudulot nga ng paparating na bagyong Maymay at ng pinag-ibayang habagat. So, itong image na ito, simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali, makikita natin yung pinakamaraming pag-ulan na inaasang posibleng umabot ng more than 200 millimeters. Inaasahan po yan sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, ganun sa Pangasinan at Zambales. And the rest of the areas that are highlighted in yellow color, 50 to 100 millimeters of rain, kasama na nga dyan ang Metro Manila. Ngayon, alam naman po natin, no, lalong-lalo kung naninirahan po kayo sa mga lalawigan sa kalurang bahagi ng Luzon, mapapansin po natin ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Kaya dapat maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, sa mga flash flood prone areas at pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na nga kung napansin niyo po na ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa darating na Biyernes ng hapon, may inaasahan pa rin po tayong pag-ulan, pero mapapansin natin mas kumonti na at karaniwan yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi na lamang ng Hilaga, gitnang Luzon at maging ng Katimugang Luzon. Dahil nga inaasahan natin over the next 24 hours, posibleng tuloy ang humina na, maging isang low pressure area na lamang si Maymay. So, yung pinag-ibayong habagat na lang ay nasa natin magpapaulan bukas hanggang sa Biyernes ng hapon. At pagdating naman ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, mapapansin natin may mga lugar na dumami na naman yung mga pag-ulan, lalong-lalo na itong Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, La Union at Benguet, posibleng umabot ng mula 100 to 200 millimeters of rain. Ngayon kung makikita natin, no, over the next 3 days, talagang ang concentration ng maraming pag-ulan ay nasa kanlurang bahagi nga ng Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas, no. Kahit yung mga kababayan po natin dyan, ulitin po natin, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy na mag-monitor sa update ng PAGASA patungkol sa bagyong si Maymay sa pinag-ibayong habagat at patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang local government at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pagkaligtasan. Ngayon, tingnan naman natin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Maymay at yung pinag-ibayong habagat, may epekto rin po ito sa lagay ng pag-alo ng ating mga karagatan. So ngayon, may nakataas tayong gale warning dito sa mga karagatan sa paligid ng Ilocos Sur, La Union at dito sa may bandang Pangasinan area. Inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat maayog ng pumalawot dyan ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, mapapansin natin karaniwan po ng bahaging karagatan natin sa Luzon at Visayas at maging dito sa silangang bahagi ng Mindanao, inaasahan po nating magiging katamtaman hanggang sa maalon. So generally sa Luzon, talagang maalon hanggang sa napakaalon. Sa Visayas at Mindanao naman po, katamtaman hanggang sa maalon. So sa mga kababayan po natin, as much as possible, lalong-lalo sa mga lugar na may wind signals na nabanggit natin kanina, huwag na pong pumalawot sa anumang bahaging karagatan ng mga lugar na may wind signals. At inaasahan po natin na posibleng magpatuloy ng gantong senaryo sa mga susunod na araw dahil sa pinag-ibayong habagat at sa posibleng impluwensya ng panibagong bagyo na nasa labas nga o yung bagyo na binabantay natin sa labas ng ating air responsibility. Dito sa latest satellite imagery, makikita po natin ang tropical or ang typhoon na may international name na si Dolphin ay kanina nga itinatayang nasa layong 1,645 kilometers ang layo, east-northeast ng extreme northern Luzon. Bagamat malit ang chance nitong pumasok sa ating area of responsibility, yung inaasang pagkilos nito patungo dito sa southern island of Japan and then dito sa may bandang southeastern part of China, over the next 2 to 3 days ay inaasa na patuloy na magpapaibayan ng habagat hanggang sa darating na weekend. Kaya antabayanan din po natin, no, yung update regarding Typhoon Dolphin at yung posibleng weather advisory patungkol naman sa pag-iibayan nitong habagat ngayong darating na weekend. Yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ang susunod nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya namang alas 8 ng gabi. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maka K5 inyong labatian, mga nagkapangunang balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast.

0: Aga ko nga si K-Fibs.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K-5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon, dalayon ang Diyos sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginatag sa aton. Nataga naman kita sang dugang at tiempo magpadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag sa gihapon, kamay pa nga kamo sa sining bag-o nga tuig, ara man sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Nga permita ni ginaliwat, pinabalik-balik tadri sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamu nga suki sa aton nga programa, tanan nga mga pamati permi sa sining istasyon, ang may puso, kamay pa nga sa gihapon, ara kamu sa mayuman nga kamtangan, sa physical, mental, spiritual, financial, kaputiksyon sa aton makaakop. So, namulang na ang aton nga pagpanamyaw, permi kita nga nagabalik-balik sini ka-importante, katama, ang aton nga relasyon sa Dios, nga kung hindi tanihimuon, makuturan na boss tanan nga pinabalik-balik na dali. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa buong nagkalipot ang panahon sang kalinong kag ang kagamu ara damo nagkalatabo sa kalibutan. Pero pasalamatan ta siya nga man bangod sa iyang dako nga gugma, padayon niya kita nga ginatipan, padayon kita nga ginprotektaran, ginpakamayo. Amula na ang aton nga pagpanamyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong madalang luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at mabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines at nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kanyang physical, mental, spiritual, financial and protection. Yun din sa mga kawani, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pamumuhay amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin at higit lahat. Kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging

dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo nagkikinig sa kibilan pong ito, nawa, maunawaan man niya nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalangna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan kay siya mismo ang Dios naghambal nga hindi siya magahimo bisan ano kundi paagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto iya ipahibalo. Suno sa aton ginbasa kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7 kag kinahanglan gid nga patihan ta agud nga mag-uswag kay ko ano ang mag-uswag, ano nga pag-uswag ang ginpangop sang Dios? Amo ang pag-uswag espiritually. Kinahanglan magatubo. Amo tamalon nga mas mangin madasig pa kita, magatubo ang aton nga pagka-Dios nun kay ang mga di-Dios nun laglagon man sang Dios. Kung aton mabalaan, aton nabalaan sunod sa Biblia, ginlaglag ang kalibutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog ng kalibutan, ang mga di-Dios nun ginlakit. Suno sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gihapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malang tong sa panahon ni Noe, pero mambalta nga lang, pero patay ang tanan nga mga may kabuhi dire sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa dota, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pispis patay. Amo na nga, sa subong, sini nga kalibutan, laglagon sang Dios ang mga di-Dios nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gin-guidean man sila sa balaan ng Espiritu, manang ginhambal, kang ginsulat ni Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton ginistaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Dios nun. Manang, sa ginasiling natin dire, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Dios nga mga balaan nga tao agud nga ipahibalo niya ang iya kabubuton. Ang isa ka man lagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kun isa ka tao nga nagapahulam sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios. Siya katawahan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sa iya katawahan agun nga makabalik sila sa iya nga dala, mga dalanon. Usisahon naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Nga man, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna, amuni. So, manugsimba sa Dios dahil naghambal sang ang kalugan niya, pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, pagbaybalo para buwas, din pagbayaw. Amo na importante. Dayon kung masahon taman ang natabo sa isa kababaye nga propetisa nga diri ato mabasa ang ambahano ni Deborah. Amo ni ang title. Sa Hukom 1, Hukom Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 5. Sa versikulo 1, nagsiling. Sa tungad daw si Deborah kag si Barak, nga anak ni Abinoam, nagkanta sini nga mga bahanon. Versikulo 2, kuna ang mga pangulo sang Israel, nagapanguna. Kuna ang mga tao, kinabuton nga na maghalad sa Ginoo, sa ila kagulingon, magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini. Kamu nga mga hari, pamatiin ninyo, kamu nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios, sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa duta sang Edom, naguyog ang duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo, ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri
So nga si Deborah, isa kalit siya ka manalagna, isa siya ka propita, tupit isa, babae man siya. Dayon, dito naman kita kay Daniel. Si Daniel, ang pagkamatinumano ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa versikulo 17, dire makitaan ta kung sinugid si Daniel. Ginatagan siya sang kaalam. Sa versikulo 8, dire magbasa ta. Pero nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga hindi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon o kung bino nga iya ginainom sang hari. Kay sadtong nga tiyon, ginpatawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari kay nga aman, gusto sila nga bansayon, gusto nila tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hirikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel Sadrak, Bisak, Abednego. Kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9 dere naghambal sa versikulo 19 karon ginpakamayo sang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel. Ninakadlukan ko ang akon ginoong hari, hambal sang Yunoko, nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon nagsiling si Daniel kay Melsar nga ginpili sang pangulo sang mga Yunoko nga nagdumala kay Daniel, Anania, Misael kag Azaria. Ginapakituoy ko sa imo hambalin Daniel nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw kagatagan nila kami sing utanon nga kaonon kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani nagpasugot siya sa ila, nagsugot si ang Yunoko nga si Milsar. Kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw, daw mas matahum pa sila kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso dere pulse amo ni ang vegetarian nga pagkaon. Tuhoy sa sining apat ka kabataan ginhatagan sila sang Dios sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinun-an kag kaalam. Ang butang balong dere kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 si Daniel sa English kaya sa Ilonggo or Hiligaynon naman ito, hoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sa Diyos sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kag kaalam. Pero sa English, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Tuntirin natin mabalaan nga si Daniel gali, special, specific na rin nga ginhambal nga may ara siya paghangop or maka-enchende siya sang tanan nga mga palananaon kag mga damgo. Ang mga nang ginbasa ta, kung basahon taliwat ang Numeros 12, versikulo 6, naghambal sa Ginoo nga kung may ara propita sa inyo tunga, ako magapakita sa ila pinaagi sa mga damgo kag palananaon. Amo na nga si Daniel, gingamit sa Ginoo bilang propita. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 19, hasta 23, dayon gindayaw ni Daniel ang Diyos sa langit. Kag nagsiling, dayawon ang alan sang Diyos sa walay katubtuban, iya ang kaalam kagahom. Ginabag-on niya ang mga tiun kag mga panag-on, nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghantop. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya ang Diyos, nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upon sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Diyos sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo ng sa imo. Ginpahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag
saysay, pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga nagdamgo siya nga isa ka dako gid nga ribulto, dako nga ayo nga ribulto dayon ang ulo bulawan ang diri sa may nayong sa baga pagkat sa dughan bali ano to brass dayon na may silver sa dughan sa baga dayon brass diri sa may hawak na tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron o bakal dayon clay and bakal ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa-dapa amo nang rigin klaro mga kauturan lang si Daniel isa ka manlagna kay kung basahon ta man ang Mateo 24 bisikul 15 when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet si Kristo nang kambal diri stand in the holy place also readeth let him understand so gin klaro na rin mga kauturan nga siya isa gid gali ka propita amo na nga diri gin klaro now diri sa mga binuhatan 2:17-18 hasta sa 2:21 ang aton mabasa ng hambal kay may ano gali may propesya naman biskan nga inisiyang ginhambal ni Apostol Pedro balik kita diri sa kay Pedro man nga wali sa panahon sang Pentecostes ginhambal diri sa aton mabasa ginliwat niya ang dito sa Huwil 2:28 pero dere sa binuhatan 2 aton mabasa 17 hasta sa 21 nagasiling kag sa katapusan nga mga inadlaw nagasiling ang Dios ibuboko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao kag ang inyo mga anak nga lalaki kag babaye magapanagna kag ang inyo mga pamatan-on nga lalaki makakita sa mga palananaon kag ang inyo mga tigulang magadamgo sang mga damgo Versikulo 18, kag sa sina nga mga inadlaw, ibuk-buk ko ang akon espiritu sa akon mga sulungoon nga lalaki kag babae, kag magapanagna sila. Magapakita ako sing makatilingala nga mga butang sa langit, kag sa duta, dugo, kag kalayo, kag alisngaw sang aso. Ang adlaw, mangin kadulom, kag ang bulan, mangin dugo, sa wala pa mag-abot ang dako nga, kag tatalopang doon nga adlaw sang Ginoo. Kag ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas kanami no pero saan ni sa katapusan nga mga inadlaw gintagna ginhambal ni Apostol Pedro dayon ano ang kaangtanan diri mga kuturan kay ang Seventh Day Adventist kami nga mga Seventh Day Adventist sa Adventism may ginkabig kami ginkilala kami nga propetisa babae kag sa mga nakabalo labi na sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist makauturan kita tanan mga Seventh-day Adventist may ginkabig kita nga propetisa or God's messenger kay ang God's messenger suno sa aton na ginatunan amo na ang tigpamakba ha tiglawas kangay sigin gamit naton na rin nga sa mga ehemplo halimbawa parehas kay Moses ginagamit diri dayon ginagamit siya si Daniel mga tiglawas naman gingamit sila basta tanan nga propeta gingamit sila kag inspired sila by the Holy Spirit tuno sa ginbasa tanas 2 Pedro 1:21 nga sila ginkasihan sa Dios inspired by God dayon ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sang 17 anyos sa 2844. Ang pamangkot dere kung sino baga si Ellen G. White, Ellen Gould White. Amo ni ang aton tinutuyo dere nga ang gintun-an tani kay damo na kita pagbasahon labi na kung magaya istorya kita istorya na kita sang ginkabig naman nga presente nga mga kamatuoran sa sini nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sino si Ellen G. White aton basahon aton tun-an. Si Ellen G. White, gingamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahira sa sining katapusan nga mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahira.
Ano naman tong ginambal nga, ano ang roles ng prophet? So, God's mouthpiece. Muna nga, ginpatihan na siya sa mga Seventh Adventist. Ang iya madamo ng mga planaon, kag mga sinulatan, nag-influensya sa pagporma sang Seventh Adventism, kag nagporma sing dako sang doktrina sini. Ngaman, bangod kay, may hindi maglubo sa 2,000 ka mga planaon nga ginkabig sang mga Seventh Adventist nga ginpakita sang Dios sa iya. Manang sa karon ginkabig gihapon sang kalabanan nga mga Seventh Adventist si Ellen White nga isa ka manalagna or propita sang Dios. Si Ellen G. White, isa anay ka metodista apang sa ulihi na converter sa Adventismo paagay sa pagwali ni William Miller, isa katuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diriman ginagamit ang pulo nga propita si Miller, kay si Miller to alin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority nga bilang ministro sa iyang pagwali dayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844 gikan sa 1840 hasta sa 1844 perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844 ngaman kay sa iyang pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14 nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27 kapitulo 9 si Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iya competition ni Miller ang medyo na misapply lang ang lugar kundi dito ang kulang. Amo na nga ay pagpati ni Miller nakabati ni siya si Ellen G. White at the age of 17 sa sinang 1844. Sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan nga matuman ang mga Millerite nagnabungkag sa pagrismaya bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o naghahatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manlagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White naminyo man siya nga sang White na James White amo na nga na White na nga apelido pero sang dalaga pa siya Harmon. Ellen Gold Harmon. Si Ellen G. Harmon nga may una sa iya 2,000 kaginasiling nga mga palananaon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Siya palananaon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palananaon nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkadto sa siyudad sang Dios. Amo nang iya unang vision nakita siya nga naga panglakaton ang mga katawhan sa Dios pagkato sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa palananaon, ha? Wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manughiusa sang mga paksyon sang Adventista kag ang espiritual nga gingiya para sa isa ka bag-o ng reliyoso nga grupo. Sang 1846, ginpangasawa si Ellen ni James White. Isa ka Adventista nga manuguli. Magkaupod, ginsugdan nila sa tunga, nga tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Beach, Sunday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847. Si Ellen G. White, may isa ka pala na naon. Ini nga isa nagapamatuod sang iya bag-o nga pagpati. Nagsiling siya nga ginpakitaan siya sang kasuguan sang Dios sa isa kalangit nun nga sanktuaryo. Kag ang ikaapat nga sugo na nanungod sa adlaw inugpahuway, ginlibutan sang isa ka halo nga kapawa. May halo nga, halo sang kapawa. Butang balon, may buho nga kasanag. Nga adlaw inugpahuway nakita niya. Nakita niya ang napulo kasugo pero nakita niya nga nagasanag ang ikaapat. Ang mga White nagsugod sa pagsakdag sang pagtuman sang adlaw inugpahuway subong panguna nga doktrina. Amo na, si Ellen G. White
gold white harmon. Isa ka mga bungahon nga manunulat. Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad kag si Ellen White nagsulat sing dalayon agod isugid sa mga tao kung ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, Sunday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madason nga 55 o 55 katuig si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon nga material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katumo nga mga panaksihon para sa simbahan. Ang tawag ni siyam katungo, 9 volumes nga Testimonies for the Church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858, si Ellen G. White may isa ka pala nanaon ngaya gindetalye sang ulihe sa iya 219 kapahina nga libro nga espirituhanon nga dulot. Tomo 1. So, amo nang Testimonies for the Church, Volume 1. Ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag Satanas kag sang iya mga anghel. Na dito naman sa Great Controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel kag Satanas kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863, ang konferensya, General Conference of Seventh-day Adventists, official nga ginlakip. Si Ellen G. White, wala gid, nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo.

Nesos amo ang Espiritu sang panagna. Sabog na Disney Psychologist. So the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Amo na ang pagpaathag sang Seventh Adventist bilang isa kapagpatuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprubahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kanon sang Biblia. Apang nagapatiman kami sa buong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Dios non nga otoridad para sa Dios non nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita sing gahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa dere makita tani apologetics index org amo yung address dere sa makita mo ni dayon sa tung Hunyo 2016 si Ellen G. White padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios non nga inspirasyon ang pila sini nga palanaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapagros nga mga pamatasan sa pagkaon ngayon tawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church, Volume 6, page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang, sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kon pagkaon sang unod, subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. O ay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh Adventist Church in general. Tanan nga ang mga Adventista din sa Septimilia sa buong mundo na nais tumugon, sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa habit ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang siyuro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. Gayun din sa lahat ng mga nakikinig, manawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay mga hinihiling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Ipinesyos. Amen.

0: Ramil Uy, TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang ni mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sa nasunong nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
3: kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kan fatty liver.
2: Oo.
3: Pero kung naka DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Ang tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Maditik lang

0: kini kung magpa CT scan ka or MRI. Ang muna importante sir JP ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety ang ghrelin kag leptin.
1: Mm, correct Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makit-an man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
0: Ang problema abi sir JP sa visceral fat ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga kun may fatty liver ka nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai. Pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pero may namon rin ginawali. Ano ka importante ang taas ng antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas, kagulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500? Kag Mighty C. Bangod ini, ang may ara sang anti-inflammatory agent. Siling na sa pagtuon sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dari sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
2: DTX 500.
3: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilo,

0: DTX 500.
1: According to research, ang visceral fat do kramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makolbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
1: Justo.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini unused nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok
1: correct,
2: or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang ang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na balik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
1: Oh,
2: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa lawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko mai TC or Pure C adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay kanam.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Dibuat Plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at lahat ng I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: DJX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
0: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rika.
0: Epic.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang durable

0: yan ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Okay, sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May gatuslok. May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. Ay, may
3: kagigil. Ang lahat matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo oh. Na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Mm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Imo, dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
1: Correct. So ano ba lang kosa ni neuropathy? Number one. Number one, ginimension na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, asa diabetic neuropathy panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya
1: imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo

0: neuropathy. Ang pinaka-budlay, gid, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
2: hindi mo control,
0: no? Why na? Patay ng nerves nga ga-connect sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
0: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy. It's fatty materials. It's
1: correct, no?
0: That detribio nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
0: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuan mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
0: May
1: covering, detribio nga ga-cover
0: sa na. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
1: Axon
0: dendrites. That axon, ang axon amo nang lagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang detribio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy. Once nga manaris ang detribio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
0: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga-detribio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka-detribio ka.
1: Naka-detribio ka.
0: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
1: Amo na yung detribio.
0: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
0: Amo na ang bintaha kung nakainom ka sa ang detribio, yung mugin ang pinaka-importante.

D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Sean sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag eye care gold capsule ka. Ang eye care gold capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye care gold capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3

0: i Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
9: Clinical D3 Bio.
10: Clinical Sport Bionics.
11: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5.
16: 94.5.
7: K5 News FM.
16: K5 News FM.
15: One.

0: Sir Ramil Uy.
1: TTX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
3: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso. Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
1: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
3: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
1: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang emosyon nga lungs, kaya isang heart jack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
1: Wai ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
1: Gusto.
3: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
4: TTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
0: TTX 500.
3: So simple man lang management sir GP. Inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system. DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
1: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
1: Correct.
3: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo

0: ang may disiyan. Ara na ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
1: Aha. Correct. TTX
2: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilangin mo blood sugar sa una.
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you

0: Queen Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa-celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula, kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3, ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya, kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas ang mikrobyo, kag syempre, no, ang pabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga kong nga Slorabs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa, kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang ginagapahubin sa aton selula kay super antioxidant ini, no? Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging, brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ga-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C, adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos na memorize, so, no, nga supplement.

0: I Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga gitawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pan mi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pan mi sila mataga pulao pan mi. This is the best supplement for you. I Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini mag I Care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sa trakaso, ubos, ipon, kagilanat, dala sa mikrobyo, mag-D3 Bio.
1: Okay, okay. No? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm. nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm. ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amo nang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin Kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia no, ga suprayer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no? Mm-hmm. Sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkuton ta ka, pag nabatian mo ang word nga insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kaya wala tulog, no?
2: So, amo na, engineer, wala tulog, no? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? Mm-hmm. May ara, pag nagambay kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, mm-hmm. or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer.
1: Uh-huh.
2: Let's say, nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duwa ka klase sa insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya.
1: Uh-huh.
2: Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amugin siyang labot tatlo kasi mana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik yung problema.
2: Sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka tawo. Hambalga ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan ga katabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Or sa oxidation process. So to cope up dira kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages sang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones ga kabalanse, no? Kay mm-hmm. bilong adlaw gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog. No? Ginapa, balansi liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre, gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So ang pati pagidili ang pagpabakod sa imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, uh-huh. anxiety.
1: Like for example, gibayaan ka sang imong uyab.
2: Mm. So sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress,
1: uh-huh.
2: ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay.
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. Mm-hmm. So paano ini Kaya ang stress, amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambal, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kung nung nagalakat mo sa dalang, isa daw wala pantalon, wala pa ako nung kaka-stress mo.
2: But, yun na sila yung engineer, wala sila kaka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani, gani. No?
2: Amo na sila, engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tam anaka ano in the unbearable in the kaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer, mabuang, we lose our sanity. Uh-huh. So, remember, defense mechanism na sang aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sang aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No, inang irregular bedtime. Matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Pa cellphone. Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bala ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, ibutangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
3: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
3: ubin ka pa yan.
1: Ubin.
2: So, para ko engineer mo, pa man tulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
0: Hantali what, no? Let's support gantal yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no? Ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Sleeping Friday. So, how does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amuning tawag, among pineal gland nga ini, amuning nga tawag nga may amuning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, ambal na mo, ambal tatugdigin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na siya,
1: do mais,
0: butil lang sa bugas ni kadako. Gabi ang dugo kakadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
0: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tito, gininto mo man to ang imo pinyaglan. Oy! Gali, what?
1: So, doon na pasalamat. Magkita kung ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
0: Ay, hindi gininit. Ang init. Di kami kapong katulog. Ang ginapasalamat natin, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, hindi lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And Ang nami pagid sini melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin ngalin sa pineal gland nga ginapamayo ni Dietrich Bayo. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amo ni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gamba, ano gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles mo da, and everything gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleeps, because remember, when you sleep you still need energy,
1: correct?
0: And remember, when you sleep you repair your body, but when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintuman mo before you sleep?
1: Okay.
0: Ang nami sini those ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a
2: drainage, no?
0: It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
0: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
0: Your pineal gland.
1: Okay.
0: Amo na siyang nestoryanto sa buong.
1: Okay, gani.
0: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero ang melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
0: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
0: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niya role, i-discuss in the future. But its main role, is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones na ang balta. Di pag ano pag inmobra ni D3 Bio, may ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and pea comalic acid and myristic acid. These antioxidants works together and basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So akong abi mo andito'y bayo para lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat may ala pagili
1: benepisyo
0: damo pagili benepisyo ang mahatag sa dito'y bayo, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampiyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat dalas ang mikrobyo mag D3 bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Mm-hmm. Trivia siya yun, Jinelle.
1: Nagakuha na sa, actually, nagalangoy na siya.
0: Siyempre, nagalangoy.
1: Pero para maka-preserve siya, mm-hmm, sa iyan na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
0: Mm-hmm. Ah, magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
0: Muna siya magtulog.
1: Oh,
0: half,
1: yeah,
0: of brain niya muna.
1: Half of brain.
2: Kaya ang isa ang half of the brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. So, muna mga gamay na trivia, bala. Ang kamilyo, kuha na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
0: Kung kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya na uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
0: May sabat sa kapiyong.
1: wala sila kasabat kung makatulog sila.
0: Anyway, no, nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
0: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
0: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh,
0: pag mata mo sa aga,
1: well, pag maligo?
0: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit tayo sa habon, mm-hmm, na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, mm-hmm, na ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara kakutis nga hamis kagwapa,
1: uh-huh,
2: dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kutis, bangod sa papaya fruit extract nga bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases kang sa buni, alap-ap, punggod, kag ano pa da nga say sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property ang aton nga DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre virgin coconut oil, engineer. So para hamis kaglayo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
1: Na. Partneran taman ina kung lagalabaho lang atong ilok. Isulang ni Sir Kevin
0: may mga baho. Hindi na magulat ang magbaho.
1: Gani.
0: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct. May ala kita na Clinica Deofresh.
0: Clinica Deofresh, the natural deodorant may VCO nga kaya tap noon mga may kubyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
0: Gabanaag ang imo ilok kung naka-Clinica Deofresh ka because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Deofresh.
1: Trokin ang lang tamahan mga pikita na adlaw-adlaw. Kadaagaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
0: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, mm-hmm, no? DTX Premium Coffee, engineer, may aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, mm-hmm, diri ka na sa DTX Premium Coffee kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang makapataas ang imo nga blood sugar level, no? May enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
0: Ano na no, kuya na ka DTX Premium Coffee, kina bugana ka na sa antioxidant ka pang kontrasi mo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala ka ga shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ng ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre kung gusto mo layo ka sa stress in the nurse, Sir Boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag Prebio Coffee mo ning kape nga mayara sa probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para mag-produce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sa aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag Prebio Coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya engineer, ha.
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mula na kung ang imo nga probiotics is Clinicas Probiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gidang imo nga lawas bangod sang spore based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagig nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na, Sir Kevin.
2: Extended
1: gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay, Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ah, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la, Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga diurnyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: there. Correct.
2: Ang extend, so nami gid ni sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya engineer, miara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iya nga mood.
1: Gani.
0: Ni nagapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
0: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa diin nga parties sang lawas.
0: Sa likod,
1: likod.
0: Ang DTX Liniment Oil, kampyon ang hagod nga ginahatag ini, relaxing all your muscles, no, mga may manginangin ka sa kasokasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang aromatherapy sini kam yun.
1: Correct.
0: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nang mga nasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imong balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas dirila na mabatian sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyo lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page, Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no. Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
0: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
0: Wow.
1: Inbiyak ni Doc Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan sa kwan station manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo
4: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Ako nga akong mga TL o mga panakit.
3: Sa pagkaduwam na po sa DTX 500,
4: akong gindubol dos o makakapsul sa buntag
3: o sa gabi.
4: Wala pa'y bulan,
3: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DJ Eggs 500. Pabalit sa mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DJ Eggs 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DJ Eggs 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500 Asalika Epektibo. DTX 500
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Show. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mamakang sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5.

0: Ramil Uy. PTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may PTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: Oh, ay niko ginabatya maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ang PTX 500?
1: PTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: PTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
3: Oh.
4: Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Kagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug Mighty C, pero wala man nugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
4: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at mighty
3: sick. Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa katong mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage, nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
3: Islan, no? Wala na chance
4: wala na mabalik na pa. Mo? Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokal.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gid ya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo nabulag na utod ang tiil bakod sa diabetes. So good ka na.
4: Ti amo na nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da dok.
0: PTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mamakal sa mga butik.
0: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masalikat.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
2: Mabibili sa mga butika!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko din na allergy. Kimagwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: natin ang ating memorya.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabahang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Roman 107.1 K5 News FM on Zonga Po 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kalibo 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na

0: dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag siyempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
1: Normal nga passing sang stool.
0: Ilabi na kon adlaw-adlaw kag inom ni TX500 kag may TC ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka ni TX500 kag may TC.
1: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be medium to dark brown. No? Dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Diba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, disintegrate ina, ginagubain na sa aton nga atay.
2: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
0: License medtech.
2: Stercobilinogen.
1: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
0: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
1: So, walang ikilihabot nga pupo.
0: Bahaw, oh. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay mag-abon ah.
1: Dapat sa hulas lang, no?
0: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo na to kung Indiano. Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag may TC.
1: Pagkaga, wapak.
0: Amo na nga, dapat gidya makainom giga DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga nakanami pagid sa may TC, Sir JP, ganami ang imo nga may kuha na damo sphincter sa imo nga tigbakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500 kag naka may TC.
3: If I may say, ang DTX 500 updan mo sa klinika Phytofiber, kampiyon. Kampiyon ang epekto sa constipation.
1: Para sa cleansing. Ano?
3: Cleansing.
1: Ang pupo naman nga malaba, Dr. Ramil, kag ang iban, utod-utod. No? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
0: sample. Sample. Ang healthy nga bawel pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel pareho sa pupo sang kanding.
1: Ang mahal ko kita.
0: So kinanglan ang pag-i-char gidya at least yung pinaka the best ya once twice a day ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man nami Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks di.
1: Bro,
0: may mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna permi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag may TC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
1: Husto.
0: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang kung magpupo man.
1: Husto.
0: Kay wala ka kan DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
1: Husto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginkuan nila, ginstudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ng pupo.
0: Pito na ka type, Sir JP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
1: Kulang fibers.
0: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
1: Gayum-yum si boy.
0: Ang importante, inom ka DTX 500, inom ka may TC. Amo na siya. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation.
2: If I may add up, Sir JP, no. Sa laboratory may ara ang anon mo ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kag watery.
3: Pumasahi.
2: Pag ambal ta hard, titigagi na siya.
0: Pag kulang tubig.
2: Kulang tubig. Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, pag ambal ka mushy, pwede mo siya mapurma. No clay bala. Ang watery, amo gina siya yung basa.
0: So, importante, Sir JP, amo ni.

0: Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
1: Oho. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag Mighty C. Or fiction bi ang imo tinai.
1: Mighty C.
0: Mighty C naman ang kuan da. Both DTX and Mighty C makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa color naman sa pupo, Sir JP, ang normal nga pupo, amo ang brown nga color.
1: Kusto.
0: Kung green naman ang color, but silingon, palakaon o tan.
1: Ano green minded?
0: Kung proto man ka nasig sa haboy sa ngiya nga kwan, sa kulon, ang pupo, ti siyempre, damo, bile, kagjutay nga bilurubin nga nagamix sa stall.
1: Amo naga green siya, no?
0: Oo.
1: Ang orange nga color sa pupo,
0: palakaon orange.
1: Sa pagkaon, sang carrots, no? Kalabasa, kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta-carotene.
0: Mm. Mm. Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man, Sir JP, sa orange
1: sugpon,
0: nga.
1: No? Mm. Ga-orange kung sugpon bile duct man, no?
0: Kasugpon.
1: Mm. Ang yellow nga color sa pupo, but silingon, nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin, sang bile, no?
2: Oh.
1: That's why nga ga-fatty ang imo nga... Oh. Na pupo.
2: Ang imo sina nga stool picture sa microscope puro mantika.
1: Mm-hmm.
2: May mga bubbles of fat globules.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, lantawon man nimo kung itomba or pula.
1: Mm-hmm.
0: Basi may bleeding sa pan. Sulod.
1: Amo nang
0: kung pula akong itom naman ti mostly
1: sa pababaw.
0: Oh, pababaw na.
1: Kaya tinag itom na siya pagkatapos na lo.
0: Iban gani mga peptic ulcer may mga bleeding.
1: Oo.
0: Gaabot pa na mo.
1: Mm-hmm.
0: May mga bleeding sa ano sa imong tinai. Pwede.
1: Mm-hmm.
0: So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong tinai.
1: Mm-hmm.
0: The best gida ang DTX 500 ka.
1: Parang may, ang yukos yan to magdamo, dok, no? Nga hindi dali mapinipit
0: yes.
1: Sa sagaw.
0: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga gaito man ko.
1: Basta.
0: Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit.
1: Mm-hmm.
0: Dragon fruit man ang color sa ako naman.
1: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapay ito man.
0: Mm-hmm.
1: Ang pula naman nga color sa pupo, ang nag-indicate nga may ara ka gastrointestinal bleeding sa dininaya lapit sa imong lebo, no? Lapit na daya.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga pula. Sa pruning spotting, nga gagmay, basi hemorrhoids lang na.
2: Kung bright red siya, Sir JP, but silingon,
1: fresh ka.
2: Fresh pa ang dugo. Mm-hmm. So, ara sa lower, ang, ano, ang...
0: So...
2: bleeding.
0: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginacheck
1: ko na. Ginacheck ko man na, Dok. Ako?
0: Ako normal nga kada aga. Ang color sa akon nga ang sana orange.
1: Orange. Hmm. Akay bangod sa imo nga...
0: Before ko matulog, yaga, inom ko duha ka baso nga carrots juice.
1: Juice.
0: Nga may butangan ako dito X500. Lima ginakabilog, Sir Boy.
1: Perti ba?
0: Lima man ka Mighty C. Butangan para ko tong antioxidant from Norway.
1: Abaw! Duhay kami na yaw.
0: Amo mula ng sikrito, ano man ang imong kwarta man, i-invest sa imong health. No, inom ka carrot juice, kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya, Sir JP, dako na nga bagay sa imong healthy.
1: May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
0: Amo nang the best da. Nya, kakasaan kuan?
1: DTX.
0: Ang DTX, ihalo mo na, ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
3: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: nakamo.
1: Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: Ang kolor naman niya sang ilok, kagbaho sang ilok kisa.
4: Anami gidya puti ilok.
3: Oh, nami gidya puti.
4: Kaysa itom.
5: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
3: Mm-hmm. Oh, oh.
5: So, take nang
4: gani. Okay na, ako okay na lang pag itom nga hamot.
5: Itom nga hamot, okay man.
4: Ang lain nga itom nga baho, tingnan naglain pa.
5: Lain kong puti nga baho. So, mas nami da Sir GP is ila nga mag ano sila. Pagpaligo sila gamit sila sang Santone Plus Herbal. So, okay, ini may ara sang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag Madrid cacao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santone Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Yeah. Kagdugangan sang proteksyon.
3: Of course no, pagkatapos mo ligo sang Santone Plus Herbal Soap, Magclinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal and antiviral pagani no.
4: So kun ka masahi Sir Boy nami at Santone Plus Herbal Oil.
3: Ibig sabihin inom dayon sang reliever ha. Santone Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa no, kinakanami ni si Mutan. Talking about blood circulation.
4: Talking about blood circulation. Sikreto na yung general ba? Gainom extend. Gapamasahi. Gainom DTX Premium.
3: DTX Premium. Wow. Ang premium nga kape. Pag inom mo, dumatsagan mo, doon ka-elcon ang imo.
4: Kag sa ilang Rayo Coffee.
3: Rayo Coffee. Ang kape nga may
4: tagipuso.
3: Kampiyon.
4: Sige. So, tatlo ka kape ang pilihan nyo, ha? DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We are not talking about diabetes. Blood sugar in general. Paano bala
6: or the glucose.
4: Or the glucose. Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage ni sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
3: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
6: Duha ta Sir Boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The
3: complex.
6: The complex one. And
3: the simple carbohydrates.
6: Simple one.
3: Monosaccharides, no?
6: Pero mostly, sa mga parties, di ka kakita sang complex.
3: Wait, kalaban mo. Di kita da.
6: Sino ba, 10 birthday ko ba, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang dada, Dok.
3: Paglabay sa lamig sa pas.
4: Gito pati sa gito ta.
3: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also metabolism
6: Power also metabolism. Tanitan ni Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
4: Correct.
6: Mm-hmm. Hindi, mm-hmm. Wala mo na kapan mo, no?
4: Wala mechanism, wala. No?
6: Pero digit siya sa makina sa tao. Mm-hmm. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
4: Superior gidya ang lawas ng tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
6: So, das galining mga ko, ano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi, mas dugay sila patay kung gutumay.
4: Oh, gutumay? Kaya may stored fats.
5: May stored fats.
4: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
5: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
4: Sa tugnaw.
6: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ang problema.
4: Dako ang problema. Amuna yung makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstudya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
6: gaway
4: and even zinc.
6: Gawayay, sir boy.
4: Gawayay.
6: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, into kun mo man imulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Di ka anay magkaungkano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, inumon mo da ang mga, kauno mo da imong mga nuts, di wala sugar.
4: Wala sugar.
6: So, amo to unahon niya gamit.
4: Amo nang unahon. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats,
6: amo na gani, sir boy, kay way ko kapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
4: Si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Cause ang once train mo ng lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nag ditribayo ka do kabilo, ha?
6: May bukado ka na,
4: may bukado ka da, no? Pagtapos ang bukado mo, may
6: manik ka nuts da.
4: May nuts ka da, no? Nga nuts nga iwayay blagin pito nang sang gidugin san lag lang o in steam lang. Kampyon, no? Hindi ka magutom, makibot ka. Uy, may mo ko nag kaon kanon nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo selula. Remember, your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn to form energy, and then basically hindi ka magutom, gagutom ka lang kung wala ulod ang imo selula, wala gin kaon imo selula.
5: Okay, ano, sir boy, gasaka ang imo nga hormone nga ghrelin.
4: Correct.
5: Tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka man siya ghrelin, sir boy. So tendency mo makaon ka nga makaon hasta ma-satisfy siya kag maga nubo na ang imo nga ghrelin.
4: Correct, no, kanami sa punto ni Sir Kevin, no.
6: In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom ditribayo.
4: Correct.
6: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna, ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy.
4: Natumbok kini Doc Ramil ang buhat ko sa lingon, no?
6: Ang D3 naman nga ara sa ditribayo, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
5: Ang extra
6: virgin. Even BCO, gap bulig para nga may ara gitawag insulin sensitivity.
4: Ang secret sa D3 bio is the minimal content of vitamin D3. Nga sakto-sakto lang ang pag-enhance siya sa chromium and magnesium. Kay once tamaan na makataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
6: Correct, sir boy. No? Ang so, question, sir boy, amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imo nga blood sugar. The question is, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
4: Oo, no?
5: Let's do the math.
4: Palingin ka ang palman kanila, no, man is an island, gani, no? Kung kaya sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
6: Saan o naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang ginawa nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay, dako ang science sa ara sa likod.
4: Correct.
6: Dako ang science sa ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir.
3: That's the powerful effect of D3 bio. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR in sa Manila, but you always need to choose cold press extra virgin coconut oil. Amuna siyang ana sa D3 bio. Ginupdan sang vitamin D3, that's why amuna ng epekto. Though may butika ka sa imo balay, no? No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 bio. Ubo, sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga gi-boost lang sa immune system, kung sa D3 bio nga gi-boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Ara lang gid sa cabinet mo kayang-kaya bulungon ni D3 bio. So kung taas ka, kung plakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
6: Sa mga paborito ginila ang mga tamis, no? May gintog yan sa proverbio, sir boy, no? Hindi ka magkaon sang sobrang honey.
4: Ay.
6: Kana lang honey nga hindi tamis.
4: Engineer, i-share ang iban nga honey.
3: Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang bagay sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoons sang honey, it's not beneficial anymore. So, ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So, isa
6: iba. Ngala ko ka dugay da maubos to kung honey to.
3: Aha. Ni pangatag man.
4: Kabatong ko honey. Awa na gali.
2: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. Bio.
8: Para sa libreng check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Oh, sige, kanta ito sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
4: Aridok
6: nga ang magamit ang D3 Bio.
4: May ginatawag gili kita ang coconut oil cleansing. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting yan naton, nagdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting D3Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo siningalawas.
6: Correct.
4: Hindi na makayas ang plain D3.
6: Amo nang may practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7.
4: Oh. With D3Bio.
6: Dito pa ko mainom sa D3Bio ko after 12 or after 14 hours.
4: Para una yung gamito ni.
6: Oo. At least maka-extend pa ko, di ba? Inom ko 8 or 9. Bis ka nalauna pa ko manyagaya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
9: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3Bio
4: ka. Basta, Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung daan. Correct. No?
5: Para protect yourself. Man, gusto ko mag D3Bio. No? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
6: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
5: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
6: May housekeeper siya sa imo brain.
5: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular system,
6: sa imo mga kaugatan.
5: Sa bilugid nga lawas.
4: Namin, no? Ang epekto bala sang housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
6: Para sa kubla, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigdang ang matulog, kay may nung Japan.
4: Kaya mo galing ng D3Bio, no?
6: Oo. Si kung naka D3Bio ka, kumplito ka, may Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung naka-D3Bio ka, tungod sa di matawaran.
4: Di matawaran. Nga, oy, hindi mabakal sa kwarta to.
6: Nga benepisyo. Imagine ba. Kakita ba ka BCO nga na panos?
4: Oo, no?
6: Why?
4: Bisan ni pagbutang sa ref?
6: No.
4: Why, ah?
6: Hindi nang panos.
4: Mano?
6: So that is the... Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante. Nga adlaw-adlaw ka mag D3Bio. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3Bio every 8 hours kung
4: every
6: gusto ka,
4: hours, good,
6: protektado ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, ga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuduan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratan makaroon yung oras, alas 4.39 na itagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Michael Solorio sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Well, mga ka-K5, good morning. May danya gawin sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akin kabilogan mga karang gaban. White na karibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, mga ka-K5. May danya gawin sa ating mga suki. Ganyan mga tagpamati. Oy, gising na! Makaroon na Webes ng adlaw. Kadasig ko tiyempo no August 8, 2026. Good morning, bugtangon mga ka-K5. May klase pa mako. Nagmay dayang opisina mga ka-K5, no? Anyway, makita kita sa ating paglilibo makaroon sa Bilog Kalibutan pagi sa ating official Facebook page, Live Programs Das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para updated sa balitaan lokal ang mga balitaan national pati raton nga international ng mga senaryo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Inyong anchorman sa Talasay sa Gahon, K5 Michael Silorio. Good morning sa mga negosyante sa daywang ka mga public market sa Banuit Kalibo. Aton nga mga daya mga ka-K5 nga mga driver ang may mga taga ng restaurant nga timprano pa nagabugtaw. Gising na sa mga panimagay. Good morning! Nagapagamati, makaroon samtang una ka mo sa inyong mga panimagay. May danya agahon. Ano makaroon natin yung managapaw ng mga balita agaroon daya nga mga informasyon mga ka-K5? Ano rato ang managapaw ng headline? Headline! Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balita, mga ka-K5, una kita sa ating karoon yung mga headlines sa mga balita lokal. Headlines! Para makaroon sa ating mga balita lokal, mga ka-K5, no? Sa inyo pag ililiba, no? Gagaki karang binako sa Banuit, Makato. Ah, patay yun mga ka-K5. Subo tagam gani makasurvive to isa kwan tao sa pamaning to temo sa ospital patay tagid. Samtang dunong sa gulong para sa ESF ay mali maiwasan ginahiwat it ATI sa LGU Kalibo.

0: Samtang doon ang paginaton, makaroon yung mga headlines, mga kaka-vibe, no? 153 ka mga individual na kabaton itbulig pagi sa uplift program at DSWD sa Banua Itnabas. Aga presensya at kapulisan sa Isla Itburacay, mas paginyagin pa Basko. Sa ilo sa mga balita nasyonal, report nga nadakpan si Bato, diversionary tactics kontra impeachment ni BP Zara. Samtang Supreme Court ginbasura ro petisyon ni BP Zara para sa ginbasura ro petisyon sa impeachment ni BP Zara, mga kaibigan. Mga balita daya karang ano ra sa aton karang mga balita sa Newsom Department at sa aton nga balitang pulis. May aton man karon sa ilo sa mga balita international, sweldit mga soldado sa Nigeria ginpasakan it's 80%. Pag grabe ta. US nagpaandam last chance para sa Iran. Tay mga balita mga ka-K5 ginatod gaton makaron ni Daddy TX Coffee Mix ang healthy nga klase it ka pinakakapi ka naka-detox ka pa may anang chia seeds may ampalaya may ana pagit nga DSU di sugar sugared cane extract sang ka mapait nga party tubo para masukan naton nga mga diabetes mga ka-K5. Mabakayo sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente Dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa EBL Sports Complex. Una kita sa mga headline balita international.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Hoy, kaya mga K5, gising na! Makaroon nag-warning kararoon dayang Amerika. Kapag ni President Donald Trump ay may last chance makaroon na siyang Iraq para makipagpirmahan kara ita kasugtanan sa Amerika. Matapos nga ginapaungkat anay temporary ron daya karoon niya pagpangatake. Aga nangako nga pagpadayunon no dayang pagkikipag-istorya sa ayo manit mga Persian Gulf allies ng mga nasyon doon. No? He made a threat after claiming the talks between US and Iran would start today. And the Strait of Hormuz deal was in place. Iran has denied any negotiation or ongoing. Inambag tara Amerika man, wow, problema mga istoryan man na kami. Nag-ayo nga ni Manaro mga Persian Gulf allies sa mga nasyon. No? Umumpisa man na karam, but Iran taot man na kimo. Tamanap na umang daw at manak mit plano ah.
1: Lito, K-K-Fly sa umaga.
0: Then daro masubo ay medyo ito Amerika gato nakasayad nga may pistok. Alas 4:45 na tagahon na itong oras mga KK5. No, dahil mga balita, ginatod ka itong makaroni. Tad, extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients ng isang kapanit makarot at glabuwas kang makabulig para masolusyonan ng frigidity and erectile dysfunction. Nagapataas pag init potensya at passion, mapagaki man ako ng mapababayin, nagatamat at ekstrang enerhiya, nagapataas mat libido, nagatamat at ekstrang performance. Mabakayo sa klinika de alternatibo medicine and wellness center. Yaron sa atin niya Refiner Building, Osmania Avenue, Calibo Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology ng mga pitman. Sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Balita K-K5 sa umaga.
0: Mga balita nasyonal.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Gising na mga ka-K5, nagkapati makaroon ng Malacanang aron nagkakalihit ng mga balita ang nadakpan si Senador Bato de la Rosa isang ka-diversionary tactics para malihis do attention at publiko halin sa impeachment trial karon it busy presidente mga ka-K5.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5.
0: According sa report ang sa pagpahayag ra ni Press Undersecretary Claire Castro gin ayo na na republiko nga hindi magpati sa mga nagagwam ng istorya ag tanawon gilit medo gin halinan ag rumotibo it nagapakalit na sabitan nga balita. Gindaya man ni Castro ro media nga bukon man at bias sa pag tanaw bago ipagawa ro na sambitan nga balita.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Naunaw niya ni katokarang nga ginapasurrender do mga armas ni Bato ani nga mga lisensyado eh, no. Senador Bato ay gisurrender man si Senador Bato de la Rosa sus grabe sa risari ta mga modilot armas. Namiton ta mga armas kya. Bakon tayo medyo may armory tagali mo. Pero siyempre, ay, sinadur ka tapos retired PNP ka pa. PNP chief. Bukon na kita't masyadong familiar sa mga armas nga to. Kanamiton tayo, no? Ang bangani ka may isang ka-hold upan nga natabo. Ay, about police ay. Sino man na nakakita at hold up kay ina? Yung bagay ko sa bilog. Ay, ako man na, sir. Hay, ano man na ginamit siya man? Akong baril. A baril man na, sir. Ginamit na. Gintutukan naman na rubiktima. Gali man na, oh. Ano man ang klaseng baril, ay. Bukon man ako't familiar, gidabi sa mga armas, sir, sa mga baril, eh. Ang bagay ko, polis man, no, taba man na sa ang baril nga nga ginatakos ang hawak. amago mahaba-haba man nakaron sir, anong barila ron sir ambago? Dayang witness mana 45 ram ba ko pulis mahaba tarato sir siguro mana mga 47 o 48 tarato. Tama mahaba-haba tama na ko sir kasi mga 47 o 48 tato. Jowa mat makaron niya model barrel no. Ay good morning anay ha, sa aton yung mga nagaminsay makaron no. Arnold at Sika, good morning ka K-Fami. Kapamati kami sa Lina Buansor sa Banuot Banga. Sir, good morning ha. Jabron, John Ryan Taho, Bagabaldo. Ito sa Balete Rao. Norming Plasido, good morning. Agahon pa ako nakatutok sa programan K-Fami News FM. Magamig-gamig. Ang adlaw nga Webes, mga ka-K-Fami. Shoutout uman. Shoutout mo man. Iya sa Kabayugan Malinaw. Si Nini Norming Plasido. Oy, good morning kay Norming Plasido. Ha. From Norming Plasido, gali. Okay. Gani Elias Quatres, good morning kay KFM. Pag-greet lang kami sa Sitio Tabaya, Garcanel Balete, listening ag sa tanan nga nagatanaw sa imo karon nga live. Ag sa tanan nga nagpamati sa imo karon nga istasyon. Good morning gid ha. Dire-diretso ra yung mga balita mga ka K5. Medyo masubo-subo tang balita ra yon kita sa aton nga mga balita lokal. Ay dayang ani mo karon mga ka K5 kada to bayang aton karang na-report it mga pilang adlaw nga to. Oh, I think July 5 siguro natabo to. August 5. Tagdaya ba yung mga K5 nga no? Bukong nakalipat yun ako eh. Pero daya ba yung gagaki nga ginbako? O na sa banwa kara ita daya nga makato mga K5. Kung sa siinga ni ay rupag bako karay na utod ra ng dila mga K5. Okay. Balita K5 sa umaga. Ano gid ba ra saga kara ita anda gid ang ginbako dat panghugot ang bako ta ho. Ay kung sa si Indonesia ni hay kuuna gid mga report karang ani mga K5 nga rodaya karang construction worker nga ni ngira nga si Dominic Quinton nga ginbako ra imo sa ano ra daywa karang kamong tatlong ka mga suspect di kara sa barangay poblasyon sa Banua ita. Daya karon nga makato mga K5 no ay dumasubo ta karon nga balita ay namatay ta kasubo ta ay ano bagaro dato nga mga nagbako nga to ano ro motibo agay ano kun kara inyo nga maambag ay harat nga patay ta rin yung binako nga grabe ta na utod binunagan gali bit bato ra sana bati na akon nga interview binunagan at bato according sa aday karang Cebu Police. Raan na karangatang kugo. Aga nabuot, nagkagautod, nagkagabasag rang ipon. That's why nga nanina pati radila, nautod ah. Grabe ta.
1: Balita K5 sa umaga.
0: K5 Fred. Ay sa aton makaroon yung pagpadayon. May interview matahindu na ramabatian ni K5. Ramabatian sa ibang mga programa ram mga K5. Rondaya karoon niya follow-up ka aton karoon niya mga katong news team no. Pabati itang siguro digital report karon ni K5 Sandro. Sa daya karon nga namatay nga nga ginbako K5 Fred. Sige pamati natin. Good morning K5 Sandro.
2: Mga K5 masubo nga balita. Ginabawian yon it daya karon nga hugam nga kabuhi si Dominic Quinton sang ka construction worker mga K5 nga biktima ita pagpangbako sa bahin kara ita barangay poblasyon sa Banua it Makato. Mga ka-K5, ginkumpirma katon ita Makato Municipal Police Station na takna alas 4:45 kay ina kararong pang orason ay ginbawian no ita raya karon nga hugam nga kabuhi ng biktima nga samtang imawra ay ginabugong sa isolation room ita ospital iya sa aton karon nga Banua it Kalibo. Nakadepende pa no sa aton karon nga Makato PNP kung mag-upgrade rong daya karon nga kaso nga ginpasaka kontra sa daya karon nga tatlong ka mga suspect mga ka K5 no nga kung sa sin kahapon abi ginpasakaan yut ara ita kaso nga frustrated homicide pinaagi sa regular filing mga K5 hugaton naton rong daya karon nga madugang karon nga impormasyon maghalin sa aton karon nga Makato PNP na nanungod man sa pag-upgrade no ito or posible nga pag-upgrade it nagakaigo nga kaso kontra sa mga suspect. Para sa K5 News Alert, ako si K5 Sandro Salazar, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Doon na rin kabilogan ka rin yung mga detalye mga K5. Masubo ang rin ay namatay gida. Ano do daya gida ba ang motibo kara daya ka rin yung mga suspect nga na? Ay, pares ka rin, abi, patay ta. Ay, ano dayo? Dapat may establish da kana kon ano romotibo mat grabe ta yun bako na stat gid na matay na og autod pa man dadila grabe ta
1: Lita K5 sa umaga
0: di mauto do dila ay nagkagabasa gra nang ngipon mga ka K5 so siguro pagkabasa kang ngipon ay dun diretso tayo sa dila ron ay grabe so buro balita agahon pa mga ka K5 samtang report man da kahapon no Paton nga mga kaibahan, agadaya ni gintutukan gid rat K5 News Team, mga ka K5 daya man karang aksidente sa Banwa itatangalan. Kita ko ro picture so hindi ko nag-describe mga ka K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ay daya nga ni nga hindi tagus makilaga. So grabe ta daya gid mga ka K5 bro. Nakainom abi ko ro driver eh. Although wa ta kita gabaso. Ay do driver abi wa ni mo syempre naila ron yung aksidente mo. Syempre patay man nga ni mo. Daya wa gid sa nang patay eh. Daya karon nga driver. Agaro daya nga ano ra daya nga biktima karang si alias Jan nga ningara. Puro construction worker dai. Natabo di kara sa diversion sa Banwa Tangalan. Ay, grabe tara nang lastro sa ugo ta, guwat at helmet eh. Pero daya nga ro driver abi nga ra ay hilong ta, angkas at daya karang si Jan ay. Eh. Daya gid ro ginambang mga K5 nga kon mga taga Mabilo ro na samitan niya tong driver ay. Eh. Daya si ano ra daya nga si Kuanyara daya si Chenli, si alias Chenli. Do ano mga ka K5 daya gid ro ginambang nga dapat gidana ko nakainom kita no daya wa tanggabaso gag ang gina-advise ko ta timprano gagira ko naga-drive kita kun gagto kita sa okasyon nag may plano man lang may inuman agindi gid malikawan nga hindi mag-inom kung gainom kay mga daywa o tatlong shot depende sa tolerance nimo sa alcohol kun hindi mo kaya nga mag-drive kun hilong ka una kalating tumugog sa imong akwan na di bali ko ta mahuya kita eh una utaman imo nagkinatugog bisita man lang man eh kaysa madisgrasya di ba ga Milo kating to sa kwarto ita daya nga tagbagay pandara ro aircon nagumbog. Hoy hoy ani mata na ko ra sir hoy buyog tang ugo. Ay kun making may pili ka maton madisgrasya ako patugon may kun ako patugon ko lang matay maron ay. Oh din na ta hindi kita magtigana gid ait daya karang panguli baga. Kung may mga okasyon ko na, mas kaya nga-drive ako po ulit, gabalibad ang nga ikaw, no? Nga, hindi mo ako na ako mag-inom, makaray, gadrive pa mo ako na ako, mga mga gambag, dagi ako. Kasi, ga hindi mo reflexes kung nakainom ka, gamon tayo mahinay, tayong dagagan, na pero sus, pamatsyagan mo tamang ko, patawag ko, tayo mo galit presidente sa kadasig. O, nga ni kon mga, ano, daya nga mabuyog roo, hindi yun mag-uli. Ako may ginadaya ko tani ribangon ko nati atihan yon diyan nagaligid la tas karsada ay pagkaagay ang buyog man ang uwi ditang kun magdrive ay tama lat mataron galing delikado ang abiron karon ka sa karsada gi pusangan kapat ka umangon do na hindi kating hibog taw ron dun ay ngani ha hindi gun mag drive gun nakainom sambilog gun na sa magata katot leksyon ag sambilog pa may dakunta kon mga manggaranon kat imo bisan magligid-ligid ka sa karsada ay. Mga manggaranon tanga naghilong ta maglinigid sa karsada sa kahilongan maglilihi sa asawa ay man si sir hoya tama na si sir nagubog sa karsada ang sus man na aircon man narabagay eh, sa kahilongan tama na ko tawon oi bisan sin tama na naligid cowboy gid man na si sir abi pero kon mga pobre ka maglilihi kasing sawag magligid sa karsada ba man manaraya nang nagpakahuya pa man na sa anang mga unga Wan man ay ginatugon ay nagmaoy pa rin. Di man nakaugot. Pero kung manggaranon ka, ay man na si Sir Cowboy oh. Ililihi ko na sa sagot. Makomersyal na ni kita mga ka-K5 ba? Daya karon nga Miss Grace Libanyes, good morning ah. Gakapi man na kita. Kape kita ma'am oh. Gakapi ako DTX Coffee Mix. Aiden Elias Kinesio, good morning ka-K5 Max. Sa Arcanhel Balite, gapamati si Ariel Ariel Kinesio. Kayo sa Lito Quatres, ag Ma'am Zosel, ag Shane Ningalia, ag Bobby James Ningalia, sa Barangay Morales, ag Sinong Alvin Kinesio, ag si Antilani Ricardo, ng Oliwis na nagpamati. Mabalik kita mga ka-K5 ba? Good morning kayo, tanantan. Balikan tayo yung mga mensahe. Tapos at pilang ka mo reminders. Standby.
1: Alita K5 sa umaga.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta, Sir Kevin mo na.
2: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin ko ko na to.
1: Nga ma-D3 Bio ka, hindi ka
2: may non-plain D3. Ma-D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid.
1: Mm-hmm.
2: Nga nagapataas ang akon yung insulin sensitivity. Subot si Lingon.
1: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
2: tayo
1: Bio?
2: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Mm. Ang akon nga ginakaon, puslangid sa akon nga lawas.
1: Mm.
2: Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula.
1: Mm.
2: Pero hindi siya direkta.
1: Mm.
2: Makatap na.
1: Ang D3 makabuligid.
2: Mm.
1: Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
2: Oh.
1: Checklist.
3: Nga number D3 Bio ang akong gusto over ordinaryo nga vitamin D3. Kay ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala pwersa. Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Sa nguna, Sir Boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to, Sir Boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
3: Correct.
1: Nga gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman kisa makita ko gainawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
3: mana,
1: ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan.
3: Ay,
1: number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto, Sir Boy, amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Because the ketones in D3 Bio gapan nami sa imo nga paminsaron.
2: Correct.
1: Bisa nag-edad ka 90 shin, nami pa imo paminsaron, hindi ka intuon sa imo mga bata. Kapalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
3: Ay,
1: ang sekreto, D3 Bio.
3: Yo.
1: Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, Sir Boy?
3: Oo, ah.
1: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, Sir Boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source o raw sinati from America.
3: From America. Ang raw materials na.
1: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
2: Halin sa...
1: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, Sir Boy.
2: Correct.
1: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir Boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
2: Correct.
1: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pariho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa ako kamo ang D3 Bio with the Visio. Ladula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik sa mga balita, alas 5.2, si Tagahondo Oras.
0: Balita, K5 sa umaga.
1: Inyo gapong anchorman, K5 Michael Celorio. Sa ring hapag, ililiba, good morning, ano yung mga balita, mga ka-K5. Ay, siyempre, ginatod-gaton, makarot Ditri Bayer. Ditri Bayer, mga ka-K5, sang ka mabasog na food supplement, ginibar ako baso, it called pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3, sang ka soft gel capsule. Nagabrat na paka-importanting papel sa pagkondol ngayon, magbawro cellulite cancer, at bisan na pagbuo mismo ko cellulite cancer. Itong klinika, Ditri Bayer, bukong niya matmanggaran sa vitamin D3, ginapanami man no absorption, it atin yung mga ginakaon, mga vitamin salin sa atin yung mga ginakaon, mga ka-K5. Itong fat soluble nga vitamina sa bilog sa nagapaon ng sangkap ay kinanganon para makaubrat, mabasog ang klaseng protina nga mag-suporta sa atong immune system kontra man sa cancer, mga ka-K5. Mabakay sa klinika, the Alternativo Medicina Anuela Center. Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Frank Neil Billiones, good morning. Dionisio Placido, good morning. Una nga, si K-Febro, medalyan ha. Balikan na galing nato ng mga mensahe ha. Daya, gidarang ginahambay mga ka-K5 no nga. Akong mga sa kaina, ginmention ko kung nakainom kita mga ka-K5. Ay, hindi yun mag-drive. May una, gina akong amat, mas kapin sa dayang may mga, may una, matabi ka ng mga, taga-celebrate it birthday nga religion. Pero may una, gaban niya ka sa Pilipinas, katang ago sa bilog, kalibutan ka celebrate it birthday. Baka mag-birthday, gidara, unga. So, tanghon, gida, kunuro, ginahanda, ag pansit, agod, pag ginautod, agod long life man. Pagtapos ay, ano man na ring birthday wish, mga moy, Lord, dawin man ako't mag-awig nga kabuhi. Pagkainom na sakyan, naramotor, gisunggab sa puste, ha, man. Pangayok at mawig nga kaboy, paspas yung ininom. Paspas imo pinani drive it motor. Oh. Diba ka? Paspas yung ininom, agahon gabi. Eh. Pagkatapos yun, kung humabo, kung nintian, sakit sa atay, pabangdan mo, haing kanto ka. Maron man ay, hapamaskan man na ron. K5 Bromi.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kampiyon niya balita. Yes, good morning.
2: Yes, good morning, K5 Mike. May dalagig ang kaon sa aton karang mga tagprograma.

0: sa nakip kay Mike nagat gulo galing ay siyempre ay sa ngayon abiron nga nagkaupa pa siyang bunga bi aga nagatinambay ay siyempre porong gito na posibleng nga mag posible ba si may matabo ba nga wag na pangayo ng mga insidente o mga krimen. That's why yung sabi ron sa programa katong pimping na dapat nga mahimo sa mamintina gito prison of the support for temporary yan ay sandaro nagkakupahuway natong lakas sila nagkakatawag kasi doon naman kipay Mike ay huyan man doon tatapos ng mga pawan sanda ka nga mga gininom kipay Michael ay sambilog mo niya nga ginkulong kipay Michael may kaso tara it try count of rape kipay Mike iya sa Barat Calipo
1: ano ra ng kaso?
0: So, try count of rape ra
1: oo
0: ah, sa kaparagay no matapos nga ginkawagan ka rin sa warat pares pinatong ka nga korte kipay Michael o kita sa tugal gid nga detalye sa randay karang anang pangagan anong pransiya sa aton nga banoy sa Kalapati Press RTC so nagpapanawag na kara ita warat sa pares matapos nga magtuwa na kara nga decision ita korte nga makarahay so yun kay Michael so yung matahatak pa mataraag ka makarapas sentiman nga nagpapahuway iya sa aton nga lakas siya lita kalibo PNP duwas kara kay Mike wamanit again kaya pagkit mga madugo pagkit ni mga pagkit mga insidente or aksidente nga nagkuntad iya sa Banua it Kalibo. Maanto kita kay Mike sa Banua karatang makato. Masuko makasugo kay Michael na matapos ro ilat July Kunyo July 25.
1: Oh.
0: Almost masobra sa yung Domingo kay Mike. Or masobra sa Domingo gid no. Na naka-confine sa aton karang provincial hospital ag agin bawian karatahuga mga kinabuhi kahapon.
1: July 25 dagali na tabo to no.
0: So, July patahay, August na makara. So, sobra one week.
1: Sobra one week. Kaya nga
0: pagka-confine sa provincial hospital. Kaya si Dominic Quinton, biktima nga rin pagpamako, na nagunta di karoon sa poblasyon Makato kay Michael. Ay, kinukumpirma na kahapon, paton ka nga hipi, at aton ka nga Makato PNP. Nga rin ang pamilya, kung dahil ka nga ni Quinton nga, nagato sa aton nga matatapan sa Makato PNP ang nagkumpirma. Nga ginbawenda ita huwag mga kinabuhi kahapon mga bandang alas 4 pa rin sa 5 ng oras kaya ita hapon kipay Mike. No? Manaton ka na ma-recall kipay Mike yan ay abase abis sa rumday ka ng investigasyon kung aton ka na nga makatopin pa sa aman ita sa how prosecutan ka na ng investigasyon sa pagkumako. Ay kurang kaliwa nga rin kipay Mike sa July 25. So nasabitan ka na nga biktima nag-adto ta kay Michael sa panimagay itong dahil tatlo ka mga suspect nga sa bilog sa mga suspect ni kara ay nag-birthday kay Mike.
1: Ah, ang galing. May okasyon.
0: May okasyon na birthday. Ag-adto rin dahil ka nga biktima, watangan yung mugin ka nga kay Michael sa okasyon. Itong dahil ka nga birthday, mga importante kung nag-adto kita sa mga okasyon na birthday nga rin dapat ay
1: ginakangay.
0: Invitation na ginakangay kita, Mike.
1: Doon yung matabi kay Febromi Durul. Eh. If you, ano ko no, paghamba na ng uwa kay Kangay, di ka mag-adto. Medyo maroon eh.
0: Agon in kaso nga mag-adto kasi
1: if
0: Michael,
1: you're not invited, don't go home, boy.
0: Oo. Kung wa ka man na Kangay at nag-adto ka, hindi ka mag-himo ba it bukot pa namin ng mga butang kay Mike.
1: Oo.
0: Ay, siyempre, wa ka man imbitado. Eh, kaot ka kung di na pa kaot. No, na. Galing kay Michael, mayroon na sabitan ka nga biktima hay aron ay ka nga biktima hay nagkonta ag maginhimo pa tag kay Michael nga bukod manami nga mga utang baga sa birthday party kay Michael
1: sa version that suspect
0: so basta ra tapos sa investigation sa ato sa ron tapos
1: sa pulisan
0: na pagsasend kay Michael hay ako para sa video discussion baga sa birthday party.
1: Oh.
0: Ang gagawin na kay Mike na marikawan, pero tayo karang diskusyon at posibleng mauli sa naway ay agol yung mapot sa birthday party rin tayo karang biktima. Nakainom na kay Mike.
1: Ngani, nakipag-discuss imo sa mga suspect?
0: Oo, sa mga suspect.
1: Oo.
0: Namilog sa mga suspect kay Mike. So, dito rin tayo karang patimoyay sa birthday party rin na nangangapuan. Galing ay, naisip, siguro man ay para marikawan ito, naway kay Mike. Kin ko lang tara, kin sama uli baru dari karang lima sana karang apa nih gaya kita tuh kita pengen kita lu karang apa satu
1: asan dah mana gato di rumah suspek
0: sana gato do para karang apa nih pada kita pengen dia sama gato
1: nih dali yang nih kaduga ke Febromi
0: oh
1: hai ah dali yang

0: Kaduga. O, sige, go ahead.
1: Okay, sige. Okay. Uh-huh. If I might, no, matapos kami karang para manikawan, gito dahil karang inaway o si Greg Fulo sa birthday party. Sige na to, lagta ko tatlong hara. Kung nga niya manikaw sa randay karang siyempre, may makasikita si Pai Michael.
0: Oh.
1: Aga lang ina to, sa sabta nagpapatas yung tatlong hara kung si Greg Fulo sa randay karang si Pai Michael. Nagtuhaw matarungan ko argumento sa tunga itong dahil karang sa biktima at kontay ka ng mga suspect kay Michael. At siguro wat na kapugong ay nakainuman dahil tatlong harang kay Mike.
0: Oh.
1: Samtang ginahatol kontay ka ng biktima. Diba? Naumpisal sa kay Michael. No? Kaya nga nga pagpanakit kontay ka ng biktima. At ngayon nag-admit sa kontay ka ng bato para i-ampok sa kontay ka ng biktima. In kung pa, kanan na po, abortama ay pugo, likod, anak karang bakpa, pati ngipon, anak pusa si Pai Michael at angkit perdila kung na karang biktima, pangod sa hirap pag tulos ko karang bakpa, pati angkit na aga si Pai Michael, tapos matabor nga si Tingara, ay in kabayan, no? Bumalik sa handa karang mismo nga bertihan ng tatlong harap si Pai Michael.
0: Awat, tanong digdaga sa ospital?
1: Wakagin kabayan ta kay Mike ay mismo pero unga karo nakakita nagtawag karay nagpahay karo sa police nga atunan ag identify man natin kay Michael kung sino adtor dai karang biktima nga ni identify kito mga suspect kaya po sa punto kay Michael nga nag siyempre may kunyon kin imbitahan ko ato nga police kin imbestigahan yun na sa aton nga makatopin pe alin sa pagatubang nga nagtaw matang net almost mga 1,500 so ay mga suspect kay Michael sa biktima nga ra ag parang andang akong magkapuan confrontation ay hindi pa ko tapag pagsakat ka so ro pamilya tinton nga kay Michael kung buli kayo sa kontasyon na medical eh bayaran at karang mga pinansal nga nga gastos sa ato yung hospital at andang mga kinanganon dali kay Michael ay medyo nagating at arunday karang mga suspect at maanaakin po sa arunday karang pamilya nga ita biktima rason kay Michael nga sandara hay prosigido ang magpasaka ita sa dugangan pati kahapon.
0: Oh.
1: Ang kalor din pasaka karang kaso before is frustrated inside. Siyempre o pata na matay o biktima. Tumakara si Pai Michael since nga na matay o biktima. So, elevate ang kaso karang posible sa home side si Pai Michael
0: oh,
1: or
0: ma-upgrade
1: either
0: ron. Murder. Oh, murder, home side ron. Oh.
1: Oro nga, ikipasaka si Pai Michael. So, pray si Pai Michael ay galing ay siyempre na kayampos tapos sa katawag na regular registered periods no po kumpara para nga semen, pagpo mas tinatawag ang hatpursot sa kita pagkain yung bato ng PNP, nahuog mo sa regular filing kung kaso nga rakit kay Michael. So, regular filing, kapag file ka lang, kung dahil ka lang tatlo, kaya na sa tuntaron nga, makato PNP kay Michael. Saktang, tukal ihapon niya, balik lang kay Mike, bangod sa sukra nga, nagkabaan ko kapuka, itong dahil ka lang nga huli, natumpat ang kay Michael sa dapat ng lagay. Tigara sa may barangay handlot sa Kapanwak at Dibakaw at kay Michael. Ag, may ganyang may dyan ni kay Mike, huwag man ito na narinahan. Saan dahil ka lang pamilya na amasyo na andan ka lang magmagay. Kapos sa siin ay totaling ita karang nagupa kung dahil ka lang asang ka light materials na panimagay. Ag, guba kita na nakarang mga pagkaputang ay mga appliances kay Mike nga ginagamit kong tamangking nga gin tinuan nga mabakal kay Pai Michael ay naguba kay Pai Michael matapos nga pusunan sa karunday karang kabukat-bukat at kapagbahaw karang nga buli ay karang mismo sa sabitan karon nga abarakay kay Pai Michael.
0: Medyo ba matangin nga ni?
1: O ay medyo punot bunga at pwede pa siguro man doon sa adlong atong paglinugan siguro kay Pai Michael ay pati kung na kung yung taron na ayaw na nagpatrana karang mga ugat siguro at punot bunga ay
0: Michael.
1: Oh. So, raton nga, apan ba, raton Libakaw, MDR, at mismo raton ng mga parang official ay nagpulit ba si Michael.
0: Kaya, yeah, nagkakautod na kay Febrome.
1: O, tapos sa turahangin kay Mike, at ba, no? Dapat o nga, magkarang nga kan, wakas oh. Makarang na pangorason. Kaya sa aton karoon nga, apan wa itas kali po kay Mike, gulpo yan, o. So, kay Mike, no? Nalapangin at pulit ko tara pamilya nga ra, Amancio, mabuli kayo man, itangot nga nga parang nagagawa ang video na sunugan mga kaya kay Michael. Siyempre, guba, kita ng karangang panimagay. Tapos ang tayo karangang pagkatumpa nga rait na abuli kay Michael. Sa katapusan nga balita kay Michael, rumuto na itong maduga kaya sa may altabas na sa high school na recovery sa may party karata sa PNC office na kay Mike, no? Atong simpo nga nakita sa CCTV nga nakita rin katos may pagkapas ng kurso yung nagkaliko-liko, nagkapasawa tayo, mag-stress out lang ng PNPI. Ang may nakakita na si Pay Michael na persona nga nakatawag information sa itong PNPI. Ay doon lang mo rin pati ng PNPI at dati. Kari kaka na si Pay Mike, huwag natin niya kung inpasakat siya kung dahil karang nag-possess kung dahil karang motor. Pero importante nakabalik doon kung dahil karang atag-ana, iya sa ato niya, province, backlog. Base man doon sa mga CCTV, ang hindi mo ipag-tracking ka itong Altapas, PNC K-5 Michael. Report kami niya sa karangang area, ako si K-5 Romy Kahilig para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K-5 News FM.
2: K-5 News FM Live Report.
0: So, siyamat kay Febromi sa kampiyon yung mga balita. So, doon kita sa birthdayhan galing nag-umpisa rodaya nga pagpangbako yung Rasabano at Makato. Siyempre, kung hilong mo matod, sarisari yung duling guwahi nga nagagawa. O, oh, aywa man ni pasensyahe ko mga sospek, nakainuman. Ay, discussan. Sandaan, ano kaya gindiscussan ng nakarang? Base sa mga daya karang pagsarado, it's straight to Bormos siguro, no? O, tao gang wak kita kasahin. O, dayang yung mga impeachment, abimana. Bukon man siguro, eh, no? Anyway, good morning, Anaya, kay Kuales Concepcion. Good morning, kay K5 Mike. Kapamatiyon kami iya sa Bangbang Kaleso. Pag-greet lang ng happy birthday kay Giovanni Cebuano Morales sa It Morales Balete. Good health lang. And God bless ko, no? Good morning, Benji Antaran. Ikagoy, good morning, kay K5 Mike. Kapi kita, no? Sige, nagkakapi man ako, Yasero. Tese Sokgang, good morning. Good morning, Gid. Good morning, everyone. Catherine Bintosa, good morning, kakifepi. Kapamati sa radyo habang nagatipig at linaban. Ayo, maon, Gid, anar o mga misis nga nagatipig at linabahan. Pero may kami matabi nga mag-usoy matlinabahan. Ginamugay, kirayan, ay bakas mong manatukay, tinipig, kumanarakaina. Oye, alas 5:18 na tagahon natong oras buon tara mga balita anay sa aton karangang newsom department. Oy, gising na ha? May klase mako nang may opisina Webes nga adlaw. Webes tanga ni kay February kadasig ta no. Dasig ta ko mga panyempo. Oy, eskwela gid kamot mayad ha mga toto mga nini. Oh. Ay, aside man kita nga ro aday ka nang edukasyon gid lang ro makabulig gaton mga kay February. Kadasig ta ko chimpo. Webes ta medyo kano taro Lunes nga to. Pantay man ikaw may nag-istorya mo. Nano tama na mo kadasig ta man ako chimpo no. Ay, kapares ba man na, pares ko. May una man ako namat mga unga nga raw. Ay, nanaw, ay, kamanaga. Gatinuwok-tuwok man na, kimo nga, ga-inistorya man na kamo, ay, una, gadinagagan man na nga, una. Nagatugo pa man na raan ng gaway, ginatubang kimo, unga ba ta? Oh. Nanaw, ay, man, nagpinamantaw pa, napinabaya it ginikanan. Gatinuwo, ragaway ko, unga, ga-inagiagi kiyon, may bisita. Tapos manakakon ka, tagupong ko ako, ah, sos, man ang una, gayabon, taman raw, unga. Gatugo man ng mga gaway, gahinampang. Ay, manak na naway. Ay, kadasig naman ako, chimpo. Pilang dagon kung manang wa makita. Ay, dagagag o tamana, kasuksok man yung mo-short ng matagod. Ay, ang gaway, tamana nagtugo. Grabe man na pagbago, no? Manang makita at limang dagon, ay, nagtugo ko talaga, gaway. Bunta nero kampiyon yung mga balita. Balita nasyonal. Malacañang hindi pa siguro nga wa ita mangungumang mapahalin sa Paksilika. Aga, daya karon nga special education fund ginaduso nga magamit para sa seguridad at eskwelahan. Kampiyon nga balita kay Feb Teresa, good morning.
3: Nagapanindugan rong Malacañang nga uwaid mga mangunguma ro mapahalin sa planong Paksilika hub sa Capaz Tarlac. Kabaligtaran it ginpahayag nga pagkabagaka ni Senator Aimee Marcos. Kunsiin, posible sigon nga mamutang sa alanganin arong kabuhian it mga mangunguma bangod sa nasambitan nga proyekto. Angod kara ginhambang ni Palace Press Officer Claire Castro rong 3,500 ka mga ektaryang nga pagapatindugan it hub ay gintagana bilang buildable zone sa New Clark City. On 2019, kadungan it pagpahaom para sa Southeast Asian Games. Ginhambang man ni Castro nga una sa 6,000 ka ektarya na gintalana para sa open green spaces, forest reserves, at mga gintalanang lugar para sa upland farming. Mas maisot man si Gonorong buildable zone kumpara sa sukat at hugda para sa plano bilang forest reserves. Sa pehak na bahin, sa tunga amanit sunod-sunod ng insidente at karahasan sa mga eskwelahan, ginaduso magkaroon ni Senate President Wing Gatchalian na panugutan ng paggamit at Special Education Fund sa pagbuo at security personnel agad nga maprotektahan ng mga estudyante. Sa nasambitan niya tikang magamit at mga lokal nga gobyerno rong SEF sa pagdeploy at mga security guards nga may bastanting training. Ginapabaskog man kararong papel at local government units kon LGUs sa pagtao at laging aksyon sa kinahanganon at edukasyon. Balita magaling sa K5 News Center, hatagatan ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig gaton ng makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News.
0: Abo siyamat K5 Teresa sa kampiyon niyang mga balita.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Sa mga balita, international peace talks sa ITA, US at Iran, may positibong progreso sunog sa Qatar. Ag masobra 700 ka istruktura na sunog sa wildfire sa Washington. Kampiyon niya balita, K5 Rayo. Good morning.
4: Padayon nga nagahimo itikang ro mga mediators para tapuson ro nagapadayon nga giyera sa tungait Estados Unidos ag Iran. Ginpayag it gobyerno it Qatar nga may positibo nga senyales halin sa magtimbang karanga parte. Ginkumpirma karanga positibo ag nagakasundo rong US ag Iran sa pilang ka mga kondisyon it ceasefire. Presente nga nagaserbi nga tulay rong Doha para maghatod it mensahe bangod uwa it direktang komunikasyon ro daywa ka mga nasyon. Nagapabilin nga sensitibo rong negosasyon naangot sa pag-atras it mga tropa ag pagpagos it mga sanctions. Samtang nagapadayon man o pakikipag-istorya at Qatar sa mga kaalyado nga nasyon para masiguro nga dagayon yon rong kalinong sa nasambit nga rehiyon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, masobra 7 gatos ka mga istruktura rong nasamad at 64,000 ka mga residente rong gin-evacuate matapos nga maguntad rumagapnagon nga wildfire sa Spokane sa Washington sa Amerika. Sunod sa report, madasig nga nagrapta rong kagayo bangot sa grabing nga kainit at mabaskog nga hangin sa lugar. Kapinman sa 1,100 ka mga bombero rong gin-deploy at gobyerno para tapnaon rong kagayo nga nagtupok sa masobra 8,000 ka hektarya nga mga kagugangan at propiedad. Presenting agawas rong mga residente agwaman it na-report nga namatay samtang nagapadayon rong investigasyon sa ginhalinan it kagayo. Balita alin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ang nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Abong sayamat kay Febrio sa kampiyon niyang mga balita. O, alas 5.23 na tagaan mo karoon na itong oras. Na yung report ni K5, Daya Karanga Teresa, dali ang good morning kay Mr. Jex Okati Terrazona. No? Nag-monitor man na kami sa programa mo. Kampiyon niyang mga balita at mga jokes. Regards na nga, God bless you always. Good morning man, Sir Jex, kay Ma'am John Alin, kay Mrs. Mo. Kay ano ra, kay Ma'am Leia, Regalado, Boy Regalado, ito Chando, good morning. Thank you, good permiso sa pagpamati. No? Daya mga ka K5. The report nga about sa Paxilica, nang ginabutangan ba ka raita, daya karon nga industrial hub na di kara sa Pilipinas. Oo, abo ka rin nga naila, pero dapat hay, ano ra, maka may abong pagduday, base posible ra ng environmental impact. Wabi tat oras i-discuss kung tabisan mga 5 minutes. Ay, environmental impact ka ra kasi ginadudahan niya ba si gamina at saan at mga critical nga ano ra, mga critical nga mineral like mga cobalt o kung nickel o kung ano ron nga mga lithium nga ginagamit sa pag-ubrat mga battery galing nga ra. Nga ni ron hay mga ka-K5 hay dahil tanan mga pagduda. Dapat karo ato niya gobyerno hay magpayag ra it daya karon nga magaparan nga informasyon mga ka-K5. No? Di, ane, puro ang daya makaroon pagduda po yung ra at mga haka-haka pagang man. Maliban lang may mga scientific study gid nga magwa. Baga, balisod daro gaduda nga ra eh. Isang beses may isang kamister nagduda eh mo. Total man ay base man na isang masakit nga mamatay yun manao ka ralang ga ay banan sa nang asang bayan. Sugiri gid abi man ako bago man lang mabugdo rang ginhaway sa aton man nga 14 bilog na tong unga nga ron. Ay nagaduda tang man sa ika 14 nga tagbunso man nga bukon at ako ni kulot abi man narabuhok. Duda ta man ako bukon data ako no basi man ako na salisihan dang man na kung sino man ari imong naging nubyo ang bago gaki boy nang tinangis pero babay ron kasakit kiting man na maghambal makahuya man na sa mga ungay sayran man na nang gaduda ka nga ro sambilog kan day bukon mot imo nga unga sa 14 man na natong kaunga nga ron dudahan mo man aro kamang huran nya ron ay kulot gaduda kang bukot imo hamang sa 14 nga ron ay doyon man lang ri imo dudahan mo pa. Mauron para ako niya ni 14 bilog tagka ika 14 galeri imo malang dudahan mo pa ba man. Rosalie Cuatres Villanueva de la Cruz, good morning pa, shout out sa Sitio Lumati, Barangay Arcangel Balete, Villanueva de la Cruz family, good morning gid ha. kay Jepoy Palapoy. Grabe yung pangalan. May dahil niya agaw niyo, sir, ka K5 Michael. Happy birthday kay Ma'am Regeline Tornino. Hello sa mga taga, birthday galing ni Regay, sa mga taga Barangay Tambak, ag taga Puok, Tugbungan, ag sang asawa, Cheryl Ann Carpio sa Barangay Pulo, New Washington. Yes, good morning ha, kay Jepoy Palapoy. Sige, good morning, kid. Ag, dugan natin yung mga mensahe makaroon. Jerry Adok Senior, good morning, sir. Ha? Good morning, manak K5 Michael. Good morning, kid. Kay, thank you, kid, kay Mr. Jerry Adok Senior. Valerie Tolio Mabinay, good morning, kay K5 Michael. Good morning, man. Jan Arvin De La Cruz, good morning. Listening from Sitio Agkasili na Isod, Ibahay. Yan, good morning. Ag, dahil mga balita, mga ka K5. Ginhatod ka itong makaroon ni DTX 500 ang kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto ginasukan do oxidative stress ang kaproseso kung sa sini kakasama do cellula. Ito itong gawas bangod sa mga sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging na nagkasari-saring mga masakit. Na. Pagi sa mataas ng antioxidant content na kakabulig rong DTX 500 nga maproteksyonan datong cellula para hindi ramasama dagi na pabaskog pag idaton yung organ nagro aton yung immune system mga ka K5 no. Maliban karon DTX 500 may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes bangod sa mataas ang antioxidant content nga nabada inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sukan do mga diabetes. Ag sa kabilugan rong DTX 500 wag amo nagabulig sa pagdetoxify gawas kuno nagaserbing natural nga suporta para sa healthy nga metabolism malimpyo nga gawas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Ag of course anong partner kanang is vitamin C said man kita ro vitamin C nagapabaskog resistensya sa kagawasan pero mas manami kung di mong vitamin C high mighty C mga ka K5 dahil alkaline ni mao ginadugangan ng collagen production napabaskog ratong resistensya ag pagkatapos protektado ro tuga nagkasukasuan mabakay sa sanda partner DTX 500 mabakay sa klinika de alternativo medicine and wellness center Fenner Building Osmania Avenue Calibaclan sa printed dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex
2: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Richard Baruela, good morning manaka K5, good morning man Jay Rakin Tres Balyes, good morning ka K5 Mike. Pag-greet Mandurakin family sa Cortez Balete. Uy, good morning na sa Banuot Balete. Ah. Babot ang listener sa Balete. Yan lang ako sa western side, madagagan ni SP. Kaapon man, ginpatigayon man ni Daya karon nga, Agricultural Training Institute. Nagpatigayon sa karon ita rondaya nga, Daya karon nga, parang seminar iyaron sa aton nga mga sa aton karon nga mga hog raisers ag iyaron sa aton nga Banwa Itkalibo. Oo. Ay mapuslanon nga information kontra sa African Swine Fever do gindagayt Agricultural Training Institute Training Center 6 sa Buligmanit Provincial Veterinarian iya sa Aklan Agro sa mga kalibonon gakip karon do dayang mga hog raisers naton mga K5 ginhiwat don iyaron sa fourth floor ita new building iya sa LGU Kalibo no mga makabag-o karon nga kagamitan ita ATI Region 6 ag agri extension on wheels o kon ating extension on wheels naging mabungahon do orientasyon ag consultation party sa mga topic kung sa siin gin pakilaga ita ATI Region 6 ro papel nga ginatindugan it extension on wheels ro sector it mga mangunguma sa nasyon gabigod sa agrikultura ag extension service sa rehiyon mga ka K5 ay abo karay mga kahapon ay 57 gid ka mga individual hog raisers ag mga swine raisers sa bilog man nga Banwa ita kali mga ka K5. Presente karon do mga resource person kapos ni Dr. Patricia Ana Nakabuan, Ivy de la Chica, ita Opbet Aklan, ag of course si Miss Pia Jemima Gelorio, Carl Francis Jonko aga Rehinato Fernandez Jr. Magalin man sa ATI Region 6 mga ka K5.
2: Alitang K5 sa umaga.
0: Ay good morning anay Jason Pasilan Sonio, good morning ka K5 Mike, pa-shoutout kami sa Alfonso 12. Mga ka K5 na sa Banwat Libacao Alfonso 12 nga ra. Anyway, sa ato makaroon nga pagpadayon kay Nay Nancy ag Reynaldo Salazar ita Daha Norte, good morning. Dayang ra. Dayang ani ho, padaya ba karang na aksidente sa tangalan ni Ricky Kagooy man. O, construction worker nagtrabaho. Takong timprano pa tangani ko nung gauli ra. Galing ko na amat gidaron syempre. Kakangay ka sa mga okasyon nyo tapos pag uli ko ta nakainom mo ta. Daya ginahambang if you drink man don't drive. If you drunk, don't drive. Kung nakainom ka, hindi ka mag-drive. Ay posible ta mga nakainom ta man na sandaray. Dahil nga ni ko namat may mga birthday nga mga ka K5 o. May mga ginahambang nga Ano man ari imong wish, ay gusto ko man at long life man na agadaya karangin, mabaskong nga gawas. Ay paspas mo uminom. Agahon pa, ginalimog-mog ang nanarulong neck. Paspas mo sigarilyo, tas mangayo ka ita. Dahing long life sa Ginoo. Tapos maghagabo, kung dutiyan man na itininom it long neck, ay hambon dahing pabangdan pa man na haruing kanto. Man na, umihi man na mo, humabok natin. Umihi man natin mo sa punot butong ay ihian at man siguro ruing kanto. Pa-check up mo sa hospital ay liver cirrhosis o tagali sa sobrang ininom. Sa atan ka rin yung pagbalik mga ka-K5. Dudugan natin yung mga balita at mga informasyon pagkatapos at pilang ka mga reminders ta standby.
2: K-K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K-5 News FM. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and

0: bukid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungot ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatidlo sa Ibu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa kon paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nak-

0: Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik sa rin ang mga balita. Alas 5.36 na tagahon do oras.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Ag sa ato makarang nga pag ililiba mga ka-K5 sa dugo natin yung mga balita kabasong dagalikugan. Nagawa ako kaina, nag-commercial, kin tanaw na ako no. Tanaw na mo ni K-Favorite, kabaskog, kadugum-dugum, tapos banwad kalibo. Sa inyong banwa, maugan man na sa inyo. Sarap kabaskog, takugan galing. Gagawom-gagawom, tapang mga mayad medyo. Alas 5 kit hapon, mga K-5. Hindi ko abi mabatian, naka-headset ako ay. Aga, dayang sarado, siyempre announcers booth. Ay, hindi, tama batian, ay kadugum, tagalis. Guwa, na ano man. Kanami, taga-katug, no. Bakon mga Friday, takuntara, no. Sabado ka namiton nga katugog mo pabukot katabog ba. Dahil mga balita ginatugato ni DTX Premium Coffee, no, with agaricus mushroom for cancer and heart disease. Mga ka K5, mabakay man doon kanamiton nga klaseng kape DTX Premium Coffee. Mabakay sa atong klinika da alternatibo medicine and wellness center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Yan sa Prentida Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Kay Claire 18, good morning ka K5 Mike. Agustanan nga nagapamati sa programa mo sa Barangay Morales at sa Barangay Arcangel. Kanday ng Lani Ricardo, Auntie Aida, Uncle Tickboy Cebuano, among utility sa barangay nga Super Hugod, ang mabuot kay nung kay nang Bibing Ambrosio, na Norma ag kay Rambo 18. No? Nausot ako ito ng mga pangagang Rambo nga sa pelikula, anay ka ito ni Sylvester Stallone, mga ka-K5. Taga Rambo ba yung ito? Nami ito, kita ko tayo. Colin Maming Fernandez, bukon at maugan niya sa Amon, Sir Mike. Ah, buhat at ugan na yaman tiya sa poblasyon, tiya sa Kalibo, Kabaskog, Tarugan, nag-chat si ano, si Miss Colleen Maming Ferran. Bukon at maugan, sugid yang. No, masilak ta na. Kahit sa bagay, kung amatay, sa piyak nga kanto, nag-ugan, no? Tapos sa piyak, masilak. Oh. May una, matakaron, mga ka-K5, ganun talaga ang buhay eh. Pares ba nga nag-parking ka mga ka-K5, iya, pwede ka mag-parking, tapos sa piyak, no parking. Eh, one time, nag-parking mga ka-K5, naaking, daro, police. Ba nana sa nagparking na ano kating man nga kita mo man nang may nakabutang riya nga PWD maparking ka ano ka man na PWD ka ay no sorry man na sir ang bagit ko anong bago ni badong ron eh wa tama nakasayad hindi tagali man na pwede ako kara magparking may nakabutang abi man nga PWD gam ko tama na ro PWD remaining ha pwede. Person with disability, takunta nga parkingan ka tayo mo pumarking. Eh, pumarking, eh, gamit ko tabi na sa PWD, eh, pwede, ano meaning? Alas 5.39 na tagahon na itong oras, mga ka-K5. So, no, pagid sa report, makaroon mga ka-K5 ba? Ay, ro, daya makaroon nga, ano ra? Ro, daya mga ka-K5 nga, ano, ron, daya karang nga, daya karang mga tagaban na matnabas, nakabaton yun ita, rondaya man mga ka-K5 nga, no? Nakabaton man sanda ita, programa nga, uplift program ita, rondaya karang nga DSWD, 153 nga nabas noon, ron nakabaton, ginpatigyan nga payout, o, daya rin ginatawag nga financial assistance mga ka-K5. Very good, gidanatig 2,000 pesos. So, ay, kung mga, sa mga uwa nakabaton itig 2,000 pesos, mas kaping kung sa mga barangay, uwa ta ka mo halilista sa ayuda. Dindo chance nga magpasagamat ka mo haman. Ay, nakakabatsyag ka man kung amat, dahil uwa ka ginatawit ayuda, medyo feeling mo yung manggranon ka man baga. Ay, take it positively, mga ka-K5. At yun, pag naman uwa ka't ayuda, ah, manggranon ako. Yan. Pero kung naman masubo man matuod, no, kung saman mga pilahan sa ayuda, una pa rito. Mas kapin dato anay nga, no, mga K5, sa bagay, tanan kita binagyuhan, baga. Ay, dato mga may mga ayuda nga to. Una pa nga nito, gapilar, mga asawa sa abroad. Ay, kung mga kukaapin, katin kapitan, madasig, daring lista ko. Tapos mga may proposal sa nang ipatras, do barangay election, ayaw gun. O, magtiniis, pedahin kayo man kita riya sa... Ay, abo, mataan ang mga barangay officials nga mga mahugod. Ang may una, ginangwa. K5, kumusta? Line number 7, good morning.
3: Sensei Robert, good morning.
4: Mayong aga sa Antique, ang tambalang ni Smar and Melmar, mga ka-K5, Nestor and Melmar de la Cruz, sir.
5: Good morning, Landa.
4: Yes, sir.
5: Good morning na sa mga chika family sa dina sa Hamtik Antique.
4: Oy,
5: ala ala.
4: Kampyon signal Maria, pang may problema. Problema ng ibang kay Balbalon, tas nandito yung ex-coffee mix. Back to you, sir. Antike.
6: Thank you so much, Bakulo. Diba, gitmanta na ako na, no, naka-extend kay ti ang gugmas ang mga tigulang, bay. Sige, sailo ta sa Kapis. SM Jubert, good morning.
7: Good morning sa mga pagros ka mga bataon ng Korman sa K5 News FM, Antike, Sir Nestor, Sir Melmar. Ang probinsya sa Kapis, sa Sudan, sa Rojas, sa Makanay-Kanay, aga pa na kang vitamin C na, may mighty C na kami dri sa studio. Back to you, Antike!
4: Salamat gid, SM Jubert. Dito naman kita sa signal sa karontang syurad kag probinsya kang Iloilo with our AVP. Sir Ray, good morning!
8: Maulanon nga aga sa tanan nga kopon naton sa K5 Balita sa umaga, Western Visayas kag Negros Island Region. Tungod nga maramig ang aga na mundiri si Lilo ng pinakamikli ni DTX Coffee Mix. Balik sa imodra ka K5 Nesmar.
6: Thank you so much, Sir AVP. Sa ilota sa syurad kang Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning!
1: Good morning sa tantanan K5 from Visayas, Negros Island Region. Dadi Bebe, Sir Robert, Sir EBP, Sir Jubert, kag Antike. Maulanon, basko, ulan din sa Kalibo. Kaya na lang bumuho siya mga alas 4 siguro sa aga. Nakagbangod, malamig ang tiyempo ba? Naka DTX Premium Coffee kita kag naka Mighty C. Kampiyon ang signal, balik sa imo, Antike.
4: Nakapainit-init rin ang tanan. Sige, arangkadahan tang balita. Unahon ta kanimo dyan, Sir Michael. Sa Kalibo, mainit mo dyan nga balita, Sir.
1: Sa nagapangon ang mga balita, no? Sa Banwa sa nga Kalibo, doha ka construction worker patay sa aksidente kahapon. Patal ang igo nila sa tiyan kag sa ulo ang doha ka construction worker sakay sa isa ka motorsiklo. Sunod sa report mga K5, ang biktima nga driver amon si alias Chinley taga Barangay Mabilo sa Banwa sang Kalibo, ang back rider nga si alias Jan taga Banwa man inisang numansya ginasugid na ang nasambitan nga insidente. Nag-overshoot ang nasambitan nga motorsiklo sa pakurbada nga dalan, nangin rason nga duha gid sila patay gid mga K5. Masubo nga mga balita kay sa ulo kag sa tiyan gid ang igo kay wala sang suksok nga helmet ang biktima. Kaga dugan naton yung mga balita subong ang kapulisan mas nga ginpabaskog subong ang police visibility sa isla sang Boracay mga KK5 para ining madasig nga magresponde ang aton mga kapulisan sa kinanglanon sang aton local tourist kag mga international tourist mga KK5 sa pagpahayag ini ni Police Major Aubrey Ayon sang Aklan Provincial Police Office. May police sa kada 50 to 100 meters may police ka nga makita sa isla sang Boracay mga KK5 kag may ara pang aswat nga nagalibot-libot mga KK5. Amo nang mga balita di sa amon sa Banwa sang Kalibo, balik sa imo Antike.
6: Thank you so much, Sir Michael. Sailo ta sa probinsya kang Kapis. Sir Jobert, anong latest?
7: Good morning once again, mga nagapangunang amalita diri sa probinsya sang Kapis, kag Sudan sang Roas, mga K5. Alas 11.45 kagabi, ginpuhag ang mga pumulo sa Barangay Punta Tabuk, Roas City, matapos nga nagdaba-daba ang puloy-an sa anay retired nga polis sa diri sa Roas City nga si Police Officer Armando Bilan, mga K5, nga ginlamon sang kalayo ang ila sini nga puloy-an dalasa ang luyo sa balay nga si Albi Caldilla, mga KK5. Suno sa report sa Bureau of Fire Protection ang ginalinan sang kalayo amo ang short circuit sa puloy-an ni Mr. ni Police Officer Armando Blan, 62 anyos, retirado nga pulis, mga KK5, kag ini ang nadalasa sang tanan nga mga kagamitan because totally damaged, mga KK5, samtang ang balay ni Mr. Caldilla ang isa ka manog baligya sang isda ang partially burnt, mga KK5. Tugtog sa karon suno sa BFP, wala pa sila sang wala pa nila matuloy gid kung pila tanan-tanan ang mga na-damage o kung nasunog nga nadala sang kalayo sa nasambit nga puloy-an, mga KK5. Dugang pa nga mga balita diri sa Banwa sang Pilar kahapon, mga KK5, alas 2 sa hapon, nakitaan ang bangkay nga nagautaw-utaw mga ka-K5 ining biktima na dula ini mga ka-K5 sang tinalikdan nga Lunes ngadlaw ni si alias Ernie Bunes mga ka-K5 53 anyos sang gintikgan Carles Iloilo nga nagpangisda. Pinapinangita sa pamilya mga K5 wala gid makitaan kahapon naglutaw na kag ang iya sini ginagamit nga bangka nagdungka diri sa may barangay Balugo Pilar Capiz pero wala na ang biktima mga ka-K5 kahapon sa hapon na recover sa aton mga katapos ang Philippine Coast Guard kag yan, kag mga alas 5 sa hapon gindala ini sa aton sini mga kapulisan kag Coast Guard sa bahin sang Carles Iloilo kag in turnover sa iya sini nga pamilya. So para mo na mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you Antike.
9: Salamat gid SM Jubert. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit pa nga mga balita sa sunod kag probinsya kang Iloilo with Sir Ray. Mga balita ta sir.
8: Mayong aga sa liwat K5 Western Visayas kag Negros Island Region sa mga mainit nga balita diri sa may sunod kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kag K5 imbes nga sa karon mainit ang mga balita may kangtanan sa mga kinagamo sa mga estudyante kag mga involvement sa mga estudyante sa sulod sa eskwelahan pero kahapon pinasahi ini mga ka-K5 kay diri sa may Iloilo particular na sa Dumangas National High School hindi estudyante ang involved sa pagpamahog kag pagpatay kuno sa pila ka mga maestro kag maestra lakip na ang pila ka mga staff lakip na ang principal kag assistant principal ang nagubra sang sining pagpamahog mga ka-K5 why sang liwan ang mismo man nga maestro sa Dumangas National High School naging kilala kay Sir Rapi Di Mapilis sa pag-imbestigar mga ka-K5 kag personal nga pagkantos sang K5 News FM Iloilo sa area sa aton sini nga mga ka-K5 number 1 nga nagbaisay si Sir Rocky Di Mapilis kag ang isa ka manunudlo alas 7 sa aga matapos ini mga ka-K5 nakitaan sa social media sang maestro nga nagpamahog ini sa mga estudyante kagin siling siling mga tinaga nga wala ako sang pilion tanan madalahig pamatyon ko tanan maestro staff principal assistant principal kaman sa aton sini nga mga ka-K5 bangod sini nagdeklarar sang gilayon nga pagkanselar sang klase ang Dumangas National High School kag nagapatigayo na gid lamang sang modular classes gilayon naman mga ka-K5 nga nagapa dulong ang ining maestro matapos nga ipatawag sang School Divisions of Iloilo kag ginaimbestigaran sa karon no ang ining natabo sa Dumangas National High School sa off the record nga payag mga ka-K5 sang maestro nga involved ginako sini nga siya mismo personal ang nag-post sang sining mga tinaga sa iyas personal nga social media account tungod nga napuno na ini mga ka-K5. Sa karon mga kuturan, ginahulat-hulat na lang ang investigasyon sang SDO Iloilo sa posible sanctions nga tubangon ni Sir Ricky Di Mapilis. Amo na yung mga balita na mo nga kampiyon diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antike.
6: Thank you so much sa kampiyon nga balita, Sir AVP. Sa iluta sa siyudad kang Bacolod, kag probinsya kang Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
4: Ang mga latest na mo diri, mga balita na mo diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, mga kakibay, masubo-subog, waling natabo ni sa unsi tanan ka mga pasahero sa isa ka tricycle, mga kakibay. Unsigid kabilog, lunsay tanan nga mga pilason. Lakip na ang driver sini mga kakibay matapos nga mahulog sa kalog ang ginamaniho nga tricycle sa may sitio Hayangon, Barangay Magtikol sa Banwasang Tuboso. Ginkilala ang driver nga si Eduardo Hilardes, 66 anyos, kag pumulyo sa may barangay Bugang sa Banwasang Tuboso. Suno sa report mga kakibay sa kapulisan, samtang nagamaniho si Hilardes sa dulhugon nga bahin sang kurbada nga dalan nadulaan sang prino ang yasin nga tricycle kag nagbalang-balang tubtob nga nahulog ini sa kalog mga ka-K5. O okay naman ah kag stable naman ang kondisyon sa unsi tanan ka mga pasahero.
7: Sa ibang pagid nga balita nagapamayagpag ang NIR softball girls team
5: may kang tanan sining Junior Softball World Series sa 2026 sa diin ginluto sang Bacolod City NIR Softball Girls ang Canadian team na nagapadayon subong hinampang dito sa Kirkland, Washington. Napaslawan ang Canadian team sa naluto sila sang Bacolod City nga ginarepresentahan sang Bacolod City National High School. Balantayan man ang sambua para sa knockout rounds, no? Sa tunga sang Bacolod kag sang tiglawas sang Pennsylvania, mga kakipay.
4: Amang mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
9: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa probinsya kang Antike sa mga nagapanguna namon nga mga balita. May nadakpan preso ang daruwa ka most wanted, no, sa top 7 and top 6. No, ang most wanted diri sa probinsya kang Antike matapos ang ginaligar pagpanghimulos ng dakadya sa 18 anyos kay 5 Western Visayas. Ang suspetsado nga niya 24 anyos, ang sarata na 17 palang minor de edad. Tapos ang handa nga ginimuslan 18 anyos. Sa investigasyon ng kapulisan, natabo ang diyang pagpanghimulos kang nagligad lang ukon kang nagligad nga tuig, no, kang Agosto kag nagainom-inom karon sanda kadya kay 5 Western Visayas hasta nga malingin ang diyang babayi ginbuligan kang darwa kadya ka mga lalaki.
6: Sa dugang pagit nga mga balita, last 2:42 kapon kang kasanagan August 5, 2026, natigayon nga ma-rescue kang Coast Guard Station sa may Banwa kang Kulasi ang isara ka motor bangka nga nagkapan sa kalalawran kang Kulasi. Ginabanta 5.7 nautical miles halin sa kadagatan. Ang diyang motor bangka ginapahayag halin sa Banwa kang Malay sa probinsya kang Aklan nga tuyo kon raad magpanago sa or magpasirong sa may barangay Lipata, Kulasi. Ugaring dimalas nga nasumalang kadyang mabaskag nga hangin kabangdanan nga nasidlan kang tubig ang nasambit nga bangka kag nagkapan sa kadya hilwayren ang sakay kang diyang motor bangka nga walo ka mga individual.
9: So far mga balita namon diyan sa probinsya ka Antike. Salamat gid kay 5 Western Visayas sa Rum-an naman.
1: Okay, nagkaman na. Grabe Basko grogan may managachat nga ni ka kon mga ka-K5 nga kon ka Basko gid mataman ako ugan ho. Medyo ipo-ipot ah ho. Ni Miss Gracia Libanias. Aron yon man arugan na ni Miss Kulin Maming Fernandez Bonok kun man arugan na ka Basko tangani ho. Sa Libi Fardo ni good morning ha. Ano ra mo ugan ni agahan na to Mike aga nagapamati sa K5. Yes, good morning ha kay Miss Libi Fardo. Aga Janeline Marte Fernandez good morning naka ano ra naka live stream na ako naka done sharing na sa cellphone lang kami sang asawa nagapamati kay ba nang maungan nagibayag sa imo mukhang joke nasama dabi among radio kami ngaw ta kang uwat radio nga pamatian kay 5 Mike mabas ko gid ado ugan iya sa amon sa si indi inyo nga ningara oh itry taring kuan niyo no sige kay Janeline Marte Fernandez good morning gid Nerna Taplera si Rodo good morning. Well mga ka-K5 basta nga kita di karam mauganon niya agahon ha mga ka-K5 no. Magdagat payong kun magwa. Kasas pagatod mga balita si K5 Romy kahilig sa atong kalibo PNP ag sa atong Newsroom Department K5 Teresa Igid balita national mga balita international K5 Rio Trico. Sangayon ka aton karon ning kiban sa technical ng engineering department K5 Fred Batoy. Aton nga station manager Ma'am Gloria Villas Manio ag sa aton nga CEO kay Doc Ramiloy good morning. Sa gihapon hinagay sa date 4:30 to 6 human mga ka-K5. Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampanya ng serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Shopping the lives of the Filipino.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Gina Canon. Ang ginibatsyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
14: Sa kadlo kapila ka maginan?
13: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
14: Subong kamusta?
13: O ay niko ginibatsyag maskin gamay.
12: DTX 500.
15: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
1: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
15: Sabot si Lingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwang but si Lingon. may inflammation ka, kag may pain ka.
1: Inflammation tuga sa mga free radicals.
15: Gusto.
1: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
15: Kag ining pagtigulang na dok sa imong nga mga
1: cartilage.
15: Mga cartilage. Now,
1: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
15: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di, oh, amun ipirming kalabanan, gid. Simple nga pag-abri sang doorknob, sakit. Hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually, amun ni-abi ang prone aton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amun ipirmi ang pirmig kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen.
14: PX 500!
16: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka, DTX 500. Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
14: DTX 500!
1: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero minato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, bisa matigulang ka, kung ano, persado na yan.
15: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo mo damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Pagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
1: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
15: Tamis.
1: Sa ginaya, protein from animal.
15: Oo.
1: Take note ha.
15: Truman na.
1: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
14: DTX 500.
1: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
15: DTX 500.
1: Para madipinsan ang mga cellula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
15: Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amun ang mga taas ang kwan, antioxidant, and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
14: DTX 500.
1: Here comes DTX 500.
15: DTX 500.
1: Mas taas ang ano? Ang antioxidant.
15: Oo. Ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
15: Na, amuna da.
1: So, permi nato na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radicals.
15: Gusto.
1: Amuna ang kaaway sa aton lawas nga way takabalo. Permi naton upod-upod.
17: Oo, aras sa palibot.
1: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
15: Wala.
1: Kaya nga away ka gano'n mo yung DTX 500.
14: DTX 500!
18: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500! DTX 500! DTX!

0: Robert nga taga Dumaguete.
1: Opo, nga akong mga TL o mga panakit.
0: Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500.
1: Akong gi-double dose.
0: Mga kakapsul sa buntag.
1: Mga sa gabi.
0: Wala pa'y bulan.
1: Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot.
0: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali!

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. E3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mabagats mga butika.
0: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanupo kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500 asal likas epektibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:05 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal. Construction worker nga biktima ay pagpangbakaw sa Makato, ginbawian ni kabuhi samtang ginabugong sa ospital.
3: Headlines.

0: record 8 kaso.
1: Gagabalitang regional, teachers sa Dumangas National High School sa Iloilo nag-post it pagpamagag sa Facebook, face-to-face classes ginsuspinde.
0: Headline sa ato niya Balita National, OVP White gin sumiting nga official receipts sa liquidation report sa confidential funds.
1: Mga balitang national, DILG ginakonsiderar o human trafficking case kontra kay Jing Paras.
0: Headline sa ato niya balita sa Guwait Nasyon, Mexican influencer patay sa pagpamaril samtang nag-livestream.
1: Duga nga balitang international, kasugtanan sa Iran, target at US nga maselyuhan agud nga buksan rung Strait of Hormuz.
0: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, duga nga fuel discount pagapataason sa 12 pesos kada litro.
1: Duga nga balita sa negosyo, Light Ferries naglunsar it bagong Aroro Ferry para sa Batangas Katiklan Route.
0: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang, Pinay tennis star Alex Yala magasabak sa National Bank Open sa Toronto.
1: Duga nga balitang sports, Pilipinas naguliit 5 gold medals sa Asian Grappling sa Vietnam, Lopez nagpanguna sa kampanya.
0: Balitang Entertainment. Headline sa ato niya balitang showbiz, Hollywood power couple Tom aga Zendaya magapahuway sa showbiz para sa mental health.
1: Nga balitang showbiz, Dennis Padilla ginako nga nasakitan kung ginatawag nga BOBO si Senator Robin Padilla.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:09 pero aton nga oras. Mga ka-K5 yung rabatianon, nagapanguna nga headlines, ginahatod ka ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At ako kita makaroon ita Webes, petsa sa isa buwan ni Agosto, dagong Dusbela 20 sa isa. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
2: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live rin sa Broadcast Center at 94.5, K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5, Rio Trico.
1: At ako man si ka-K5, Regilin Tornino.
0: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
0: Ginabawian itahugam nga kabuhi rong construction worker nga si Dominic Quinton, biktima it pagpangbako itatlong ka mga sospek nga una sa edad 25 hasta 35 anyos sa barangay poblasyon Makato Aklan. Ginkumpirma raya it Makato Municipal Police Station sa K5 News FM Kalibo bandang alas 4:45 kahapon karait hapon adlong nga Miyerkules Agosto 5. Ginapasayod sigon it pamilya nga nagtaliwan yun si Quinto samtang ginabuhong sa provincial hospital. Madandaan nga nag-aangkon karait nina sa ugorong biktima partikular sa anak karanga may inkoy matapos sigon nga bunagan ita bato ag naputol kararong nga dila aga nabasag ro anak karanga ngipon aging kabuliganan nga bakugon itatlong ka mga sospek ko Hulyo 25. Samtang nga pagkakasuhan man it frustrated homicide ro mga sospek ag nakadepende pa kung ma-upgrade raya sa mas mabugata nga kaso.
1: Duga nga detalye at balita lokal, nakitan go ng motorisiklong nga Yamaha MIUI 125 nga una nga gin-report nga gindagasay tuwa pa makilani nga suspect sa atubang Italtavas National High School gabi it Hulyo 31. Sunod sa impormasyon maghalin sa tag-iya, na-recover ang motorisiklo ko adlaw ukon ko Martes it gabi it sa Banwa Itzapian Capiz aguwas nga naibalikana. Nagpaabot man raya it pagpasalamat sa tanan nga mga nagtao it impormasyon sa mga otoridad para ma-recover ang motorisiklo. Matanda ang nga nagpatigayon pa ay CCTV backtracking rung Altavas PNP para matumod ang direksyon it suspect na uling nakitaan pa adto sa barangay Manop sa Nasambita nga Banwa.
0: Samtang sa piya kabahin dugang detalye at aton yung mga balita lokal. Nabugan man sa CCTV footage rong pagtakaw isang kababayi sa wallet ag cellphone. Halin sa suod it ginaiwan karang bag sa

0: Sangka corner sa sugod ita Kalibo Pilot Elementary School sa Banwa kara ita Kalibo ko adlaw kara ita Martes. Nakita man sa footage yung madasig nga pagtakaw it manakaw sa sugod it bag aga madasig raya nga naghalin sa lugar nga mingko uwa it na tabo. Gin-report sa Kalibo PNP rong insidente samta nagapadayon man rong backtracking sa iba pang mga CCTV footages magapit sa lugar para matumod rong nasambit nga sospeka. Nasayuran nga may aktibidad rong estudyante sa nasambit nga eskwelahan. Rason niya gin-aywan karat makadali rong anak karanga bag agdi kato nakabuo i-chance rong manakaw. Nagpanawagan man rong tag-iya kara sa publiko nga kon may nakakilaga sa sospek ay pasayod lamang sa mga kapulisan.
1: Dugang nga retalya at balita lokal, babahon nga bulik nung nakalatag ng mga pulis sa nagkagain-gain nga party iti Slight Boracay. Sa madasi nga pagresponde sa anuman nga insidente sa pagtawid gilayon nga bulig sa mga turista. Sa interview kay Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ita Clan PPO, nasayuran nga may mga pulis nga nakapwesto sa kada 50 to 100 meters sa beachfront, gabigon sa mga matawo nga lugar at magkadikit nga mga establishmento. Dugang pa ni Ayon nga maskin pabaskog ng operasyon it mga kapulisan, pinaagi sa dugang nga mga kagamitan magaling sa National Headquarters, kakip ng mga scooter nga gingamit it SWAT sa pagpatrolya sa Boracay. Matandaan niya nang inmadi nagagawa madasig nga police response kat maibalik sa content creator nga si Miss Lance ra nakaroon niya naduga nga cellphone matapos rayang voluntaryo nga iulit nakapugot nga si Mr. Fiore Gado sa Malay PNP.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow!
2: Balagbitang Regional.
0: Alas 6:14 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. 26 anyos nga babae dakop sa drug buy bust operation na subject person mabuon nga record it kaso. May kampiyon nga balita si ka K5 Myla Fuentes, please kami.
4: Ano lang nga may madamo sa nga kaso nga na-record ang subject person sa gitna sa buy bust operation sa kapulisan sa may barangay Dayaw, Roas City.
5: Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Reya, 26 anyos, kagresidente sa barangay Tiza, Roas City, sa diin nakuha sa iya nga paghinakop ang apatanan ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang mas o kon menos 8 ka gramos kag may standard drug price nga 54,000 pesos, 500 pesos nga buy bust money kag mga non-drug paraphernalia. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Roas sa Roas City PNP, nahibaluan nga anay na nga may mga kaso nga motor napping si Reya sa dong Hulyo sang tinalikdan nga tuig, theft sa dong Enero 19 sang tinalikdan nga tuig, trespassing to dwelling sa dong Enero 10 kag robbery Subo nga tuig. Apang kalabanan sa mga biktima sini wala na nagpadayon sa pagpasaka sang panumbungon, butang nga ginapanawagan sang kapulisan sa mga biktima nga indi magduha-duha nga magpasaka agud indi na maparisan kag masulit pa ang kaangay nga insidente. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Roas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Ini si K5 may labas Vasquez Puentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, pagkaligawan sa
2: K5 News FM.
1: Ang balitang regional, teacher sa Dumangas National High School sa Iloilo nag-post it pagpamagag sa Facebook, face-to-face classes ginsuspinden. Sa kampiyon nga balita ka K5 Karen Badilla, please come in.
6: Mga ka K5 gilayon nga ginpapauli sa ilatag sa kapanimalay ang mga estudyante para yang nga masiguro ang ilang safety kasunod ni nga may ginpost ang isa ka manunudlo diriya sa Dumangas National High School sang pamahog mga ka K5.
7: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsha, hepe sa Dumangas Municipal Police Station, nga may duha ka manunudlo ang nagbaisay tubtob nga nag-init ang tensyon. Antes pa man natabo ang pagbinaisay, may isa ka maestro ang nag-post sa iya social media account nga may mapatay gid nga opisyal kag manunudlo sa ila eskwelahan sini nga bulan sang Agosto. Base naman sa pagpangusisa sa K5 News team, may mga nadiskustuhan ang manunudlo sa nagakatabo sa sulod sang bulatuan sa din ginakabig sini nga illegal. Samtang ginsapon naman sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo Province ang mga opisyal sa among mga eskwelahan subong man ang natungdan nga maestro.
8: Well, if you read sa post abino, being a third party person nga naglantaw man lang, expressly stating titong be teachable. So probably it's something disagreements ganit nga he wanted to he wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
6: Ini si K5, Karen Badilia, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:17 ron aton nga oras para man sa detalye aton nga balita national ginahatod katon it DTX 500. Kuwaita nagakip nga official receipts o kon OR ang Office of the Vice President sa ginsumite nga liquidation report ita sa Commission on Audit o COA angot sa paggamit at 125 million pesos nga confidential funds maghaling Disyembre 21 hasta 31, 2022. Sa impeachment trial kahapon, naging payagit COA Auditor Roderick Quamil nga raya rupina kauna nga tiyempo nga white nga mga acknowledgement receipts yamang rugin sumiter it mga ahensya sa liquidation report. Angot man karagin na tumod ni Wamil kung na nga kung baga hay raya hay sa standard practice bangod raya nagaisigahanon nga ehensya nga nagsumiti iti siyang ka acknowledgement receipts yamang sunodugang pakara nga rong ehensya nga nagagamit confidential like intelligence funds ay kinahanglan magsumiti mga supporting documents kapareot ORs o kon sales invoice nga manginbasihan it andakara nga gintawan na ita pondo.
1: Ika nga balitang nasyonal, ginpayag iti Department of Interior and Local Government kaya ginakonsideranan darong pagpasaka iti human trafficking case kontra kay dating Negros Oriental Congressman Jing Parasa. Sano kay DILG Secretary John Vic Rimulya, si Parasa rong sambilog sa mga person of interest nga ginadudahan nga nagplano sa paggamit it mga kababayanan sa pag-frame up sa pagpasaka it mga aligasyon kontra sa mga mataas nga opisyal it gobyerno. Ginpayag ni Rimulya nga bukod nga mang iti Executive Secretary Ralph Frekto ng posibleng nga target sa nasambit nga plano.
2: Balita International.
0: Santa sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Kuwait nasyon ginahatod katon it D3 Bio the natural antiviral antibacterial and antifungal specialist. Patay ro sa ka Mexican social media influencer nga si Cesar Gasteluma matapos nga ginbaril samtang naga live stream kay ibahan ng anak kara nga mga amigo sa guwa isang ka fast food restaurant sa siyudad kara it Culiacan, Mexico. Suno sa otoridad yung kilala si Gastelum sa anak karang mga comedy videos nga may hago 600,000 ka mga followers sa TikTok. Sa video it anang live stream makita nga ginigapitan raya it daywang ka mga gaki nga sakay it motorsiklo nga parayong nakasuot it helmet. Makataliwan rong pilang ka mga minuto sa nagpagupok sigon it baril rong driver it motorsiklo gintamaan rong nasambit karang influencer nga rason kara it anang
1: Balita nga balitang international, target it Estados Unidos nga masalyuhan ng kasugtanan sa Iran aguman nga buksan ng Strait of Hormuz. Kinpayag raya ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent agud nga pasugtan ko ng mga commercial ship nga uman nga makaagi o kon makaagi sa nasambit nga lugar. Sunod sa U.S. top official, nakikipag-negosasyon ng sandan sa Iranians may kaangtanan kara ag may chance nga makaangkon ng kasugtanan agud buksan ng nasambitang nga ruta.
2: Balitang negosyo.
0: Alas 6:20 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod gaton it Mighty C. Romas kinpabaskog nga alkaline nga vitamins. Mangin 12 pesos kada litro rong ibuhin para sa mga driver ita jeep aga UV Express. Umpisa Agosto 15, sunog man sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dugangan rong discount sa petrolyo para sa sektor itransportasyon. Sunog ka Executive Secretary Ralph Recto sa oras nga mapatuman raya, mag-abot sa 1,800 kada Domingo rong binipisyuhan it mga drivers. Raya rong dugang sa initial nga 10 pesos nga discount sa kada litro. Haling ko buwan kara it Abril nga magabulig sa masobra 93,000 ka mga POV drivers sa bilog ng Pilipinas. Magadesisyon man na pagadesisyonan na kara sa meeting na pagapaunahan ni Executive Secretary Recto kaibahan ng mga cabinet secretaries ko Agosto 4 sa Malacanang.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Isang balita sa negosyo, Nadyong Sarit, bago nga moderno nga roll-on roll-off o kon Roro Ferry nga MV Light Ferry 20 rong Light Shipping Corporation o kon Light Ferries. Opisyal nga magapatigay ni Blessing ag inauguration rong barko sa Agosto 7 sa Port of Catiklan, Aklan. Rong MV Light Ferry 20 ay gintukod sa China ag dagtapos ko Enero dagong 2026. May kapasidad raya nga hasta sa 578 ka mga pasahero, 30 ka mga 10-wheeler trucks ag 4 ka mga passenger vehicles sa kada biyahe.
2: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Sa isa 22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita ang sport sa balita sa patag itinampang ginahatod katon ni Clinica DioFresh. Mag-aumpisa rong kampanya it Filipina tennis star nga si Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, Canada makaroon nga adlaw. Una makaatubang ipinay crowd rong crowd favorite. Yes, American player Alicia Park sa second round ita torneo. Target ni Alex Ayala makabawi matapos raya nga perdihon ni Park sa first round it Australian Open na makaroon nga dag-on. Posible man nga makaatubang sa 25th seed nga si Alex sa next round si Wimbledon 2026 champion sa 6th seed si Linda Noskova ita Czech Republic. Naangko ni Alex Ayala rung una nga WTA 500 title matapos karang maperde sa mong badala o this apat matapos karang magdaog sa mong badala DC Open na koadlaw kara it Martes.
2: Balita Sports, Sports, Sports.
1: Dugang balita sa inampang na kuhit ni Yanni Aldaxi Lopez rung apat nga iba pa ka mga Pinoy grapplers rung bugawan nga medalya sa 2026 United World Wrestling Asian and Oceania Grappling Championship sa Da Nang, Vietnam. Mangod sa 5 ka mga bugawan na buuman ni Pilipinas rong pangayawang pwesto sa overall team standing. Nagsaka marong tatlong ka mga weight class, 16 anyos nga si Lopez, padto sa women's 57kg division, agin pierde kara si Allison May Nicholson, it Malaysia sa final sa score nga 2-1.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Alas 6:24 or aton niya oras para man sa detalye at aton niya balitang showbiz balitang artista. Ginahatod ka ton at DTX Beauty Soap. Temporaryong magapundo sa pag-arte sa rong Hollywood power couple na sinasanday Tom Holland at Zendaya. Matapos rong anda karang presenting pelikula para tawaan karait dagan rong anda nga personal nga pangabuhi aga mental health. Magastop sigon rong daywa sa pagbaton it mga bago nga proyekto sa mga masunod nga binugan. Gusto sigon anda nga mag-focus anda sarili matapos rong sunod-sunod nga mga mabugat nga mga filming schedule. Todo suporta manong publiko sa desisyon it daywa nga unahon rong anda karang mga kaugalingon. Nagauman nga mag-aumpisa rong andang bakasyon pagkatapos itanan nga promosyon it anda karang presenting proyekto.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Dugang balitang entertainment, nagdepensa ng komedyante nga si Dennis Padilla kay Senator Robin Padilla angot sa negatibo nga komento nga ginagapong kontra sa senador, partikular sa pagtawag karang BOBO. Sa sangka interview ginhambay ni Dennis nga nasakitan ibaw sa mga panamad nga mga pahayag kontra sa senador. Sano pa sa aktor nga buko na itgusto rong pagamit it na sambit ka kataga pagod para ka na raya haypang insulto.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May kusok.
2: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500. Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500. Morning Newscast.
0: Alas 6:26 rong aton nga oras. Mga ka-K5 niya rabatian o nagapanguna nga balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Webes nga edisyon, August 6, 2026. Para sa dugang mabalitin ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5, ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay bahan si ka-K5 Leonard Viray. Sa uman ka ba rin yung mga newscasters, ako si ka-K5 Rio Trico.
1: Aga kuman si ka-K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa iCare Drops at doon na. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mamakal sa mga butika. D3 Bio!

0: ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami inauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang programa na marayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya, batas na serbisyo, pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kasama ang inyong tag-tifay, Yonard Viray.
4: Foro de los Pueblos.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM, Yonard Viray,
3: Foro de los Pueblos,
0: K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
7: Wow, may puso.
4: Komentaryo ng patangkang, serbisyo ng wagas.
7: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
8: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa tonkerang nga palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon kerang Webes. Oy, petsa 6 para sa bugan itay kerang Agosto 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakangdan, renew kerang anchorman, K5 Leonard Viray.
4: Leonard Viray.
3: Foro de los Pueblos.
8: Aga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka nga pagga ililiba.
4: Foro de los...
8: Partner ko makaroon niya sa technical side, niya sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pagwelcome. Sa aton ka nga mga suki, nga mga listeners. Nga nagatutok makaroon niya sa aton niya pangga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagapupamati na. Dahil nagatutok na makaroon o nasandang nga mga pwesto ha. Sa aton niya mga kusinero, kusinera. Una sa mga restaurant. O sa pila ka mga banwa naton niya sa clan. Ngayon niya pagpamati sa aton niya mga suki ha. Especially una sa aton ka nga mga vendors man. Sa aton niya may Kalibo Public Market. Sa mga tsindahan naton. Negosyante. Mga stall owners, good morning. May nuganon nga gahon, bauriba na basa na naman while nga nagpakalibo man. Oo. Eh, ribabis, halin pa sa ibang banwa, mamakariya sa kalibo, gibaligya man sandang ang mga banwa, eh, nabasa ta na, eh, bumunok ro, mabaskog nga gan, mga 5:30. Kaya sa ton sa sintro, taya ka nga kalibo. Well, anyway, good morning sa mga negosyante na ton sa may Juliana Market, tag sa may Kalibo Shopping Center. Ang likewise, siyempre, sa mga driver, sweet lover man naton. Ang nagpainit-init ko andang makina na sa mga terminal. May kudlay mapahingan. Oo. Ay, may mga karasadahon ta na nga singkiri uyahab ko kagangitan. Baha ta na dayon. Baha ko ta na. Hindi ka na sa may part ita. Dahil nga nga portion ita. Daw boundary kay istansya ag tigayon. Oo. May purbada di karon na nag-stagnan tutubi. Dahan kita sa mga motorista naton, sa mga driver sweet lovers naton. Tumata sa karsada, lima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya. And good morning sa aton ka na, nga mga listeners man, nga mga ginikanan. Nasa aton ka na, nga mga panimagay, nagatutok na pagi sa aton nga mga transistor radio. Good morning, ha? Diba nagaprepara rin pampamahaw, kandang nga mga estudyante? Ay, ginugat yung man kamo ka mga Facebook post, ha? Na post man na local government or base si Yorme ma-post na naman man, ha? Kaysa nga nagapreparar kita, basi kung kansilado man ano klase. Uwa, so para, wagit may magin pagwa, makaroon nga anunsyo nga may mga klase nga ginkansila. Mga ni Bugtaw na Kamurina ay may aton ka lang sugod sa opisina. May klase, may klase, may klase, may klase, mga kakipay. Good morning sa mga listeners naton na abroad. Kaya nagpamati ipagi sa aton yung Facebook Live, aton ka lang Facebook page. The K5 News FM Galibo 94.5. Aton yung mga mangunguma sa kabukiran, mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton yung mga suking, ang mga tagpamating, ang kusinero, kusinera. Para sa mga restaurant, good morning. Sa Jassy Catering and Services, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog na staff nanda. Good morning, kinyo tanan-tanan. Aga siyempre sa may CEO listansya, duty ng mga pump boy at cashier. May niya pagpamati, kinyo tanan-tanan. Nasa may Pastrana Ubos, kay Daddy Harley, good morning. Aga sa mga nagpamati sa may Crossing Venturanza, kay Madam Jean Yap, ay nag-higop, anang mga customer, dat mga ano, init-init nga batsoy, good morning lang kinyo mga kaki-five, ha? And also siyempre sa mga nagatutok man, pag-isandang ang mga radyo, good morning kinyo tanan-tanan. Nagsukutom, kumamutan ka ton nga signal, magkarang adlaw, it Huwebes. Welcome on sa ton ka nga palatuntunan.
3: Puro de los Pueblos.
8: Ano raton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan ito oras sa ton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nagkita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5 sa balita lokal. No, aton ni Plastar, dayang arang may kang tanan. No? Sa dayang arang balita, anungod sa makasugubo nga balita, irong gagaki mga ito kung matandaan nyo mga K5, tag binako ba? No? Nasa may banwa, itaya ka lang makato, pabigin bawian yung kanang kailang hugam nga kabuhi. Matapos yung masobra sang Domingo nga pagka-confined, sa daya ka lang hospital. Kumatos, imaw, makumundi ka makumatos nga hagos guba, rana nga ba-ba, no? Kaya basag raki, nga rangipon. And then radila, putol. Ano tang klase makon yung pagpamako o ginhimo man ko mga suspect nga na? O mga kakifime, pag mga tagidran ng kaugot sa ring tao, butang naton may kung ano'y mong ginobra, nga daw hindi man siguro gid big deal nga bi may ginhimo mao nga krimen, etc. O, ay basi kung ano tabal ginhimo rito sa nang ginadtunan nga okasyon, nga deserve gid na naro mauron ba yung butang? Daw hindi man. Daw hindi ba makatawo o ginobra ka na? Oh, tido pamilya, matapos nga ron kabiin na dugaan ka ng huwag makabuhi, kahapon, itapon, disidido nga mag-file, itay ka nga kaso, no? Saray ka nga tatlo ka mga sospechado. Ay ako nga gin-contact no family, so far ay hindi pa ginanda mabato na binong natabo nga naman, nag-ayo sa daan ay ita chimpo, no? Pamalibad na kakon nga mag-pa-interview ba na K5 na, hindi anay so far kami makataot statement ag kung ano pagid ay daw until now pagid baga ka nagasingkin kandaro nyo rin natabo sa nga nga pamilya baga partikular sa day ka nga biktima. Balikan tarin doon na sa ton nga pag ililibas talbay. Anongod sa nasambit nga balita, anong baga ka narong development ay kung may tatlo ka masuspect meaning na-identify ra ko aton nga polis ag kung basihan taro panawagan ko pamilya. Nagapangayo sa natay ka ng bulig baga sa mga tawo nga nakakita ko na tabo nga pagpamakong. So siguro may una nga mga nabong information katon nga pulis ay tatlo ka mga suspect na responsable sa pagpamako sa isang ka-construction worker nga sa Makato maga pangatubang na itaya ka ng kaso. Tambay ay pamatian tayong doon na ro interview katon nga patrol sa mismo karang chief of police ita Makato PNP ha? Aton balikanda sa tonya pag ililiba. Sa piyak ka nga parte, local government unit, it balete, nagpagwa, itay ka ng official statement, tanungod sa natabo nga pag-responde it MDRRMO sa nakuryente nga nga gagaki o nagtaliwan ka nga adlaw. E di baga, gin-question ko pamilyar na tabo nga na, ay nagpromisa matabi ro, duty responders that time, nga okay taman na rin mao, conscious mata, ay may pulso ko nung ani, tiga sa Ligmando family, nga okay rin mo nga makaabot to sa ospital nga bibuhi ta na. E pagkaabot ito, dead on arrival ta. Ag may mga notisyahan niya nga, kita man hindi man ako kambay dahil hindi kita gid eksperto parte sa rin kung paano i-handle rin niya situation, partikular do mga biktima at mga nakuryente. kung dayo baga is dapat kunon baga do yon nga CPR while on travel padto ita kalibo sa ospital. Pero na balikan tara with K5 Romy ay na interview na kararo PDR naton. Eh, siyempre sandara mga responders, rescuers, no? Kung tiyempo't baha, kung anong kalamidad, disgrasya man, kung nasan daron, haom, oh, mga K5. Akin na saluduhan na ton, doaton nga MDR mo balete, no? Mga K5. Eh, siyempre, mga bayani, rasanda. Kaso lang, hindi naton man abi mawaga, especially sa family, na matyan sanda, nag-question. Di gusto man naton, kung taman, nga mabatian roside. Kuray ang ranga MDR, especially kung andang OIC, or mismo nga si Mayor. Aro malang kung taman ka simple, no? And ano na aking sanda ay nauna patakunot post do balita. Ay normal. Ay rindo among trabaho. Ay ginatrabaho na mo, ramong trabaho. Mali ka mo man kunta, trabaho ho niyo man, itama o rin yung trabaho. Makaro malang kung taman ka simple. Ay nagpa-interview ro pamilya, nagtaot statement, agrindo version nanda. Version nanda, no? Nga according sa mismong asawa, ay doon nga nero na tabo nga amunay mo to alang mga akusasyon. Di sino masabat? Ang masabat ka ron do mismong pulis. Oh, ang masabat ka ron si mismong MHO ninyo. Ang masabat ka ron mga K5 bro mismong kapitan at doing barangay. Sa mga yuman, di ba? Normal ka mo ay kamuron mga responders the time on duty. Malang kung tara ito lang kung at least mabuan tamat statement ka mo ang maiplastar nga hararo na tabo. Ay, pero na respeto man siya po namon nga nagpamalibad matasanda. Ah, mga K5, ino na balik-balikan tara. Iya sa ito nga pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte, estudyante nga PWD. Ah, nakabaton it libre ka nga wheelchair. Alin sa ito ka nga taga Pidaw. Sa special report nga naman K5, aton pamatian hindi na, ay timpranuhan ko na, ay maestra raton ma-interview, alas 7, chakto partner, no? Istorya na katon, ay natouch ako kapon sa nangarang story, iti sayang ka-estudyante, halin rin mo sa Barangay Manika, nag-adto iya sa Barangay Poblasyon sa Libakaw, dahil ni Malisod rito ro pangabuhi, ay broken family rin mo. Iyay mo na adto sa anang lola. Imaw galera inborn na what about katikang pagunga ka na may something like may una nga diferensya no nga sa sikiba na nang di ta katikang ngagi inborn. So siyempre hindi ron hadlanggit sa ring kapansanan para sila tawag naton edukasyon para maabot na rin ang mga pangarap ba. So ranang lola robra na naginapasan ki imaw paadto sa ring eskwelahan para makasugodyang sa school no kikaguoy man. Hayro maestra na contact naton. Ay ginpicturan na ginpost. Ay makarong ginpatawaan it wheelchair katon nga gobyerno. Balikan ta rin doon na kasi ton ka nga pag ililiba. Balita national, fuel subsidy sa mga POVs na ton. Ginpataas sa 12 pesos mga kakipay. Balita na daton nga mga headlines. Itawan ito oras sa ton nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Salin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Unasanda nga mga areas of responsibility. Aton ka nga kalibo PNP pag-check dugang sa pilan ton nga mga PNP stations. Magbalita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason mga ka-K5. E-check ta ka na partner, aton nga pag-asa DOST ay mag-umri sa kalibo sa mga may sugod iya sa kalibo. May mga trabahan tikita nga halin pa sa ibang mga banwa nga nagapakalibo, dagagig kamot raincoat, payong, kung ano pa rin ang panangga sa ugan ay madugom-dugom raton nga kalibo, maugan-ugan, agahon pa. E-check na ton sa detalye kung ano rason, ay daw habagat na naman ra, no? Ay may bagyo nga rang si Mamay. Si Maymay, IT, di ka rin nag-landfall na sa May Luzon. I-check pin natin sa detalye. Naka-standby na sa aton nga linya, aton nga pag-asa weather specialist, kay Ma'am Lien Loreto. Ma'am, kamusta pong nagayon ang panahon ngayong araw ng Webes? Good morning!
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5:30 a.m. update ukol dito sa Tropical Storm Maymay na may international name na Kojira ngayong araw ng Webes, August 6, 2026. Kaninang alas 2 po ng umaga ay naglandfall na nga po itong bagyong Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. At huling namataan naman po yung sentro nitong bagyo dito po sa may vicinity ng San Juan, Ilocos Sur at bahagya na nga pong Humina. At ito po yung may taglay na po na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 110 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, kumikilos po ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. So asahan po natin habang tumatawid po ito sa mga bulubunduking lugar dito sa Northern Luzon ay masihina na po itong bagyo. Ngunit asahan pa rin po, meron pa rin pong mga malakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay dito po sa Northern and sa may Central Luzon. But dito naman po sa may Southern Luzon area maging sa western section ng Visayas, inaasahan naman po natin yung epekto ng habagat o yung southwest monsoon. So expect po natin magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila, Calabarzon, maging sa Mimaropa and sa may Antique. So inaasahan po natin yung mga pag-ulan, mga panakanaka at mga kalat-kalat din po na mga pagkulog, pagkidlat ngayong araw. Other parts naman po ng ating bansa, kung mapapansin po natin ay wala po masyadong mga kaulapan. So generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Although may chance pa rin po ng mga thunderstorms, especially po dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. So always pa rin po mag-antabay sa ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Divisions. And meron din po tayong binabantayan na isa pang bagyo na nasa labas pa ng ating area of responsibility, itong bagyo or Typhoon Dolphin at malayo po ito sa ating mga kalupaan. Ito po nasa mahigit 1,450 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po ay ito po'y gumigilid dito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may mga dagdag po tayong impormasyon about dito sa bagyong Dolphin maya-maya. Dito po muna tayo sa latest forecast track and intensity nitong bagyong Maymay. Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Zone. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression, ay mas mababa or bababa na din yung mga antas ng ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang. And by that time po, afternoon or evening, today ay maaaring nasa may coastal waters na po ito, either ng Cagayan or ng Isabela. And eventually, ay yung remnant low pressure area ay sasama naman dun sa bagyong Dolphin na nasa lapas pa ng PAR. Ngunit sa ngayon, may wind signal number 2 pa rin po tayo dahil tropical storm category pa rin po ito sa may areas ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, sa Abra, western portions din ng Kalinga, and sa may mountain province. So hanggang 88 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin po yung kanilang mararanasan dyan ngayong araw. And para naman po sa mga areas na may wind signal number 1, ito po yung mga naka-highlight na blue. Yun po ay mararanasan po natin yung mga hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin dito po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, maging dito po sa may nalalabing bahagi din ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, maging dito po sa may southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and sa may northern and central portions ng Aurora and sa may La Union. So inaasahan nga po natin in the next few hours kung mag-downgrade na nga po itong bagyong Maymay bilang isang tropical depression, mas kukunti na po yung mga probinsya na may wind signals. And kung maging low pressure area na lamang ito, ay maglilift na po tayo ng wind signals within today. Para naman po sa ibang lugar na wala naman pong wind signals, maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin naman dulot nitong southwest monsoon at yung periphery or gilid nung, nitong bagyong Maymay. So from today until Saturday, August 8, ay posible pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman po sa babala, para sa mga malalakas na mga pag-ulan, inaasahan po natin ngayong araw ay meron pa rin pong mga matitinding mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters. Ito po yung mga probinsya na nasa orange. Within 24 hours po ito, no? Ay ito po yung mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at sa may Pangasinan. Sila po yung makakaranas ng mga pinakamatitinding pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay. And kung meron po silang ganito na mga pag-ulan, ay expect po natin posible yung mga numerous o mga kalat or yung mga widespread na mga pagbaha, and posible din tumaas yung mga level ng tubig natin. Posible din dahil nga po na-expose na po or matagal na nga pong inuulan yung mga areas na ito, ay posible po yung mga landslide. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. 50 to 100 millimeters naman po na rain.
8: Naturo dayaga ni tiempo naton. So no problem, ba no problem. Waman it may ikabagak ang gidriya sa may part it Visayas. No gale warning sa part matat Luzon. Pero siyempre taga man kita sa mga nagapangisda matarina, eh siyempre magain do tiempo mauan-ugan. Epekto man siya po doon ni Maymay, agarang habagat nagapanagasa riyas aton. Okay? Kasi sa mga na may mga sugod sa trabaho ag eskwelahan, klase, ay daga kamot payong gid para iwas kita basa. Budlay ro magkatrangkaso mga kakibay.
9: Puro Delos Pueblos.
8: Alas 6:57 oras sa pagbalik naton, ro special report nga ra sa isayang kaisudyante nga PWD nga ginhakwat kini ni Lola na pasugod sa eskwelahan. Hauron ka budlay ha, isipon nyo may mga mauron klase nga situation. Tuhot-tuhot gid nga makaeskwela samantalang ribat arena. Sus, nakating classes na nagkonsinto gam gadrugat ito sa may tanghalan nga to. Sus. Para tanaga tuon ta tusto. Ay gusto may official PWD, may gusto patang hiabot baga sa nga kabuhi. Balikan taro istorya nga ra matapos siya mga importante nga pahanamdom. Standby.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number one, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%. Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
2: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
1: Correct. Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah. Ang lipatan namin ni siya sa mga palautang niya.
1: Pero na pala. Ang D3
2: Bio. Gusto niya mag-brown out niyo utok para lipatan utang. Ti, hindi mo mag-inom D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pagkid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
2: Tingko naka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinlo ano?
1: Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tla nami ko ng mga chocolates, mga tamis. While in the study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni imong brain niya.
1: Correct.
2: Pero, it's ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
1: Correct.
2: Sa kalawig.
4: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
2: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin sa kaalam man ako sa bata pa ko, subong niya, naging dada ko 46, kapigaw na ako memory.
1: Why na?
2: Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
1: Correct.
2: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo.
1: Wala
2: latak energy, pero wala latak.
1: Wala latak.
2: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
1: Epilepsy, kayang-kaya.
2: Kayang-kaya na. Alam niya kung bata pa, git. Niya, pasigyon mo pa inom sang D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako git niya mabuli.
1: Even migraine to ka?
2: Yes, even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
1: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
2: Ina kung gainom ka D3 Bio.
1: Ina kung ginom ka D3 Bio.
2: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga-produce sang
1: serotonin.
2: Serotonin.
1: So, kita mong advantage.
2: Ang ordinary nga D3,
1: wala na.
2: It's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service, always number one, number one, number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Puro Pelos Pueblos.
6: Alas 7:03 raton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nyo pag ililiba mga ka K5, good morning sa mga listeners naton nga nagapupamati ha. Pakikola din partner nga number si Ma'am May Quirino, no, hasta malang kita at 7:20 ay maklase abi imaw. Makaron nga gahon, no? So, good morning kay Nonoy Mokre Vlog. Aba, nagpamati si Pari Nonoy, no? Idol, good morning kay muna, ha? Nasa may Barangay Badyangan ko, no? Shout out man sa may Barangay Badyangan, Banga. Ag sa Tina Makato, sana ko nga pamilya. Salamat gid, nag-God bless, no? Shout out una kay Nonoy Mokre Vlog. Una mo naman sa may Banwait, Banga, good morning. Thank you. Ag kay Jinke Obligar Benedicto, good morning. Shout out sa amon nga mabuot ag mahugod man nga mayor kay Mayor Denny Bulldog Dalida Rifol Senior watching from Gisi sa Banwa It Altabas. Ayan. Good morning ha. Mayor, good morning. Mainuganon nga gahon. Bilang gid ayon sa piya kalinya si Ma'am May Quirino K5 aton iplastado istorya bagat isang kasudyante nga ra. PWD gini hinakwat ni Lola Nang. Basi kamo may gusto ikabulig sa ring estudyante, pwede man no, may paabot naton sa pamilya. Alright? Sa yun, tanero background na kara special report, makarang agahon adult Webes. Ma'am, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning!
7: Good morning!
6: Mm-mm. Ma'am, nakita na akong day nga rang picture nga ginbuo ni mo, no? Sa isayang ka-estudyante nga ra, nga PWD ag si Lola nang gidagali karakana ro naga alalay nga makasugod sa eskwelahan paagi sa paghakwat kana adlaw-adlaw, Ma'am May.

0: Mm-mm.
1: Ayan, naisipan ko nga masulisit siguro makin ako para it wheelchair, ikaw ay maguwang, maniwang man abi ang lola.
0: Oo.
1: Pag hinakwat, ikaw ay man makon.
0: Okay. So every morning gid aron before mag flag raising ceremony, unang gid aron ginahatod-hatod law-law kita ko anang lola gari nga la.
1: Kwan imaw sir, afternoon session abi imaw doon.
0: Mm. Anong karo imaw ra ma'am, kinder?
1: Oo, sa kinder doon sir imaw, afternoon session imaw.
0: Okay. And then ito tara imaw nag-umpisat pag-eskwela sa dalagsaan before nag-transfer dina sa poblasyon.
1: Bukon, ito tara imaw sa ano, sa Manika imaw halin.
0: Ah, sa Manika. Okay.
1: Oo, malisod abi ito sir, mag-adot eskwelahan kay sa na-transfer sa ano.
0: Oo. Ay kapini kon magayot arang bagay agsa ng eskwelahan, ti bukid pa to. Hey, malistan kita na matuloy mo mag-travel everyday.
1: Oo.
0: Mm-mm. So, the family na may iya siguro sa Banwa, maroon iya lang sandali nag-stay anay, temporary, matuod.
1: Ano sir, di ang
0: house iya sandali nag-stay sa Kwan. Iya sandali nag-stay sa poblasyon para siguro.
1: Iya sandali sa Banwa, tapos anang amang ho, dahil iya man, istila
0: mm-mm. Manakon.
1: Mm-mm. Bali, nag-imaw lang sandali dayuwa.
0: Ano background nanda ka ra ma'am? Manit lola na ron naghahatod sa eskwelahan. Anang nanay, tatay ka ra?
1: Hayo ako ka ano gid sir, hay ana abi basta anang lola ay gahatod iya, hayo may kuno anang nanay iya ga trabaho, o si trabaho may ana pa abi nga mang hodron sir nga nagalubog, gatita nga ni nakon namon kahapon nga ani makon dayang nga.
0: Oo.
1: Dali ay 3 years old yut ang hindi man kabangon, pero iya sa lang dayuwa. Pero nakaano ta nakatindog na di yung magulang na.
0: Ay,
1: may mangod sa okay. Di imawa, hindi makaano, hindi makati. So, ko, 3 years old yung amas siya parang 1 year old pagkat ang aron yun.
0: So, kuan gali ra, ma'am, tatlo sa namang manganghod, daywa sanda nga makonsidered naton nga may mga differentiate at PWD. Hindi katindog na to, dahil man hindi katikang, dahil nga rang kinder nga ra, nga babayi.
1: Sa bilog malakada, sir, do, ano, makatikang.
0: Makatikang. Oo. Daturo pangaywa.
1: Oo, di yung pangayon wala ka makapitang.
0: Oo. So, ra ng tatay, wataw na saan ng guyo makaroon?
1: Ay, tao ko sa tatay, ako kakasayod, sir.
0: Oo. So, par...
1: Bali, anong lula at abi akong ha... Bali, lula at abi akong yun na ha, ano, yung pinahan na di-add to.
0: Oo. Okay. So, una sanda sa guyo, it anda nga lola, nga doon no, nagaserbi nga anda makaroon nga guardian, no, nga nag-assist kanda sa doadlaw nga pagsun sa eskwelahan.
1: Oo. Agwaon niya ni sir, kaad ko man sa eskwelahan, dahil anang lula nga rin alaga kanda, gahato, dahil nagmasakit, ina man sa provincial hospital.
0: Sus, Ginoo.
1: Maruwa sa nakaad sa eskwelahan, gahato.
0: So, pilang adlaw ang absent rin mo, ma'am?
1: Ha?
0: Pilang adlaw imo nga absent galera?
1: Bali ko, ano, last week.
0: Mm-mm. So, paano ron, ma'am, ay kunwa si lola na hospital sa Kalibo, sino takan na makaw ng gabantay?
1: Hay bali ana nga pamangkin o man an pamangkin ana nga o nga yung high school.
0: Okay. So bali ti
1: naisipan ko nga o junior ko nga dapat ko masulisitan imaw kaya din ako naisip ako sin makad ko masulisit tawya man ako.
0: Oo.
1: Kay timingan mag-amaton nga super bagto ay may ginmay imaw nga wheelchair.
0: Oo.
1: May ginapawkan niya kong wheelchair. Ay, harap ang makulitan sa ko karahay. No, huya, man kung takakay din message ko lang imaw ron niya. Kung pwede makon akong pupil, mga solicitan, ang binakon.
0: So, si Kwan tagali ka rin nag-provide. Pinaagi sa PIDAW. Sa bulig ni former Mayor Bagto, gali ka rin nag-assist dito sa PIDAW para mabuo ro wheelchair.
1: Oo, hey, ginchat ko imaw nga to ko mga nipatutang ko, July guro to. Ginhambayan na ako ng mga blood letter at mga medical certificate, tapos picture, mga makaroon. Hey, nabuhayan din ako papasa man ka na, ay masako man abil at iskilahan. Oo, hey, pasalamat din ako rin ka na, ay gin patigayo naman at kahapon ay hataon sa ako na to nga iskila.
0: Okay. Ano ra ma'am kurang sanda sa school supplies atong estudyante nga ra may una may okay mata sa andang kon mga pagtuon
1: ano sir
0: sa school supplies may anda bastante mesa ng mga bags notebooks
1: mga school supplies
0: oo
1: hay may anda man doon galing hay din nga waon doon na ni halos ay syempre ginamit man
0: oo anong kondema way bakgan ko lang riya sa kalibura ipadaga rin na sa kwan.

0: sa Biyernes. Ano, kinder, no? Mga usually notebook, ag ano no mga need kera?
1: Ay, bali, ano doon, sir, ho? Then, yung mga po supplies, tapos ay andang mga kwan ho, ang mga pagkaon, kung ama, tayo kurang, kung ang mga pagkaon, ay napatay ako ng nanay, ay kurang man.
0: Kurang man. May mga...
1: Ay, kasi yung gabantay, agi nga ron, sa ana nga ron, yung lula nga ron nga gabantay,
0: oo.
1: May mga unga na nga nag-spray lang.
0: May mga GCash account ra sanda good magawag ko baga sa ere sa mga nagapamati makon nga mga ginikanan man basi may mga susubra man rin na ay maka-provide kita at bulig.
1: Wa ko ka ano sir kung may GCash ana nga ano anang ante pero pwede ko man doon pangayuan.
0: Oo. Kung pwede man may kimo man may siyempre ikaw man karon nagkuan depende kimo man kung pwede man kimo good ba kun kutob nga nagasugod mata kimo rin na i-provide mo lahat amat ito sa imong estudyante ra.
1: Oo,
0: pwede man. Oo, isend mo bika ko nindo na ma'am, rin mong GCash number, agad magawag binaton, ay kago ay mankiro, pamilya nga ra, tatpo tapamansan nang magmangod. Rupa nga iwak at okay mata, nag-eskwela, anong grade ko no?
1: Oo, kinder imaw.
0: Dupa nga iwa ma'am? Dupa nga iwa?
1: Oo, dupa nga iwa ay kinder, okay mata, normal na imaw.
0: So pariho sa na kinder man do kamagugangan nga ra, agro pa nga iwa. So nag-abot agalin sa nanday wara.
1: Doka magduangan niya ro sa hindi makatikang. Hay,
0: oo.
1: Gin-enroll pa kinder pero hay sa grade 1 at imo makara.
0: Ay.
1: Grade 1 at imaw.
0: Oo. Pilang dagko niya tabi rin imaw?
1: Simula na hay agahon. Agahon ihapod. Suwangon. Pagkahapon ihapod. Pagkahapon man.
0: Oo.
1: Ay nakmayad din niya ha taw and imaw is wheelchair. Ago din ano manis dyan po mag
0: binapot o masinurang. Mag-umoy mag, may wheelchair agad mabukot mabugat sa anang lola. Masakiton man matuod, makaguoy man.
1: Oo, doon.
0: Jesus, ginoo kong Diyos.
1: Ay, yun. Salamat din ako kay, ano, kay Gov, kay anang naging grant ba yung request, kay Serandi. Naga pa salamat din, sir, do, bilog nga family ni Alexandria, nalipay din sa nakahapon, ay may anaw nga wheelchair.
0: Abay, kulay pink, kita pa man nga ni Gali, ho, manami ta.
1: At color pink, nagalit makon lang ako. Nagalit ko kapansin.
0: Oo, color pink. Agkwan, ma'am, di, pilang dagon ta nga ni Raimaw? Kamugwangan tagalira, pilang dagon?
1: Na 7 yung Raimaw.
0: Okay. Grade, tama, 7 years old is grade 1 yung tabi matuod. Kando, dapat hindi ta pwede sa kinder?
1: Pambati.
0: Hindi, hindi ta pwede, ma'am, sa kinder do grade do 7 years old, pang grade 1 na, no?
1: Oo, pang grade 1 yung Raimaw.
0: Sige. Sige ma'am, ikwan yang ay ma-try ako nga kung pilar ato nga makuan ka ron, no? Kung permit na ako nga bulig ra, ay school supplies na tara ako nga ay tao sa rin nga nga kwan nga ra. Kwan nga ra, grade 1 na kwan nga ra, pupil, no? So, parang nakman. Malag sa Manila rin na sa mga nagpamati magtaot bulig. So, tatlo silang magmaganghod, kamagugangan, PWD, pangaywa, okay. Robunso nga 3 years old, hindi man kabangon. Siguro may mga kondisyon na sanda. Mas dami anima kung may mga doktor din ang agapamati. Hay, kung pwede ka mo ka-offer, libre nga check-up sa mga inungang ara. Please yang, no? Pwede ka bay pa nga may mag-offer, no? Nga ipa-check sanda na kung ano gimando kondisyon nga ron sanda nga gawas mga ka-K5. Ma'am, thank you, gid, sa oras ni mo. Nagintaw sa K5. Sa'yo na kung masako ikaw makarang oras, may klase man ang anangan. Thank you,
1: okay,
0: gid, ma'am.
1: Thank you, gid, sir. Thank you, gid.
0: Oh, isend lang, ma'am, imong GCash number, ma'am. Agod ikwan naton. Agod kung sino nila. Mang send, ikaw lang mag-provide sa pamilya. Ay magapit mag mo. Thank you, ma'am. Good morning.
1: Good morning. Thank you.
0: Okay.
1: Bye-bye. De Los Pueblos.
0: Datoro maestra. Amakon mo ron, ha? Ginashare ko rin istorya nga, kasi I believe, doon mga estudyante, napasan ng mga panimagay. Haron kabudlero pa nga buhi it pamilya, no? Nga ipasalamat ka mo nga sa pagbugtaw at agahon, no? Nakakatindog ka mo, nagatikang padto sa eskwelahan, no? Nga ni dapat ay i-grab na tuloy yung opportunity nga makasugod everyday, ag may learning nga ginatawag, no? Heri nga ragat, hutuhot man ki nga makaeskwela ki roonga. Ay from Manika gali, hindi dalagsaan, from Manika, ay kalisod man matod sa pamilya, ay broken family gali at nara, ay wat ako nung kasay ko sinta tatay ko nung atugon. Ay ron nanay, siyempre tatlo raw nga, agaro may mga kondisyon pa, nag-desider nga magpangita itrabaho, ay din pag-imension kung sino nag-trabaho. No? Ay di man basta ba, masustain gidro, tanan kinahanggano, na isa man kita mga maurong edad, 7 years old, may 3 years old pang abunso, ag may pangayawa nga ron, nga grade 1 man, ati pagkaon, no, gastos nanda sa adlaw, mabudlay man, mga K-5, di ba? So, gina, tiisan kik ka nga lola nga tibungon. Haro no, makita nyo sa picture, sa amon nga Facebook Live, mga K-5. No? Makita nyo sa amon nga Facebook Live, haro no, ginatibong ka nga lola. Maniwang ra ng lola, oh. Dahil gani may masakit man, nagyatagali makara-confined sa aton kira nga provincial hospital ay nagkabagatian. So, wait, may nag-ibilin sana nga mga apo. Gintugyan sa ibang tao, anay nga anda mga relatives. Agroon doon nagabulig ki sa pamilya. Ay, medyang mato na may nang maistraman nga si Ma'am May, Kirino, ay gintukoban mara tagipusoon. Ay kat gin hatod ko ana nga lola gin buo na ra cellphone agin picturean agpaagi karon ay gin pa ngayuan at bulig sa mga makabig naton mapwede ka provide it bulig no sa pagpati na nga makabulig agaron gin tawan nagkon tagali ra imaw naggapit tagali kay sa pagbulig center kay former mayor Jan Randy Zapata kay Bagto ag imaw tagali toro dumapit sa Pidaw sa office ni Mr. Kapamati Makondon, si Sir Randy Ribaldo nga gwapo, no? Mag-K5. Nga imanghod na ni Sir Raymar Ribaldo nga may guman na nga SB member iya sa Kalibo. Oh. Ay imaw Makondon, Presidente Pidaw. Saan at mga PWD, no? Persons with Disability, mag-K5. So, gin ta comply ro tanan nga mga requirements ti sempre medical records etc para maka-avail itro nga wheelchair agud sempre gina audit man abi ron dapat iadto imo sa deserving man nga mga beneficiaryo karon. So pagkakita kompleto requirements pinirmahan man niya ginigob kahapon ang ipinadagaro nga wheelchair rito sa pamilya agaron makabig naton nga ila matakiro nga hey, kabaw-bahot ara nga bulig gaman kabaho nga bulig because nga indun imaura pag hinakwaton ko ana nga lola every day nga doon do nagapalisod kanda no dahil imagine niyo ara no makita niyo sa picture maki 5 ginahatod sundo na ron no wait may kun ano nga mga kwan baga ginapinsar nga bi basi budlayan ka basi danlog sanda no or abi mahuya ka ay haron do yung situation nga ginatod mo every day wa o takan daro yun nga ron, importante ito makatuo, may tinunan. Ay budlay ito nga gatiner lat amatudo na sa anda ka nga bagay, rin nga anang apo, ay doon yung the situation, nga PWD, tapos matudo, wa pa ito may nagaturo ka nang bisan magbasa una or mag-identify ikon ano nga mga objects or gamit, ay budlay man matuod, nga nagkakaedad nga wa na itinatawag paghibago. Oh? Ang importante nga daro ginatawag education. So, ginatiis ka ng lola nga kay papano rin do plastada, importante may matunan niya nga ng mga apo. Agad kung ano man manabo sa uling dilinagon, may agam timaw. May natunan, tigog ba? Saan tigog magsugat? Diba? Ay rin gilang man itong armas nga hindi pwede matakaw katun. Pero ginatawag edukasyon ro kaagam. No? Ay, na-touch man kita kiko, istorya nga isang ka 7 years old nga lang nga babae. Haro no, nalipay kita ki imaw sa anang bago nga wheelchair kulay pink paabi. No? Ginpilian kita rito it ruin niya kulay, no? Mga K-5. Maraming pasigamat ro pamilya sa mga nagbulig kanda. No? At least itugod na tabaga imaw ka anang lola. Fra, una malang sa unahan man doon anang bagay siguro, mako, mga pilang kanto mo lang man ag, at least itugod-tugod imo kaysa nga kwato ni mo. No? Ay hidanlog pa sanda o kung ano pa rin na ano pwedeng masika-disgrasya nanda ay budlay pa. No? Ay may dadidad yung takira ng lola nga ragharoon ng masakit pa nga ni. So itikod lang doon ang datis po may mga hisubgang rin na may mga mabinugawanon yung tagipusoon ay ihatod, ibuligat ni tikod yang maugan mo lang ni 7 years old. Mga K-5, tugod to pato sa classroom na ko. May mga edad-edad doon. Let's say mga grade 7 or let's say grade 6 gali. No? Pwede ka-assist. May mga kwan doon. May mga makakita. Mata ko mabulig. Kali ka mong kapamati, eh, hindi na. Aton i-plasta ko na send yun ang binimamra ng Gcash number. ay imaw lang do kuwan, no? Imaw lang ruma send ara na nga GCash number no ni ma'am 0995-031-8837. And kayo, gidari mo man nga ni nga ma, may plaster da sa kanginan o may makabulig pagikin. Nabisan pang bakaw lang kung naman it kung ano nga kinangganon kung mang inunga nga ra. No? Ara no, GCash ita mismong teacher nga. Ita ulat anana ra. Ay, may stramat na di matana na pagkwanon dun. Eh, siyempre, kabatas kung sinisa matod na naman nga hindi na pag-provide man dito. No? Eh, isang bilog man imon sa nag-provide actually sa family ra. O, ara ro na nga GCash number 0995-031-8837. Again, ha? 0995-031-8837, mga kakipay. So, ay, bak, di man siguro makong kakuan it pilang gatos. Bakan tindo na to sa, ano, sa mga school supplies, mga pinakabarato, yes, kalibo. Pang, ano, pang grade 1, eh, grade 1 ng Tagalera, pareho sa nakang akong estudyante, man akong unga. O, ay, grade 1, ay, siguro ay, mga pilang bilog na notebook ag papel. Oh, mga K5. Provide, tagabangan man lang man kita, man lang lokal man ganun. I-provide naton dito ipadaga. No, God, at least magamit man kay kung ang aray batsyag naton nga nagahutuhot man imaw sa natawag ka nga pag-eskwela. Foro de los Pueblos. Alas 7:23 raton nga oras ag day nga oras sa gabalita tod gaton. Itay ka lang nga manamit nga kape. Kakainom ko ang mga K5. Oh, kape nga manamit ag malasa. Kape nga makapukaw ka ton sa every morning, kaping ko mga mauraro chimpong magamig-gamig. Kung nagpamahaw ka mo, ma, the best nga pamahaw, maka ng mga, kung baga nga raw, na balinghoy, ng mga linaga, baga, sausaw mo sa, kung na, dayok, baw, kadamiton. Agahon ka pating man, ang kipay, nagpanam ko na, mga dayok, tagagi. Oh, ay, nami, pero mga morning nga, kaping mga linaga nga saging, ng mga habag-habag, mga nga raw, nami, marunong nga mga agahon. Pampa persa kaping kung nagatrabaho ka mo ni Dro Persa man. Pero mas nami kung nag-inom ka mo DTX Coffee Mix nga may isang cup nga siyempre ampalaya nga may charantin nga nagabulig likaw kung ka mo may mga bagatian diabetes mas solusyonan. Plus nga may una pagid nga chia seeds sa mga gusto rin na magniwang sa mga gusto rin na nga mabuhinan na nga mga tambok sa gawas gina-burn, gina-tunaw it mismong DTX Coffee Mix rong mga extra fats sa inyong agawas. Kaya kung mga gapaniwang ka mo, sabayan itersisyo, pag-uli sa bagay, tapos jogging rin na, inom DTX Coffee Mix mga K5. Tapos may DSE pagid or desugard sugar cane extract powder, rumapait nga parte tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. O, tisin pa ka mo, kapita sa gawin ng sapon, DTX Coffee Mix, pilihan ka mo ha, may pre-bio coffee, ag DTX Premium Coffee mga kakipay. Yonar Viray Foro de los Pueblos. Sa aton nga pagbalik balikantaro na tabo nga ra sa may makato no mga kakipay. Konano kararo natabo matudtuod nga istorya nga man itnabot sa punto nga nabakugan don day nga nga padre di pamilya nga ikinamatay na. Dahil sana nga mga lastro sa gawas, ipuro ugo, ruigo, pusa, rubakba, pasintabi siya nagpamahaw rin na, putong man do dila. Nanot ang klase ito nga pagpamako man nga sus, ginoo ko. Haroon do edad na, o tagidan naman pag ikonsideran nga sus. Tama ko, ay masi mapatay tara. No? Nanot ang klase man do, kaakig ko tatlo ko mga suspect ra. Aton pamatian do, interview katon nga patrol kapon, pagi kay Hepe, no? Mga K5, ay gin ko anandar eh. Gin plastar nga daw may ato nyo tamana nga pagkakilanlan itadaya ka nga mga suspect. Hama ni Captain Vincent Kenneth Mercader. Balikan taro na. Ng mga dugang litali ka na matapos siya importante nga mga pahanomdom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: Si
1: Efektibo
0: Gift.
1: Mighty
2: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo Gift.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga

0: PX Coffee Mix.
1: PX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapakita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro de los Pueblos.
4: Alas 7.30 edusyon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. Well, good morning sa aton ka nga mga listeners, kinagapupamati, no? Yes, sa aton ka nga pag-ililiba mga K5. Good morning, una kay Madam Catherine Ventosa, no, nga nagapamati. Mamahota with pritong uga ag dilis. Ayan. Thank you and good morning, ha? Aguna, sana nga mister, kay Sir Jenly Bintosa, good morning. Kay Madam Guafa Kalipa, good morning man. Una kay Richard Rodrigora, no? Good morning. Kay Five Nard, watching FB Live. Shout out sa Ibon MPC Tabangka. Oy, sa mga nagapamati rin na sa Ibon MPC Tabangka, ha? Good morning kinyo tanan-tanan. Aga, maugan ko no si Nainonoy Mukri sa... kung kinabanga, kaina mana, no? Good morning. Hey, naghugaw man gid siguro ay, no? Ay kinanggahon nga na, deskalibo, mga banga, tukalibo ay bunok, no? Zero visibility ta. Good morning, una kay Madam Tessie Sukgang, nga pamati, sa may barangay Kamaligan sa Banmatbatan. Good morning, ha? Kay Sir Raymond Nervasio, good morning man sa may barangay Pinunoy. Nagpinamati while nga naghihigop on at DTX Coffee Mix.
5: Wow. Yan.
4: Ma'am Maria Lisa Nacor, good morning, ma'am. Kay Jessa Asyong, good morning. Thank you, good. Kay Ma'am Restelline Ritulo, good morning. At kay Kagawad Gaga Roli Baladhay, nga gwapo nga Kagawad it barangay magpagong, nga pinamati man magkaroon nga agahon.
1: Foro de los Pueblos.
4: At kay nung Andy Nurada, nga nagpinamati man, yes, aton ka na nga pag ililiba. Thank you and good morning.
1: Foro de los Pueblos.
4: Sa aton nga pagpadayon, iplastar tadaya partner nga statement it mismo karanga chief of police to it aton karanga Makato PNP paagi sa day nga arang partner ginsend na kon partner paagi sa mismo karanga Hepe Nanda no kay Captain Vincent Kenneth Mercader oh. Ay kabi eh, magsubo-subo nga balita, o kahapon, namatay taray ang ranga makabig naton biktima while nga una confined sa aton karanga hospital. Ay makaron, ginapayag tatlo ka mga suspek, kuring nga natabo nga pagpamako, ginpasakaad at kasugon. Ano man namin nga update makara? O, oh, mga K5. Agro kaso, ginapabot, nga, basi manakpes ko ibang nga ginapagwa ang istorya, manakuno, ginriper at sa barangay. Wa, ginimbestigaran, tama na to, na magkupulis, ha magkuhepe. O, ay pamatian taro payag kung andang mismong hepe, mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
4: Okay. Ara pa, partner. O, sinya siya. Okay, sige. Iplastar taro na, sa tonya pag ililiba, ro pahayag ko rin nga hepe, iya sa aton nga pagililiba makaroon, no? Kung ano ra ng hambal, kung may mga una baga nga natabugid, nga madagom, nga mambay naton rason, no? Mga K5, may mga gain gid baga, may makonsider naton nga madagom gid baga nga dumot, rin yung tatlo, nga manit nabot sa punto nga maurunon gid nandaro, rin nga padre de pamilya, no, may edad yung tagid eh. No, okay. Aron no, itsura nasa ato niya screen, makita nyo, halos makita mo sa baba na baga, kuagid ah. Tananta, pinusdakan. Ah, basi nga ni Makumbo, kunit at inumo, kararo nag kwan ka na, nag sa puti, basi ma ko may mga sipa pa, or basi may mga matiga nga bagay nga ikinagampos ba ka na? Nga manit, maurong kita din ang ata ng pusa na ba-ba. Nga kinaputo ka na ka nga dila, mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
4: Nga ni Macondo family, nagapaninggitan itdaya ka nga hostisya. No? Nagapaninggitan itray ka nga hostisya. Gusto nanda, mga K5, nga totaligid nga mapasakaan da yung tatlong arayta kakaigaw nga kaso. Nga daw, may kamadlaan man ba? Ag dito sandara magpa uuariglo, no? Mga K5, dito sandara ko na magpa-ariglo ra. Nga, abi, mabayad, amunin mo to, ito ko naman itong mga agreement karon. Oh. Heran ang post kabi, oh. Ag actually, gin-contact ko ng family nga ra, naghambal ka ito nga, din nag-inanay man na kami ka taot statement, no, mga K5, dahil sarin man ang sitwasyon. Hindi pagid man na totaligid mabaton ko rekara nga pamilya, no? Pero doon nga ron nga dinangatan ko anda nga tatay, no? Nga rupunto malang kung tama ng dahay makakuan baga, makalibang-libang man doon ay, although may mga background do victim nga rahay, pag-side man manasanda kung ano ro kuan nga ron, anong ginihimo? Eh, kung anda ta kuntang ginalalayan man, ipauli man na rito, pauli on yang sa tama ang sa insakto, ay, why? Anda kita man ang binako? Anong nga ba sa Facebook ko, kung post ko anong nga family, masakit man sa aming kalooban, buong kababaang loob pong ipinapaalam sa lahat sa ngalan ng pamilya, asawa, mga anak, pamilya, kaibigan ng ating mahal na si Dominic Quinton ay pumanaw naman na kahapot-hapon, August 5. Matapos ang ilang araw na matapang na pakikipaglaban sa ospital mula sa natamong matinding pinsala at pag-atake. No. Ito ang ginkuha ang kalimot mahal nga makako. So, Rikara, ka anang hambay, kabay pamana, no? Hindi ka gid magkahawag man na hindi ka karama matapos do tanan. No? Hostis ya gid lang ng inapaninggitan. Particular ka anang unga, mga K5. Kakasubo kita sanda, no? Ginanda mabaton nga haron ta baro ikinamatay ko anda nga nga padre di pamilya. Sino man abimatod ka isip nga ro anang tanga paggaong rito hay amo ni mutugat ang may adtunan. Ito rin dinangatan, mga K5. Ano rin tabo? Ano rin investigation? It aton nga makato, PNP.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga K5, makakasama natin ngayon no, si Police Captain Vincent Kenneth Mercader, yung Chief of Police ng Makato Municipal Police Station. Tungkol ito sa nangyaring mauling incident no, na kung saan pinahayag na dalawang, hindi bababa sa dalawang suspect o dalawang suspect ang umanoy ng bubog no, sa isang biktima na nagresulta nga sa pagkaputol ng kanyang dila no, at syempre nagtamo pa siya ng iba't ibang injury sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Sir, kamusta po yung investigation natin tungkol sa incidenting ito, sir?
5: Okay, so good afternoon po sa lahat ng viewers. I'm Police Captain Vincent Mercader, the officer in charge of Makato Municipal Police Station. So regarding po sa recent incident that transpired on July 25, 2026, yung mga injuries po niya is a blow to a head, to the head sa may batok na banda sa likod, which was caused by a hinampas po ng bato. Then yun nga po yung mouth injuries po that caused the pagbasag ng ngipon at ang pagputol ng dila. So on the updates no sa investigation namin noong July 27, gusto ko lang i-clarify, one of our media was able to interview the wife of the victim. Meron lang po siguro nag-cause ng misunderstanding po. So, ang kapatid po ni victim is pumunta po sa ating police station. Pumunta po sa barangay at first sa barangay Kalangkang to find out na hindi pa napapadala ang barangay referral. So, the barangay referral is a form of document that comes from the PNP to the barangay. So na-state kasi sa isang media report na hindi na po ako magsabi kung saan po galing, that the PNP referred the complainant to the barangay, which is a miscommunication. Hindi po natin ni-refer sa barangay para hindi kami magtrabaho. Humingi po sila ng referral document or the amicable settlement or the amicable agreement. So ano po ba yung agreement na to? This agreement kasi can be administered only by the barangay official or an attorney. Hindi po siya pwede ma-administer ng PNP. So ano po ba yung laman ng document na to? Ito po yung settlement or agreement ng both parties para hindi na po ma-file ng kaso. So that happened nung 27 ng madaling araw. Then sa July 28, ang investigator po natin is tumawag po sa wife for a follow-up kung ano po yung balak ng family, kung mag-file po ba ng complaint or mag-settle. So according to the wife of our victim is nag-agree po sila for a settlement. As long as bayaran ni suspect lahat ng medical bills, hindi po sila magpa-file ng kaso. So on July 29, nagkaroon po ng schedule ang barangay Kalangkang na mag-officiate ng mediation ng both parties. So on the side of the victim, ang brother and ang wife po ang pumunta, and for the side of the suspect si, of course, ang suspect natin, ang kapatid niya at ang father niya, who was also there during the incident. And ang mediator po natin is si barangay captain and secretary. So the agreement, yung napag-usapan nila and was signed by both parties is as long as bayaran ng medical bills ni suspect, hindi po magpa-file ng kaso. So ito na po yung problema. Nag-follow up po tayo sa family ng suspect kung kamusta ang bayaran, ang side ng victim kung kamusta ang bayaran. So nagpadala lang pala ng 1,500. So yun po ang naging cause kung bakit ang ating victim, family ng victim, is gustong mag-pursue ng kaso. So just yesterday pumunta po ang wife ni victim at 3:30 PM dito sa station para mag-file ng proper complaint against sa suspect. So meron po tayong tatlong suspects na kinakasuhan ng frustrated homicide.
6: Frustrated homicide.
0: Bale sir, ano po yung if hindi po natin ma-divulge yung identity, no? Ilan yung edad ng mga suspect natin nakakaharap sa kasong homicide, sir?
5: Yung suspect po natin is at the age of 2. Wait lang po, ha. Naglalaro po sa age na 25 to 35 po. Yung ages po nila. So mga kaibigan rin po ng ating suspect.
0: Sir, ano po ba yung motive doon sa nangyaring insidente na yun, sir?
5: So yung nangyari is ang ating victim is according to the story of the suspect, hindi po invited sa birthday party po ni suspect. Yes po, si victim po ang pumunta sa birthday party. So ang celebrant po is si suspect.
0: Okay.
5: Ngayon, upon arrival ni victim sa venue, is nakainom na rin po siya. But hindi naman siya pinaalis. So technically, nakipaghalo-bilo pa siya with the visitors. Ngayon, nung nagkaroon ng argument, ang dalawa, pinauwi ni suspect si victim. Ngayon, si victim is ayaw umuwi. So inalok ng kapitbahay na ihatid sila. So ang naghatid is si suspect kasama ang dalawa pang suspect. So tatlo sila in total. Upon walking, ihatid sana si victim siguro not more than 40 meters away from the house. Doon nangyari ang incident. So area pa rin siya ng barangay poblasyon, hindi na po umabot sa Kalangkang. Then meron rin po tayong supposedly CCTV sa area, kaso ang CCTV na to is motion sensored. So may timing lang na during the incident bago mag-transpire is may dumaan na motorcycle, sinundan po ni sensor ni CCTV. So hindi na nakuha, hindi na bumalik si CCTV para makita yung makuha yung frame ng incident.
7: Mm-hmm.
5: So wala po, wala upon investigation that night, pumunta rin po ang mga responders natin is wala rin pong gusto magbigay ng statement sa ating mga witnesses, kaya hindi po natin na nakuha agad ng proper disposition ang nangyari. But both parties naman po pumunta sa station, and meron naman po nagrepresent ng mga kaibigan ng ating victim na pumunta rin sa station.
0: Sir, na-mention nyo po, no, na inihatid nitong tatlong suspect yung victim pauwi sa kanila. Upon doon, sir, sa while hinahatid yung victim, may nangyari po balik discussion or prior sa pagpambugbog sa biktima?
5: Yun rin po, nagkaroon ulit ng misunderstanding doon habang hinahatid, kaya nagkaroon ng gulo.
0: Sir, paano nakuha ng mga ano suspect yung mga ginamit nilang pag ano sa ano na to?
5: Hindi, actually, victim? Ano lang naman eh, fists.
0: Fist lang.
5: And yung bato lang na ginamit, siguro napulot lang sa gilid ng daan. Yun yung pinangbatok sa ulo ng ating victim.
0: Paano, sir, na naputol yung ano talaga yung dila nitong ano?
5: Hindi namin talaga ma-determine kung ano yung cause, pero a clear blow to the face, kung hindi man sa gilid, siguro sa ilalim, uppercut, at nakalabas ang dila ng ating victim, kaya po nakagat upon pagsuntok ng ating mga suspect.
0: Yung mga suspect po ba, sir, residente din ng barangay po?
5: Yes po.
0: Lahat sila, sir.
5: Yes po.
0: Okay po.
8: How true po, sir, na habang binubugbog yung biktima natin, nandiyan po yung anak niyang minakdaedad?
5: Yun rin po, during the... habang nagbibigay ng statement ang ating mga suspect, is pinauna daw nila ang bata.
8: Okay.
5: Pero hindi nauna ang bata at nakita ng bata ang pangyayari. So as of now, meron tayong statement na hawak namin na binigay ng bata. Kasama naman ang nanay niya when nung nagbibigay ng statement ang anak ng ating victim. And at that time, ng gabi na yon, hindi kami nakakuha agad ng statement sa anak kasi dahil nga na trauma, umiiyak, hindi namin makausap. Sumama po siya sa hospital kung saan po dinala yung victim ang father po niya.
0: Sir, na mention kanina, no, may naibigay na 1,500 pesos for medical na ano, yung yes, sa parte ng suspect sa victim. Para lang sa ano yun, sir? Pang aakala ng mga suspect is light lang yung natamong sugat na ano, or yun lamang yung pera na available sa kanila at that
5: based
0: time.
5: Sa understanding ko is yun lang yung on hand nila na cash. At ngayon, nakausap na rin namin ang tatlong finala ng kaso. I don't know kung ano yung magiging usapan later on, but for now, nag-file po kami ng regular case, na regular filing. They are trying to come up with a sum na mabayaran nila ang family. Pero yun lang yung update sa ngayon.
0: Do we have numbers po ba, sir, kung ilan?
5: As of now, wala pa po.
0: Okay, sige, sir.
8: Sir, prior sa incident na pagbubugbog, may record po ba na nagkalitan na itong both parties?
5: Before? Wala naman pong na-disclose na information regarding past arguments or misunderstandings po.
0: Okay, sige. Sige, siguro, sir, ano na lang po, lastly, yung mensahe natin sa mga residente, no, or sa mga taga-Makato mismo, sir, at sa publiko regarding sa incidenting ito, sir.
5: Okay, so first of all, pag magbibigay po tayo, no, ng information, may it be a form of chismis or yung kwentuhang kapitbahay lang, huwag po tayo magbigay ng information or gumawa ng pandagdag na information na ikakasira ng isang party. Disregard po kung kamag-anak po natin, kung kaibigan po natin ang kabilang party, huwag po tayo magsabi ng mga bagay na wala naman po tayong facts or hindi naman po, kumbaga, exaggerated na ang kwento kapag lumalabas. And kapag nagbibigay po tayo ng information sa especially sa mga media natin, magbigay lang tayo ng factual information, hindi yung mga hindi sigurado at hindi pa napapatunayan. And sa mga taga-lokal na taga-Makato, Mag-ingat po tayo sa daan, especially pag gabi. Kapag nakainom po tayo, huwag po tayo kung saan-saan pupunta at baka mamaya yun pa yung magiging cause ng mga incidents dito. So, yun lang naman po. Thank you.
0: Alright. With this information, mga ka-K5, no, kay Police Captain Vet.
4: Thank you so much. Aton niya, patrol with K5 Sandro at K5 Bildro sa kapon sa interview kay Hepe. At ano paglano, sus, Ginoo ko kasimple-simple malanggit kunta man nga bagay kung aton intindihon, no? Although nga may, kamo man siguro nga nagapamate, nakaka-encounter kung kisa nga may mga okasyon kamo, tapos may una tanga tao ba nga hindi imbitado nga naggapit nga nakainom. No? Gakanabo, gidaron, bisansiin nga mga okasyon, di ba? Gakanabo. Agdayabi nga nga victim, maura tagit abi ko na lang ugali, kira? Nga kung makainom, may konsin patabagan nga hindi man totally nga naghapit-hapit konsin-siin rin na. Kundi kung madya may maadtunan ti mao na matay mao naga halubilo grogi tabi man imaw da nga daw hindi na makontrol kung ano na nang mahimo hindi na na nasa sayuran no, hindi mo aware nga harong gali may mga posible ikaw nga mabastos or etc etc delilong ka naman nga ni dela gay number ko sa mutsari abi kita nga mga tao kung makainom may una nga maoy gid literal may una nga daw kibot ka na lang, naduga gon nakatugugan na gali. May namatanang nga mahipos nga makainom. May una man nga clown nga tao nga kung makainom nga pinahibayagang. May una nga mga masyado gid ka emosyonal nga tatlong kabaso ka tangis yun, nagadrama na. Oh. May una man nga masyado ka-aggressive nga daw dumdumo, gawala gid ba nga raho. Oh. May mga maurong klaseng tao, samot sari. Depende ron sa tao man. Daya nga rin nga victim, ti doon tanong, brang baga kung makatapos inong kung si Indri Toy, may makita pa tabaga nga something like, may mga okasyon nga pwede ito. At ito tanan na. Daw doon do pagkakilala ko iba ka na nga mga taga-una man. Now, dahil nga nga birthday boy, ag-ana nga mga barkada, ti siyempre, nag-aedad, kwan eh, no? Nag-aedad 25 sa 35 na nga mga kaibahan, mga barkada na. Ti mga pirsado, bata taron. So, napikon ag siguro ay sa pagkanandagon daw sa madtro anang birthday eh, may mga maron bigta ko naman kay nidepensahan man nga nano tama na sa mad man ratong adlaw sa mad man ratong okasyon dahil manakimo ning gulo mo tama na mga mauron ba daw doon siguro dating para kanda ag idiyo na biman maingaan do victim that time mo na siguro ginhatod yon ginidiyahan ang siguro while nga naga tikang ginhatod mo rito hay nakangkon it akon anong nga mga argumento. Ag haron da yon binugbog mao. Hama ko kita magid ang hambal kapon. Posible tama kon mao na puto ra dila because nga nagagawa siguro ra dila that time ag sa putihon ni mao ti pangot na pasintabi gid sa nagakauna. Oh, ti pag uppercut sa pirsa ag tanan don eh, tatlo kimo nagabugbog. Naputo. Oh. Kikaguoy man. Oh, din na tabo ka na ag siyempre ana mga lastro sa gawa sa ugo. Abit anan da simple nga pagpamakog. Gindaya sa ospital, mga K5, last week pa, ag masobra na pugong adlaw, nga pagka-confine, ay unay mo sa provincial, dapat yan ikuno, daghon tara sa private, para ma-check imaw rito kung ano plastada, wala na nga medical situation, ay wa, bangon sa kapobrihon man ko pamilya. Oh. As nakahapot-hapon, una-uwan makaya ko ng gawas, namatay. Ronde ka lang construction worker, mga ka-K5.
3: Furo! Delos Pops.
4: Te kaso nga frustrated homicide kahapon no ginfile. Buhi pa ta that time abiyag na interview kato nga patrol do police. Te nag ma-elevate imaw sa mas mataas nga kaso. No? Karon bugto gedro pagtubo ko mga suspect nga. Mga K5 ay napatay taro victim. Sa pagbalik ta raw reaction ko pamilya. Ayaw na makaw na to nga patrol sa Banwait Makato. Para magtao man it oras sa member at pamilya, anang reaksyon ko na tabo nga sa biktima. Balikan taro na ito, dugang pa nga mga balita, matapos siya may importante. Nga pahanom dom, standby.
3: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 Bitex 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
10: Pilang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
10: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
10: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
9: Oo.
10: Ano nakadugay ka naginom?
9: Mga sobra na isa kabulan.
10: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
10: Anong resulta? Pila na?
9: Sobra na lang 100.
7: Detex 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
11: Daw sa ha?
10: Do binder ni sa doc. Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kun wala na sa sang plastic sa punta,
11: so amo nang telomeres.
10: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga aton nga DNA is double stranded, nga chromosomes, duha na siya. Kun wala nang telomeres gabind sila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi do.
11: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
10: telomeres
11: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
10: sige-sige nga cell division, no,
11: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
10: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
11: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
10: Oo.
11: DTX 500.
7: DTX 500.
12: 27 lot, 57 akong edad.
13: Ano ginabatsyag mo sa una?
12: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
13: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX.
13: Okay.
12: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
13: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
12: 120 over 90.
7: DTX 500!
11: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
10: Amo na.
11: Dira agid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
14: Correct. I-recycle ka.
11: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
10: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
11: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
10: Of course, another thing doc, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na. Here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
11: Grabe na.
10: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
15: When the cell division.
14: Last na sang pamapilas, Sir JP.
10: Oh.
14: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kaya tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
10: To be honest, pag-ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
14: Daw ano, daw safety cap.
10: Safety cap siya, no?
11: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigula. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
10: Pasimple lang magaling, no?
11: Kapila man na nato yung balik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are
15: listening to the dominant radio station in